0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko!
4: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
5: Bangon, bayang mahal.
6: Bangon,
5: bayang mahal.
6: Pag-uusapan,
5: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Tatalakayin,
5: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
6: At sasagutin,
5: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
6: 738 AM.

0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Pero syempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong social media pages, sa amin pong YouTube channel at sa amin pong Facebook page, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Ilan sa mga itatampok natin sa ilang saglit? May kinalaman pa rin mga kababayan. Epekto, ano po, sa kalusugan ng ating mga kababayan? Itong mga nakalipas na malawakang pagbabaha, ano po? If I'm not mistaken, higit 100 na mga bayan at munisipalidad sa ating bansa ang nagdeklara ng state of calamity. Check that figures at babalikan namin kayo with an exact one. Pero mga kababayan, dahil nga po sa nararanasan pa rin nating patuloy na pag-ulan, mas lumalala pa gawa po ng habagat, bumabaha ano, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ilang pagtugon mga kababayan sa nakaambang well, there is a danger mga kababayan na kapag kayo ay lumulusong sa baha, may mga pagkakataon kasi hindi mo maiiwasang lumusong sa baha. Ibig sabihin, may risk pa rin sa ating mga kababayan kahit na sabihin natin wala mang kayong visible na sugat sa baha. Lalong-lalo na kapag meron. Sa ilang saglit, mga kababayan, makikipag-ugnayan po tayo sa PhilHealth. Na ba itong package na ipinagkakaloob nila sa ating mga kababayan na magkakaroon ng leptospirosis? Sa ilang saglit din, mga kababayan, makakapanayan po natin. May kaugnayan naman po sa solar drying. Alamin natin, ano itong solar drying? Paano nga ba ito nakakatulong sa kabuhayan ng ating mga kababayan? Siyempre, kanina napanood nyo ano, dun sa isang, if I'm not mistaken, this is an infographic o hindi naman siguro docu yun, no? Kasi napaka-exe. But yung commercial po namin, kaugnay ng first parliamentary elections ng BARMM. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakapanayam natin sa ilang saglit, DS, si ating pong Deputy Speaker, Attorney Omar Yasser Sema. Lamang po ang mga pag-uusapan po natin. Siyempre, yeah, this is accompanied by our reports. Kasama pa rin ang ating mga masisipag na kasamahan mula po sa labas ng ating himpilan.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 21 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito naman ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Kalidad ng hangin sa malalaking bahagi ng National Capital Region nananatiling hindi ligtas. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Malala pa rin ang kalidad ng hangin sa ilang parte ng Metro Manila ngayong Martes ng umaga. Sa monitoring of concentrations ng particulate matter 2.5 ng DNR Environmental Management Bureau na italang air quality index 213 to 296 sa mga lungsod ng Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Parañaque dito sa Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela na nasa kategoryang acutely unhealthy. Very unhealthy din ang kalidad ng hangin pagdating sa Navotas at Pateros habang hindi naman ligtas para sa kalusugan lalo na sa mga sensitibo sa polusyon ang hangin sa Makati City. Una na nag-abiso ang DNR na ang exposure sa maruming hangin ay maaaring magdulot ng ubo, iritasyon sa daanan ng hangin at hirap sa paghinga, partikular sa mga may asma at iba pang respiratory conditions. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat at manatili muna sa loob ng bahay kung maaari o gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas. Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, gaya nga po ng binabanggit ko kanina, no, yung may kinalaman po sa solar drying technology. Nakakausap po natin mula po sa DOST Batangas, Senior Science Research Specialist, si Ginoong John Maico Hernandez. Sir John, magandang umaga po.
3: Good morning po, magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig ngayong umaga.
0: Opo, Sir John, it's a pleasure to have you here with us this morning. Paano po nakakatulong itong solar drying technology sa pagpapabuti po ng kalidad at kalinisan ng mga produktong isda? Particular na, no, yung ito, alam na alam ito ng ating mga kababayan. Ewan ko kung yung iba, ginagawa rin to, pero sinasabay ko to sa champurado. Yung mga tinapa, yung mga daing, ganyan. Ito, ibang, tiba pang mga dried fish products. Ano pong tulong nito sa ating paglilinis, ano, yung kalidad ng ating mga produktong isda?
3: So, malaki po ang naitutulong ng ating solar fish drying technology sa atin pong mga kababayan, particular po sa mga nagpo-proseso po ng tuyong isda, no? Dahil nagkakaroon po tayo ng mas malinis at kontroladong proseso ng pagtutuyo ng isda kumpara po sa traditional na process kung saan ang atin pong mga isda ay ibinibilad natin gamit ang mga kulambo o fish nets. Nababawasan po natin dito sa ating technology ang exposure ng ating produkto sa alikabok, sa insekto o sa iba pang mga contaminants. Mas nagiging pantay din po ang pagkakatuyo ng ating produkto, kaya po mas consistent ang quality, ang lasa at saka po texture ng ating pong itinutuyong isda. Sa ganitong paraan din po, nakakatulong din po tayo dahil hindi lamang po natin pinahahaba yung shelf life noong ating produkto dahil even yung ating pagkakatuyo, kundi nasisiguro din po natin na hygienic yung atin pong proseso, ligtas at mas mataas po ang kalidad kumpara sa traditional na pagpapatuyo sa ilalim ng sikat ng araw.
0: Opo, and Sir John, speaking of traditional drying, nitong mga nakalipas na linggo actually, you know, halos mag-iisang buwan na, sunod-sunod ang mga pag-uulan dito po sa ating bansa. Well, hindi mo naman pwedeng gawin yung pagpapatuyo ng isda traditionally kung laging bumabagyo, ano, lagi tayong inuulan dito sa ating bansa. Paano po ito nakakatulong sa ating mga kababayan? Gaano ba kaigse kumpara sa traditional na proseso ang pagpapatuyo kumpara sa gagamitin nating solar drying technology?
3: Opo, no. Isa din po sa tinutugunan natin na issue o problema sa produksyon ng pagtutuyo ng isda ang ganitong mga panahon, yung mga tag-ulan, yung pagkakaroon ng habagat na kung saan napipinsala niya po yung atin pong produksyon ng tuyong isda. Kaya po tayo nag-introduce ng ganitong solar fish drying technology para nang sa ganon, kahit po umuulan, ay diretso pa rin po ang production natin ng dried fish. Ngayon, regarding naman po doon sa inyo pong isa pang katanungan, no, tungkol sa gaano kabilis itong solar fish drying technology, kung sa traditional na process po, no, tumatagal ng 1 hanggang 3 araw, ano, pinakamatagal na po yung 3 araw na pagpapatuyo ng isda. Depende po sa klase ng isda, depende kung gaano po siya kalaki, gaano po siya kataba. Dito po sa ating fish drying technology, no, ay sa loob lamang po ng ilang oras, pinakamahaba na po yung 6 oras, no, ng pagpapasok doon sa atin pong equipment ng atin pong mga tutuyong isda, natatapos na din po agad ito, no, at even po yung pagkakatuyo po.
0: Nako, napakagandang balita pala niyan, ano, especially do sa ating mga kababayan na namumuhunan, sa ating mga kababayan na nagnenegosyo na may kinalaman po, no, sa pinatuyong isda, yung ating mga dried fish products. At kayo po ang DOST Batangas, meron pong 120,000 pesos na grant, tama po ba? At ito ay para makatulong sa produksyon at kabuhayan ng mga miyembro ng kooperatiba. Ano po bang mga benefits pa ang ibinibigay ng DOST o kaya naman ng ating pamahalaan?
3: Opo, kami po sa DOST, bukod po doon sa grant, yun po kasing grant na ipinagkaloob po natin sa Tanawan City Fisher Folks Marketing Cooperative, no? Ay sa ilalim po ng aming programang Grants in Aid, ano? Ito po ay programang inibibigay po natin sa mga community-based enterprises, no? Na binubuo po ng or minamanage ng mga kooperatiba o rehistradong asosasyon. Yun po ay ipinagkakaloob natin ng libre sa kanila ang lahat po ng mga technological solutions or interventions na pwede natin i-provide sa DOST. Ngayon, bukod po dito, kung kayo naman po yung mga single proprietorship na business, pwede rin po kayong mag-apply or mag-seek ng technical assistance mula po sa Department of Science and Technology sa anuman pong opisina ng DOST sa buong Pilipinas. At ito po ay aming tutugunan sa pamagitan po ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. Ito po ay naglalayong tulungan ang atin pong maliliit na maliliit at malalaki, no, or medium na enterprises na mabili ang technology or equipment na kinakailangan po nila para ma-upgrade ang kanila pong mga production processes o di kaya po ay mas mapataas ang kanilang capacity upang matugunan ang demand ng kanilang market, no? Bukod dito, may iba pa rin po tayong programa katulad po ng food safety at saka po ng consultancy services kung saan tinutulungan po natin ang atin pong mga nagnenegosyo na mapataas ang kanilang produktibidad, gayon din po makita ang mga bottleneck ng kanila pong production process para po ma-address ang mga ito at nang sa ganon ay maging efficient po ang kanila pong production process. Gusto din natin i-optimize nila or ma-maximize po nila ang kanilang production capacity at ma-augment ang mga kakulangan ng mga ito sa pamamagitan ng mga equipment o makinarya na maaaring magpabilis o magpadali doon sa proseso na kanila pong ginagawa. So hindi lamang po ito nakakahon sa fish drying technology kundi sa iba't iba pang manufacturing technologies. Hindi lamang din po ito nakakahon sa pagkain. Sa iba't ibang sektor po ay kinikater din natin, pwedeng sa furniture, pwedeng sa cosmetics, sa gifts and home decors, pwede sa agriculture, aquaculture, and the other priority sectors, no? So sa makatwid, kami po dito sa Department of Science and Technology ay napakaraming programa upang ang atin pong mga negosyante, ano, o mga micro, small, and medium-sized enterprises ay matulungan po natin na maitaas ang kanila pong antas ng pagpuproseso sa pamagitan po ng science, technology, and innovation.
0: Ayun, napakaganda naman pala ng proyekto na yan, Sir John. And of course, sa ating mga kababayan, hindi lamang po limited yung inyong negosyo. Kung halimbawa, kayong may ibang negosyo at kayo ay kwalipikado dito sa grant na ito ng DOST, well, mga kababayan, isamantalahin na po natin. Sir John, sa mga equipment po, halimbawa dito sa solar drying technology, how long does this take siguro para ma-train natin yung mga tao to operate the equipments? Gaano po katagal ito? May mga specialized training bang kailangan? O napaka fairly straightforward naman siguro yung pag-ooperate ng equipment na ito?
3: Opo, napakadali lang po nito, no? Mula po sa proseso ng pag-a-apply sa DOST para sa grant o di kaya po ay sa technical assistance na ipagkakaloob namin or sa funding na kailangan upang mabili po yung mga equipment, no? After po ng memorandum of agreement signing, ipaproseso na po yung pondo at kapag naibigay na po yung pondo sa atin pong benepisyaryo ay maaari na po nilang bilhin yung mga kaukulang equipment na naaprubahan base po sa pinirmahang memorandum of agreement, no? At sa ipinasa at inaprubahang project proposal. Ngayon, yung mga commercially available na ng mga technologies like po itong solar fish drying technology ay mabilis lamang po upon purchase ng equipment o pagkabili ng mismo equipment na i-deliver, ginagawa rin po natin agad-agad yung atin pong training para po sa mag-ooperate at gagamit po nitong mga equipment. Ngayon, kung ito naman po ay isang technology developed by DOST or funded by DOST, marami po kasi tayong mga technologies na tayo mismo mga taga DOST o di kaya po pinondohan ng DOST ang pagkakagawa. So ito po ay nagdadaan ng technology transfer, no? At ito pong technology transfer, yun pong mga experts talaga mula sa research and development institutes ng DOST, whether yan ay Food and Nutrition Research Institute, Industrial Technology Development Institute, among others, no? Sila mismo mga experts ang dinadala po natin sa atin pong grassroots, no? Na level or sa mismong ating mga kababayan, sa komunidad ng ating mga kababayan upang sila po ay turuan at gabayan sa paggamit po ng makinarya o di kaya po ay sa pagpapataas po ng antas ng kanila pong mga kapasidad, no? So meaning to say, hindi po ganong nagtatagal. Kumbaga ito ay basta okay ang schedule ng ating experts, no? Matitrain din po agad sila pagkabili po nila ng mga equipment.
0: Po, so far, Sir John, gaano nakarami yung natulungan natin at nakapakinabang dito po sa napakagandang proyekto na ito ng DOST at as well as yung mga grants siguro na nakatanggap? Do we have a specific number in mind yung sa datos natin, gaano po karami?
3: Sa atin pong programa under ng Small Enterprise Technology Upgrading Program or yung mga single proprietorship na business na nabigyan po natin ng mga kaukulang makinarya upang mapabilis ang kanila pong mga proseso, tayo po ay meron ng 128, ano, as of last or as of this semester, no. Noon doon naman po sa mga grants or nabigyan po natin ng kaukulang tulong din, ano, para sa mga kooperatiba at asosasyon, meron na din to tayong mahigit 110. At ito pong mga nakalinya pa ngayong taon, no, ito po ay nag-undergo na lamang po ng evaluation at hinihintay na lamang po natin ng approval para nang sa ganon ay maibigay na rin po natin ang pondong pambili po nila ng kanila po mga equipment.
0: Opo, on the side naman, Sir John, na syempre ito ay isang kabuhayan, ito po ay business. At nakakita po ba tayo ng pagtaas ng produksyon sa dito pa rin tayo, no, doon sa mga dried fish products natin na napoproduce ng solar drying technology? Gaano ka-significant yung pagtaas when it comes to the production o yung kita naman ng ating mga kababayan?
3: Opo, tumaas po ang kita ng ating mga miyembro ng kooperatibang nabigyan po natin itong specific fish drying technology na ito by 25%. Kasi ang atin pong tinanggal sa kanila pong losses or product losses ay yung mga produkto na hindi kaagad natutuyo or dahil sa traditional process na matagal o di kaya po ay dumating ang ulan ay nagkameron po ng amag, no? May nagka-presence na po ng kung ano-ano po mga contaminants na hindi na po safe para kainin ng ating mga customers, no? So, ang ginawa po ng technology na ito, tinanggal po yung product losses, pinabilis yung drying process at ngayon nakakapag gawa na po sila anytime of the day, no, ng kanila pong product, no. Ang nagiging karaniwang challenge na lang po, no, ay kung malakas talaga ang ulan at wala po silang huling isda, doon na lang po sila may problem pagdating po sa tutuyuing produkto.
0: Po, and lastly, Sir John, paganyaya po natin sa ating mga kababayan. Ito pong grant at tanggatulong na ibinibigay ng DOST sa ating pong mga kababayan, kahit yung mga sole proprietorships na business, ano yung mga micro or small medium enterprises, paganyaya po natin. Asa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
3: Para po sa ating mga kababayan na miyembro po ng kooperatiba o rehistradong asosasyon, kayo po ay malugod po naming inaanyayahan na magtungo sa kahit at saan mang opisina, provincial or regional office ng DOST upang mag-apply ng programang makatutulong upang kayo po ay makabili ng inyong pong mga hinahangad na equipment na ang layon ay mapabilis ang inyong produksyon o mapataas ang inyong kapasidad sa produksyon or mas maging efisyente ang inyong pong production process. Ito po ay libre ninyong nakukuha or makukuha sa Department of Science and Technology. At kung kayo naman po ay isang single proprietor na business o di kaya isang large na kooperatiba, no, kayo po ay pwedeng mag-apply naman under ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. Ito lamang po ay may repayment period na 3 years. Pero ito po ay zero interest at meron din po itong 1-year grace period, ano, para po yan sa mga single proprietorship na business. So again, maraming salamat po sa Radyo Pilipinas para sa pagkakataong ito na maibahagi kung gaano po nakabubuti at pinaghuhusay ng Agham Teknolohiya at Inobasyon ang iba't ibang mga negosyo dito po sa Pilipinas.
0: Actually, the pleasure is ours, Sir John. Maraming salamat po ano, sa pagbabahagi naman at paggamit sa amin pong himpilan para maging tulay sa ating mga kababayan na naghahanap buhay. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
3: Maraming salamat po.
0: Tapong magandang umaga mula po sa DOST Batangas, ang ating Senior Science Research Specialist, Ginoong John Michael Hernandez.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 28 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Gapin pa natin ang mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. House Prosecution nakahandang sakaling i-invoke ni Attorney Michael Wesley Poa ang lawyer-client privilege sa kanyang pagharap sa impeachment trial ayon sa House Leader. Ang ulat niya mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Itinuturing na central figure o pangunahing tauhan si Attorney Michael Wesley Poa, dating Chief of Staff at tagapagsalita sa Department of Education at ngayon ay abogado sa depensa ni VP Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, malaki ang maitutulong ng pagtestigo ni Poa upang malutas ang mga isyu sa katanungang naiwan na bitin sa nakaraang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024 ukol sa confidential funds. Bagamat inihayag ni Poa na handa siyang tumistigo batay sa kanyang sariling kaalaman o personal knowledge nung siya ay nasa DepEd pa, nagbabala rin siya na maaari niyang i-invoke o gamitin ang lawyer-client privilege kung ang mga tanong ay papasok sa kanya sa kasalukuyang tungkulin bilang legal counsel ni VP Sara. Sinabi ng mga leader ng Kamara, sinabi ni Ortega na puspusan ang ginagawang paghanda ng prosecution team para sa anumang hakbang o pag-invoke ni Poa ng nasabing pribilehyo habang iginigit din ang kahilingan na ideklara siyang hostile witness. Si Poa ay nakatakdang formal na tumestigo sa mga susunod na araw ngunit maaari siyang tawagin agad sa witness stand sakaling hindi sumipot ang ibang nakatakdang testigong opisyal ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pabigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pabili ng ulam. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 34 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, kaugnay po ng first BARM parliamentary elections. Gagawin po yan September 14, mga kababayan. Una-unahan po in history. Nakapanayam po natin ngayong umagang ito ang ating pong Deputy Speaker mula po sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabahagi po siya ng Bangsamoro Transition Authority, Attorney Omar Yasser Sema. Salam, Attorney Omar. Sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga, Al. At magandang umaga ho sa lahat ng nakikinig, nanonood sa programang Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayon, DS. Pero yung huli nating pag-uusap, it's been years, ano eh, sasalamba yata yun. DS, kamusta po kayo? Lalong-lalo na po, eh, kayo po, eh, bahagi ng Bangsamoro Transition Authority. Napakatagal na, it's been years. Ano po nararamdaman nyo ngayong nalalapit na po ang first parliamentary elections ng BARM?
11: Well, nais nating magpasalamat muna sa Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos sa tiwalang binigay niya sa atin, sa ating pangalawang stint sa Bangsamoro Transition Authority. He has given us his full trust and confidence. Now, sa kasalukuyan ho ay puspusa ng ating pangangampanya, ang partido ng Moro National Liberation Front. Ang Bangsamoro Party ay nagsusumikap po na abutin ang lahat ng mamamayan sa pamamagitan ng house-to-house campaigning, no? And we've been very committed to this process dahil ho ito ho yung pinangako ng liderato ng Moro National Liberation Front na kami ay sasali sa halalan, no? Ito nagpapahiwatig sa aming pangako na ang adhikain ng pakikibaka ng Bangsamoro ay tungo na sa isang political struggle, no? Hindi na iniiwanan na namin ang armadong pakikibaka at dito na ho kami sa electoral or democratic process magpupunyagi, no, upang maabot ang aming mga aspirations, ang kolektibong aspirations or adhikain ng mga mamamayan ng Bangsamoro, whether you are a Muslim, Christian, or an indigenous community. And our promise is that whatever the result of these elections, as long as we will ensure that this result, this election would be honest, orderly, free, peaceful, and credible, ay tatanggapin ho namin ang resulta ng halalan na ito.
0: Opo, DS. Naku, nakakatuwa po. Actually, hindi naman po ako Moro, ano po, hindi po ako Muslim. Pero naiintindihan natin, ano, sa tinagal-tagal ng panahon na hinawakan natin yung nag-iisang Muslim program dito po sa ating himpilan, eh nakikita ko kung paano yung naging history ng paglilipat ng netong sa Bangsamoro Transition Authority from the start mula doon sa kanyang pinakaunang kasaysayan. Ngayon po, nalalapit na ulit ang ating nalalapit ang ating eleksyon. Eh ano po yung pinakamalaking challenge siguro na nakikita natin sa pagpapatupad nitong Bangsamoro elections?
11: Well, just like in any other election, so sa mga palad, no, kulang yung oras natin ng pangangampanya, lalong-lalo na sa aspeto ng voter education. Bagamat mahaba yung naging panahon sa preparasyon ng Commission on Elections sa halalan na ito, ay nakita natin na yung aspetong voter education ay napakaikli, no? Despite the fact na malaki ang resources na ginugol or inilaan para sa voter education, at nakikita natin na kulang pa rin yung paghahanda sa aspetong voter education, how they will vote, who to vote, how the process will go through, no? Napakalaking, you know, yung challenge. And in our house-to-house campaign, sa aming pagbabahay-bahay, isa yun sa mga naging sentro ng ating pangangampanyan. Itinuro natin sa bawat nakakahalubilo natin, bawat nakakamayan natin, paano ang pagboto, ilan ang iboboto nila, sino-sino, ano-anong mga partido ang iboboto nila. And that has been the challenge. I don't know how this have been coped up also by the other political parties. But as far as the Bangsamoro party is concerned, yun ho yung nakikita naming challenge right now. And it might affect the turnout, the voter turnout. We are praying that this should be fully consummated by the Bangsamoro, dahil ito na ho yung panahon, yung pangalawang panahon ng pag-aambag nila para makompleto yung mga napagkasunduan sa usaping pangkapayapaan. Unang-una ho ay yung sa plebisito noong 2019. At ito naman ho ay yung pagpili na nila sa mga magiging members ng unang regular Bangsamoro Party.
0: Apo, DS, siguro puntahan muna natin, ano, bago tayo magtungo dito sa Bangsamoro Party. But bilang kayo po ay also a deputy speaker ng Bangsamoro Transition Authority, may mga pagsasaayos ba tayong ginawa, mga paghahanda ng transitional government bago i-turn over mula po sa BTA patungo po sa regular Bangsamoro Parliament? Ano ba yung mga ginawa natin, ano, bago siguro, ano, bago matapos itong election na ito?
11: Well, unang-una ho, hindi na ho tayo deputy speaker, no. We have been replaced by our colleague also from, or our comrade from the Bangsamoro Party. But regarding your question, meron naman ho tayong ginagawang preparation, especially the parliament. We're ensuring na yung mga staff ng parliament or yung personnel ng parliament will be ready after the assumption of the newly elected members of the parliament. Dahil dun ho nagsisimula lahat bago pa man ho magkaroon ng chief minister at members of the cabinet, dapat ma-set up po ng maayos yung parliament. Dahil ang parliamentary system of government starts with the organization of the parliament. And unlike in a presidential form na pag-upo ng presidente, ang Congress, ang judiciary ay maaring mag-organize on their own, no? Except that in the judiciary, ina-appoint lang ng presidente kung sino ang magiging membro ng judikatura. But as far as the parliament is concerned, upon the election and qualification of the member of the newly elected members of the parliament should be well organized and ready for the election, first of the speaker and then of the chief minister.
0: Opo, Attorney Sema, sir, I hope papayagan niyo po akong itanong sa inyo ito. But ang Bangsamoro Party, ano po? Ano yung let's play with mga supposition. Halimbawa po, ang inyong slate ang manalo sa halalan. Ano po yung mga priority ninyong gawin? What would be the first siguro marching order ng inyo pong political party para po sa kapakanan ng ating mga kababayan sa Bangsamoro region?
11: Well, of course, isa sa mga ang slogan ho ng Bangsamoro Party is one people, one homeland, and one strong self-governance. Ang uunahin mo natin sa pag-organisa ng parliament, we will ensure that the speaker would be a speaker for all. Hindi ho yung speaker lang ng partido namin o leader ng partido namin. Yun yung uunahin natin so that as we move forward during the election of the chief minister, matatanggap nila kung sakasakali man magkakailangan ng coalition to form a government, then I believe that it's the first thing to do that the speaker would be a speaker for all and he would be accepted by everyone, no? And then pangalawa ho ay yung pag-organisa naman ng cabinet. We will ensure that the elected chief minister will also take seriously right now the call of everyone that the Bangsamoro government should be inclusive enough that there is an opportunity for all ethno-linguistic groups, members of ethno-linguistic groups, especially those elected by the people in the parliament, na magkaroon ng chance na magkasali sa pagpapatakbo ng Bangsamoro government. And pangatlo ho, yung strong self-governance, no? When we call for a more stronger self-governance, we need to arrange the relationship between the Bangsamoro government and the national government. Dahan-dahanin natin kasi kasalukuyan ho, no? In this transition period, nakikita namin na parang presidential pa rin yung pagpapatakbo sa government ng Bangsamoro. And there are indicators that the national government has taken a huge chunk of the running of the Bangsamoro government. I mean, parang may lumalabas na may interference sa Bangsamoro government. And of course, we had that aspect can be arranged through a truly acceptable institutional arrangement. Nandiyan ho yung intergovernmental relations body, nandiyan yung Bangsamoro Parliament Philippine Congress Forum, and the fiscal bodies also nandiyan, no? So we will have to make sure that these are all functional and regular na ho yung pag-meet nila. Dati, nagpatay ng oras sa oras ng gobyerno, national government, and marami tayong nakabinbin ng mga issues, no? On the intergovernmental relations body. And so, on top of that, ipupush ho ng Bangsamoro government yung pag-amienda sa Article 10 of the 1987 Constitution, wherein the Bangsamoro government, the Bangsamoro will be fully entrenched in the 1987 Constitution. Kakasalukuyan ho ang Bangsamoro, yung Bangsamoro organic law is still under the mercy of Philippine Congress. Kung magde-decide sila na alisin ang Bangsamoro, ang BARM, papalitan ulit, or what not, yan ho yung kasalukuyang status namin. So, in the next 5 years, kung papalarin tayo at magkakaroon ng control ang Bangsamoro Party, we will push for an amendment of the 1987 Constitution and ensure that the Bangsamoro will be fully entrenched, at hindi ito mawawala. Isang iglap lang because of the power of Congress, but it will require a whole of nation and a whole of government approach po sa pag kung ano man ang changes na mangyayari.
0: With that, maraming salamat po, no, sa oras na ibinigay niyo sa amin, Attorney Omar Yacercema. Ano po? Maraming salamat, sir. Shukran po. Mabuhay po kayo at magandang umaga.
11: Magandang umaga ho. Salamat ho sa having me.
0: It's a pleasure to have you, Attorney Omar Yacercema, ang former Deputy Speaker po ng Bangsamoro Transition Authority mula po sa BARM.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 49 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito pa ang mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Mambabatas, itinutulak ang mas patas na pagkwenta ng NTA share ng Coastal LGU. The national tax allotment ba ito, itong NTA? Sabihin natin sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinapanukala ni Agustin del Norte Representative Dilco Rivera na amyandahan ang local government code para maisama ang lawak ng municipal voters sa pagkwenta ng national tax allotment o NTA ng mga LGU. Ayon kay Corvera, hindi patas ang kasalukuyang formula dahil land area lamang ang isinang sa alang-alang bilang bahagi ng basehan ng NTA. Sa ilalim ng kasalukuyang formula, 50% ang NTA ay nakabatang sa populasyon, 25% naman ay sa land area, at 25% para sa pantayang nahatian. Sa House Bill 3779, nais ni Corvera na isama yung lawak ng municipal voters kasama ng land area sa 25% na bahagi ng formula. Paliwanag niya, hindi na umano sumasalamin sa pagiging kapuluan ng Pilipinas ang kasalukuyang sistema dahil may malawak na karagatan ding sakop at responsibilidad ang mga coastal LGU. Gait ni Corvera, mas napapamura ng kasalukuyang formula yung mga landlocked LGU na walang municipal waters na kailangan pangalagaan at pamahalaan. Anya, hindi naman humihingi na mas malaking bahagi ng national budget ang mga coastal LGU, kundi patas na paraan lamang ng pagkwenta ng kanilang NTA share. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, bilang ng mga nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat, sumampa na sa 34. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Boss J. Balikan natin ang ulat na yan ni Bossing J. Mark Dagala. Isang public service announcement po muna mula po sa ating kasamahan, si Ginoong Hero Robrigado, sa ilang saglit. Balikan muna natin si J. Mark Dagala. Boss J., magandang umaga.
12: Yes, Al. Bilang ng mga nasulot ng habagat na nakalipat ang habagat batay sa datos ng National Disaster Reduction and Management Council o NDRRMC mula sa 33 kapos sumampa sa tatlo na napaulat na nasawi. Sa naturang na bilang, siyam na ang validated o kumpirmado na, habang 25 pa ang isinasailalim sa validation ng mga otoridad. Nasa 17 naman ang bilang ng mga nasugatan at 3 ang nananatiling nawawala. Samantala, umabot na sa 8.3 milyong case, individual o katumbas na mahigit sa 2.4 milyong pamilya ang apektado ng sama ng panahon mula sa mahigit 5,800

0: Ang ulat niya na mula kay Lawrence Sanjoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot na sa 35 kilometro ng Tarlac River ang nasuyod ng Philippine Coast Guard o PCG sa paghahanap sa mga nawawalang individual matapos ang bahagyang pagguho ng Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa PCG, nagsimula ang paghahanap sa Barangay Aguso at umabot hanggang Ablang River sa Paniki, Tarlac. Pinalawak din ang search and rescue operation sa mga bahagi ng ilog malapit sa Ablang Bridge at Paniki Bridge kung saan posibleng inanod ng agos ang mga nawawalang individual. Wala pang natatagpuan hanggang alas 6 ng gabi nitong Agosto 31. Ipagpapatuloy naman ngayong araw ang search and rescue operations para sa paghahanap ng nasabing mga nawawalang tao. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanjoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Lawrence Tanjoco. At again, yung ating pong public service announcement, pinaabot po sa lahat ng mga kamag-anak, kaibigan at mga nakakakilala kay Clarita Ilustre Robregado, nasa 75 taong gulang, taga-lokal ng Sagana, distrito ng Central, ay pinagpahinga na po ng ating Panginoong Diyos nitong August 30 taong kasalukuyan. Tabayanan po natin ang ilang pang mga karagdagang impormasyon. Maraming salamat po. Ito po ay galing sa Robregado Ilustre Family. Ito po ay sa pakisuyo sa atin ng atin pong kasamahan, si Ginoong Hero Ilustre Robregado. Aming pong himpilan, nakikiramay po sa mga naulila ni Ma'am Clarita Ilustre. At maraming salamat po mga kababayan sa panonood at sa pakikinig sa aming palatuntunan ngayong umaga pong ito. Maraming salamat kanina sa ating nakapanaya mula sa DOST and of course kay Attorney Omar Yasarsema mula po sa BARM. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side, Madam Jo Marie Referial, Madam Marianne Melos at Boss Arnel Villamor. Maraming salamat sa ating mga executive producers, Christopher Tirambolo at Miss Ellen Buena. Ang tabayanan po mga balita ay hatid sa atin ni Miss Keith Pilotin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin si Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago magalas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Mga residente sa Quezon City pinagsusuot ng face mask dahil sa haze. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pinaalalahanan ngayon ng mga residente ng Quezon City na magsuot ng face mask kung kinakailangan lumabas dahil sa naitalang very unhealthy hanggang acutely unhealthy na air quality index sa ilang bahagi ng lungsod. Sa kasalukuyang assessment, maaring may kaugnayan ang pagtaas ng air pollution sa Metro Manila sa usok o haze na mula sa patuloy na wildfire sa Indonesia. Una nang sinuspinde ng Quezon City LGU ang face-to-face classes sa lahat ng mga pampubliko eskwelahan ngayong Martes dahil sa hindi magandang kalidad ng hangin. Ang exposure sa maruming hangin ay maaring magdulot ng ubo, iritasyon sa daanan ng hangin at hirap sa paghinga. Pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, senior, buntes at mga may sakit sa baga o puso na hanggat maaari ay manatili na lamang muna sa loob ng bahay. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Peace agreement sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Moro National Liberation Front gugunitain sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos at pangungunahan din ang panunumpa ng

0: bagong promote ng Philippine Coast Guard. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Gugunitain sa Malacanang ang 1996 Final Peace Agreement na nagwaka sa matagal ng armadong pakikibaka sa Mindanao at nagbigay daan sa pagsusulong ng otonomiya at pagunlad sa rehiyon. Alas 2 ng hapon gagawin ang nasabing aktibidad na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng opening ceremony ng National Peace Consciousness at paggunita din ng 40th anniversary ng 1986 Sipat Mount Data o Data Peace Accord. Ito ay ang kasunduang pangkapayapaan ng Korea Administration at Cordillera People's Liberation Army. Pero bagong nasabing aktibidad ng Pangulo ay pangungunahan na muna ng Presidente ngayong alas 9 ng umaga ang panunumpa ng mga bagong promote na Philippine Coast Guard Flag Officers. Alas 11 naman ay bisita ng Pangulo sa Palasyo ang bagong ambassador ng Nigeria sa Pilipinas na si His Excellency Ibak Ete Ekwe. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tinaguri ang brownout capital ng bansa, fastest growing province na matapos maresolba ang energy crisis at sa suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Mula sa pagiging Tinaguri ang brownout capital, opisyal lang naitala ng Occidental Mindoro bilang nangungunang lokal na ekonomiya sa buong bansa matapos magtala ng double-digit economic growth na 11.2%. Batay ito sa pinakabagong 2025 Economic Performance Report na inilabas ng Philippine Statistics Authority kamakailan. Ipinagmalaki ni Lone District ng Occidental Mindoro, Representative Yodi Oditariela. Ang makasaysayang tagumpay na ito ay higit sa mataas kaysa sa 4.4% gross domestic product growth ng buong bansa. Binigyan din ni Tariela na ang naging tunay na game changer ay ang personal na pagtutok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dahil sa pag-aayos ng supply ng kuryente, bumuhos ang pamumuhunan ng pamahalaan maging ng private sector sa mga kalsada, tulay, ospital, paaralan, pier at sa bagong 7.4 MW megawatt solar power plant sa bayan ng San Jose. Giit ng mambabatas, pinatunayan ng Occidental Mindoro na kapag nagkaisa ang legislatura, ehekutibo at lokal na pamahalaan kasama ang private sector, kayang baguhin at magtagumpay ang ekonomiya ng isang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Abra Solon, hinimok ang mga LGU na i-rescue by ang sobrang ani ng mga magsasaka. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Hinimok ni Abra Representative JB Bermo sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng rescue by sa mga ani ng mga magsasaka para hindi masayang ang kanilang produkto kapag may oversupply. Ito ay kasunod ng ulat ng pagtatapon ng truckloads ng karot sa Tripolio sa Tublay, Benguet, alam na sa sobrang supply at kakulangan ng bumibili. Ayon kay Bernos, bilang pinakamalapit ang sangay ng gobyerno sa komunidad, dapat manguna ang mga LGU sa pagsagip sa mga ani ng mga magsasaka. Marian niya ipamahagi ang mga nabili nilang produkto sa mga pamilyang nangangailangan ng pagkain. Katunayan, may ilang LGU na anya at nagpapatupad ng ganitong hakbang lalo na kapag may kalamidad at kailangan iligtas ang mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda. Suportado rin niya ang panukala ni Education Secretary Sunny Angara na gamitin ang mga sobrang gulay sa pinalawak na school feeding program ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda bang takbo?
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
5: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:06 ng umaga at maganda po ang dating ng ating umaga ngayon, I'm sure, kasi po ang petsa po ngayon ay September 1, 2026, at araw po ng Martes. Ito po ang unang-unang araw ng Bear Months, no? Ito na, umpisa na ang Bear Months natin, September, October, November, and December. At marami nagsasabi, ngayong araw ang umpisa officially ng Christmas season sa ating bansa. As we all know, our country is known to observe and celebrate the longest Christmas season starting September 1 until the first week of January, pagkatapos ng Three Kings, yung araw ng Three Kings, no, usually January 6 or whatever, in that vicinity. So, babati na ako sa inyo ng Merry Christmas at Happy New Year, no? Kasi po, talagang umpisa na po ngayon ang pagdiriwang ng Christmas season. In fact, last Sunday, tulad ng sinabi ko kahapon, napasyal ako doon sa Landmark Makati. Meron na silang mga Christmas tree, mga Christmas decoration, mga Christmas balls, at nagpapatugtog na nila sila ng mga Christmas songs. Of course, the ever popular Jose Marichan has been seen already even a few days ago. Sumisilip na. At maya-maya, nandyan na yan, kumakanta na yan. So, I hope and pray the next year, 2027, will be a prosperous and a great year for the country, for the Filipino people, and for those who partner with us in our progress under the stewardship and leadership of no less than our President, President Ferdinand Marcos Jr. No? So talagang we hope and pray that the vision that he carries with him for the country will see fruition even beyond his term. Whoever will succeed his presidency, our prayers are that person will continue the good programs that our current president has instituted for the Filipino nation. So magandang umaga po sa inyong lahat. September 1, babati siyempre tayo sa ating mga kasamahan sa MPR, yung Marcos Parin Group, sila Ruben Protasio at Alfred Balbin. At siyempre, two important dates this September. First up, on September 11, we will be honoring our late president, no? Si President Ferdinand Marcos Sr., who was born on September 11, 1917. So that will make him 109 years old this September 11. And a few days after, yung kanyang anak naman, ang ating kasalukuyang Pangulo, si Ferdinand Marcos Jr., who will be celebrating his 69th birthday on September 13. He was born September 13, 1957. At ngayong araw po, September 1, umpisa na manghuhuli ang ating kaibigan, si Assistant Secretary ng DOTR, si Marcos Lacanilaw at currently Chief ng LTO, para dun sa mga lumalabag sa batas na gumagamit kayo ng mga peking plaka sa sasakyan nyo at sa motorsiklo nyo. Akala nyo makakalusot kayo, hindi po, dahil matatalas ang mga mata ng mga ahente ni Chief ng LTO. Malalaman nila kaagad yan kung fake plate numbers. Bakit po ginagamit ng ilan sa ating mga kababayan ang fake plate number? Para makalusot sa coding system. So, huwag naman ganyan. Lahat tayo nagsasakripisyo. Sana naman makibahagi tayo sa sacrifices para sa ating bayan. We're trying to get the general manager and the chief executive officer of the Philippine Reclamation Authority, no? At we will get some information from him kasi nagkaroon po ng stoppage ng work. Yung PRA halts Laguna Bay projects in Taguig. Ito po yung expose ni Senator Ping Lacson laban kay Senator Alan Peter Cayetano. So alamin natin kung may connection dito. We'll try to get him, si Engineer Siador, no? He is currently the Chief Executive Officer and the General Manager of the Philippine Reclamation Authority. Papasok muna tayo ng special important event, may presidential event. Sino magre-report? We'll be cutting this program shortly because to give way for a very important presidential event. Anyway, later on, we'll try to get Engineer Siador to get some of his viewpoints on the stoppage of the work in Taguig, no? Ordered by the Philippine Reclamation Authority. And then, of course, Recently, no less than our press. Oh, sige. Papasok na tayo sa event natin. Sige.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Officers taking their oath today, congratulations. This rank that you carry is a responsibility that impacts every Filipino, especially those who depend on the sea. And in the Philippines, that counts every single Filipino. We are a nation, after all, of many islands. Almost everything that is important to us, be it food, trade, security, even identity, is tied to our waters. Therefore, the responsibility of the Philippine Coast Guard is among the most crucial in our government. This past year alone has reminded us of that. Our Coast Guard has been out on the water, patrolling the West Philippine Sea, escorting and supporting our reprovisioning missions there, and standing beside our fisher folk in times of distress. The Coast Guard has also been keeping our ports and travelers safe. You inspect vessels and look after millions of passengers moving through our ports. You have protected our seas by conducting environmental inspections nationwide. And when it comes to enforcing our laws, such as going after illegal fishing, smuggling, and other threats, the Philippine Coast Guard is always among the first to respond. Yesterday, we celebrated National Heroes Day. If there is one thing that this day reminds us, it is that courage is built long before the moment that it is tested. It is built through training, discipline, preparation, and the readiness to act when service calls for it. This heroism is shown in the willingness to put the needs of others above your own, even when duty requires great personal risk. This is the courage that we see in the men and women of the Philippine Coast Guard. This is the standard that I ask you to carry into your command. I say this because it describes what happens in your work daily. You conduct hundreds of search and rescue operations and respond to every single distress call, amongst others. All of these are possible because you make swift decisions. And with that, a fellow Filipino will remember you as heroic. We also continue to face natural disasters today. And in these moments, the Coast Guard has always been present, rescuing families, reaching communities that need help. These are difficult, sometimes dangerous tasks. For these, we are all grateful for your sacrifice. So to our newly promoted flag officers, lead by example. Uphold the highest standards of integrity. Prepare the next generation of Coast Guard leaders. Embrace innovation and modernization. Strengthen the partnerships that allow us to address challenges that no institution can tackle alone. Serve in a way that honors the oath that you took today. Lead with courage and integrity. Always remember whom you serve. Ang bawat paglalayag at bawat pagbabantay ay para sa sambayan ng Pilipino. And to your families, allow me to also express my deepest gratitude. Maraming salamat sa inyong pag-unawa, sa inyong sakripisyo, at sa inyong patuloy na suporta. This achievement belongs to you as it belongs to the officers that we honor today. Ladies and gentlemen, once again, congratulations on this remarkable achievement. May your leadership carry the Philippine Coast Guard towards greater horizons as an institution that our people trust and that our country can be proud of and depend on. Maraming salamat. Mabuhay ang Philippine Coast Guard. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
16: Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President?
17: Firstly, mensahe ng Pangulo ay simple lang. Pangunahan ng mga bagong promote na official ng Philippine Coast Guard ang kanilang hanay ng gamitin yung tinatawag na leadership by example, may integridad, at may dedikasyon. Kasama din sa pinasalamatan, of course, ng Pangulo, yung kanilang pamilya, sapagkat ang pagpapasalamat ay pinabot dahil na rin doon sa kanilang pangunawa, dahil sa tungkulin na ginagampanan ng mga taga Coast Guard. Siya ang yung mga nangunguna sa tuwing may mga relief and rescue operations, pag may mga emergency na kinakailangan at pagtugon doon sa mga nagagalap na kalamidad. At all in all, Kuya Leslie, ang mga narumpa ay isang Vice Admiral, dalawang Rear Admiral, at 18 Commodores ang nanumpa sa harap ng Pangulo. At tuloy-tuloy pa rin ang photo opportunity dito sa Palasyo ng Malacanang. Kagaya ng ginawang newly promoted ceremonial out of office outtaking ditong bagong mga promote na taga Philippine Coast Guard. Patunin dito sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baldassar, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
15: At maraming salamat sa iyo, Alvin Baldassar. Nandiyan ngayon sa Palasyo, no? Nag-oath-taking isang Admiral, dalawang Vice Admiral at 18 Commodore, no? Gusto ko sanang tanongin kay Alvin, ano po ang kaibahan ng Vice Admiral with Rear Admiral? Kasi may dalawang position yon. O baka naman pareho lang. But we will know later on from Alvin who is the more senior dun sa dalawa. Either a Vice Admiral or a Rear Admiral. But the Admiral is really the, kumbaga, he is the highest in the Philippine Coast Guard and in the Coast Guard of other nations for that matter. So babalikan natin si Alvin Baldassar. Congratulations sa mga newly nag-oath-taking sa harap ng ating mahal na Pangulo. Magpunta muna tayo kay Mary Ann Bastasa. Higit 240,000 illegal na vape winasak ng BIR. Mary Ann?
10: Radyo Pilipinas Report.
18: Aabot sa kabuang 240,550 na mga illicit vape products na may tinatayang 1.5 bilyong tax liability ang winasak ng Bureau of Internal Revenue. Isinagawa ang destruction activity noong August 24 sa Digamaw Waste Management Facility sa Porac, Pampanga. Kabilang sa mga nasirang produkto, ang ilang vape na nasamsam sa operasyon laban sa Top Fog Philippines na tinukoy ng BIR bilang pinakamalaking single illicit vape enforcement operation na isinagawa ng ahensya. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, hindi nagtatapos sa pagsamsam ang enforcement operations ng ahensya dahil kailangan tuloy ang alisin sa merkado ang mga illegal na produkto at panagutin ng mga sangkot dito. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa. Bago natin puntahan si J. Mark Dagala, meron lang ang gustong sabihin. Kasi recently, tumanggap na naman ang batikos ang ating Pangulo dahil sa kanyang pagtanggap ng isang honorary Doctor of Laws degree or honoris causa mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila or the PLM last August 27-26. I will explain later kung bakit talagang wala sa lugar yung mga batikos sa ating Pangulo. Pero pumunta muna tayo, may live report mula kay J. Mark Dagala. Marikina Rescue 161 teams ipinadala sa Pampanga para tumulong sa mga apektado ng pagbaha sa lugar. J. Mark?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ang Leslie, pinadala nga ng Marikina LGU sa bayan ng San Simon sa lalawigan ng Pampanga ang isang team mula sa Marikina City Rescue 161. Ito'y para tumulong at tumalalay sa nagpapatuloy na relief at response operation sa lugar dulot ng pagbaha. Bukod sa mga ambulansya, nagdala rin ng mga bangka ang pinadalang team para agad na makatugon. Ayon kay Marikina City Mayor Maan Chidoro, bahagi ito ng kanilang pasasalamat sa tulong na kanilang natanggap. Lalo na anya sa panahon na nangangailangan ng tulong ang Marikina sa panahon ng matinding pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kanina ang sabi ko, yung ating mahal na Pangulo tumanggap na naman ng batikos doon sa kabila dahil siya'y tumanggap ng isang honorary degree, no, law degree or otherwise known as honoris causa from the pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ito po'y hindi niya hiningi at ito po'y hindi niya inaplayan. Ito'y binibigay ng institusyon sa isang individual kung sila'y naniniwala at meron silang batayan na yung individual na yon ay deserving sa isang honor such as this, no? This happened during the commencement exercise, the 58 commencement exercises of the PLM sa PICC. Reason for the award given to our president is because PBBM was honored for his contributions across governance, economic development, education, public health, and social equity. PLM noted that the Doctor of Laws is its highest honorary degree. Honorary degree, importante pong malaman ang distinction between a regular degree and an honorary degree. Celebrating impactful societal service rather than traditional academic completion. Kita nyo? Rather than traditional academic completion. Ngayon, may paliwanag po ang isang dean ng College of Law ng San Beda Graduate School of Law, walang iba kundi si Father Rani Aquino. Sabi niya, an honorary doctorate given to the president is exactly that, an honor. You do not enroll in a program. You do not do tests. You don't even earn grades. You don't need a prior MA or an MSc. Ano yung MSc? Master of Science, no? Not even a bachelor's degree for it. Kasi marami nagsasabi na hindi naman nagtapos ng bachelor degree ang Pangulo. So bakit merong honorary degree? Anyway, that is another matter to discuss, no? But you must be deserving, sabi ni Dean Rani, at least to the institution that grants it and to the regulatory agency, the CHED or the Commission on Higher Education or the LEB, which is the Legal Education Board. They approve the conferral of such honorary degree. In fact, it is neither applied for no requested. Yun ang sinabi ko kanina. Hindi po nag-apply ang Pangulo o ang Malacanang sa PLM para bigyan siya ng ganitong degree. It is freely conferred by a university on anyone the governing board deems worthy of the honor. So, ibig sabihin, ang governing board ng PLM saw our president as worthy for such honor. The LLD is one common honorary doctorate. That's the Doctor of Laws, no? It is conferred on those who have contributed significantly to government policy leadership. And the Doctor of Humanities is likewise honorary and conferred on those who have served the community in education, social elevation, or civic work. So sabi ni Father Rani, do not be ignorant. The president need not be a lawyer or a graduate of law to receive an honoris causa or an honorary Doctor of Laws degree. So let that be put to rest sa mga talagang hindi nagre-research. Magpunta naman tayo kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayog. Higit 1.8 milyong mga individual sa Ilocos Region na salanta ng magkasusunod na mga bagyo at habagat, habang higit 200 mga lugar lubog pa rin sa baha. Mildred?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mahigit 1.8 milyong individual sa Region 1 ang apektado ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat ayon sa Office of Civil Defense. Sa update mula RDRRMC1, umabot sa 503,415 pamilya o 1,826,878 na mga individual ang apektado sa 1,358 barangay sa as of August 31. 25 na pamilya o 4,350 katao ang nagsagawa ng preemptive evacuation. May 1,455 pamilya ang nasa loob na evacuation centers, habang 106 pamilya ang nakikitira muna sa iba. Sa kasalukuyan, 219 na lugar sa rehiyon ang lubog sa baha, 224 ang nagsubside na, habang nasa 35 ang humuhupa na. May naitala ring 16 na landslide at 4 na fallen debris. Namatay ang isang individual dahil sa pagkalunod sa La Union, habang isa ang sugatan dahil sa landslide sa Suyo, Ilocos Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. May live report tayo ngayon galing kay Jom Munar. Radyo Pilipinas, Baguio, si Jom Munar. Ikaw, Christopher, talaga eh. Binabasa ko talaga yung mga sinusulat mo. So, dapat careful tayo sa mga letra. Galing kay Jong Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio. Burnham Lake sa Baguio City, Benguet, formal nang binuksan para sa publiko. Jong?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Formal na binuksan sa publiko ang pinahundad na Burnham Lake galing sa bayan ng magdiriwang ng 117 taong Baguio Charter Day Anniversary ngayong araw, September 1. Makaraan ng halos isang taong rehabilitation, ang newly renovated Burnham Lake ay kinabilangan ng upgraded boat docks at modernized lakeside benches. Bahagi ito ng Phase 1 project ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa Burnham Park. Pinamunan ni Tiesa Chief Operating Officer Dr. Mark Lapid at mga opisyal ng Baguio City ang muling pagbubukas ng pinagandang Burnham Lake na isa sa mga pangunahing atraksyon sa City of Pines. Naging panawing pandagal din si Tiesa Chief Operating Officer Mark Lapid ngayong araw para sa 117th Baguio Charter Day Anniversary, kung saan hinimok niya ang mga kabataan na ipagpatuloy ang pagsuporta sa iba't ibang mga developmental projects para sa lungsod, para na rin sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
15: Maraming salamat, Jong Munar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Meron naman tayong report galing kay Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Lucena. Libreng theoretical driving course ihahatid ng LTO Calabarzon sa Batangas City at Calamba City, Laguna. Carmi?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pagkahatid ng libreng theoretical driving course o TDC ang Land Transportation Office o LTO Calabarzon sa Batangas City at Calamba City. Ayon sa pabatid ng ahensya, ang dalawang araw na pagbibigay ng TDC ay magsisimula bukas hanggang sa darating na Huwebes sa Barangay Kuta, Batangas City at sa Barangay Parian, Calamba City. Ang TDC ay isa sa kinakailangang proseso para sa pagkuha ng student driver's permit. Nilalayo ng pagbibigay ng libreng TDC na babigyan ng aspiring drivers ng sapat na kaalaman tungkol sa traffic rules and regulations, road safety, responsible driving at tamang asal sa kalsada. Samantala, sa kapareho mga venue rin gaganapin ng e-patrol caravan sa September 4. Sa pamamagitan ng e-patrol services caravan, inilalapit ng LTO mga piliserbisyo nito sa iba't ibang komunidad upang gawing mas accessible, convenient at mabilis ang pagkuha ng serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
15: Maraming salamat, Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Tayo magbe-break muna at babalik tayo.
10: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibigin ko. Kung dati o inalalo na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
3: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
4: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
24: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
3: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
25: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
26: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
27: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao.
12: And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
26: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Leslie Bocobo.
9: Leslie Bocobo.
8: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ngayon ay 9:38 na po ng umaga. Narinig natin si Quincy Cahilig, no? Nagre-report tungkol dun sa Barm election this September. At ang ating Pangulo nag-remind sa atin na September will be the 50th year since the Tripoli Agreement. Ano po yung Tripoli? That's an agreement that we will be talking about soon, no? This happened in Libya. This will be a very important subject matter for the country, especially those for our Muslim brothers down south. So pag-uusapan natin yan soon. Anyway, we're trying to get si Engineer Cesar Siador. Pag hindi siya pwede ngayong araw, we hope to have him tomorrow. Based on the news of yung pagpigil ng PRA or the Philippine Reclamation Authority dun sa work sa isang trabaho na nangyayari sa Taguig, no? Ito'y may connection din dun sa expose ni Senator Ping Lacson linking Senator Alan Peter Cayetano on the alleged corruption that's happening in Taguig. Kasi walang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano hindi bumaba sa amin sa Taguig, pero alam naman natin na yun ay hindi naman totoo. Anyway, we'll try to have Engineer Cesar Siador. He is currently the Chief Executive Officer and the General Manager of the Philippine Reclamation Authority. Pag hindi siya pwede ngayon, we will have him tomorrow. Kasi po, he was appointed formerly a chemical engineer and a former regional director of the Department of Environment and Natural Resources and of the EMB, which is the Environmental Management Bureau, no? He was appointed to the post in 2023 as head of the state-run agency. He oversees the regulation of land reclamation projects and coastal development across the country. With him is our good friend, who is part of the governing board, walang iba kundi si Mario Katigbak Espinosa. Siya po ang dating presidente ng PNCC or the Philippine National Construction Company and also the former vice governor of the province of Masbate. So he begged off with the interview today kasi nga si Engineer Siador nga pala is more in a position to tell us what is happening now with the PRA. So, today at 10 a.m. after my program is day 20 of the Senate Impeachment Court in the Senate, no? At pagpapatuloy nila yung Article 1, which is the alleged ill-gotten wealth because of the confidential fund, yung pag-disburse ng pera ba at nagkaroon ng ilang individual na tayo naniniwala na non-existent naman sila. Ito'y mga pangalan ay inimbento lang para magkaroon kunyari ng recipient doon sa perang inilipat. Pero mukhang inilipat doon sa account ng pangalawang pangulo. Kaya nga, yung BIR box na idinala sa lower house or the House of Representatives, which contains the tax records of the Vice President and her spouse, si Manasses Carpio, hindi po binuksan ng mga kongresista natin. They voted and agreed that the lower house is not the venue to open the box. So sinabi nila, we will transmit this to the Senate being a court. And that is the correct venue to open the box para malaman talaga yung this contain the tax records eh. So from the tax records makikita talaga yung galaw ng monies, no. Meron nagsasabi, bakit nyo idinadamay ang asawa ng pangalawang pangulo when in fact he is a private citizen, he is not an elected or an appointed official. No less than Father Rani Aquino said, but that is conjugal, that's a conjugal matter. Kung ano yung, dahil sila yung mag-asawa, they are legally married. Kung alin ang, kung ano ang pamamayari ng pangalawang pangulo, yun din ang pamamayari ng kanyang asawa. So, yun, we will await the developments. I think they will have one of the members of the AFP, si Colonel Borasing, who will be in the witness stand, no? So they will ask him questions, and we are hoping that nothing but the truth will come out from what will take place today in day 20 of the Senate impeachment court. Kasi matagal tayong nagpahinga, no? At hindi magandang panahon, so nag-break, nag-call off ng trabaho, nag-call off ng yung eskwela. Pero now looks like we're gearing up again to find out more details and data and information on what really transpired. Kasi marami nagsasabi, talagang grabe pala ang nakawan. At dapat kung sino ang may sala, yun ang dapat managot. Ngayon, ang ating panawagan naman dun sa mga bias na senador na obvious naman na nag-abogado para sa pangalawang pangulo, eh, wag nyo masyado namang pahalatain ang sarili nyo. Lalong-lalo na pag magde-declare kayo na we are neutral. Ay, we are neutral, pero halata naman natin ang inyong agenda. Magpunta muna tayo kay AJ Ignacio. Meron siyang live report. Ready na siya. Public Works Secretary Vince Dison nagsagawa ng inspeksyon sa isang flood-retarding basin sa lalawigan ng Cavite. AJ!
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hello, Leslie. Magandang umaga. Nandito kami ngayon sa Imus City, no, sa lalawigan ng Cavite, at nagsagawa ng inspeksyon ngayon lamang si Public Works Secretary Vince Dison dito nga sa isang retarding basin. Kung tawagin nga nila dito, Ka Leslie, ay Imus Retarding Basin, kung saan ikinatuwa ng kalihim ng Public Works ang nakita niyang retarding basin dito sa Imus, dahil ito ay isang maganda at nakikita niyang magandang solusyon na ilagay sa mga lumulubog na lalawigan gaya ng Pampanga at ng Bulacan. At upang nang sa ganon ay magandang naging resulta Leslie ng itinayong retarding basin nga dito sa Imus, dahil kung dati nga, kung may nakakakinig sa atin ka Leslie, no, na mga taga Imus, ay dati ang galleg inaabot ang baha dito, at nung natapos na ang proyektong itong retarding basin na sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng Cavite, Cavite Provincial Government at gayon din ang public ng DPWH ay wala na halos o 10% na lamang ang naitalang flooding nito mga nagdaang habagat at bagyo. Kaya naman nais nga ni Public Works Secretary pagtungo niya sa Pampanga ay kanyang ipapakita ang naturang plano nito upang gayahin ng iba't ibang mga lalawigan sa ating bansa upang maiwasan na yung mataas ang baha. Ang lawak nito, Kales, di ko nakikita mo itong pinadala kong video dyan, ay may lawak na 38 hectares at kayang sumalo ng tubig ng nasa 1.12 million cubic meters ng tubig o kasilakyan ng mahigit 40 Olympic size swimming pool. Ganito kalaki ka, Leslie, yung kaya nitong salahing tubig upang maiwasan yung pagbaha dito nga sa ilang malalaking bayan dito nga sa lalawigan ng Cavite. Ka, Leslie, mula pa rin dito sa Cavite Province para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na kasalukuyan nandyan ngayon sa Cavite para dun sa retarding basin. Ayun na, yung mga bumabatikos na abogado dahil tumanggap daw ang Pangulo ng isang hindi deserving na honoris causa or doctor of laws, honorary doctor of laws sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pero mga abogado kayo, dapat you should yield on the report of AJ Ignacio, yung mga retarding basin. Iba po kasi yung mga retarded na law lawyers na hindi alam ang batas, na mag-aral muna kayo bago kayo bumatiko sa Pangulo. Kasi he did not ask for this. He did not request for this. This was deemed by an institution like PLM that the president is a deserving recipient of such an honorary degree. So ako'y magpapaalam na sa ating Radyo Pilipinas Tech, sila Jomari Refarial, si Alvin Pelgone, si Arnel Villamor, si Mary Ann Milos, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo. I'll see you tomorrow. God bless you. God bless the Filipino people.
9: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 9:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Attorney Michael Poa handang humarap bilang testigo sa impeachment trial. May ulat si Luisa Erispe.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Wala umanong reserbasyon si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng Defense Counsel, sa napipintong pag-upo nito bilang testigo ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, ayon kay Poa, handa siya sa oportunidad na tumestigo sa kung ano ang naging bahagi niya sa confidential funds ng DepEd noong siya pa ang nakaupong chief of staff ng departamento. Handa rin anya si Poa na magbigay linaw kung ano ang mga nangyari at napag-usapan sa mga pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability sa Kamara, kaugnay ng confidential funds. Sagot naman ito ng abogado sa naging payag ni Congressman Paulo Ortega na magiging central figure anya si Poa sa paglilitis. Sa ngayon, kinokonsidera ng prosekusyon na gawing hostile witness si Poa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, House Prosecution, hindi mamadaliin ang pagharap ni DepEd Special Disbursing Order Edward Fajarda na ngayon ay nagpapagaling mula sa stroke. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Hindi mamadaliin ng prosecution team ang pagharap ni dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson,

0: Apat na proklamasyon na nagpapalawak sa economic zone sa Pilipinas, inaasahang magpapasok ng 9.7 billion peso investment. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Inaasahang nasa 7.7 billion pisong fresh investment ang papasok kasunod ng pagkakalagda sa apat na bagong proklamasyon na magpapalawak sa economic zone sa Southern Tagalog, Negros Oriental at Batangas. Ayon kay Executive Secretary Ronald Precto, lilikha din ng libo-libong trabaho ang pagkakalagda ng apat na proklamasyon na kung saan sa SunTrust Ecotown Tansa Special Economic Zone ay magbubunga na ito ng 6,322 na mga trabaho. Ang expansion naman sa Light Industry and Science Park 4 Special Economic Zone sa Malabar, Batangas ay lilikha ng 1,769 na mga hanap buhay, habang ang expansion ng Robinson's Dumaguete IT Park sa Negros Oriental ay sinasabing magdaragdag pa ng 1,500 jobs. Sabi ni Recto, ang hakbang na palawakin pa ang pagkakaroon ng economic zones ay paraan para ang negosyo na ang lumapit para sa mga lokal na talento na magpapasigla sa aktibidad ng lokal na ekonomiya. Hindi na niya kinakailangan lumayo pa ng mga manggagawa sa kanilang mga sariling bayan para magharap ng trabaho sa mamamahalin at siksikang mga sentrong urban. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: System loss charges na pinasasagot na sa power distributors. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Itinutulak ni Akbayan Portilis, Representative Shell Jokno, ang panukal ng batas na naglanayong alisin sa mga consumer ang system loss charges sa kanila electricity bill. Sa House Bill 1058-500 System Loss Act, na isin Jokno na obligahin ang mga distribution utility na sila ang sumagot sa technical at non-technical system losses. Ayon kay Jokno, umaabot sa halos 5% ng average electricity bill ang system loss charges na binabayaran ng mga consumer kahit hindi naman nila nakokonsumo ang kuryente. Git niya hindi makatarungan na pasanin ng mga pamilyang walang control sa operasyon ng power distribution system ang gastos dahil sa inefficiency at pagnanakaw ng kuryente. Sa halip, dapat anya mahikayat mga power distributor na ayusin at gawing mas epesyente ang kanilang mga lumang pasilidad at distribution lines. Maari pa rin naman masingil mga utility ang mga mapapatunayang responsable sa electricity theft, meter tampering at iba pang illegal na gawain. Hinimok din ni Jokno ang Energy Regulatory Commission na tiyaking ginagamit ng mga distribution utility ang kanilang kita para sa pagsasaayos ng mga grid at linya. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa atin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahaw ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
12: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
6: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.

0: Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Muling magbubukas ang Senate Impeachment Court para sa 20th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Samahan niyo po kami ngayong araw nito sa makabuluhan at malamaman na pag-uulat kaugnayan ng Senate Impeachment Hearing ni Vice President Sara Duterte. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas na nakatutok sa Senado, Nymph Asuncion, Melanie Valdos Reyes at Luisa Erispe. Ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan din sa aming call-up station, the 104.3, the Capital FM. Ang Radyo Pilipinas 1 ay available na rin sa Free TV at ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at RP1 na mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, the Radyo Pilipinas Radyo Publico Special Coverage. At ngayon mga kababayan, ay antabayanan po natin ang mga inaasahang i-cover ng ating mga masisipag na mga reporters ngayong araw na ito. Bayan, inaasahang iaharap ng prosecution team ang dalawang military officers na sina Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio bilang mga testigo sa umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds. At para makibalita po tayo sa mga huling kaganapan sa Senado, papapasukin na muna natin ngayon ang report na ito ni Nympha Asuncion. Nympha,
1: ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, sa pagpasok nga sa ikasyam na linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakatakdang hirap ng prosekusyon ngayong araw ang isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay ng 112.5 million pesos sa confidential funds ng Department of Education o DepEd. Ngayong 20th araw ng impeachment trial ni VP Sara, inaasahang ilalahad ni AFP Colonel Manaros Boransing II kung tumanggap ba ng financial assistance o monetary reward mula sa DepEd ang militar para sa taunang Youth Leadership Summit noong Education Secretary pa si VP Sara. Noong kunisyon ng Commission on Audit, ang paggamit ng DepEd ng 112.5 million pesos sa confidential funds noong 2023. Nagsumite ang ahensya noon ng mga certification mula sa mga opisyal ng militar bilang paliwanag sa mga gastusin. Pero sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024, sinabi ng mga military officer na hindi tumanggap ng intelligence funds mula sa DepEd ang kanilang mga unit para sa YLF. Sa parehong pagdinig, sinabi ni Boransing na hindi sana sila nag-issue ng certification para sa YLS kung alam nila na gagamitin ito ng DepEd bilang batayan sa pagpapatuloy sa paggamit ng confidential funds. Matapos si Boransing, susunod namang magpapatotoo si AFP Colonel Magtanggol Panopio na humarap din noon sa House hearing

0: ALS and IEC activities in 2023?
1: As I earlier said, sir, no funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and information, education, communication campaign, sir.
0: Okay.
1: By any government agency, sir.
0: Okay. Doon po sa, para lang maliwanag, itatanong ko na rin po sa inyo, although in general, nasagot nyo na rin, no? How much funding, other than confidential funds, was provided or downloaded by, to your unit, by the offices identified with the respondent vice president, like the OVP or VPSPG, for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
2: Objection, Your Honor. Asked and answered.
0: It's a different question, Your Honor.
3: Asked and answered, counsel. Objection is sustained. Move on, counsel.
0: Sir, referring to the YLS and IEC activities you conducted in 2023, who decided when and where to conduct those, activities?
2: As in answered, Your Honor.
0: No, Your Honor.
3: I'll allow it, counsel. I don't recall witness having answered that.
1: Yes, sir. So it is the interagency technical working group, sir, that decides a specific, but it has already been programmed for, like, for instance, a single province, sir, but a specific municipality will be decided by the interagency technical working group composed.
0: But, as you said,
4: kababayan, pansamantala po na nating iiwan ang special coverage sa 20th araw ng Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang pigindaan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina Jan Mogol at Chad Oliva. Manatiling nakatutok sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy sa direct examination kay Colonel Manaros Boransing II para pa rin sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores. Maraming salamat po.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng

0: kooperatiba ng Basyaco ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
1: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
2: Maganda bang takbo?
1: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
3: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
2: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: 1101.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Leadership by example, binigyan diin ng Commander-in-Chief.
4: Headlines.
7: Halos 1.8 bilyong pisong halaga ng tulong na ipaabot na ng pamahalaan sa mga apektado ng bagyo at habagat.
4: Headlines.
7: Alternative work arrangements ipinatupad ngayon ng Malacañang sa 15 lalawigan dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
4: Headlines.
7: AFP Colonel Manaros Boransing II nakasala ngayon sa witness stand sa 20th trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
7: Department of Education inatasa ng mga pampublikong paaralan na palakasin ng mga protocol laban sa dengue at leptospirosis.
4: Headlines.
7: Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG walang taas presyo ngayong Setyembre.
4: Headlines.
7: Kita ng SSS sa unang 6 na buwan ng 2026 umabot na sa 55.5 billion pesos. Mga epesyenteng paggastos ng pondo ng pambansang pamahalaan ngayong 2026 na itala naman ng Department of Budget and Management.
4: Headlines.
7: At Office of Civil Defense, pinag-iingat ang publiko sa mababang kalidad ng hangin ngayon sa Metro Manila at mga karatig lalawigan.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
7: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Leadership by example, binigyan diin ng Commander-in-Chief si Alvin Baltazar sa ulat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Manahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpaan ng sa 21 bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Sa 21 mga narumpa, isa ang narumpa bilang Vice Admiral, dalawa bilang Rear Admiral at 18 Commodores. Sa mensa ng Pangulo ay binigyan din ito ang mahalagang papel ng mga taga Philippine Coast Guard, lalo na sa panahon ng kalamidad at laging kasama sa mga search and rescue operations. Hindi anialintana ng mga taga PCG ang sinusuhong nitong panganib sa ngalan ng kanilang tungkulin. Mensahe ng Pangulo sa newly promoted PCG officials, manguna sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa at manguna ng may tapang at integridad. Nagpasalamat din ang Pangulo sa pamilya ng mga ito dahil sa sakripiso at pangunawa sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa bayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Maraming salamat sa inyong pag-unawa, sa inyong sakripisyo, at sa inyong patuloy na suporta. This achievement belongs to you as it belongs to the officers that we honor today.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Halos 1.8 bilyong piso ang naipaabot na tulong sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro IV na 2.6 milyong pamilya na ang apektado ng masamang panahon. 678 na lugar naman mula sa 4 na rehiyon ay binabaha pa rin sa kasalukuyan. Asahan niya magpapatuloy ang tulong at pagresponde sa mga apektadong lugar.
10: Still watching the ongoing effects dito sa Region 1 sa Pangasinan and some parts of Region 3 sa Zambales and parts of Tarlac, no? So hindi pa po tapos itong ating habagat season. Continuous pa po ang ating pagbibigay suporta sa lahat po ng mga nangangailangan, and we are on full alert.
7: Samantala, pumalo sa 34 ang kumpirmadong nasawi dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay Alejandro, nagdagdag sa bilang ang isang individual mula sa Caloocan at isa sa Pangasinan. Sa kabilang dako, bineberipika pa ang 14 na napaulat na nasawi, habang 4 ang patuloy na hinahanap mula sa pagguho ng Agana Bridge.
10: Doon pa po tayong biniverify na 14 patay, no? From Zambales, Subic, Tarlac, Pampanga, and Olongapo City. Hindi pa po validated ito, but as soon as we get the official validation from DILG, it's either masama sila or talagang ma-determine na hindi naman related sa habagat or disaster, ay hindi po silang maisama.
7: Si OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro IV.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Naka-alternative work arrangements ang 15 lalawigan ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Maari namang kanselahin o suspindihin ng mga LGU ang klase o pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar alinsunod sa mga umiiral na patakaran.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na all accounted na ang lahat ng pasahero ng lumubog na bangka na may sakay ng mga ita sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Sa panayam ng programang Boses kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina, na-recover na ang mga labi ng natitira pang nasawi sa paglubog ng nasabing bangka. Sa tala ng PCG, sa 13 pasaherong sakay ng lumubog na bangka, 4 ang nakaligtas, habang 9 naman ang kumpirmadong nasawi. Na-turn over na rin sa kanilang pamilya ang mga labi ng mga nasawi dahil sa nasabing insidente.
11: Ang na-mention sa atin dito ng ating search and rescue operation group relative nga po dito sa incidenting ito ay nakuha na po natin bilang po dito, sir, mga labi nitong mga huling pasahero.
12: Okay.
11: Bali po, sir, 13 passengers ng bangka at 4 ang nakaligtas, habang 9 nga po itong binawian ng buhay. Pahabol po sa atin.
7: Si PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Makikipagtulungan ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan matapos ang landslide sa Tipo Hi-Tech Eco Park sa Subic Bay Freeport. August 29 nang mangyari ang pagguho sa kahabaan ng Tipo Road na ikinasawi ng isang Chinese employee at isang Filipino worker habang dalawa ang sugatan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni SBMA spokesperson Armil Llamas na patuloy ang investigasyon, katuwang ang management arm ng Eco Park na Zanteng Subic International Corporation.
12: Tuloy-tuloy po yung investigation niyan kasi syempre pati yung mga positions po ng mga tao kung nasan sila nung time na yon. Lahat po yan, titignan po yan, and then syempre yung inspection din po na magatuwang po ang Santeng at ang SBMA para po ma-determine kung saan nagkaroon ng pagkukulang, kung meron man, at kung ano po yung kailangan i-reinforce, i-improve. Alam, syempre po talagang ang main factor po natin dito talaga is yung walang habas na pag-ulan.
7: Si SBMA spokesperson Army Llamas.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na pag-aralan ang pangmatagalang epekto ng global warming para makagawa ng mga hakbang laban dito. Una nang pinulong ng Pangulo ang kanyang gabinete at iba pang government agencies para palakasin ang pagtugon sa pagbaha sa Central Luzon at Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa global warming experts para mas mapalakas ang pagtugon dito.
13: Sabi na itaglagay po ng mga infrastructure to actually prevent the flooding. Mukha po talaga mabibridge dahil unusual na po talaga itong mga nangyayari. So sabi nga namin, kailangan hindi tayo ng parang advice or ano dun sa ating mga global warming experts para po preemptive at saka yung po proactive moving forward.
7: Si Health Secretary Edwin Mercado.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Kumilos at nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Tarlac para sa mga barangay at lugar na labis na naapektuhan ng habagat. Iginit ni Tarlac 2nd District Representative Christy Coelho Angeles na nakikipag-ugnay na sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pamamahagi ng relief goods sa mga apektado upang hindi rin sumapaw ang mga natatanggap din nilang donasyon mula sa iba't ibang grupo at pribadong sektor. Ay kay Angeles, prioridad ngayon ng pamahalaang panalawigan ng Tarlac ang mga lugar na na-isolate bunso ng nasirang tulay dahil sa habagat. Aabutin pa kasi ng matagal kung iikot ang mga residente, kaya mismo ang lokal na pamahalaan na ang magdadala ng mga kinakailangan ng mga residente para hindi na sila mahirapan pa. Pagitiyak pa ng pamahalaang palalawigan ng Tarlac na hindi lang ang isolated barangays ang mabibigyan dahil lahat ng apektadong residente ay mababahaginan ng tulong mula sa national at local government.
14: For them to be able to go here sa poblasyon to do grocery, iikot pa sa Herona. Tayong lalapit sa kanila at dadalhin natin yung mga basic needs nila like groceries, bigas, kaya silang napili natin. On the bag na hinihintay lang namin yung final submission ng listing ng kanilang mga recipients.
7: Sa kabilang dako, sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Angeles na nagpadala na ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga kagamitan sa Tarlac para sa itatayong temporary o daily bridge matapos bumigay ang Agana at Aquino Bridge. Posibleng tumagal ang 2 hanggang 3 linggo ang konstruksyon ng mga pansamantalang tulay para mabigyang access sa mga light vehicle at mga residente.
15: It will take about 2 to 3 weeks po ang ating daily bridge. But once it's done na po, gagawin na rin po nila yung permanent na mas malaki, mas maluwang na bridge. Kahapon po, nagpa-deliver na ng mga baka nang galing sa iba't ibang region. So it's just a matter of fixing things, isa-set up na po nila. Pero tutungtong pa rin sila dun sa pagitan ng mga bridge na hindi bumigay. Doon ipapatong yung parang pinaka mga equipment nila.
7: Yan ang tinig ni Tarlac 2nd District Representative Christy Coelho Angeles.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Sa ibang balita, Imo's Retarding Basin Project sa Cavite, isa sa gagawing pilot plan para sa Flood Control Master Plan sa Pampanga at Bulacan. Si AJ Ignacio sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Chet, iginit niya ni Public Works Secretary Vince Nison na ang IMOS, isa, ang IMOS Retarding Basin Project sa lalawigan ng Cavite ang isa sa mga gagawing master plan para nga sa pagsugpo ng malawakang pagbaha sa Bulacan at Pampanga. Sa isinagawang inspeksyon ng kalihim sa naturang pasilidad na ito ay isa sa mga malalaking plano ng DPWH upang makita na at mabigyan ng solusyon ng mga pagkakaroon ng malawakang pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa, particular sa Central Luzon. Dagdag pa nga ng kalihim, ito ay sa pamamagitan ng tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, katuwang nga ang lalawigan ng Cavite kung paano may sasagawa ang naturang proyekto. Pakinggan natin na Ched, ang payag ni Public Works Secretary Vince Dizon. Narito.
17: Ito talaga ang model.
16: Ito.
17: Itong model. Kasama din ng mga ibang retarding basin na ginawa na rin in the past. Pero ano talaga, importanteng makita ng mga kababayan natin para naman hindi sila mawagan ng pag-asa na kung gagawin natin ganito, at gagawin natin ng tama, kamukha ng ginawa dito sa Cavite, eh may solusyon din ang problema sa Central Luzon.
16: Yan ang tinig, Ched, ni Public Works Secretary Vince Dizon. Ched, wala pa rin dito sa lalawigan ng Cavite para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Walang patid ang isinasagawang pagresponde ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Bulacan, gayon din ang provincial government nito sa mga sinalanta ng matinding pagbaha dulot ng mga serye ng mga bagyo at habagat. Sa panayon ng Mark In, Mark Out kay Bulacan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer, Retired Police Colonel Manuel Lokban Jr., sumampa sa mahigit 22,000 individual o katumbasang mahigit 6,000 pamilya ang nasa evacuation center at apektado ng sakuna. Dagdag pa ni Lokban na sumampa pa nga sa 27,000 na mga individual ang bilang ng mga nasa evacuation center sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Ipinag-utos na rin ni Bulacan Governor Daniel Fernando, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag mapatid ang ipinaabot na tulong o pinaabot na tulong ng national government sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development. Handa rin ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan na dagdagan pa ang ipinapaabot na tulong sa mga apektadong residente sa pamamagitan ng paggamit ng Quick Response Fund o QRF ng probinsya.
18: Pauna na po sila ng about 96,000, kung hindi po ako nagkakamali, na relief goods po para mabigyan itong ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha at nailikas po natin sa evacuation center. Ganun din naman po ang ating pamahalaan lalawigan. Bago pa man nagkaroon ng pagbahang ganito, ay meron na po tayong mga naihanda na stockpile. At ito rin po ang ginagamit ngayon para dun sa naitulong ng national, ito ay masuportahan ng mga galing din sa lalawigan.
7: Yan ang pahayag ni Bulacan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer, Retired Police Colonel Manuel Lokban Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Bahagyang bumaba ang tubig baha sa bahagi ng NLEX, partikular sa bayan ng San Simon, Pampanga, na binaha dulot ng habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NLEX Corporation, AVP for Traffic Operations Robin Ignacio, na bagamat mabagal ay makakaraan na ang lahat ng sasakyan sa lane 1. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta.
19: Coming from north, especially pagka-exit na po siguro ng Tiplex, or even coming from SCTEX, ano po, dumiretso lang po dito sa Central Luzon Link Expressway. Tuloy-tuloy po yun, yung dulo po nun ay sa Nueva Ecija, and then from Nueva Ecija, i-access lang po ulit itong main highway, yung Maharlika Highway, and then pwede na po ulit mag-access sa NLEX, either Santa Rita Interchange or dito sa Balatas Interchange.
7: Si NLEX Corporation, AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Labis na ikinadismaya ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagnanakaw ng specialized na kable sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila, na naging dahilan ng pagkasira ng operasyon ng pagbomba ng tubig at abot bewang na baha sa lugar. Nagbanta na rin si Dizon na hindi nito palalampasin ang nasabing akto ng pagnanakaw, lalo pat malaki ang idinulot na perwisyo ng hindi paggana ng nasabing pumping station. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos na ng kalihim ang mahigpit na seguridad sa mga pumping station sa tulong ng Philippine Coast Guard para mabantayan ng maigi ang pasilidad at hindi na maulit ang insidente ng nakawan. Babala pa ng kalihim sa mga nagnanais pang gumawa ng kaparehong akto ng pagnanakaw na huwag nang ituloy ito dahil tiyak na pananagutin sila ng gobyerno.
20: Pinakaw na wire, yung sa genset, tsaka yung sa connection sa Meralco. Pareho. Kaya wala talaga. Tinira ka agad eh. Ito yung ninakaw. Ito mga malaking to. Hindi simple kasi yung mga equipment na to eh. Hindi to ordinary yung mga kabel na pwede natin bigyan sa hardware eh. Ang tagal-tagal namin pinaghirapan na pagganahin to. Ang laking perang ginastos dito. Tapos meron nga magnanakaw. Laking perwisyon dinudugot nyo. Kaya nga magpoporkigo kayo ng mga bakal tsaka mga wire dito. So hindi to tolerate ng Pangulo natin yan.
7: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Patuloy ang clearing operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan para maiwasan ng mabarahan ng basura ang mga daluyan ng tubig. Sa 10 balitaan, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na katuwang din nila ang tupad workers sa pag-alis ng mga naiwang basura, burak at iba pang siltation. Ayon kay Torre, round the clock din ang inspeksyon ng MMDA sa kanilang pumping stations habang nag-deploy ng mobile pumping equipment upang tumugon sa mga binahang lugar sa Metro Manila.
21: Take advantage of the good weather para linisin uli ang ating mga waterways. Kasi ang mga waterways natin, pagkatapos talaga ng bahayan, makikita mo, ang dami talagang burak at saka putik na naiiwan dyan. So, lumiliit uli ang capacity niyan. So, andyan na naman kami, gamit ang tupad, gamit ang tao namin, nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including syempre yung mga basura. Then, for the long term, ayan, andyan naman ang DPWH at nag-inspection na naman sa iba-iba pang mga pumping station na wala sa MMDA. And on the part of MMDA, inspection din kami ng aming mga, yung 73 pumps natin para siguraduhin na tip-top shape na naman siya.
7: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II sumalang na ngayon sa witness stand para patunayan ang kanilang sertifikasyon na inissue sa Department of Education. Ayon sa testigo, walang kinalaman ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa aktibidad ng Philippine Army na siyang ginamit ang ahensya sa liquidation sa Commission on Audit. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Ched, si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II ang unang military official na humarap ngayon sa Senate Impeachment Court. Si Buransing ay Assistant Chief of Staff ng Civil Military Operations ng 1st Infantry Tabak Operations na siyang nagsagawa ng mga Youth Leaders Summit o YLS at Information Education Campaign sa Zamboanga. Sa offer na binasa ni Private Prosecutor Reynaldo Robles nang hingi si Retired Major General Nolasco Mempin, News sec ng DepEd ng sertifikasyon kay Buransing bilang patunay na matagumpay ang kanilang YLS at IEC. Sinabi ni Buransing hindi sila tumanggap o walang binabang bondo mula sa confidential funds ni VP Sara sa DepEd para sa naturang mga aktibidad. Base sa report ng Commission on Audit, ginamit umano ng DepEd ang certification para sa YLS at IEC activities ng Philippine Army sa paggastos ng 15.54 million pesos ng confidential funds. Narito ang bahagi ng pahayag ni Private Prosecutor Ray Robles.
23: Hingi ang DepEd ng certification tungkol sa mga programa ng Philippine Army. Ngunit, isinumite ito sa COA. Ginamit ang dokumento na para bang pinapatunayan nito ang information gathering at surveillance activities ng DepEd at ang di umano'y pagbabayad sa mga informers nito. Ang patunay sa trabaho ng Philippine Army ay ipinresenta bilang patunay sa paggastos ng DepEd.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ang oras po natin, 11:23 ng umaga. Baling na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa briefing kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
7: Nakadutok doon si Raquel Bayan. Raquel?
1: Yes, Chad. Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong umaga.
2: At WH at DBM. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paghahanda ng mga kababayan natin dahil sa epekto ng climate change. Ayon sa mga eksperto, ang isa sa mga dahilan ng walang humpay na malakas na buhos ng ulan ay climate change. Hindi nasunod ang mga master plan umpang 1941 para sa Metro Manila at 1936 para sa Cebu. Kung nasunod lamang daw ang mga ito, maaaring ang mga lugar na hindi dapat natayuan ng infrastruktura at ang mga lugar naman na bahain ang dapat na natiling libre at walang infrastruktura para siyang tumanggap ng tubig ulan. Ayon sa Pangulo, dapat ipatupad ang batas, pati ang no-build zone. Huwag nang mamulitika, ipatupad ang batas at dapat ipaliwanag sa lahat na kailangan na mas maging istrikto sa pag-implementa ng batas para sa ating kaligtasan. Marami tayong magagandang batas pero hindi na ipapatupad ng maayos dahil sa palakas ng system o korupsyon. Hindi na ito dapat, hindi na ito maaari. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., alamin natin ang epekto ng climate change at ipatupad ang batas ng walang pinipili o walang pinapaboran. Sa DepEd, ituro sa mga bata kahit sa murang edad ay makakatulong sila. Sa mga estudyante, ang role ng bawat isa ay dapat malaman at lagi maging handa sa epekto ng climate change. Mas magiging malala ang epekto nito sa mga susunod pang mga taon. Huwag nating paabutin sa ganoong kondisyon. Sa bawat barangay, ipaabot natin na ang bawat residente ay may ambag para mabawasan ang malalang epekto ng climate change. Mula sa maayos na pagtatapon ng basura, paglilinis ng kapaligiran, pagtanggal ng mga bara sa daluyan ng tubig, hindi ito maliit na bagay. Sa LGUs, ipatupad ang no-build zones. Siguruhing maayos ang nasasakupan, makipagtulungan para mawala ang mga bara sa daluyan ng tubig. Siguruhing nakokolekta ang basura at nailalagay sa tamang tambakan. Hindi ang LGU ang nagiging dahilan kung bakit walang at dapat malaman din na hindi dapat ang LGU ang maging dahilan ng hindi pagkokolekta ng mga basura. Sa atin nagsisimula ang pagpapakita ng responsibilidad. Ang utos ni Pangulo Marcos Jr., huwag tayong magpakampante. Maraming bansa na rin ang nakakaranas ng intense monsoon, major storms, at severe flooding tulad ng Nepal, China, Laos, Pakistan, India, at Kenya. Nariyan din ang pagbaha sa Japan, South Korea, at ang Grand Canyon sa US ay nakaranas din ng flash flood. Seryosohin natin ang banta ng climate change. Kahandaan ang susi para malampasan natin ang panganib nito. Kung hindi ito nabigyan pansin noon, si Pangulo Marcos Jr. muli ang magpapasimula para higpitan ang pagpapatupad ng mga polisiya na may kinalaman sa climate change. Ito ay para sa atin. Ito ay para sa bansang Pilipinas. Mga ahensya ng pamahalaan, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sa Malacañang. Layunin ng Pangulo na siguruhin ang mabilis na pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangangailangan ng ating mga mamamayan mula Central Luzon at ibang apektadong lugar. Kabilang sa mga tinipo ng Pangulo ang mga kalihim ng DND, DILG, DOST, DA, DOH, DPWH, DBM at ang kinatawa ng OCD. Sa update ng OCD, patuloy ang pamamahagi ng non-food items, bigas at potable water sa mga apektadong residente, maging ang financial assistance sa mga LGU. procurement ng rubber boots at ang transportation assistance sa tulong ng AFP, PNP, PCG at BFP. Patuloy din ang search and rescue and retrieval operations sa mga binahang lugar. Ayon sa ulat ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, umabot sa mahigit 618.3 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naihatid sa mga apektadong lalawigan sa Central Luzon, gaya ng Tarlac, Pampanga at Bulacan. Sa buong Region 3 naman ay umaabot sa mahigit 874.8 million pesos ang halaga ang naipaabot na tulong. Kasama sa mga interventions ang pamamahagi ng family food packs, ready-to-eat foods, non-food items at AICS. Inulat din ng ahensya na dineploy nito ang Specialized Disaster Response Vehicle at tatlong mobile kitchen upang makatulong sa pagsaservisyo sa mga apektadong mamamayan. Sa pulong ay inalam ng Pangulo kung nararating ba ng tulong ang mga isolated na lugar dahil sa matinding pagbaha. Dagdag pa ng Pangulo, walang pamilya ang dapat na maiwan sa panahon ng kalamidad. Tiniyak naman ng kalihim na sapat ang supply at nahahatiran ng pagkain ang mga nasa isolated area. Inilahad naman ni Agriculture Secretary Kiko Tio Laurel Jr. na may mga magsasaka at mga ngisda na naapektuhan. Ngunit maagap ang naging tugon ang ahensya sa tulong na immediate agricultural assistance, crop insurance and financial assistance at agri-recover na naglalaan ng 35,000 pesos na loan para sa mga apektadong magsasaka at mangisda. Siniguro rin ng kalihim na may sapat pa rin at tayong supply ng pagkain. Sa pulong ay inalam din ng Pangulo sa DOH ang lagay ng ating mga kababayan na nagkaroon ng leptospirosis dahil sa malawakang pagbaha. Ayon kay Secretary Edwin Mercado na nanatiling nakahanda ang ahensya, pagdating sa gamot at dahil na rin sa intervensyon ng pamahalaan ay mas mababa ng 19% ang mga kaso ng leptospirosis kumpara sa nakaraang taon na umabot sa 7,187 cases. Siniguro din ng kalihim na sapat ang supply ng gamot para bigyang lunas ang mga nagkasakit. Dagdag pa ng kalihim, kasalukuyan mang full capacity ang NKTI, ay nakaalali naman ang PGH upang tugunan ang ibang leptospirosis cases. Maaari na rin pumunta ang ating mga kababayan sa mga pribadong ospital sa tulong ng PhilHealth packages. Samantalang may leptospirosis expressly naman sa DOH hospitals. Iniulat naman ni DPWH Secretary Vince Dison ang status ng mga ginawang kalsada at tulay na naapektuhan ng matinding pag-ulan at baha, kasama ang Agana Bridge at Aquino Bridge sa Tarlac City. Kasalukuyan nang isinasagawa ang pagkumpuni sa Agana Bridge habang sa Bailey Bridge muna pasamantalang pinapadaan ang mga motorista. Ginagawa na rin ang Balinti Dike at San Isidro Dike sa Tarlac habang under warranty ang mga ito. Ginagawa na rin ang Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga at ang Bukaw Dike sa Botolan, Zambales. Patuloy na rin ang pagkukumpuni sa Santa Fe Bridge sa San Marcelino sa Zambales habang Bailey Bridge muna ang pasamantalang daanan ng mga biyahero. Siniguro naman ang kalihim na marami pang mga tulay at kalsada at pumping station ang patuloy na inaasikaso ng DPWH. Tiniyak naman ni Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon na may pondo magagamit ang pamahalaan upang tugunan ang mga naging epekto ng baha at sama ng panahon sa ilalim ng Quick Response Fund.

0: Maaari po akong tumanggap ninyo mga katanungan.
1: Ilang tanong wala kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Nabanggit nyo na rin lang po yung climate change. Kanina, nakausap po naman si Commissioner Albert de la Cruz of the Climate Change Commission, and one of their concerns is that hindi raw sila pinapakinggan ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Kahit nakalatag na yung mga policies, hindi nakikinig sa kanila. This is ironic considering that the President himself is the chairperson of the Climate Change Commission. How does Malacanang plan to address this?
0: Hindi na po mangyayari yan. Dahil pagtutuunan po ng pansin, ang issue patungkol sa climate change, at yan po ang binigyan din mismo ng Pangulo kahapon sa naganap na meeting. Yan po ang pinupursigi ng Pangulo na dapat na malaman ng ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil hindi lang ito. Kung ano'y naranasan nating lakas ng ulan, biglang buhos ng tubig at baha, hindi lang ito ang maaaring mangyari dahil sa nangyayari na ang climate change. So dapat natin itong paghandaan at lahat ng mga polisiya, batas ay dapat ipatupad. Yan ang nais ng Pangulo.
1: Kanina po may nabanggit kayo na matagal nang merong master plan sa Metro Manila and Cebu pero hindi ito nasunod. Saan po nagkaroon ng pagkukulang? Sino-sino po ang may liabilities dito?
0: Sa ating nadinig, hindi lang sa panahon ngayon, kundi umaabot na halos ng 40 years na hindi nagampanan ang tungkulin para maisaayos ang urban planning, no? At ang tamang pagpapatayo at kung saan dapat ipatayo ang mga infrastruktura. So sa ngayon ay wala tayong sasabihin kung sino sisisihin, kailangan nating solusyunan at para maipatupad at masaayos ang mga daanan at lagusan ng tubig upang hindi manatili ang tubig sa daanan at sa mga kalye na nakakaperbisyo sa lahat sa atin at nakakasira na rin ng mga ari-arian ng ating mga kababayan.
1: Yung sinasabi niyo po kanina, Yusek, na hindi na ulit mangyayari yung mga agencies na hindi nagkikinig sa Climate Change Commission, how do we plan to do that? Ano po yung gustong sabihin ng Pangulo sa kanila?
0: Kahapon po ay nagkausap nga po kami dahil nga po ang gusto ng Pangulo po talaga ay maipahatid sa ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil hindi po ito biro, hindi na po ito parang subject sa ating science na pinag-uusapan lamang dahil nandito na po, realidad na po ito. So, ang nais po talaga ng Pangulo ay maisaayos ang lahat ang dapat na maisaayos. Although, hindi po sa pagtatapos ng termino ng Pangulo matutupad lahat ito. Pero sisimulan po ito ng Pangulo at makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission para malaman natin kung ano ang mga nais nila na maipahatid sa atin at sa Pangulo para malaman natin kung ano pa yung ibang pagkukulang ng sinasabi nilang ibang mga ahensya.
2: Follow-up question mula kay Harley Valbuena, IBC.
3: Yusek, in line po with the master plan, ano po kaya yung ginagawa ng current administration to catch up with this master plan? Baka po mayroong specific project intended for this.
0: Sa ngayon po, ang tutok po kasi ni Secretary Vince Dison, at yan po ay inulat niya sa Pangulo, ay yung mabilisang remedyo sa ngayon. At kung meron mang gagawin pa, mga long-term solutions, yan po ay pinag-uusapan, pero sa ngayon, ang tutok po ni Secretary Vince Dison ay kung ano agad ang paraan para maibsan ang epekto ng malakas na ulan at ang mabilisang pagtaas ng tubig baha. Although, nakita po natin, marami na rin po nagsabi na yung mga nagawa po ng DPWH within Metro Manila, karamihan po dito ay talagang tataas ang tubig, pero mas mabilis naman din pong humupa ang tubig baha. Pero hindi lang po dapat sa Metro Manila ito naranasan. So ang nais din po ng Pangulo at ng DPWH ay magawa ito sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pero sabi nga po natin, it will take time, pero nakikita po natin ang trabaho ng DPWH at sunod-sunod po ang lahat ng pagkukumpuni ng mga naapektuhan ng mga kalsada at mga tulay.
3: Yusek, you said hindi po may sasakatuparan lahat bago matapos ang termino po ni Pangulo. Pero can you assure na before this term ends, may mararamdaman po ang mga Pilipino?
0: Sa ngayon pa lamang po ay nararamdaman na natin sa Metro Manila. Marami na po nagsabi, kahit na po ang si Congressman Toby at saka si Secretary Gatchalian sa Valenzuela ay alam nilang mayroong epekto yung mga nagawa na po ng DPWH. Pero ang sabi nga po ng Pangulo, yung lakas ng ulan na hindi natin dinaranas noon. Kaya kailangan natin malaman gaano karami yung ulan na binubuhos ngayon sa mga sa panahon ng tag-ulan kumpara sa nakalipas na 10 taon. Ano yung pagkakaiba dahil malamang ang ayon kay Pangulo, may mga nagawa tayong mga paraan, pero itong mga paraan na ito ay maaaring tama sa panahon nung nakalipas na 10 taon. So, kailangan i-adjust ang mga dapat na gawin para mas angkop sa nangyayaring climate change ngayon.
2: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
4: Hi, Yusek. Good morning. Doon lang po sa sinabi niyo na this issue in urban planning goes way back 40 years ago. Why is the President prioritizing this issue only now? And kung na-prioritize po in the past years of the administration, ano po yung ginawa?
0: Matagal na po nababanggit ng Pangulo about climate change. Inaaral niya po kasi ito. At ngunit, katulad ng sinabi natin, naging prioridad niya po rin ang infrastruktura. Pero hindi naman po natupad nung dating namumuno sa DPWH, yung dapat na nagawa. So, hindi tayo kailangan magsisihan. Kaya kung ano man yung naging pagkukulang noong nakaraang namuno, hindi po ito papayagan ng Pangulo, kaya tutok po siya lalong-lalo na sa epekto po ng climate change dahil mas nakikita po natin at mas nararanasan natin po ang hagupit ng puwersa ng kalikasan. So, hindi tayo dapat magpatalo, maging handa po tayo. Yan ang nais ng Pangulo.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
5: Hi ma'am, good morning. Ma'am, ilang political clan na po ang namuno ng ilang taon at dekada sa Pampanga, ngunit hindi na solusyonan ng baha. Sila po ay mga Lapid, Pinedas. Maraming kabalin po ang nagtatanong, bakit tila napabayaan sila gayong alam naman ng mga opisyal na to na catch basin ang Pampanga. Gayun din po ang mga ang Fernando sa Bulacan. So ma'am, tanong lang, kakayanin ba ng national government para solusyonan ng baha sa Pampanga at Bulacan?
0: Sa unang premise mo, muli ayaw nating magkaroon ng turuan kung sino may kasalanan o kung sino yung gumagawa ng trabaho. Dahil hindi ipo ito sa kasalukuyan o sa nakaraang 3 taon ang sanhi ng problema. Sabi nga natin, pati mga eksperto ay nagsasabing mga 40 years na hindi natupad at hindi sinunod ang dapat na gawin para sa planning. So ngayon po, ang kinakailangan natin, ang nagkataon lamang po, na kay Pangulo Marcos Jr. lahat bumagsak ang mga maybe pagkukulang, negligence, kapabayaan, at mga ghost projects na nangyari nung nakaraang mga nakaraang administrasyon. At sa ngayon ay kailangang walisin, linisin ng Pangulo ang mga nagawang pagkukulang noong mga nakaraang administrasyon. Kaya kailangan natin itong pagtulong-tulungan, pero hindi po kailangan na tayo ay magsisihan sa ngayon. Kung matutupad po ito ng Pangulo, sinisimulan po ng Pangulo sa administrasyon na ito ang lahat ng dapat gawin. Makikita niyo naman sa lahat ng pagkakataon sa mga balita kung paano tinututukan ng Pangulo ang operasyon patungkol sa kontrabaha.
5: Senyalis na po ba ito para maging ganap na batas na ang Anti-Political Dynasty Bill?
0: Layo yata. Medyo malayo.
5: Because the Pinedas po, nagpapalitan lang sila ng silang magkakamag-anak.
0: Alam niyo po, alam din niyo po, alam nating lahat na nais ng Pangulo na sa kanya ring pamumuno magkaroon ng batas patungkol sa Anti-Dynasty Bill or Anti-Political Dynasty Bill. So, priority po yan ng Pangulo. At alam din po ito ng Kongreso na isa po yan sa tinututukan ng Pangulo. Pero kung ikokonekta po natin ito sa mga liderato ngayon, sa Pampanga, sa Bulacan, hindi na po ito necessary sa ngayon. kailangan po na magkaroon tayo ng batas para mas magkaroon ng tsansa ang ibang mga kababayan natin na maging leader at maipakita naman din nila ang kanilang kagalingan.
2: Okay, follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
6: Ma'am, napag-usapan na rin po yung mga Pineda sa Pampanga. Kahapon po kasi nagkaroon ng statement si Governor Lilia Pineda. Nang matanong po siya kung anong isasagot niya sa mga nagagalit at nagtatanong na Kapampangan kung bakit nakakaranas sila ng ganong katinding pagbaha. Ang sinabi po niya, kailangan natin ay panalangin, kailangan magplano tayo para sa ating mga pamilya at huwag iasa sa gobyerno ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Does the palace have anything to say to this? Yung ganito pong klase mga mensahe sa kanilang mga nasasakupan?
0: Well, igagalang po natin kung ano mensahe mismo ni Mayor, Governor Pineda. Dahil siya po ang nakakaramdam nito. Wala naman po sigurong masama kung talagang sama-sama rin tayo mananalangin. Dahil sabi nga po natin, isa-isa sa mga dahilan ng ganitong klaseng unos ay climate change. Isa lamang ito, maraming factors. At kailangan din po talaga lahat tayo ay nagtutulong-tulungan. Hindi po magagampanan ng gobyerno ang mailigtas kayong lahat kung ang iba natin mga kababayan ay sumusuway sa batas. So kapag sinabi po natin na no build zone, at yan po ay delikado na kayo magpatayo sa ng bahay, yun po ay ibig sabihin na huwag na po kayong sumuway. Dahil kaligtasan nyo rin po naman ang magiging issue dito. So, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay tumupad sa batas. Para, pag tumupad naman tayo sa batas, mas madali magagawa ng paraan kung ano man ang magiging issue dahil sabay-sabay tayong nagtutulong-tulungan.
6: Ma'am, that message did not sit well with a lot of the constituents dahil ang dating po sa kanila parang kanya-kanya na tayo. Kasi at this time of extreme crisis, people look to government to save them and then comes to governor saying, huwag niyo iasa lahat sa gobyerno. Does the palace have at least a message to local government officials in how they send these messages to people especially at this time?
0: Mahirap po kasing pangunahan ng Pangulo at magdikta ang Pangulo sa sasabihin ng bawat isa. Sasabihin na naman nila nakikialam ang Pangulo sa kanilang freedom of expression. So nasa tao po yan kung paano niya pong ibibigay ang kanyang mensahe sa mga kababayan natin na nakakaranas ng, of course, kalungkutan, kasawian, disappointment. At ang Pangulo po naman ay ramdam po ang hinain ng ating mga kababayan. But still, kailangan po nating ipatupad muli. Kailangan ipatupad din ang LGUs, ang namumuno sa LGU, ipatupad ang batas. Dahil wala din naman po magkakaroon ng problema sa mga naganap na pagguho ng bahay kung lahat naman po din ng liderato sa LGUs ay tumutupad at nagpapatupad ng batas. Muli, sa mga ating mga kababayan, ang mensahe po ng Pangulo, hindi po kayo maiiwan. Lahat po kayo ay sama-sama po tayong babangon at mararamdaman ang ginhawa. Siguro ang kailangan lang po talaga natin ay magtulungan at hindi po rin kakayanin ng gobyerno. Real talk tayo, ang gobyerno po ay lagi nandiyan. Ang pagbibigay ng ayuda ay nandiyan. Pero kailangan din po kayo ng gobyerno para mas gumaan ang nararanasan nating mga dilubyo. Kasi kayo rin po ay may responsibilidad para sa ating pamahalaan.
6: Sorry ma'am, last for my part. Patanong lang ng aking colleague. Si Mayor Ronnie Evangelista naman po ng Rodriguez Rizal, ang sinabi niya, dahil daw sa topography ng kanilang lugar, walang choice sa mga residente kundi mag-adjust at magpataas na lang daw ng mga bahay at magpagawa ng second floor. Nanawagan po siya ng pondo mula sa national government para sa mga walang kakayahan na magpatayo ng second floor. Ano ho masasabi niyo rito?
0: Second floor? Meron naman tayong binibigay na pabahay. Kumbaga, meron tayong murang pabahay na proyekto ng Pangulo at ng DISUD. Hindi ko po makita yung ibig niya sabihin sa kanyang mensahe. At ito po bang sinasabi niya na dapat bigyan ng pondo para makapagpatayo ng second floor? Ito po ba ay may mga titulo? Ang mga nagpatayo po ba ng bahay na ito ay tumupad sa building code? Masakit man sabihin, minsan mabigat na gampanan or gawin. Pero lahat po tayo, kaya po tayo may batas, ay dapat natutupad sa batas. Hindi po dapat na gumagawa kayo ng istruktura nang hindi po naaayon sa batas at lumalabag sa building code. So ang tanong, Mayor, si Mayor, tanong natin kay Mayor, yung gusto po ba niyang tulungan? Maganda naman ang kanyang adhikain. Pero ang gusto po ba niyang tulungan ay mga taong may titulo na sa lupa? So kasi kung wala pong titulo sa lupa ito, ano yung rights nila na magpatayo? Legal na aspeto po. Yun lang. Kasi kung tutulungan natin at informal settler sila at ito po ay may ibang may-ari, malaking issue po yan.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
7: Yusek, good morning po. Yusek, if I'm not mistaken, 3 years ago, nag-present si Presidente yung proposal ng national government na yung portion ng Candaba Swamp sa Pampanga gawin sa ng water impounding area, pero tinutulan ito ng isang kongresista na taga Pampanga din. Saying na maapektuhan yung mga magsasaka, lulubog yung farmland. Yusek, naniniwala ba ang palasyo na kung natuloy sana yung proposal ng Pangulo, ay hindi ganun kalala yung sitwasyon sa NLEX sa kasalukuyan na hanggang ngayon mukhang marami pa rin stranded na motorista?
0: Sa ating pagkakaalam ay nagkaroon din po, tama po kayo, nagkaroon ng ganitong proposal at ang isa sa mga nag-push nito ay walang iba kundi ang dating Secretary Babe Singson. At alam po niya ang kahalagahan ng ganitong klaseng proyekto. So, sa mga nagtatanong ng mga kababayan natin sa Pampanga, siguro dapat mas alamin nila yung anong nangyari dito para makita nila kung ano yung naging resulta ng ganitong klaseng pagtutol. But still, wala po tayong sisisihin dahil maaari naman po magkaroon pa ng ibang proyekto na maiibsa naman po ang nangyayari sa mga kababayan natin dito sa Pampanga.
7: Yusek, is there a possibility na ma-erase uli ito? Lalo na yung NLEX, napaka-importante transport ng goods and it is being considered as a Luzon Economic Corridor.
0: Sa kahapon po ay mayroon na pag-usapan patungkol po dyan. At siguro po mas nanaisin kong si Secretary Vince Dizon ang mabigay ng detalye. Pero napag-usapan po yan kung ano po ang balak nila. At meron po, yes, meron silang balak na napag-usapan. Pero bago namin ibigay, mas maganda po, di ba? Mas araling mabuti kung tama at naaayon pa ang proyektong ito.
7: Yusek, isa na lang, pahabol lang. May mga proposal na sana gawin libre muna yung toll fee sa NLEX. Sinusuportan ba ito ng palasyo?
0: Yung stranded doon? Libre?
7: Gawin ba?
0: Ba't kaya papapasok? Kung traffic na. Huwag mo nang gamitin muna. I mean, di ba? For the meantime, huwag na muna kayong dumaan doon kasi kung hindi naman din siya makakalusot. So, anong purpose ng libre? Hindi, tanong ko lang. Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok? So pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So dapat nga iwasan nila muna itong NLEX.
7: Okay, sunod. Yusek, siguro ang sinasabi dito, yung mga naipit na mayroon pang dadaan ng mga toll fee, na toll, ano? Toll plaza.
0: Siguro bago po magmungkahe ang Pangulo, alam naman po ng NLEX kung ano nangyari dito at ano ang kanilang responsibilidad. Dapat sa kanila manggaling ang kautosan na ito.
7: Salamat po, Yusek.
2: Okay. Follow-up question mula kay Ivan.
8: Ma'am, ang Pangulo ho ba wala siyang naisip na possibly instructions to the Toll Regulatory Board
6: to impose sanctions perhaps to the management of North Luzon Expressway dahil po sa nangyaring ito. Kasi marami ho yung nagrereklamo na fine, nandiyan yung baha, it's beyond them, pero perhaps may nagawa silang ibang mga bagay para, for example, hindi na papasukin yung iba na hindi na naipit doon, things like that.
0: Kahapon po ay napag-usapan ang problemang yan, pero hindi napag-usapan kung anumang sanction. Ang nasa proposal po ng Pangulo ay paano po matutulungan yung mga naipit natin mga kababayan sa NLEX. Most probably, pagka nakausap ko ang Pangulo, ay itatanong ko po yan. Dahil hindi po sa ngayon ang pag-sanction ang inuuna ng Pangulo, kundi ang kaginhawahan ng ating mga motorista.
2: Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV.
9: Yusek, nabanggit niyo po kanina yung pabahay. Follow-up lang po doon. How prepared is our pambansang pabahay program to absorb those families living po doon sa mga no-build zone? At sila po ba yung priority ng ating admin?

0: Modest last year to Isola 2026. Keep things simple but with dignity. Ano po ang masasabi ng Malacanang sa mga government officials who were seen wearing designer clothes while inspecting flood hit areas? Kasi ang perception po ng ibang tao ay insensitive or out of touch. May pinaabot po bang mensahe ang Malacanang to DILG down to local governments?
1: Wala. Kasi walang mensahe ang Pangulo patungkol dyan. Ang pagsiservisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa. Nakikita po ito kung visible ba yung mga leaders at nandiyan dyan sila para tumulong. Maybe, sasabihin na iba, bakit designer clothes pa ang suot? But, sabi nga natin, hindi po nakikita ang pagtulong, ang serbisyong totoo sa damit ng isang leader. Mas maganda po, meron pong mga iba, napakasimple ng dating. T-shirt, pants, yung iba nagpapaulan pa, pero wala namang natutulong. So mas maganda po, natignan ang leader sa trabaho, sa gawa, hindi po sa damit.
0: Pero ma'am, sabi po sa RA 6713, public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form.
1: Hindi po ako makakatugon sa mga opisyal na gumagamit ng mga branded na damit. Pero alam naman nila kung ano ba ang dapat na ikilos at kung paano dapat makisalamuha sa ating mga kababayan. Di natin alam kung ang pagsusot ng branded na yan ay mura na sa kanila. So, depende. Depende sa kanila. Baka yan ay, kung sa atin na ordinaryong tao ay napakamahal, baka sa kanila ay mura lang yan. Dahil yan ang kanilang nakagawian. But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror.
3: Good morning, ma'am. Balik lang po ako dun sa na-mention po nila kanina na gusto ni President Marcos i-intensify yung implementation ng no-build zone policy. Bakit po ito yung nabigyan pansin na specific policy ni President Marcos?
1: Marami po kasi naaapektuhan sa mga lugar na dapat na hindi tinatayuan. Unang-una po, ang estero, dapat po mas malinis yan para hindi natatapunan ng basura. Nagiging cost po yung basura na itatapon dyan sa pagbara ng daluyan ng tubig. So, dapat ang nag-i-implement nito, ang nakakakita nito, unang-una ay mga barangay officials. Pangalawa, engineering department ang LGUs. Pangatlo, of course, mga mayor, mga local government officials. Kailangan na po kasi natin na magkaisa. Medyo, of course, magdaramdam ang iba natin mga kababayan na maaaring mawala sa kanilang nakagawi ang tirahan. Pero kailangan po nating ipatupad kung ano ang batas at bigyan na lamang sila ng kung saan maaari silang tumira ng ligtas. Kasi buhay po ang maaaring mawala. Hindi po ito paghihigpit ng walang dahilan. Paghihigpit po ito para sa kalikasan, para sa buhay ng mga kababayan natin na nandiyan na nakatira, at para yung problema sa baha ay maibsan. Isa ito sa nagiging cause ng problema natin na kumbaga hindi pa po tayo pinapanganak ay problema na ito.
3: Follow up lang po. May instruction po ba si President sa President Marcos sa DILG for the implementation ng intensified implementation ng no-build zone policy? Tsaka kung may timeline na po ba siyang binigay for DILG para dun sa pag-enforce ng batas?

0: Ang mga LGUs, alam naman po nila ang batas patungkol sa National Building Code. Nakasaad po lahat dyan. At kung tutuusin po, kung matatandaan nyo, yung tinatawag na Lena Law, dapat yan ay napatupad na noong 1995. Pero lumalabas na walang tumugon na mga ibang mga opisyal noon sa local government. Kaya dumami ang nagiging sanhi ng problema ng pagbaha. So kailangan lang talagang ipatupad ang batas at kailangang ipaalam ano ang epekto ng climate change sa atin na magsimula para sa mga susunod na henerasyon, gumaan na ang kanilang mararamdaman kapag may ganitong klaseng lakas ng ulan at pagtaas ng tubig baha.
1: I-clarify ko lang din po, ma'am. Na-mention po nila na gusto rin ni President Marcos na mag-implement ng flood master, master plan for flood control. At i-clarify ko lang po, ano pong specific na plan yung gustong implement ni President Marcos? Yung 1941 po ba o yung during ng Aquino administration?
0: Hindi pa nga po nakikita yung sa Aquino administration. Sorry po ah. Dahil nung nakausap nating huli si Secretary Monoan at the time, wala silang nakitang master plan. So kung meron po silang master plan, magbigay po sila sana ng kopya sa DPWH kay Secretary Vince Dixon. So far, hindi ko po natatanong kay Secretary Vince kung may naibigay sa kanyang master plan sa Secretary Babe Singson. Hindi ko po naitanong.
1: Last na lang po. Mag-update lang rin po regarding po dun sa Pacsilica. Na-mention po ng DTI sa isang hearing po sa House of Representatives last week. There will still be AI data centers under Pacsilica initiative, but it will be located in New Clark City, but in locations with more viable power and water supplies. Will President Marcos allow the construction of such facilities sa bansa under dun sa proposed Philippine-US Pacsilica Framework Agreement?
0: Tinanong po natin mismo, dahil nga sa interview na yan, ay tinanong natin mismo ang pamunuan ng DTI kung ano ang ibig sabihin nito. At binigyan po tayo ng katugunan. At ang sabi po ng DTI, we assure everyone that any investment project, whether data center or not, or whether under the Pacsilica or not, will have to undergo strict compliance with government regulations. For example, and most critically on environmental impact. And specifically allow us to reiterate, on the Clark Advanced Manufacturing Park, there will be no data centers. Kung meron po sa sinasabing ibang lugar na hindi sa New Clark City, wala pa pong proposal patungkol dito, ayon po sa DTI.
1: Thank you po.
2: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes. Ilinargin News.
3: Yusak, dun lang po sa statement niyo po na kailangan po maging sensitive ng government officials. We just have to bring the First Lady's Party again and the backlash faced by the first couple over this. Yung sentiments po kasi hindi lang po nanggagaling sa detractors ng government but actual victims of flooding. Ano po yung masasabi niyo dun sa mga pakiramdam ay insensitive po ang first couple for holding a party during a week of flooding?
0: Okay, liwanagin natin to kasi ito yung nabanggit ko, hindi naman sa briefing. So ito mas liliwanagin natin. Okay. Naganap po ang pagharana ng Pangulo kay First Lady. Hindi po ito yung kasagsagan nung malakas na ulan. Hindi po ito kasagsagan ng pagbaha. Yan po kasi ang nangyaring mensahe na nagpakalat nito. Na alam natin na detractor. Alam nating obstructionist. So kumalat at ang dumating na mensahe sa iba nating mga kababayan ay nang harana ang Pangulo kay First Lady nung gabing malakas ang ulan at nung gabing bumabaha ng todo-todo dito sa Central Luzon at sa Metro Manila. Hindi po iyan ang katotohanan. At the time na nagkaroon ng pagharana ng Pangulo, gabi po iyan. Gabi matapos pong magtrabaho ang Pangulo. Pero kahit po siya inangharana nung gabi na yon, patuloy pa rin po naman ang kanyang pagmamonitor kung ano ang maaaring maging lagay ng panahon. Pero at that time, wala pong masamang panahon. Yun po ang dapat nating linawin. At kasi kaya sinasabi ni Ivy na marami ang nagbibigay ng kanilang mga sentimiento dahil yun po ang pinalabas ng iba. Nang harana ang Pangulo, nagawa pang kumanta sa kanyang asawa habang umuulan ng malakas. Yan po ay walang katotohanan. So, doon po sa mga nagkaroon ng kanilang disappointment, dahil sinasabing walang, what do you call that? Insensitive. Tignan po, hindi po natin sila masisisi kasi kung yun ang dumating sa kanilang naratibo. So, naiintindihan po namin kayo kasi iba po yung kwentong na ipalabas. Pero, sana makita rin po natin na sa buong linggo hanggang kahapon, kahit walang pasok at holiday, ang Pangulo po ay tutok. Hindi po nagpapabaya ang Pangulo para maibigay lahat ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naapektuhan. Kung naghara naman ang Pangulo para sa kanyang asawa at makasama ang ilang malalapit na kapag-anak, konting oras lang po ang ibinigay ng Pangulo para sa kanyang pamilya, para sa kanyang asawa, para i-celebrate ang buhay. At hindi po nagpabaya ang Pangulo sa konting oras na ito na ibinigay para sa kanyang asawa.
2: Ay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang hindi matatawarang serbisyo ng Philippine Coast Guard. Sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na flag officers ng PCG, binigyan diin ng Pangulo ang malaking responsibilidad ng Coast Guard. Sa kanyang mensahe, binigyang halaga ng Pangulo ang tungkulin ng PCG kabilang na ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, sa pagsuporta sa mga replenishment mission, pagtulong sa mga mangingisda, pagpapanatili ng kaligtasan sa mga pantalan at sasakyang pandagat, at pagprotekta sa karagatan laban sa illegal fishing, smuggling at iba pang banta sa karagatan. Kinilala rin ng Pangulo ang papel ng Coast Guard sa search and rescue operations at pagtugon sa mga kalamidad. Sa mga bagong promote na flag officers, inaasahan ng Pangulo na ipagpapatuloy ng mga bagong leader ng PCG ang tunay na tapang na hindi lang nasusukat sa oras ng panganib, kundi nahuhubog sa pamamagitan ng pagsasanay, disiplina, paghahanda at kahandaang unahin ang kapakanan ng iba. Bilang pangwakas, hinikayat ng Pangulo ang bagong flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Panatilihin ang integridad, tumulong ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader. Yakapin ang modernisasyon at inobasyon at palakasin ang pakikipagtulungan sa iba pang institusyon. Nagpapasalamat din ang Pangulo sa mga pamilya ng mga opisyal dahil sa kanilang pag-unawa, sakripisyo at suporta. Samantala, nakatakdang pangunahan mamayang gabi ng Pangulo ang 2026 National Peace Consensus Month Opening Ceremony, commemoration of the 30th anniversary of the Government of the Philippines Moro National Liberation Front, 1996 Final Peace Agreement, and 40th anniversary of the GPH Cordillera Bodong Administration Cordillera People's Liberation Army, 1986 Mount Data Peace Accord, SIPAT. Dito, binibigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng kapayapaan bilang pundasyon ng kaunlaran.
4: Our Coast Guard has been out on the water, patrolling the West Philippine Sea, escorting and supporting our reprovisioning missions there, and standing beside our fisher folk in times of distress. Therefore, the responsibility of the Philippine Coast Guard is among the most crucial in our government. This heroism is shown in the willingness to put the needs of others above your own, even when duty requires great personal risk. Lead with courage and integrity. Always remember whom you serve. Ang bawat paglalayag at bawat pagbabantay ay para sa sambayan ng Pilipino.
0: Ulitin lang po natin muli at baka tayo nagkamali ng banggit. 1996 Final Peace Agreement at Cordillera People's Liberation Army 1986 Mount Data Peace Accord, SIPAT. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagpapatupad ng batas para sa nakakarami. Hindi ito pinapaikot o binabali para maging makasarili. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
5: Itatapos naman na press briefing dito sa Malacanang na itanong yung hindi pakikinig ng iba't ibang departamento sa mga suhestyon o rekomendasyon ng Climate Change Commission na mayroong mga polisiya ang hindi na ipatutupad. Sabi ni Jose Castro, hindi na anya mangyayari ito, lalo't nagtutuunan ng pansin ng administrasyon yung mga issues sa climate change. Ito anya yung binigyan din ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa meeting kahapon kasama yung mga cabinet secretary. Dapat daw mabatid na lahat ng mga Pilipino yung epekto ng pagbabago ng panahon. Dapat anyang paghandaan ng climate change commission at dapat rin anya na lahat ng batas, lahat ng polisiya maipatutupad. Samantala, ang sabi ni Pangulong Marcos, itong climate change o pagbabago ng panahon, hindi na lamang ito is basta isang subject na pinag-uusapan lamang sa paaralan. Realidad na anya ito at makikipag-ugnayan anya yung Malacanang sa Climate Change Commission para maipabatid kung ano yung kailangan nilang tulong para mas mapalawak yung awareness ng publiko dito sa pagbabago ng panahon. Sa press briefing na itanong din yung umani pagsusuot ng designer clothes ng ibang mga government officials na nag-inspeksyon sa mga flooded areas. Sabi ni Jose Castro, ang pagsiservisyo anya ng mga lokal na pamahalaan hindi naman daw nakikita sa damit bagkus ay sa gawa. Kung visible ba o tumutulong yung mga leader ng mga lugar sa ng mga lugar, sabi ni Jose Castro, alam naman na dapat ng mga officials kung ano, kung paano sila kikilos at paano sila makikisalubuhan sa kanilang mga nasasakupan. Kaugnay naman doon sa kumalat na video ni Pangulong Marcos na hinaharana niya si First Lady Liz Araneta Marcos, may paglininaw si Jose Castro, nangyari anya yung video na ito noon pang nakaraang linggo, hindi anya noong panahon na umuulan at kasagsagan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Yung gabi na raw niya yan, tapos na yung trabaho ni Pangulong Marcos, and then the next day balik trabaho doon si Pangulong Marcos, at noong kinuhanan yung video na yan, walang sama ng panahon na naranasan dito sa bansa taliwas doon sa pinalutang ng mga detractor. Si Pangulong Marcos daw never nagbabaya sa pagbibigay na pangailangan ng mga Pilipino, lalo na yung mga naapektuhan ng sama ng panahon. Kaunting oras lamang anya yung inilaan ni Pangulong Marcos para sa celebration ni First Lady Liz Araneta Marcos, at never niyang kinalimutan yung kanyang tungkulin para sa mga Pilipino. Kaugnay naman doon sa dekada o ilang taon ng pamumuno ng ilang political clan sa ilang probinsya sa bansa, ngunit tila hindi nasusolusyonan yung pagbaha. Sabi ni Jose Castro, ayaw manisi ng palasyo, lalo na itong usapin sa pagbaha, hindi lang naman daw yan usapin ng mga 2 or 3 years, bagkus nasa 40 years na yung problema na yan dahil may mga proyekto o programa na hindi na ipadupad. Sa kasalukuyan, ang ginagawaan niya ng administrasyon, nakatutokaan niya sila sa pagsasaayos nitong mga programa na dapat matagal na panahon na maipatupad. Sinisimulan na raw yan ng pamahalaan, at bagamat hindi yan matatapos ngayong Marcos administration, makatitiyakan niya yung ating publiko na mararamdaman nila itong mga ipinatutupad ng pamahalaan. Habang ang pagsisiguro rin ni Anya ni Pangulo Marcos sa mga Pilipino, lalo yung mga apektado ng pag-ulan at pagbaha, sama-sama Anya na babangon ang bansa. Ang hiling lamang Anya ng administrasyon, kooperasyon mula sa publiko, lalo na lahat naman Anya ay mayroong responsibilidad para sa pamahalaan at sa bansa. Itanong muna yung pinagkulay mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
17: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
18: Labing-anim na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
12: Mga kababayan, this is day 20. Kadalawampung araw po ng paglilitis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pa rin po ang Radyo Pilipinas special coverage ng naturang impeachment ng ating pong Vice Presidente. On the 20th day ng pagdinig po sa impeachment trial, narito pa rin tayo sa Article 1. Il pa rin sa alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Ugnayan yan, tatanggapin natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan, mula po sa prosekusyon, mula po sa depensa, at of course, mula mismo sa Senado. Ilang paunang ulat po dito sa Senado Impeachment Court, Presiding Officer Chief Escudero nilinaw na walang suot na listening device ang tumistigong si Lemuel Ortonio. Escudero nagpaalala na bawal magsuot ng listening device ang mga testigo sa impeachment trial. Ang ulat niya mula kay Ninfa Asuncion.
18: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
19: Yes, dito nga sa day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay may naging mga paglilinaw yung mga impeachment o yung mga senator judges natin. Kabilang na dyan sa nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na peke o AI-generated lang yung litratong kumalat at online na nagpapakitang may suot o manong earpiece si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio habang tumitestigo dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte last week. Ayon kay Escudero, sa halip ang nakita sa kanyang tenga ay isang front fold helix ear piercing at hindi isang communication device. Kaugnay nito, naglabas ang impeachment court ng mahigpit na direktiba para sa lahat ng mga susunod na testigo. Kabilang dito, yung pagbabawal ng korte sa mga testigo habang nakasalang sa witness stand na gumamit o magkaroon ng mga access sa earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses at iba pang device na maaaring gamitin sa pagtanggap o pagpapadala ng mga impormasyon. Bawal din ang pagtanggap o pagtangkang tumanggap ng anumang mensahe, senyales, sagot, suggestion o prompt mula sa sinumang tao na nasa loob man o nasa labas ng korte. Mananatili ang pagbabawal na ito hanggang sa formal na i-discharge ng korte ang testigo kabilang na dun sa mga recess kapag ka may trial. Di pinag-utos din ni Escudero sa clerk of court na ipagbigay alam sa bawat testigo yung rules na ito bago sila manumpa at kunin yung mga bawal na communication device bago ang pagharap sa trial. Ang anuman anyang paglabag ay pwedeng mapatawan ng kaukulang disciplinary actions. Nilinaw ni Escudero na layunin itong direktiba na ito na matiyak na yung bawat testigo ay magpapatotoo batay lang sa sarili nilang kaalaman at walang magiging coaching o pakikialam mula sa mga council o sino mang partido o sino mang individual. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Escudero.
20: Itotoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear, not an earpiece. No witness while testifying shall possess, have access to, or use any earpiece, headset, cell phone, smartwatch, smart glasses, or any other similar device capable of transmitting or receiving information or communication. Witnesses are also prohibited from receiving or attempting to receive any communication, suggestion, answer, signal, message, or prompt for any person, whether inside or outside this court, regardless of the means employed.
19: Samantala, bago rin nagsimula itong trial ngayong araw, ay nagkaroon din ng paglilinaw si Senator Judge Tito Soto na tungkol dun sa nakasaad sa journal ng inyong impeachment trial nga. Partikular dun sa naging pagtatanong sa prosecution counsel na si Attorney May Divinagracia. Ginawa ni Soto yung manifestation bago aprubahan ng impeachment court yung journal ng paglilitis last week. Anya, naalarma siya sa isang news report na nagsabing hindi raw pinayagang sumagot si Divina Gracia at ilang beses umano itong pinutol habang nagpapaliwanag. Pero matapos ng suriin yung journal, nakita ni Soto na nakasagot naman si Divina Gracia sa karamihan ng mga tanong. May isa o dalawang pagkakataon lang anya na naputol yung sagot ng Prosecution Counsel na may kaugnayan doon sa Republic Act 6085 o yung batas na nag-regulate sa paggamit ng mga alias. Pinaalala ni Soto na sa ilalim ng ating batas, yung paggamit ng pseudonym o mga alias sa Pilipinas ay pinapayagan lang para sa mga literary, cinema, television at iba pang entertainment purposes. Ayon kay Soto, kung may taong nakatago sa likod ng isang alias, itinaturing ito bilang alias. Pero kung walang totoong tao sa likod ng pangalan, ito ay maituturing na fictitious o fake name. Ginawa ni Soto yung paglilinaw para anya malinaw sa publiko at sa mga miyembro ng korte kung ano ang talagang nakasaad sa journal. Pakinggan natin yung naging pahayag o manifestation ni Senator Judge Soto.
1: Rule, Mr. President, that she mentioned is Republic Act 6085 regulating the use of aliases. It's only allowed in the Philippines only for pseudonyms, solely for literary, cinema, television, and other entertainment purposes. Therefore, if there is a person behind the alias, then it is an alias. If there is no person behind the name, it is a fictitious name or a fake name. So just for the record, Mr. President.
20: Thank you. Note the...
19: Kung matatandaan natin, yung naging paglilinaw na yan ni Senator Judge Soto ay nanggaling so sa naging line of questioning last week ni Senator Judge Robin Padilla kay particular doon sa kay private prosecutor attorney May Divina Gracia nga. At yan nga yung naging paglilinaw ni Senator Judge Soto. So ngayon ay naka-lunch break muna itong impeachment trial, yung day 20 ng impeachment trial at magbabalik ng 12:45 maya. So yan muna yung sa panig ng impeachment court mula dito sa Senado. Ito si Minfason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Maraming salamat, Nympha Asuncion. 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. O yan, mga kababayan, malino na po sa ating mga kababayan, ano, especially yung mga lagi na nakatambay sa internet. Kung doon kayo nagmo-monitor sa Facebook. O nga, no? Sige, maya-maya, babatiin natin. Any case, mga kababayan, ayon nga po sa paglilinaw ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero, AI yung kumakalat po na litrato kung saan nagsuot daw isang witness ng listening device. Anong abang significance ng pagsusuot ng listening device? Pakaraw kasi merong nag for a lack of a better term, ay nagco-coach. Siguro nagga-guide dito sa witness na ito kung ano ang kanyang sasabihin. Which definitely, mga kababayan, violates protocols, violates the rules on impeachment dito sa ating Senado. Dahil po, mga kababayan, hindi ho lalabas ang katotohanan kung yung mga sinasabi ng isang witness ay finifeed pala sa kanya. Pero, well, ayon nga sa paglilinaw ni Senator Judge Cheese Escudero, yun po ay fake news. Yun po ay AI. Piercing pala yung suot-suot netong si yung isang witness. In any case, tanggapin natin ang mga karagdagang pang mga ulat. Wala po sa ating kasamahan. Tuloy nyo nga naman, no? Nagdadaos ng kanyang kaarawan. Pero tuloy pa rin ang trabaho mula po sa ating birthday girl. Colonel Manaros Boransing II, pinatunayan na hindi sila tumatanggap ng confidential funds mula po yan sa Department of Education. Taliwas sa claim ng ahensya batay sa liquidation report ng COA. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
21: Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Uy, salamat Attorney Alian, impeachment birthday. Inihayag nga ni AFP Colonel Manaros Boransing II ang kanyang naging unang testimonya sa House Committee on Good Government and Public Accountability na hiningan sila ng Department of Education ng sertifikasyon para sa matagumpay na pagsasagawa ng Youth Leader Summit o YLS at Information and Education Campaign ng 1st Tabak Infantry Division. Sa kanyang pagharap sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Boransing na bagamat nag-issue sila ng dokumento bilang patunay na successful ang mga nasabing aktibidad, ito yung 8 YLS at 53 na education campaign, hindi ito ginamitan ng confidential funds mula sa DepEd. Ibig sabihin, walang ibinabang pondo ang DepEd para dito. Isinuwalat din ni Boransing na si retired major at dating DepEd USEC Nolasco Mempin ang nag-request sa kanya ng certification na ipangalan sa kanya ang certification alinsunod sa atas ni Defense Counsel at dating spokesperson ng DepEd na si Attorney Michael Poa. Pakinggan natin ang naging pagtatanong ni Attorney Ray Rob bless kaya Colonel Boransing.
3: Gaano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
22: There was no funding released to the 1st Infantry Division from DepEd, sir, and of any source, sir.
3: How about funding by way of confidential funds provided by the offices identified with the respondent Vice President Sara Duterte, particularly the OVP, Office of the Vice President, or the Vice President Security and Protection Group, or VPSPG? Were there funding provided from those offices for your YLS and IEC activities in 2023?
22: For 2023, sir, there were no funds from any government agency released to the 1st Infantry Tabak Division, sir.
3: I was asking you about confidential funds. Now, let me ask you about funds in general, confidential or otherwise. How much funding was provided or downloaded to your unit by the DepEd for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
22: As I earlier said, sir, no funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information Education Communication Campaign, sir. Okay. By any...
2: Yan, Alian, ang naging paglilinaw ni Colonel Manaros Boransing. Walang DepEd confidential funds, walang OVP confidential funds silang natanggap para dun sa mga aktibidad na isinagawa ng Philippine Army. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Atyong na nagpo-presscon ngayon sa kasalukuyan, Alian, na tila nabudol daw ang AFP ng DepEd. Pakinggan natin ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyok.
23: Yung nabudol po yung AFP dahil hiningyan sila ng certification na ang paggamit nun ay i-justify nila sa COA, yung nakitang ng COA na maling pamamaraan ng paggamit ng confidential funds. Hindi lang pong AFP at hindi lang pong willing yung kanilang willingness na pati yung mga magagandang at lehitimong programa ng AFP ay gagamitin nila para sa kanilang hindi may paliwanag na paggamit ng confidential funds. Maliwanag po yun sa testimonya ngayon ni Colonel Boransing.
2: Alian, para naman kay House Panel Chair Jude Asidre, ang testimonya ni Boransing ay nagpapalakas sa mga aligasyon ng House Prosecution para patunayan ang maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Anya, misrepresentation din umano ito sa ginawang liquidation ng DepEd sa Commission on Audit. Narito ang pahayag ni Congressman Jude Asidre.
0: Testimonya ni Colonel Boransing, you know? Yan po ay napalakas po ang posisyon ng prosecution na talagang may problema lang po, hindi lang sa paggamit, hindi lang sa pagtupad sa mga patakaran ng paggamit ng confidential funds, pero sa base sa testimonya ng ating testigo, mukhang nagkaroon pa ng misrepresentation doon sa paggamit ng sertipikong inisyo nila. Ang isang certificate na dapat ay hindi naman ibig sabihin nagkaroon ng direct expense ang Office of the Secretary of Education ay ginamit bilang ebidensya ng liquidation. So,
2: yan ang update, Alian, sa ginawang pagtestigo o pagharap ni Colonel Manaros Boransing sa Senate Impeachment Court. Kung magkakaroon pa ng time, ay may sasalang ulit ang isa pang AFP official, si Colonel Panopio. At kung sakaling wala naman siya, ay isusunod na si defense lawyer at dating spokesman ng DepEd at USEC ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Maraming salamat at maligayang kaarawan, Ms. Melanie Valdos Reyes. Ako, hindi pa nasasagot yung ibang mga katanungan. Nadagdagan na naman tayo ng panibagong katanungan. Una, mga kababayan, bakit gagamitin mo yung isang lehitimong proyekto? Sasabihin mo na itong proyekto na ito o itong aktibidad na ito or whatever program this is, pinondohan ng inyong ahensya when in truth and in fact, hindi naman nakatanggap itong Philippine Army, AFP, para sa kanilang mga youth leadership summit, sa kanilang mga information education campaign. Ano mang suportang pinansyal mula po sa ahensya, hinawakan ng Vice Presidente, ang OVP, at ang DepEd. Kanina, no, napanood natin yung testimonya nitong si Colonel Boransing. At sinasabi niya, bagamat parte ang this is an interagency effort, mga kababayan, ano po? Maraming mga ahensya ng pamahalaan, maraming kagawaran ng pamahalaan ang kasama dito sa mga ginagawang Youth Leadership Summit, mga information education campaigns. Tuwang ang Armed Forces of the Philippines. So ibig sabihin, may mga pagkakataon na iba't ibang mga kagawaran ng pamahalaan ang nagsispearhead ng for each individual projects or programs. So ang palaisipan ngayon sa ating mga kababayan, bakit ginagamit nyo ngayon sa pag-i-issue nyo ng certification kung saan ginamit itong pondong ito? Hindi nyo naman pala pinondohan yung mga programa ng Armed Forces of the Philippines. In fact, pinasa po ito sa Commission on Audit. So on paper, mga kababayan, on the face, dun sa mga certification at iba pang mga dokumentong ipinipresenta, ipinapasa sa COA, it would look legitimate. Pero yun nga ang problema, mga kababayan, nililinaw po ni Colonel Boransing na wala siyang natanggap o walang natanggap ang AFP na dinownload na pondo, confidential funds, even qualifying ano, kahit anong klaseng pondo, walang tinanggap ang office, ang Armed Forces of the Philippines mula po sa Office of the Vice President o kaya naman sa DepEd. So nasa na? Yun yung tanong, mga kababayan. And all is said and done, ngayon hahanapin na natin. Nasa na ngayon? Saan ginamit? Kaninong mabubuting mga bulsa napunta? Di kaya naman, kung may tamang pinaggamitan o kung may totoong pinaggamitan, asa na yung mga nakalakip na dokumento? Asa na yung mga nakalakip na patunay na ito po ay ginamit sa mga lehitimo at tamang mga proyekto ng pamahalaan? Tabayanan po natin sa ilang saglit pag muling pagsisimula po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muling sa resumption ng session dyan po sa Senado. I think kung hindi na after ni Colonel Manaros, there would be one more witness. Pagkatapos niyan, si Attorney Michael Wesley Poa ang susunod. Po yung mga witness na ipinipresenta ng prosekusyon. Ito pa rin sa pagdinig kaugnay ng alleged misuse of confidential funds ng OVP at ng DepEd. Ang oras po natin, 40 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bayanan po natin mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang ating palatuntunan sa ilang mga saglit.
21: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
8: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
8: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
8: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
8: At serbisyo publiko.
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radio Pilipinas.
11: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
8: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM Collab.
8: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: May nagwawala sa labas?
25: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
24: Shatong? Ano yan?
25: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
24: Binga, paano siya nilalaro?
25: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
24: So there's a pitcher since parang baseball siya?
25: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
24: Shatong!
25: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
24: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yay! Shatong!
26: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
27: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service,
30: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
31: Radyo Pilipinas is on Viber.
32: Viber.
31: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
32: Receive credible news and information.
31: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
32: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
31: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
33: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
21: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
8: A Radyo Pilipinas coverage.
12: 48 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, nagbabalik na po ang sesyon dyan sa Senado, kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paglilingkod po namin sa inyo, narito po.
1: Senator Judge Tulfo Irwin, for his interjection. Anika, kindly, and thereafter, Senator Judge Ontiveros. Anika, kindly, and then Senator Judge Villanueva, kindly write down and then relay it to the chair. Senator Judge Tulfo, you may proceed. You have 2 minutes, sir.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer, sir. Colonel Boransing, kung wala po kayong natanggap na pondo from DepEd o para sa 8 youth leadership at sa 53 information education campaign noong 2023, eh anong pondo po o saan kayo kumuha ng budget para dito?
6: Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. The funds for the Army participants, sir, for coordination and other expenses of the Army participant to the Youth Leadership Summit is programmed by the Army, sir, through its budget, sir.
3: Pero nasa civil military operations po kayo, di po ba? Tama po ba ito?
6: Yes, Your Honor, sir.
3: All right. Wala po talaga yung natanggap na kahit na anong suporta, not financially, like yung venue man lang, sinagot maaari ng DepEd, o pagkain, o learning modules sa mga events po na ito?
6: Sir, some of the venues are schools, sir.
3: Okay.
6: So in that sense, sir, tumulong, sir, and making available some of their subject matter experts, sir.
3: Okay. Sino po sa DepEd o any ranking officials na nag-request para mag-issue po ang office ninyo ng certification patungkol po sa YLS and IEC activities?
6: Sir, it was then Undersecretary Memping, sir.
3: Undersecretary na DepEd Memping?
6: Yes, sir, during that time, sir.
3: Alam mo ba yung dokumento na pinirmahan mo ay gagamitin sa COA audit para sa liquidation ng DepEd confidential fund?
6: No, sir. I did not know that, sir.
3: During that time, you did not know?
6: Yes, sir.
3: But if you, ika nga nyo, na gagamitin yun sa ganun, papipirma ka ba?
6: It's as I earlier said, it's hard to speculate, sir, as what I would have done if I had known, sir, since hindi naman po, sir.
3: I understand. Nakatanggap po ang inyong division o sino mang opisyal sa inyong division bilang reward money o monetary incentive from DepEd regarding student profiling or anti-insurgency campaign?
6: Sir, we checked, sir. Wala pong na-release from any government agencies, specifically yung DepEd, sir, doon sa 1st Infantry Tabak Division, sir.
3: Okay, one last two questions. Did you clear from your higher authorities in the issuance of the certification for the DepEd's 2023 confidential fund allocation? Ito po ba ay sinabi ho ninyo, nagpaalam kayo?
6: Yes, sir. For the issuance of the certificate, sir, it's written there for the commander, sir. So I ask the permission of our commander, sir.
3: Who is?
6: Our then commander, sir, 2024, sir, first quarter when the certificate was issued was then retired Major General Gabriel V. Rai, sir.
3: Did he ask you para saan ito? Sino humingi? Did he ask you questions like that?
6: He was the one who was, he told me to write the certification, sir, for DepEd, sir. But there was no reason given, sir.
3: Would you have any idea na kung may mga other civil military operations units sa AFP or sa Army na hiningan din ang kalintulad na certification ng DepEd during that time?
6: Yes, sir. I only found out during the hearing in the lower house in Congress, sir, October 17, 2024, that the other officers' presence were also issued the certificate, sir, for their units, sir.
3: From the different CMOs?
6: From the different infantry divisions, sir.
3: So would you happen to know ilan yung infantry divisions na hiningan din ng certifications ng DepEd?
6: Sir, those present during the hearing, sir, from the 5th Infantry Division, sir, Colonel Sang Daan.
3: Okay.
6: 7th Infantry Division was Colonel Panopio, who will be the next witness, I think. and Major General Bahao for the 9th Infantry Division, sir. I only knew because they were also present during the congressional hearing, sir.
3: Okay, so mga CMOs lahat ito, nasa Civil Military Operation Unit sila.
6: Staff, sir.
3: Staff.
6: We are the General Staff, the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, G7 of Infantry Division, sir.
3: So, would you happen to know kung nagbigay din sila certifications na they did not receive any funds?
6: They issued almost the same certification, sir, because it was discussed during the congressional hearing, sir.
3: Thank you. I have no more questions, presiding officer.
1: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Ontiveros, you may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
0: Salamat po, Mr. Presiding Officer. So, magandang hapon po, Colonel.
6: Yes, ma'am.
0: Colonel, sabi niyo po kanina

0: mula naman sa Senado ang mga paghahanda kahapon kanina nga inabanggit sa 20th araw nabanggit ni presiding officer na bukas ay si Attorney Michael Poa naman sa 21st araw ng paglilitis. Nagsisimula po ang kanilang oras. Ayan, okay, sige. Andito na din para naman sa mula naman sa Senado kung saan gastos ng Philippine Army sa Youth Leadership Summit hindi lalampas sa 500,000 piso ayon kay Colonel Manaros Boransing II. Para sa detalye, alamin natin kay Ninfa Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
0: Ninfa.
2: Yes, Nords, dito nga sa interjection ng mga senator judges, kabilang sa mga natalakay ni sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, yung halaga ng gastusin para dun sa 8 Leadership Summit o YLS na isinagawa noong 2023. Sa pagtatanong yan, dun sa witness nga natin kanina na si AFP Colonel Manaros Boransing II. Ayon kay Boransing, naglaan ng Philippine Army ng humigit kumulang 30,000 pesos bawat YLS activity. Bagamat may ilang gawain na umaabot ng 60,000 anya gaya nung yung summit dun sa Lanao del Sur. Sa estimation ng opisyal, hindi lalampas sa 500,000 pesos ang kabuuang gastos ng Army para sa 8 YLS. Samantala, sinabi ni Boransing na ang mga local government units o LGU ang karaniwang sumasagot ng pagkain, t-shirts at ilang team building activities para sa mga kabataang participant ng summit. Ng DepEd naman anya ay nakikipag-coordinate, nagpapagamit ng ilang pasilidad at nagbibigay ng subject matter experts bagamat hindi masabi ni Boransing kung magkano yung gastusin ng ahensya para dito. Kaugnay nito, kwestiyon ni Senator Judge Bam ang 15 million pesos na gastusin para sa pagkuha ng impormasyon at surveillance kaugnay ng event. Lalo na at doon sa testimonya na hindi aabot sa 500,000 pesos nga yung gastusin ng Army para dito sa sinasabing 8 YLS. Tinanong ni Aquino si Boransing kung ano yung reaksyon dito sa sinasabi ngang 15 million pesos daw yung nagastos. Pero tumanggi na si Boransing dahil siya ay aktibong AFP officer na magbigay ng personal na opinion dahil patuloy pa nga niya yung impeachment trial at hindi pa pinal yung decision ng Commission on Audit naman patungkol doon naman sa kanilang Audit Observation Memorandum o AOM. Ayon kay Boransing, hindi niya rin alam kung may pondo ang DepEd para sa mga naturang aktibidad at nalaman na lamang niya yung halaga dun sa naging house hearing nga noong October 17, 2024. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Colonel Boransing.
3: Colonel, magkano po yung event? Yung YLS?
4: Sir, good afternoon, sir. I assume you're asking about how much the Army budgets for each YLS.
3: Yes.
4: It depends, sir. There is, like, for instance, per record, sir, yung sa Lanao del Sur na YLS is 60,000. Meron pong 30,000.
3: Pesos?
4: Per activity po, sir.
3: Pesos?
4: Yes, sir. Okay. It depends on the unit. Usually, it's the infantry battalion, our most tactical unit, who does the programming. So he submits a request of the activity and how many.
3: Colonel, if I may cut you lang, yung 8 na YLS na pinag-uusapan natin, magkano po yung total nun? Kahit estimate po.
4: I have the records in my cell phone, sir. But basing, I think for the Army, it's around 30,000 per activity.
3: Pesos?
4: Yes, sir.
3: So, hindi ho lalampas ng 500,000 pesos yung ginastos
4: no,
3: sa YLS?
4: No, sir. It's more for coordinations. Karamihan po, sir, is representation, ang account code niya, sir.
2: Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Owen Tulfo, iginiit nga ni Boransing na walang pondong natanggap yung 1st Infantry Tabak Division mula sa DepEd para nga dito sa 8th Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Ayon kay Boransing, sariling pondo ng Army ang ginamit para sa gastusin ng mga sundalong lumahok sa YLS. Samantala, yung ilang paaralan naman ay naglaan ng venue at subject matters. Inamin din ni Boransing na hindi niya alam na gagamitin sa COA audit at liquidation ng DepEd confidential funds yung certification na kanyang nilagdaan. Sinabi niyang

0: batasan siyang mag-issue ng certification ni Nooy Army Commander na si retired Major General Gabriel Viray, pero walang ibinigay na dahilan kung bakit ito kailangan. Nalaman din na anya niya sa congressional hearing noong 2024 na ilang infantry divisions yung naglabas din ng kahalintulad na certification sa DepEd. Samantala, nilino naman ni Boran Singh dun sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva na walang intelligence operations habang sinasagawa itong YLS at yung IEC. Ayon kay Boran Singh, ginawa ang intelligence gathering bago yung maaktibidad para tukuyin yung mga posibleng target ng recruitment ng violent extremist group. Pero iginiit niya, o iginiit din niya ang army funds at
1: maraming salamat, Nympha Asuncion. Medyo nawala lang yung ating sound sa kanyang panig. Nympha?
0: Sino? Yes, pakinggan natin yung naging bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva dun sa testigong si Colonel Boran Singh.
2: Colonel, nung hiningan po kayo ng DepEd ng certification, okay. May hiningi po ba sa inyo o meron po kayong hiningi o may alam po kayo na sinabi ano ang purpose nitong certification, bakit kailangan mag-issue ng certification?
3: Your Honor, there was no mention of the purpose of the certification, sir.
2: So when you were asked to give a certification, ano po yung nasa isip nyong gawin lang?
3: Precisely what we issued, sir, it's a certificate that the activities were conducted and the agencies in the certification did their part to make the those activities successful.
2: So ang eksaktong intention po ninyo sa pag-issue ng certification ay para lamang sabihing may activities?
3: For them, for I think we assumed that it would be used for their attendance as we issued with the other agencies involved, sir.
0: Yes, at natapos na nga ngayong araw yung pagtatanong dito kay Colonel Boran Singh at saka kay Colonel Panopio. At bukas ay nakatakda ng isa lang si Attorney Michael Foa bilang susunod nga na testigo ng prosekusyon. Inaasahan natin na idedeklara rin siya bilang hostile witness dito sa impeachment trial. At kung matatapos bukas yung pagtatanong kay Attorney Michael Foa, ay isusunod naman yung kinatawan ng Philippine Statistics Authority na si Ms. Marisa Grande. At nanghingi ng paglilinaw kanina yung defense kung ano yung magiging order ng pagpresenta kina Poe at saka kay Grande. Nilinaw ni Lead Prosecutor Luis Tro na uunahin si Attorney Michael Poe at saka isusunod nga itong si Grande. Una naman na dito ay sinabi ni Attorney ng sa parte ng prosecution, sinabi ni Attorney Robles na para mapadali din tong proseso natin, i-drain up na nga nila yung dalawang testigo na si Major General Adonis Bahaw at saka si Colonel Carlos Sangandaan. So bukas magpapatuloy yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at yan ay alas 10 pa rin ng umaga. So yan muna yung pinakahuling update mula dito sa Senado Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula Senado, maraming salamat Nympha Asuncion. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 20th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Norris Magidanao, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito ang paglilitis at the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang DHSUD o DSUD Kapihan sa radyo. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Mag 1278.
4: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
4: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
16: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
18: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, So ito na po yung mga kapi natin.
19: Maganda bang takbo?
18: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
16: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
20: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
16: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
24: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
25: Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
26: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Isang magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon sa 104.3 The Capital FM. At sa mga nanonood po, mga masugid po nating followers sa ating official Facebook page, ang @DISUDGovPH. Huwag niyo rin po kaming kalimutang i-follow sa aming pong official YouTube account, TikTok at X, or X ngayon. Dati itong Twitter yan, sa @DISUDGovPH pa rin po. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa atin pong Facebook page or kaya po ay mag-comment sa atin pong live ngayong hapon. At happy 1st of September, Director Mario.
25: Ayun,
26: sa ating lahat.
25: Bare months na. Nakita nyo na ba? Nasilayan nyo na ba ang ating...
26: Nasilayan ko na si Tito Joe. Oo, si Tito Joe, hindi Joe Damago. Alam mo yung batch na yan. But si Tito Joe Marichan, syempre, bare months na.
25: Ayan, at medyo gumaganda na ang panahon. Yes, lalo dito sa atin, sa Metro Manila. No? Sa ating mga kababayan po, dyan sa may Central Luzon at sa Northern Luzon, ay mag-ingat pa rin po tayo dahil nandiyan pa rin po yung banta ng pag-ulan, tuloy-tuloy na pag-ulan at syempre yung ating mga kababayan na binaha. At sana po tuloy-tuloy ang ating pagbangon. Nandiyan lang po ang ating gobyerno, nakaalalay sa inyo para tuloy-tuloy na yung ating mga pagbangon. Sana naman ay sa mga susunod na araw ay masilayan na rin ang haring araw diyan sa ating mga kababayan diyan sa Central at Northern Luzon. At alinsunod nga po sa Proclamation number 1006 dated September 3, 2025, kahapon po ay National Heroes Day, kung kaya't sarado po ang aming mga opisina. Subalit sa linggo po na ito, ang aming mga opisina dito sa Central Office sa Quezon City at siyempre yung ating mga regional offices sa 17 regions, ano, ay bukas na muli mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, mula Martes, ngayon pong araw, hanggang sa Webes. At sa Biyernes naman po ay mayroon tayong mga skeleton workforce mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
26: Yan, at pinapaalalahanan din po namin muli ang lahat po ng mga homeowners associations na dati pong nakarehistro sa SEC or Securities and Exchange Commission or kaya naman po ay sa Home Insurance Guarantee Corporation, kinakailangan nyo po muling mag-register sa tanggapan po ng DSUD. Ang deadline po ng nasabing re-registration ay sa December 18, 2026 po. Kaugnay po nito ay suspendido po muna ang deadline. No? Deadline lang po ang ating sinususpinde para po sa pagbabago or pag-amenda ng inyong mga bylaws, no? Nauna po namin itong ibinalita last week at maging sa amin pong official Facebook page para po sa mga karagdagang klarifikasyon, no? Katulad Director Mario, mabilis lang babanggit ko. Yung mga nakapagpasa na nasa mga regional offices na ay tuloy po nating ipoproseso ang mga aplikasyon ninyo. At yung pong mga naghahanda na, nairaos na yung core pag-conduct ng GA, na i-print na, nakapagpaserox na ng mga requirements, maaari naman po kayong tumungo sa mga regional offices at kayo po ay kanila pa rin aasikasuhin, no? Kaya po, mag-antabay lamang po kayo sa ilang pang karagdagang impormasyon. Subalit na is din namin linawin na hindi po natin sinususpinde, Director Mario, yung aplikasyon or implementasyon ng nasa IRR ng 2024. Ang pansamantala pong itinigil ay yung pong, or sinuspinde yung pag-amenda doon sa mga hindi pa po nakapagsimula.
25: Correct. Meron po kaming posting dyan, yes, sa ating Facebook page para makita ninyo yung kabuuan ng detalye, okay, ng naikwento ni Attorney Tin. Ano? Ngayong hapon, Attorney Tin, ay simulan na natin ang pagbabahagi, yes, ng mga magagandang balita sa nagdaang mga linggo dito nga sa ating departamento. Ano? Mahigit sa 70 o I think 240 na residente ng Barangay Fortune, Marikina City ang nakatanggap ng kanilang kanilang mga transfer certificates of titles. Ito na yung actual na titulo ng lupa, ano, mula sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program sa ilalim po yan ng Social Housing Finance Corporation. At upang balikan at mapanood natin yung araw na yon, ano, meron po tayong inihandang video.
0: Matapos ang halos tatlong dekada, makakatulog na ng mahimbing ang mga miyembro ng tatlong homeowners association mula sa Barangay Fortune, Marikina City nang matanggap ang kanilang mga transfer certificate of titles mula sa Enhanced Community Mortgage Program or ECMP. Ito ay isang modality sa ilalim na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakapanayam namin ang ilan sa kanila. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
1: Sobrang excited po ako na mahahawakan ko na yung titulo. Sa pag-araw-araw pa nga lang po namin, nagbibilang na po ako, ay awarding na namin. Sobra kaming blessed doon dahil napakahalaga po yun. Dahil sa ganun po, kahit mangungupahan ka po sa ngayon, wala kang makakakita, hindi mo makita yung ganung kababang halaga na 500 pesos lang halaga na yun. Sana bigyan po natin halaga kung ano po yung programa na ibinibigay dahil ito po ay para sa atin, para sa ating pamilya.
2: Hindi ko malaman kung saan kami lilipat, kung saan kami titira. Babayad na naman, paalisin kami, masaya na kami, wala nang problema, tuwan-tuwan na ang misis ko, wala na kami iisipin. Masaya naman kami po, natulungan kami ng gobyerno.
3: Lubos po akong papasalamat mula sa Panginoon at nangyari ang aming pinakaamay na panahon. Ito'y lumamasami na yung lupa at ang magpapatuloy ay yung titulo. Ngunit,
5: maraming salamat. Maraming salamat po, BBS!
25: Ayan, Attorney Tin, ano, kabilang nga po dun sa mga nakatanggap ng titulo ng lupa ay 28 miyembro ng Solid Santan Homeowners Association Inc., 34 naman mula sa Samahang Pinagkaisang Maralita ng Santan Hoa Inc. Mm-hmm. At 7 miyembro ng Juancho Pacheco Hoa Inc.
26: Yan, at para nga po sa mga benepisyaryo, nakita naman po natin sa ating napanood na video, no, yung kanilang nag-uumapaw na kagalakan. Lalo yung kay Lolo, natutuwa ko kasi parang talagang sign of relief, no? Or sigh of relief yung natanggap nilang kasiguraduhan, no? Correct. Bilang may edad na, syempre, mahirap talaga, sa, lalo sa panahunan ngayon na bumabagyo, may pag-ulan, no? Kung wala kang sarili mong bahay na masisilungan ay talagang malaking pasakit yun, malaking worry yun para sa mga may edad na. So, sa inyo po na nabiyayaan ng nasabing mga titulo ay talagang yung pag-asa po na naipadala ng programang ito, no, lalo't marami na nga na dumaan sa mga pagsubok kasi yung barangay, at least itong barangay fortune no? Ay talagang fortunate sila.
25: Oo, fortunate ang mga taga barangay fortune.
26: Nabuhay yung tunay na diwa ng kanilang pangalan.
25: Oo, at napansin natin din, Attorney Tina, no, yung mga karamihan ng mga beneficiary nitong event na ito, ano, ay senior citizen. At tulad nga si Lolo tsaka si Nanay Mercedes, na tama si Nanay Mercedes sa pagsasabi na pahalagahan natin yung bigay na ganitong pag-award ng ating gobyerno, kahit kakonti yan, pero sa dami po, halos linggo-linggo tayong nagkakaroon ng awarding ng iba-iba. Minsan titulo, minsan naman ay yung certificate of entitlements ng muna bago tumuloy yan sa pagbibigay ng titulo. No? Pero sa dami po ng ating mga ECMPs ngayon, I think 47 na yung
26: mga projects.
25: Yes,
26: na?
25: 47 sites na yung approved ng ating SHAPC. So ang kabuuang beneficiary niya ay 8,000 mahigit na pamilya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
26: Kaya kumbaga at least po tayo ay unti-unti no, meron tayong nare-reach out ng mga communities, mga families. To hopefully talagang patuloy pa itong dumami, no,
25: sa mga at mababa, susunod. Sabi ni Nanay Mercedes, 500.
26: Oo nga, eh, sabi 500 ko
25: pesos, parang pang-load lang 'yun.
26: Ah, load mo ba yun? Ako isang million eh. Yung kinain ko kagabi, parang gano'n yung words. So sa kanila talaga, medyo malaki, no?
25: Medyo, ano yung steak ba yan?
26: Complete siya, Director Mario.
25: Ah, complete na. Okay.
26: Kasi holiday. May dapat i-enjoy natin
25: so,
26: ng holiday.
25: So nag-tinrate mo yung sarili mo.
26: I celebrated National Heroes Day.
25: May soup hanggang dessert yan. Oo,
26: hanggang dessert yan. So dahil nga po dyan, no, kinilala nga ang Department of Human Settlements and Urban Development bilang key national government partner. Ito na Director Mario.
25: Ayan, isang modality naman.
26: Modality rin ito. Kasi sa may Mandawi City nga po, no, kung inyo natatandaan, ay naibalita na rin po namin dito sa Kapihan yung pagbibigay naman ng ligtas, abot kaya at innovative na housing solutions, no? Yan po yung ating, dito yung modular.
25: MSU, yung mga modular shelter units,
26: no? Dahil nga po sa nangyaring lindol dun sa lugar na yon ay yun po yung agaran na provide na. Dahil medyo matagal pagka talagang regular construction ng pabahay. So ito parang Lego type na unti-unting binubuo at natutuwa tayo na talaga na-appreciate ito ng bayan ng Mandawi.
25: Oo, sa ginanap nga na State of the City address ni Mayor Jonky Uwano ay binigyang pasasalamat ang mga naging development sa Bayanihan Village diyan sa may Barangay Gizo sa may Mandawi City nga yan po. Ano? Bukod nga sa pagtayo ng mga modular shelter units, ay meron din yan, Attorney Tin, mga inilaan.
26: Mga facilities,
25: diba? Yes, may facility na parang TESDA training center, mayroon daycare, yan. Yes. Oo.
26: I think may health, parang health center pa rin doon.
25: Parang komunidad na rin siya.
26: Oo. At ang yun nga po ay naging posible itong isang munting komunidad na ito, no, sa pagtutulungan ng Mandawi City Government, ng Department of Human Settlements and Urban Development, at syempre yung mga kaugnay na ahensya like DOH for the health center,
25: yes,
26: TESDA of course.
25: TESDA, DSWD.
26: DSWD nandyan din, no? At iba pang mga sangay ng pamahalaan na talaga pong aktibo pong tumulong upang maging realidad itong ating pag-agapay sa ating mga kababayan na nasalanta po dyan sa may bandang Cebu.
25: Yeah, no? Parami ng parami ang mga LGU na ganyan at kinikilala kung gaano kalaki kalaking bagay yung pagdideploy ng ating Department of Human Settlements and Urban Development sa pamumuno ni Secretary Jose Ramon Aliling ng mga MSUs,
26: yes.
25: Itong mga modular shelter units na ito o yung pagtatayo ng mga bayanihan village sa mga disaster stricken areas, ano, nagbibigay po yan ng hindi lamang ligtas na pansamantalang tirahan sa ating mga kababayan, kundi yung hindi na, yung kasiguruhan na talagang may pagkatapos niyan ay nandiyan, pagkatapos ng disaster ay nandiyan diyan yung gobyerno, yes, yung iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nararamdaman ng ating mga kababayan.
26: Mm-mm. At of course nandiyan din, no, malaking bagay din ang ating DSHUD Regional Office, no, Region 7 sa pamumuno ni Director Mark Anthony Lindugan, no, para patuloy ngang suportahan ng mga housing initiatives dyan po sa may Central Visayas, no, particular nga po itong mga modular housing technologies. Kaya nga po ang Mandaue City Government ay patuloy sa pagpapalawak ng iba't ibang klaseng programang pabahay sa kanilang lungsod, alinsunod nga po sa ating Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
25: Yan, ang deployment po at ang deployment ng MSUs at saka pagtatayo ng mga bayanihan villages ay isa sa mga modality,
26: yes,
25: na inintroduce sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, upang mas maraming pamilyang Pilipino ang matulungan ng, yes, ating pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan sa pabahay.
26: Correct.
25: Kaya wag muna po kayong bibitiw at, yes, magbabalik pa ang DSHUD Kapihan sa radyo.
4: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information,
10: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. DSHUD. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Nandito pa rin po kayo sa DSHUD Kapihan sa Radyo, ating naibahagi nung nakaraang linggo ang naging awarding ng DSHUD at Social Housing Finance Corporation ng mga cheque pambili ng lupang kinatitirikan ng tatlong komunidad sa Maynaga City. Ano? Pakinggan natin ang mga kwento ng mga dating nangarap At ngayon unti-unti nang naisasakatuparan ang pagkakaroon ng sariling tahanan.

0: Ako po si Arthur Matos, 3 taon na bilang barangay captain ng Barangay Mabulo.
1: Ako po si Mrs. Marisa Garcia Ramirez. Ako po yung bagong elect na presidente ng Mabulo Village Homeowner Association Incorporated Phase 2.
2: Nilo Soltis Villaflor, presidente ho ng St. Joseph Homeowners Association Incorporated.
3: I'm Miss Rowena Gonzalez Banyas. I'm the president of Mabulo Village Homeowners Association Incorporated.
0: Sa ngayon ay marami kaming ginagawa dito sa barangay, lalo na yung mga tao na walang titirahan. Kaya po nagpuporsige yung sa ating mga kabarangay na magkaroon ng bahay at titirahan na para sa kanila.
1: Ang unang members namin po noon is 29 lang, pero we're now po nasa 133 members na po ang phase 2 ngayon.
2: Ang nangyari ho, bumuho kami ng organisasyon, dumulog kami sa lokal na gobyerno ng Naga para tulungan kami bilhin ang lupa for expropriation proceeding. May magandang balita, doon nga, may magpipinance daw. Kayo na ho siguro, yung shops eh, umapply kami.
3: Kasi isa lang ang minimiti namin pare-pareho, ang masarili or mapa sa amin ang lupa na kinatatayuan ng aming mga kabahayan.
0: Ang mahalaga po yan dahil talaga pandati nahihirapan ang Mabulo Village sa Homeowners Association kakuha ng pakitirahan, lalo na yung lupa na para sa kanilang bahay. Kaya po, mahalagang mahalaga po itong programang ito.
1: Yung mixed emotion ba? Yung parang yung mindset ng bawat isa na ito na, this is it na nga, na parang yung programa patuloy-tuloy na umusad hanggang sa ngayon po. Na ito turnover, i-award na sa amin po ng CFC, CMP, at ng DSUD po. Na dito na kami mag-start na wala na kaming worries, na anytime pwede kaming paalisin, anytime pwede kaming i-relocate kung saan-saan. Kumbaga ang lupa, talagang mapapasa amin na.
2: Ang hirap naman ho kasi na habang nakahiga kayo, iniisip nyo yung kung kailan naman kayo dadala, papadala ng demand letter. Kaya ipinurso namin na matulungan sa awa ng Diyos po na approve daw yung application namin.
0: Talagang maganda yan sa mababang halaga. Magkakaroon na silang matitirahan kasi magiging peaceful mind na sila pag nasa kanila na ang tinatawag natin award na lupa. Kaya salamat sa Social Housing Finance Corporation.
3: Actually, ho, talaga, din ako naiyak kanina kasi hindi ko talaga inasahan na mangyayari. Napakalaking tulong kong naganap dito ay sa tulong ng social housing nila Sevilla. Alas, hindi na po sila matulog kasi sila po ay hindi nagpabaya sa aming lahat.
1: Yung appreciation ng mga effort nila, pagod, pasensya lalo na sa mga members. Kahit pahinga na nila, dito pa rin sila para matuloy lang ang lahat ng mga kapatid. Yes po, mga taga Shepsi.
4: Pausap ko lang?
1: Halos nga hindi. Kasi hindi pa 25. Yes po. Ganun yung ano nila, commitment nila sa trabaho para ibalik sa tao.
2: Yun ho, malaking pasasalamat ko ho sa Shepsi. Malaking pasasalamat namin. Magtulungan lang tayo, magkikooperasyon lang kayo. Siyempre, laging pasalamat din natin kay Presidente Marcos dahil dun sa 48.
3: Sa ating minamahal na Pangulo ng ating bansa, President Ferdinand Marcos Jr., ang aming asosasyon, Mabulo Village Homeowners Association Incorporated, ay taos puso na nagpapasalamat.
1: President, thank you so much sa 4PH. Maraming salamat po. Kulang man ang salamat na sabihin namin po sa inyo, pero po, God na lang po ang magbibigay sa inyo ng reward po. Ito na yung project na sinasabi nating magpatatak sa taong bayan. Na yung pabahay kasi, pag-aari ng lupa, isa yun sa ini-aim na mga tao, lalo na kagaya naming walang sarili. Sinapuso nila bilang Pangulo ng Bansa, binigyan niya ng pinaka-importansya, yung pinaka-mababa. Hindi na kayo mag-worry, yung peace of mind nyo, may bahay na kayo, may lupa na kayo, at nagiging happy living na kayo dyan. Thank you so much.
5: Ha?
4: Ayan, napakaganda ng mga testimonials, yes, ng ating mga beneficiaries dyan naman sa tatlong Homeowners Association, yes, din sa may Naga City. Yan ay kinabibilangan ng Mabolo Village Homeowners Association Inc., Phases 1 at 2, at ang St. Joseph Howa Inc. Ano? Yan po ay nabigyan din ng assistance ng ating SHAPSI, mm-hmm, sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program. Ano? So binigyan 400 pamilya, amen, po yan, ano, mm-hmm, sa tatlong samahan na yan.
5: Oo nga, talagang ang ganda din ng yung sharing, no? Parang testimony. Oo, talaga, no?
4: Testimonial nila.
5: Yung din natutuwa ko kay mother doon, sabi niya, no worries, no na worries daw siya.
4: So, happy living na.
5: Oh, happy. Kaya naalala ko tuloy, don't worry, na be happy. Yung team song ngayon siguro ng mga taga-Naga dyan sa Mabolo.
4: Yung sinabi ng village, isang tatay, diba, na ang hirap matulog.
5: Yung kakaba-kaba sila.
4: Oo, diba? Na iniisip mo kung kailan darating yung demand letter daw. Demand letter ang dumadating, no, sa kanila. So siguro galing doon sa may privately owned siguro, yes, yung lupang kinatitirikan.
5: Ko, no? Kasi talagang syempre, siguro sa katagalan ng panahon, kinailangan na rin ng may-ari yung kanyang property. Lupa, pero ito na nga, hindi na nahirapan yung may-ari na mangolekta kasi binayaran na yun, no, ng SHAPSI, at yung mga tao naman ay magbabayad na lang diretso kay SHAPSI, no, para sa kanilang amortization doon sa lupang kanilang-kanila na.
4: Yes, yan. Sa mga susunod na panahon ay titulo na yan, kasunod yan. Tama. Basta magbayad po tayo ng tama, ng tama sa oras ay katulad nung unang naipalabas natin, mm-hmm, kanina lamang diyan sa may san ba yung ano kanina, ECMP sa Marikina, ay titulo naman ang i-award sa inyo. Oo, bukod ngayon cheque paggaling sa SHAPSI
5: para mabili na nila, no, yung mga yung lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan. Nakita mo, Director Mar, mga buo na talaga yung mga bahay nila.
4: Oh, meron
5: na
4: parang tatlong na, no? Tatlong palapag at may sariling basketball court.
5: Correct. Oo. So isang buong community na talaga, kaya talagang itong ating ECMP ay malaki ang naidudulot, mm, na kasiguruhan, kagalakan sa ating mga kababayan.
4: Oo, at syempre, yung bukang bibig ng ating mga, mm, beneficiary kanina, yung kapanatagan.
5: Tama.
4: Yung siguridad, mm-hmm, yung security of tenure, na yun nga, na matutulog sila na mahimbing, walang naiisip na pangamba na bukas ay baka itataboy sila, paalisin sila sa bahay.
5: Sa labas, no? Hindi yun na nila yun ma-experience.
4: Hindi,
5: no,
4: na ngayon. Oo.
5: Yes, at katulad din po yan ng halos 80 naman na pamilya mula sa Mindoro na nakatanggap din po ng seguridad sa paninirahan sa ilalim pa rin na expanded pabansang pabahay para sa Pilipino 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, ayan, I think meron
4: Mindoro
5: tayo
4: naman,
5: ilang,
4: ano,
5: mga litrato na ipapakita ba para sa nasabing event. Mm. Ayan, sa may Kalapan pala ito, Director Mario, no? Kung saan 80 pamilya nga po ang nakatanggap ng kanilang titulo, no? Para sa mga lupang kanilang kinatitirikan noong Agosto 20 naman ito.
4: Yan, kabilang sa mga bagong titulado, mm-hmm, ang mga miyembro ng Suki Sunrise Village Howa, mm-hmm, Inc., Sunrise Howa Inc., Macario Adriatico Village Howa Inc. Phases 1 and 2, at ang nagkakaisang mamamayang naninirahan sa Dulong Ilaya Howa. Yan po ya sa Kalapan, ano?
5: Sa Kalapan Mindoro.
4: Ano? Ayan. So, ayun po, tulad ng aming nababanggit, ay tuloy-tuloy po talaga, mm-hmm, yung pag-arangkada ng ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Yung, mm-hmm, iba't ibang modality po sa ilalim ng expanded 4PH ay tuloy-tuloy, ano?
5: Yan, meron pa tayong isa noon namang August 18, no? Ang SHAPSI Zamboanga Branch in partnership with the DSUD, dyan po sa Region 9, Zamboanga City Government, at the Confederation of Zamboanga City Homeowners Association Inc. ay nagkaroon naman po ng isang, ito, ang ganda ng title, One Way, Hoan. Juan Way,
4: yan,
5: the road, ano,
4: parang
5: play of
4: sa inyo,
5: words,
4: mga Juana at
5: Juans and Juanas dyan sa Zamboanga, the road to HOA compliance under the 2024 revised IRR of RA 9904 dyan po sa may Barangay Tetuan.
4: Yan po ay isang orientation workshop, ano, mm-hmm, na naglalayon na gabayan ng mga CMP communities o ito po yung mga registered na siguro, no? Registered na community mortgage program sites dyan sa ating SIAPSE na palakasin ang local governance at pag-comply sa mga updated regulations.
5: Oo, nagkaroon din po no ng ceremonial awarding ng 23 land titles para naman sa mga member beneficiaries mula sa CIUPD HOA and St. Peter's Compound HOA.
4: Noong 19 naman, August 19 ano, nagkaroon din ng SIAPSE kasama ang Department of Labor and Employment Region 9 at ang Presidential Commission for the Urban Poor o PCOOP ng turnover ng higit sa 1.4 million community-based water refilling station sa may Bualan, Zamboanga City.
5: Wow, okay.
4: May patubig na nila, may pa
5: ano siya, refilling station. Siguro para yung income no na mag-generate will also help the community. Ito pong social enterprise ay makatutulong sa 667 pamilya na magkakaroon ng abot kaya at syempre dapat malinis, safe na
4: yun, ang
5: drinking water. Yan. At ito nga yung nabanggit, long-term income opportunities no para maging self-sustaining yung mga pangangailangan diyan sa nasabing komunidad.
4: Yung mga residente diyan sa komunidad.
5: Okay, hindi ito lang sa po Region 9.
4: Oh. Yes, hindi lang yan basta CMP yung pamimigay ng titulo COE, ayan po ya, tinitingnan din.
5: Pa.
4: Yes, livelihood. Tinitingnan din siyempre yung kalagayan ng ating mga residente, ano? Time check muna, Attorney Tin. Ay alas 3:43 ng hapon, ano? Hindi pa po dito nagtatapos ang ating kapihan ngayong hapon, kaya huwag kayong bibitiw at magbabalik pa ang Disud Kapihan sa radyo.
6: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab, World Service Sports Radio,
8: ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan,
6: pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278,
6: Sports Radio 918,
8: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
6: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information,
9: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Disud. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Kayo sa Disud Kapihan sa Radyo. Nais po naming ipabatid na ang open house para sa Crystal Peak Estates na originally po ay nakaschedule noong Sabado, no, Director Mario, ay gaganapin na po sa September 5. This coming Saturday na po iyan, no, para po sa mga nagnanais pong tumingin, no, open house ito, no, at siguro ay magkaroon ng house tour dyan po or unit tour dyan po sa nasabing 4PH project 4PH, ito, no?
4: At syempre na postpone yan dahil din sa pagbaha, pagulan, tuloy-tuloy na pagulan gaya ng nabanggit natin kanina, Attorney Tin, diyan sa may Pampanga ay tuloy-tuloy pa rin po ang babala ng pagulan, ano? So para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan na gusto sanang sumali dun sa open house,
5: open house
4: na I think yan ay in-schedule ng Pag-ibig Fund, ano? Mm-hmm. Pag-ibig Fund para sa mga members ng Pag-ibig Fund na gustong tumingin dun sa mga units dyan sa may Crystal Peak, sa may San Fernando City. Barangay Del Carmen sa San Fernando City ay ipinagpaliban po muna sa September 5. Ayan po, para dun sa mga interesado, September 5 po ngayon, ha, sa ang schedule na bago.
5: Yan po ay mula alas 8 ng umaga, no, ay naroroon po ang mga representatives from Pag-ibig Fund, Social Housing Finance Corporation at kasama na rin of course ang ating regional office ng DSU dyan sa pangunguna ni Director Richard Manila.
4: Ayan, tulad nung nakikita nyo, ano, for as low as 3,541.48 pesos monthly, ano, makakakuha kayo ng unit dyan. Siyempre, ano pa rin po yan, subject po dun sa mga requirements at qualification na na hinihingi ng Pag-ibig Fund, ano? So upang magbalik tanaw sa mga pasilidad at para makita ng ating mga kababayan na gustong sumali dun sa open house, at least may preview kayo nung kung anong itsura po ng ating Crystal Peak, ano? May video po tayo para makita ninyo kung gaano kaganda ang proyektong ito.
12: Patuloy na binibigyang pag-asa ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Marcos Jr. ang ating mga kababayan na magkaroon ng mas disenteng pamumuhay.
13: Ako si Ariane Serrano, 39 years old po. Teacher 1 po ako sa Department of Education, SDO City of San Fernando po. Before kasi, yung bahay ng tatay ko, dun kami nakatira. So it's squatters area. And then sobrang dumi kasi ng environment. Compared kasi dito kasi tahimik, malinis, and maganda yung facilities. Mas komportable po kasi kami dito. Maayos yung paligid, and safe kami kasi secured siya. Madaming security, 24/7 silang nag-route. Safe kami dito, peaceful, and maganda yung unit itself. Nung dumating kasi yung mga documents from Pag-ibig, na na-approve ako for monthly subsidy ng DSUD, from DSUD. Nakita ko yung amount niya, talagang super baba. Malaki yung naitulong sa amin. Mas abot kaya to kasi yung mangupahan ka sa labas. To our President po, kay Pangulong Bongbong Marcos, maraming salamat po at marami po kayong natulungan. Sana marami pa po yung ganito, no? Hindi lang po dito sa Pampanga, pati yung mga kalapit na provinces. Sana marami pa po yung ganito na maraming mabigyan yung mga talagang kailangan nila ng bahay.
4: Ayan, konti lang po yung naipakita doon sa ano, si doon sa project mismo at at least naipakita yung mga bagong pickleball, ano,
5: doon, court doon, no? Pickleball court doon. Very relevant, very timely yung mga facilities na nandiyan. Napakalawak, no, Director.
4: May swimming pool yan, may swimming pool. Oo, no? Katabi mismo ng ano. Yes, katabi mismo ng multipurpose hall nila.
5: Yung swimming pool.
4: Yes,
5: so talagang pinapaganda po, pinapag-inam po ng pamahalaan ng ating mga pambansang pabahay, no? Kumbaga socialized housing project po ito.
4: Yan na yung mga itsura ng socialized housing ngayon sa ilalim
5: talagang,
4: ng
5: kumbaga sa mababang halaga, sa abot-kayang halaga. Hindi naman mababa po talaga siguro ito sa iba, no? But ito ay at least abot-kaya po para sa mga minimum wage.
4: Oo, tulad nung si ma'am, teacher. Ano, si teacher, na mas mababa pa raw kaysa sa mangupahan.
5: Kasi ang minimum yata at talaga,
4: at nasabi niya, nangungupahan siya sa isang informal settlement. Oo.
5: Ito, at least makikita mo yung kaibahan ng kapaligiran niya at mga facilities nga na available para sa kanyang pamilya. Pamilya,
4: at
5: no?
4: Siyempre, yung security, tingitan mo na pinakita yun. May CCTV pa, no? 24 hour yung security. So para po sa ating mga kababayan na nagnanais mag-apply, lalo dyan sa ano, Crystal Peak. Ano, at sa ibang proyekto ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program, mayroon kaming inihandang gabay para sa inyo. Panoorin po natin ito.
14: Gusto mo ba na magkabahay? Mas pinadali na ang pagkakaroon ng sariling tahanan sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ikaw ay Pag-ibig member na may minimum 12 months contribution, magtungo lang sa pagibigfundservices.com/magpalista na sa 4PH. maaari kang pumili ng lugar kung saan mo gusto mag-abay ng pabahay. Kapag may napili ka na, pindutin lamang ang magpalista na para makita ang kumpletong detalye katulad ng laki ng property at kung gaano kalaki ang magiging buwan ng hulog. I-click muli ang magpalista na para sagutan ng online expanded 4PH sign-up form at siguraduhin tama at kumpleto ang mga detalye. Huwag din kalimutan basahin ang Pag-ibig Data Privacy Statement. Kapag naunawaan mo na, i-check ang kahon ng pagsang-ayon at maaari mo nang isumite ito. Makakatanggap ka ng tracking number na magagamit mo sa pag-check ng status ng application. May matatanggap ka rin SMS mula sa Pag-ibig Fund para sa mga susunod na hakbang papalapit sa pinapangarap mong sariling tahanan. Kaya tara na, magpalista na! Para sa mga updates, huwag kalimutan mag-like, share at follow sa ating social media pages at lisud.gov.ph.
5: Ayan, Director Mario. Yun, nakita natin yung karugtong, no, ng mga facilities na ate. Yun, oh, talagang kaiga-igaya. Yung, alam mo ba yung salitang kaiga-igaya?
4: Hindi.
5: Lalim
4: kaiga-igaya.
5: Ba?
4: Ano yung kaiga-igaya?
5: Tagalog. Parang nakakaingan niya ba?
4: Nakaka-attract,
5: nakaka-bigay ng, kumbaga, interes sa ating mga kababayan. No? Kung ganon yung pabahay na
4: At yung lokasyon nun, yung Crystal Ito. Peak specifically, ano, nasa labas lang po yan ng NLEX exit ng San Fernando exit ng NLEX, ano, paglabas
5: accessible.
4: Po ay commercial area na. Kaya so, napakaganda.
5: Sulit na sulit yung inyong ibabayad sa lokasyon at sa itsura po ng mga units po at mga facilities na maari niyong ma-avail. So, usapin naman, Director Mario, ng pagbibigay kaalaman para sa ating mga kababayan na nagnanais bumili ng mga property. Narito po ang isang paalala mula po sa DHSUD.
15: Anak nang, ano ginagawa mo? Sese mo dito habang kapitbahay natin naglulumpasay doon.
16: Yan mo na ako. Bakit? Ano bang nangyari?
15: Nako, yung biniling rollout sa kabilang bayan.
4: Ayun, nawala.
5: Nawala si hawak
4: niya ang beat.
5: Ang ganda
4: si,
5: pa naman nung
4: intro
5: ni Kenneth.
4: Kenneth Angelo Nicolas. Ay, batiin natin si Kenneth Angelo Nicolas ng Public Assistance Division. Ano? Siguro sa susunod na episode ng kapihan natin.
5: Dahil 3:53
4: na. Oo, nagmamadali. At isang oras na naman po ang lumipas. Napakabilis, ano? Dahil sa punong-puno, hitik na hitik, lalo yung mga balitang mga good news mula sa Social Housing Finance Corporation. Shout out muna.
5: Kay Pres, Laksa.
4: Kay Pres Federico Laksa. Mm-hmm. Sir, ha?
5: At sama ko na si VP Bob kasi nakikita din natin
4: si
5: lagi
4: Bob.
5: Si VP Elsa yata, no, sila yung magkakasama.
4: Oo, laging kasama natin diyan sa mga ECMP events kung saan ay nag-award nga po tayo, ano. Mm-hmm. Sana po ay may natutunan kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon nating kapihan. Mm-hmm. Muli, ako po si Mario J. Malyari.
5: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Ito po ang yung Disud Kapihan sa radyo hanggang sa sunod na Martes.
4: Sabay-sabay tayo. Tara,
5: kape tayo,
4: usap tayo.
17: Disud Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Mas pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
21: World League Service Sports Radio.
22: Ang taginting ng FM
23: at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
25: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak na
27: serbisyo publiko.
28: Radyo Magazine 1278.
29: Sports Radio 918.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko
32: 738.
33: At Radyo Pilipinas World Service.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3
37: the AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas
41: and Capital 104.3 collab.
42: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
43: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
44: Reliable news delivered to you as it happens.
45: Para sure na wala kang mamimiss.
46: Bookmark our website at www.radyopilipinas.com.
42: @RadioPH. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/RadyoPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mas mahigpit na implementasyon ng mga polisiya at batas pantugon sa climate change ipatutupad ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magkikipag-ugnayan ng Malacañang sa Climate Change Commission para sa pagpapalawak ng awareness ng mga Pilipino sa patuloy na pagbabago ng panahon at kung paano ito matutugunan. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire

0: na mas maunawa ng publiko at ng mga ahensya ng gobyerno ang epekto ng climate change at matiyak na naipatutupad ang mga polisiya at batas na mayroong kaugnayan dito. Kabilang na dito ang no-build zones at pagpapanatiling bukas ng mga lugar na nagsisilbing daluyan o imbakan ng tubig ulan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa late inquiry sa epekto ng sunod-sunod na bagyo at habagat, isinusulong ni Senador Tito Soto. May live report si Dimfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: President Pro Tempore Vicente Soto III ang isang investigasyon ng Senado. At natinding epekto ng sunod-sunod na bagyo at habagat na tumama sa bansa nitong Agosto. Sa proposal at Resolution 6C1, hinihiling ni Soto na suriin ang kahandaan at disaster mitigation measures ng gobyerno kasama ang katatagaan at pagiging epektibo ng mga infrastructure lalo na ng mga flood control project. Ayon sa Senador, halos linggo-linggo ang bagyo at habagat na naranasan ng Pilipinas nitong Agosto na nagdulot ng malawakang pagbaha, suspension ng klase at trabaho, pagkakastranded ng mga commuter, pagsasara ng mga negosyo at pagpasok ng baha sa mga bahay. Tinataya ang apat sa 5.1 billion peso sa pinsala sa public and private infrastructure, kabilang ang pagkasira o pagguho ng mga kalsada, tulay at flood control structures. Ayon sa bukod sa infrastructure, ikinakabahala rin ni Soto ang epekto ng baha sa kalusugan. Ginit ni Soto na dapat suriin kung sapat at matibay ang mga public infrastructure sa harap ng mas matinding bagyo at habagat at tiyaking isinasaalang-alang ng mga malalaking development project ang epekto ng mga ito sa pagbaha at sa likas na yaman. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Ninfa Asuncion. AFP tila nabudol ng Department of Education ayon kay House Trial Spokesperson Sia Alonto Adyong. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinabi ng House Trial Spokesperson Sia Alonto Adyong na tila nabudol ng Department of Education ang Armed Forces of the Philippines, o AFP. Ayon kay Adyong, ginamit ang DepEd ang Routine Activity Certificate ng AFP upang i-justify ang 15.5 million pesos na confidential fund claim. Sa testimonya ni Colonel Manaros Bransing II, ang kanyang sertifikasyon noong Enero 1, 2024 ay nagtala ng 8 Youth Leadership Summits at 53 Information Education Campaign Activities na isinagawa ng 1st Infantry Tabak Division kasama ang iba pang stakeholders noong 2023. Sinabi rin ni Bransing na walang pondo mula sa DepEd ang naibaba sa kanyang division para sa mga aktibidad na iyon. Batid niya na ang dokumento ay para lamang sa pakikilahok at nalaman na lamang sa pagdinig ng Kamara noong October 2024 na ginamit pala ito ng DepEd bilang tugon sa Commission on Audit. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
5: Yung nabudol po yung AFP dahil hiningyan sila ng certification na ang paggamit nun ay i-justify nila sa COA, yung nakitang ng COA na maling pamamaraan ng paggamit ng confidential funds. Hindi lang pong AFP at hindi lang pong willing yung kanilang willingness na pati yung mga magagandang at lehitimong programa ng AFP ay gagamitin nila para sa kanilang hindi may paliwanag na paggamit ng confidential funds. Maliwanag po yun sa testimonya ngayon ni Colonel Bransing.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte, hindi raw istratehiya na gawing boring ang impeachment trial. May ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nininaw ng panig ng depensa na hindi parte ng kanilang strategiya na gawing boring ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Defense Deputy Spokesperson Justin Nicole Gular, hindi kasama sa pinag-uusapan nila na lumaylay ang paglilitis. Hindi rin ito ang dahilan kung bakit sila hindi na nagsasagawa ng cross-examination sa ilang mga testigo. Ayon kay Attorney Gular, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho kaya sana ay maging pasensyoso ang publiko. Sa hindi naman nila pag-cross-examine kay Colonel Manaros Bransing II at Colonel Magtanggol Panopio ngayong araw ng mga testigo ng prosecution, paliwanag ni Gular, wala silang nakitang issue sa mga testimonya ng mga ito, kaya hindi na nila inusisa ang dalawa bilang mga testigo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si

magandang hapon po! It's September, mga kababayan! Welcome sa panatutunan, mark in, mark out sa mga balita. Dahil ito nga, ay nagsimula na nga ang buwan ng Setyembre. Bear months na! Anandiyan na si Bear na?

0: Ito sa paratuntunang hitik sa mga balitang dapat ninyong malaman, mga balitang sumasalamin po sa ating dipuna na. Pero, kamusta ho ang gising ninyo? Oho, dahil may ano tayo ngayon, meron tayong sabi nga eh. At, ang tawag ba rito eh, health concern, oo. Dahil, yung pong paggising nyo sa umaga, makikita nyo po sa kalangitan, medyo may kalabuan po, ano? Sabi nga, hazy. Ayan, hazy. Na parang tila baga may nagsiga sa kabilang bakod, ano? Ang tawag po dyan, haze. Ayan po dumating ho, nadadamay ho ang Pilipinas dahil nagkaroon po ng wildfire dyan ho sa bahagi po ng Indonesia. Ang problema, yung direksyon ng hangin papunta rito sa atin, no? Yung ating pong nalalanghap na haze, imported po yan, mga kababayan. Oo. Kasi ano po yan, galing po ng Indonesia, yung haze na yan. Biruin nyo, makakalanghap lang tayo ng imported. Masamang hangin pa, oo. Kaya ang payo ho, ng mga otoridad, magsuot po ng N95 face mask. Sabi ni Milo namin dito, ako, yun na naman face mask. Para napanaginipan ko na yan eh. Parang nung pumutok ang Bulkang Taal noong 2020. Wala. Nagsunod-sunod na hanggang 3 taon. Kaya naman Ingat-ingat. At kung wala namang sabi nga gagawin sa labas na mahalaga, mas makabubuti po na huwag na lang pong lumabas ng bahay. Eto ha, baka familiar kayo rito sa katagang ito. Stay at home. Oo. 3 taon natin narinig yan di ba? Di ba? Kung walang gagawin, stay at home. Kaya naman, nako, eto na. Pasadaapon muna natin ang mga naglalaki ang mga balita. Ngayong araw na ito ng Tuesday. Dito sa inyong palatuntunan.
1: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Atin muna silipin ang mga naglalaki ang mga balita ngayon araw na ito ng Martes. Panunumpaan ng mga bagong promoter opisyal ng Philippine Coast Guard. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Leadership by example, binigyan din ng Commander-in-Chief. Mas maraming Pilipino makikinabang po sa zero balance billing ng pamahalaan. Department of Health nagpaalala sa publiko hinggil sa epekto ng haze. Pagsusuot ng face mask, hinikayat po ng Office of Civil Defense. UP Diliman, naglabas po ng health advisory kaugnay nga po nitong haze na ito. 56 na barko ng People's Liberation Army Navy ng China namataan po sa West Philippine Sea sa buong buwan ng Agosto. Paniningilan toll fee ng North Luzon Expressway o NLEX sa kabila po na naranasan matinding pagbaha, kinwestiyon ho ng isang mambabatas. At level ho ng tubig sa Laguna, di ba, ay lumapas na sa critical level dahil sa patuloy na pag-ulan.
1: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: 17 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Oo. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR, Environmental Management Bureau, National Capital Region, nakapagtala po ng kung tawagin nga ho nila unhealthy na air quality. Ibig sabihin, marumi po ang hangin sa Metro Manila. Kaugnay po nito, ang Department of Health nga po ay may paalala sa publiko kaugnay nitong haze na ito. Itong haze na nararanasan natin ay imported ho mula sa Indonesia. Ayan. O, tapos ay samahan pa yan ng pollution na meron tayo dito sa Metro Manila. Eh, sa dami po ng mga sasakyan dito eh. Eh, dami mo pa yung mga kakarag-karag ng mga sasakyan. Oo. O, na ang itim na mga usok. Di ba? O, tapos eh, makakasabay ka pa ng nagyoyosis sa tabi mo. O, di lalo ka na naloko na. Naloko ka na. Ah, di ba? Makasama po natin ang program manager ng Environmental Health, Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health, si Dr. Clarito Cairo. Dr. Cairo, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan. Medyo ayusin lang natin audio ni sir. Mukhang hindi naririnig. Naka-mute yata si sir. O, naka-mute tayo. Oo. Sir? Naririnig niyo po ako? Oh, yun. Medyo walang audio si sir, ano? O, di, babalikan natin. Pabalikan natin si sir. Oo. Dun sa kanyang audio. Ayan. Eh, nabanggit ko nga na yung tungkol nga rito sa haze na ito. Kanina ho, nagpalabas ho ng paalala sa programang Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa pamamagitan po ni Assistant Secretary Rafi Alejandro. Ha? Pinalalahanan po niya ang publiko na kumari po yung N95 na face mask ang isuot kapag lalabas po ng bahay. Dahil mas makapal daw ho ito. Oo. Para sabi nga eh, mas masala yung hangin na mafi-filter nito. Oo. Kumpara daw dun sa mga ordinaryong face mask. Pero any face mask siguro will do. Pero tanong na rin natin sa DOH, no? Kung ano ba kung talaga bang kumbaga eh, sa mga ganitong klase ng phenomena, yung N95, well, sa quality naman ng N95, no? Sabi nga talagang mas masasala niya, no? Sabi nga eh kalidad ng hangin. Pero kung yung ordinary face mask, pwede kaya? O yan, mamaya itatanong natin yan. Pero bago ho yan, habang iniintay natin si Dr. Cairo, mga kababayan, alamin muna natin ang abiso na ito mula sa UP. Diliman!
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Dahil lang UP Diliman po naglabas ng health advisory kaugnay nga po dito sa nararanasan nating haze. Ang detalye niya ni atin ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
2: Nagpaalala ang University of the Philippines, Diliman, sa mga estudyante, guro at kawan nito na magsuot ng well-fitting face mask lalo na kapag buhay-biyahe o nasa labas. Naglabas ng abiso ang universidad dahil sa mahinang kalidad ng hangin dulot ng haze mula sa mga wildfires sa Indonesia. Ayon sa Office of the Chancellor, inaasahang magpapatuloy ang mahinang air quality sa Quezon City at National Capital Region sa mga susunod na araw. Pinapayuan din ang mga may pre-existing respiratory o cardiovascular conditions na bawasan ang outdoor activities at matinding physical activities. Hinimok ng UP Diliman ang komunidad na regular na subaybayan ang air quality index at local news para sa mga updates sa kondisyon ng hangin. Ang health precaution ay mananatili habang nagpapatuloy ang poor air conditions. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Balikan na natin si Dr. Clarito Cairo, ang program manager po ng Environmental Health, Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Dr. Cairo, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po muli.
3: Yes, magandang hapon, sir, at sa inyong mga tagapakinig.
0: Salamat po, doktor, sa inyo pong oras at pagkakataon po na makapagpaliwanag sa ating mga kababayan. Una po sa lahat, ano po bang pinagkaiba nitong haze na nanggaling sa wildfire dyan sa Indonesia kumpara doon sa mga, alam na natin, yung bag, smog, yung fog, ano ho? Eh yung smog, alam naman natin, pinaghalong smoke at fog. Yung bag, volcanic fog, parang ganun, ano? Pwede niyo po bang paki-elaborate sa amin ito, Doctor?
3: Sige, isa-isa natin, no? So magsimula po tayo sa fog o yung hamog, yan po yung tinatawag na ulap sa lupa. Hindi po masama ang hamog. Kasi kadalasan sa early morning, sa madaling araw, common po yun sa mga bulubundukin. Yan po yung mga water droplets, no? Pero pag pinagsama-sama po sila, akala mo yung usok din siya, di ba? Tapos lumalabo yung ano natin, yung paligid. Pero ano po yun, mga water droplets na tinatawag, hamog o yung ulap sa lupa. And then wala po siyang pollution. And yung sumunod po yung smog. Sabi nyo nga, yung smoke tsaka fog, yan po yung usok naman na may pollution. May mga harmful gas sa po yan o tinatawag nating air pollutants. So, yan po yung masama kasi madalas nga dito sa EDSA.
0: Yes. No?
3: Andyan po tuwing umaga, yung mga usok ng sasakyan, humahalo po sa hamog. So, yan po yung masama din sa ating mga, let's say, nagmo-motorsiklo na hindi po naka protective gear, no?
0: Yes.
3: Sa kanilang ilong. And then yung pangatlo po yung tinatawag na haze. Ito nga ho, madalas sa mga nasusunog na forest or gubat, tumatagal po ng days to weeks, depende po sa forest na nasusunog. At madalas nga po yung maduming usok din na tinatawag, no? May tinatawag po yung particulate matter at madalas nga po yung 2.5 micrometers. So, ano nga ba ibig sabihin ng 2.5 micrometers? Yung isang ano ng buhok, strand ng buhok, no? Pinakamanipis na strand ng buhok or hibla ay nasa 50 to 70 microns. Yung pinakapinong buhangin, isang buhangin, nasa 90 microns. So nakikita po natin 'yon, no, yung isang hibla ng buhok, isang pinakapinong buhangin. Tapos yung tinatawag na amag, yung mold, yung dust, yung pollen, halos hindi na po natin makita, pero yung madaming amag, usually po yung pagkatapos ng tag-ulan, yung madaming molds, nasa ano po 'yan, 10 microns or micrometer. And ang pinaka nakakatakot nga po yung hindi nakikita, yung 2.5 microns. Yan po yung mga particles na madalas po galing sa mga nasusunog. No? At madalas nga yung haze. Yan po yung tumatagal ng days to weeks. Noong April, we have this sanitary landfill sa Navotas. Nagkaroon din po tayo ng haze noon. At mas delikado po yun dahil may mga basura.
0: Correct.
3: Na kasama yun. Samantalang ito, forest lang po ito, ha, itong sa Indonesia. And ganun pa man, kailangan pa din po tayo mag-ingat sa haze. And yung last po, yung vag, yung usok singaw mula po sa vulkan. So, yun po yung usok na nanggagaling sa vulkan. And may kasama din po siyang harmful gas like sulfur dioxide.
0: Dok, gaano ka peligroso na makalanghap ng nitong tinatawag na haze, lalo na itong haze na ito hindi naman nanggaling dito sa atin. Ito ay imported mula sa ibang bansa, galing sa Indonesia. Ano ho?
3: Yes po. Kadalasan talaga may nasusunog na forest diyan sa Indonesia, no? At napupunta lang sa Malaysia, sa Singapore, bihira po sa atin sa Pilipinas. Pero dahil nga po sa wind trajectory, yung direction po ng hangin,
0: apo,
3: mula doon sa Kamintang, yung po sa probinsya ng Indonesia kung saan nasusunog yung forest. Ito ko nagkakamali, no? Kamintang yata ang pangalan nun.
0: Yes po.
3: Yung hangin, napunta naman sa Pilipinas, sa Luzon, saka Metro Manila. So, sa ngayon, ito po yung apektado. At ang air quality index ng Metro Manila at Karatig Bayan ay nasa very unhealthy tsaka acutely unhealthy na tinatawag.
0: Yun. Pero at ang payo ng DOH pati ng OCD, Office of Civil Defense, at mga kababayan, no, na dahil nga ang kategorya ng ating hangin, ng kalidad ng hangin ay poor, ibig sabihin marumi ang hangin, pinapayuhan ng lahat na magsuot ng face mask. Pero may particular na face mask na binigay na pinayo ang OCD at ang DOH ang sabi N95. Ano po bang sabi nga pinagkaiba nito doon sa mga ordinaryong face mask na sinusuot natin tatlong taon natin sinuot dahil sa pandemya naman. Mm-hmm.
3: Yung N95 talagang napoprotektahan tayo sa PM2.5 microns. Yung sinasabi ko nga no, yung the usual na face mask napoprotekta lang tayo sa hanggang 10 microns, yung dust, pollen, di ba, molds.
0: Yes.
3: Even yung sa hibla ng buhok, kaya malaki yun eh. Pero yung 2.5, hindi po kayang protektahan ng the usual mask. Pero kung dodoblin natin, dahil wala nga po tayong N95 mask, pwede na din po siya makatulong kaysa wala.
0: So, gaano ka delikado na makalanghap ng haze, doktor, sa mga panahong ito?
3: Nako, may mga tinatawag po tayong vulnerable population.
0: Yes.
3: Hindi po lahat ng taong na-expose sa haze or sa PM2.5 ay sabi nating magkakasakit, no? Or pwedeng maapekto ng kalusugan. So yung mga bata ho, no? Tapos yung mga sanggol, lalo po yung mga pinapaaraw tuwing umaga, hindi po muna gagawin yun, ha? Kasi nga, dapat
0: sunlight
3: exposure. Bawal po ngayon yun. Tapos yung ating mga senior citizens, may mga comorbidities po kasi yun, madalas sakit sa puso, sakit sa baga. Yung mga may sakit na tuberculosis, lalong mapapasama, no? Yung kanilang sakit pag na-expose sa haze. And then yung ating mga buntis, siyempre, ayaw natin ma-expose yung ating nasa sinapupunan sa masamang epekto ng haze. And yung ating iba pang sabi nating matagal nang may sakit sa puso at sa baga. Yun po.
0: Ayan. Ay, dahil dito, Doc, halimbawa, dun sa event na wala kang dalang face mask, or nakalimutan mo, or wala ka rin mabilan, ano kaya ang pwedeng maipayo natin sa ating mga kababayan na para at least meron silang pananggalap? Yung panyo po ba pwede yun na binalumbon?
3: Pwede na po yung panyo. Kaysa wala tayong pang-cover ho sa ating bibig at ilong. So kung pwede nga ho, dalawa. No?
0: Yun. Medyo may inconvenience na sa paghinga, pero mas, kumbaga, kailangan yan ho. Pero pagka nasa indoor ka na, pwede na.
3: Tanggalin na ho.
0: Mm-mm.
3: So pag nasa loob na ng bahay, dapat isarado yung pinto at yung bintana.
0: Iyon.
3: Kasi para, pwede makapasok pa din ng haze eh. Pagbukas ang pinto at bintana.
0: Yung po bang mga air purifier, ano ba yun? Advisable po ba yun sa loob ng bahay? Lalo na sa mga open spaces, kung open yung bahay, yan ba? Hindi makapagsara dahil mainit, ano ho, yung kailangan ng ventilasyon.
3: May mga nagsasabing nakakatulong po siya na madilute yung kahit paano mabawasan yung harmful effects ng mga tinatawag nating haze pag may air purifier. Pero iba pa rin po yung ano eh, dapat hindi po makapasok yung ating haze. Pero dahil nga sa init, halimbawa mainit at kailangan mabuksan, eh okay lang din po may air purifier. Dahil kawawa naman po yung kababayan natin sa ignit. No?
0: Kaya nga po. Opo. Yung, kumbaga parang lalo na doon sa mga bahay na kailangan ng ventilasyon. Ano ho?
3: Oo.
0: So, pwede na ho siguro pansuporta. Ano po? Para kahit paano may mabawasan. Ano?
3: Mabawasan lang ho.
0: Or di kaya...
3: Yung po bang magandang balita nga ho yes, sa ating mga kababayan. No? Yung itong bagat.
0: Yes.
3: Malaking tulong po to, lalo kung malakas ang ulan, diba? Malakas ang hangin.
0: Mm-mm.
3: Nakakatulong po to para mabawasan yung harmful effects ng haze.
0: Ayan.
3: Galing po sa Indonesia.
0: Siguro kung hindi nag-uulan itong mga nakalipas na linggo, siguro matagal na nating naranasan ito. So pero parang recently lang yata nangyari itong wildfire na ito. Kahapon lang eh, no?
3: Kahapon lang.
0: Sayang. Oo. Sayang. medyo na-advance yung habagat.
3: Pero si Pilandok naman daw ano daw magpapalakas uli ng habagat.
0: Ayan. Siguro tamang ulan lang, wag naman yung katulad ng mga nakaraan na talaga nakapagdulot na ng baha, ano. Pero siguro yung mga ulan ano madali siguro maka-ease no nitong dami po nitong haze na ito.
3: Ang ano po dyan, makakatulong sa haze, malakas na ulan at malakas na hangin.
0: Ayan. And syempre, matatag na resistensya ng ating mga kababayan, di ho ba?
3: Yes.
0: Ayan. Tama. Dok, baka may gusto pa kayong ipayo sa ating mga kababayan para mapag-ingat din natin sila. Nasa inyo pong pagkakataon, Dok.
3: Opo, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan kung hindi naman po mahalaga ang inyong paglabas-labas, like, kung mag-exercise po kayo sa labas, ipagpaliban po ninyo muna, no? Sabihin natin, magmamask kayo habang nag-jogging sa labas. Hindi pa rin po tayo nakatitiyak eh. So, exposed pa din yung mata natin, di ba? So, papasukan pa din po yan. Mai-irritate pa din po yung mata natin, no? Kahit mag-goggles pa kayo dyan. So, maganda, bawasan po muna natin ang outdoor jogging, yung tinatawag na exercise. Tapos yung ating mga senior citizens, kung lalabas po kayo, dapat mag N95 or magdalawang mask po kayo, yung tinatawag na regular or face mask. And then yung mga buntis, yan, yung mga sanggol natin, huwag po natin basta-basta ilalabas. At kung mananatili po tayo sa loob ng bahay, dapat nakasarado ang pinto at bintana. Eh, yun nga lang ho, no? Mainit. So, kanya-kanyang discarte po tayo ngayon para mabawasan naman ang init dahil kailangan i-close. Pero pagdating naman po ng gabi, kahit papano, lalamig naman na po ang panahon, no? Kahit papano.
0: Ayan. Ay, Dok, maidagdag ko lang. Doon sa exercise, preferably, sabi nyo nga, wag muna mag-outdoor. Pero yung mga indoor, pwede naman siguro, ano?
3: Pwedeng-pwede.
0: Ayan. Tapos kung talagang hindi maiwasan dahil mainit, yung bang, alimbawa, katsa, itakip doon, parang gawing kurtina, pwede ba yon?
3: Kahit pa paano, barrier siya.
0: Oo.
3: Parang may blinds tayo na
0: yes.
3: Tinatawag, no?
0: Mm-hmm. Pero makaka, yun. Ano kaya yun? Makakasabi mo, makakasala kaya yun, Dok?
3: Yun nga lang, kasi nga, malulusutan yan.
0: Talagang ano, no? Napakaliit.
3: 2.5, hindi po halos makita eh.
0: Yes.
3: Mm-hmm. Talagang papasok at papasok yan eh.
0: Mm-hmm. Kaya talagang iba yung pag-iingat talaga ang kailangan. Ano po? Kanya-kanyang diskarte. Ang sabi nga gawin para at least maiwasan po yan. With that, Dok, kami nagpapasalamat sa inyong pagbibigay sa amin ng impormasyon at edukasyon hinggil nga ho dito sa haze na ito. Maraming mga kababayan natin na tiyak malaking matutulungan natin hinggil po dito. Salamat po, Dok. Magandang hapon po.
3: Thank you, sir. Magandang hapon.
0: Dr. Clarito Cairo, mga kababayan, Program Manager, Environmental Health, Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Education.
1: Mark in! Mark out!
0: Ang oras!
4: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Publiko!
0: Alas 4:36 ng hapon.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin naming pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news!
8: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
8: Fake news!
1: Disinformation!
8: Disinformation!
1: Mark out muna yan!
0: Mabilis pong pagsilip sa mga iba pa mga pangunahing balita, makikipag-ugnayan po ang Malacañang sa Climate Change Commission para sa pagpapalawak ng awareness sa mga Pilipino sa patuloy na pagbabago ng panahon at kung paano ito matutugunan. Pahayag po ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod na rin ng komunikasyon o komisyon na o sa sinabi ng komisyon na tila hindi sila pinakikinggan ng ibang ahensya ng pamahalaan at mayroong mga pulisiya na pagtugon sa climate change ang hindi na ipatutupad. Sinabi ng opisyal na ang usapin ng climate change ay isang realidad na sa kasalukuyan at hindi lamang paksa o usapin sa loob ng paaralan. Sa pulong balita sa Palasyo ng Malacañang, binigyan din ni Castro na ayon no, sa naging pagpupulong ng mga gabinete sa pangunguna ni Pangulo Marcos. Binigyan din po ng punong ekotibo ang pangangailangan paghandaan ng matinding epekto ng climate change kabilang na po ang walang humpay na malakas sa pag-ulan, bigla ang pagbuhos ng tubig at pagbaha at pagguho ng lupa. Anais-anya ng Pangulo Marcos na mas maunawaan ng mga Pilipino at mga ahensya ng pamahalaan ang epekto ng climate change at matiyak na naipatutupad ng mga pulisiya at batas na mayroon kaugnay nito.
1: Mark in! Mark out!
0: Inaprubahan na naman ng Department of Budget and Management ang nasa mahigit 10 bilyong pisong pondo para suporta po pagpapatupad ng zero balance billing ng Department of Health. Sa kabuuan pondo, mahigit na 9 na bilyong piso ang inilaan po na sa para sa mga DOH hospital sa buong bansa. 1 bilyong piso rito ang inilaan para sa zero balance billing sa 6 na pilot LGU hospitals. Yan o sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Ayon po kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, dapat maramdaman ng mga mamamayan ng budget ng bayan, lalo na sa mga panahon na higit na kinakailangan ng tulong ng pamahalaan. Layunin ang zero balance billing na matugunan ang mga kwalipikadong pasyente na naka-admit po sa mga kasaling government hospital na magkaroon po ng kakaunti o wala natitirang bayarin, alinsunod na rin sa mga umiiral na alituntunin at requirements.
1: Mark in! Mark out!
0: Sa bahagi pong ito, makakapanayam naman po natin ang pinuno po ng Environmental Quality Management Division ng the Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Central Office, si Engineer Jundi Del Socorro. Engineer, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Degalo po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Magandang hapon, Sir J. Mark Degalo at sa ating mga Degalo at sa ating mga
3: tagapakinig.
0: Opo. Napatawag po kami dahil nais po sana namin mabigyan ng makahingi sa inyo ng edukasyon dito ho sa monitoring natin dito sa air quality na inyo pong inilabas bilang babala na rin po sa ating mga kababayan dulot nga po nitong haze na ito, engineer.
3: Yes, good afternoon po. So sa ngayon po patuloy tayong nagmo-monitor sa kalidad ng hangin at as of 4 PM ngayon po hapon ay hindi pa rin mabuti ang kalidad ng hangin natin lalong-lalo na dito po sa Metro Manila. So ngayon po marami po tayong naitala na very unhealthy o acute and acutely unhealthy po na mga levels ng air quality index po sa buong Metro Manila. So for very unhealthy, ito po yung Makati, Navotas, Pateros at saka Quezon City, yung Commonwealth area.
0: Mm-hmm.
3: Sa acutely unhealthy naman is Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, yung Katipunan area, San Juan, Taguig at saka Valenzuela. Yan naman po yung mga acutely unhealthy. Sa PM2.5, ito po yung mga fine particles na dulot na rin ho ng forest fires sa Indonesia at may contribution din naman ng mga local sources ng pollution dito sa Metro Manila.
0: Mm-hmm. Engineer, para lang sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, pag sinabing very unhealthy, ibig sabihin, ganun ba kadami, ganun ba kadense yung dami po ng mga kutawagin, yung particles, ang termino rito is yung PM2.5 at PM10, yung mga particles po ba? Ganun po ba kadense yung dami nitong mga particles na ito, engineer?
3: Yes, bali, meron po tayong panukat na index po yung tinatawag na air quality index. Ginagawa natin yung color coding para mas madaling maintindihan ng ating kababayan.
0: Opo.
3: So, pag good at saka yellow, ay, ito ho ay good tsaka fair, healthy po ito. Ngunit pag ito ay tumaas na sa orange level, red, purple hanggang sa dark purple ay magiging unhealthy na po yan.
0: Mm.
3: So ang sukat po ng pollution, itong particulate pollutants, ay in concentration o yung bigat ng pollution sa bawat volume ng hangin na nasusukat, like micrograms per normal cubic meter. Dahil ito ay nagsettle sa ground level o breathing level po ng tao. Ngunit ginawa natin siyang air quality index para mas madali pong maintindihan
0: yes.
3: ng ating kababayan. Kaya po pag sinabing unhealthy o very unhealthy ay sinasabi na pong mag-stay indoor na po dahil maaari po itong maka-aggravate sa mga pre-existing diseases like respiratory and cardiovascular diseases po.
0: Mm-hmm. Pero dun sa mga hindi makakayanang magstay indoor dahil stay at home dahil kinakailangan magtrabaho, yung N95 face mask, sabi ng DOH, okay na raw po ba yun? Okay na raw ho yun eh. Sang-ayon ba kayo dun sa ano sa DNR engineer?
3: So minimum po yan N95. Kung talagang hindi mapipigilan ang paglabas ho sa outdoor. Ngunit kung walang naka-reading N95 sa ating bahay, meron din naman ng recommendation ang DOH na basain yung mga ordinary face mask o kunyari tela tulad ng panyo para dumikit doon yung mga fine particles.
0: Mm-hmm.
3: Ngunit dahil po ang ating kalidad ng hangin ay unhealthy or acutely unhealthy, ay pinapayuhan po namin sana na limitahan o wag na ho talagang lumabas
0: yan
3: sa ating mga bahay para hindi na ho ma-expose, lalong-lalo na yung may mga comorbidities. Ngayon, kung tayo nasa bahay naman, ay panatilihin nating nakasara yung mga bintana at saka pintuan ng ating bahay para hindi yung makapasok yung mga fine particles na to. At palakasin natin ang ating mga katawan para mataas din ang ating immunity system at di tayo maapektuhan ng mga sintomas nitong mga maaring may dulot ng masamang kalidad ng hangin. At kung tayo may nararamdaman na problema sa paghinga o patinding pag-ubo related po dito sa kalidad ng hangin, ay tayo magpa-check up na ho ang ating recommendation.
0: Ang batay ho sa inyong monitoring sa DNR, engineer, mga dahil kahapon, no, kung di ako nagkakamali, kahapon nagsimula yung forest fire niya sa Indonesia at dahil yung direction nga ng hangin, nahagip tayo, ano po, tingin nyo mga gano'ng katagal ito mananatili sa ating himpapawid sa ating space engineer?
8: So sa ngayon ho ay wala ka po tayong eksaktong panahon para ko ma-predict kung kailan matitigil ito dahil patuloy po nating minomonitor yung mga efforts na ginagawa po ng Indonesian government sa pagpuksa sa forest fire na yan. At nagkataon din naman ho na panahon ho ng habagat, kaya po yung direksyon ng hangin ay direksyon papunta sa Pilipinas. Mm-hmm. Ngunit ang habagat naman po ngayon ay wet monsoon naman or wet habagat po, kung saan nagdadala ho ng mataas na moisture content or nagdadala ho siya ng ulan, yes, sa ating bansa. Kaya pag nagkaroon ho ng malakas na ulan, ay nawawash out naman ho itong pollutants na to. So kagaya ngayon, meron ho tayong chance na umulan ngayong hapon at hanggang bukas din ho, ay maaari namang itong ma-wash out po.
0: Ayun, so malaking tulong pala itong ulan para sabi nga ay mabawasan o di kaya ma-wash out itong haze na ito na dumarating sa atin, engineer.
8: Yes, tama po yan. Malaking tulong po itong pag-ulan.
0: Yun. And bilang panghuli na naman po, engineer, dahil nabanggit nyo nga itong direksyon, no, na ng hangin dahil sa habagat natutulak nito, may possibility po ba na kung magtuloy-tuloy itong mga pag-ulan na ito ay mabumalik na sa dati yung air quality natin dahil sabi nyo nga nawawash out na moisture nitong habagat, itong ganitong klaseng haze?
8: Tama po yan. Sa ating experience sa pagmamonitor ng kalidad ng hangin, once ho na nagkaroon ng malakas na ulan, ay from unhealthy o automatic magiging good po, magiging green lahat ng air quality index po natin. Mm-hmm. So, yun po ang ating naobserbahan at kaya po sana ho magkaroon ng konting pag-ulan at konti lang naman para hindi naman ho makadagdag sa pagbaha at para mawasya ito itong problema natin sa PM2.5.
0: Mm-hmm. May dagdag ko na lang, engineer. Sorry ha. Alam ko. Pero Metro Manila pa lang yung napag-usapan natin. Meron din ho bang ibang parte sa Pilipinas na sabi nga medyo nadadaanan itong haze na ito, like Palawan, dahil mas nauuna ito kung pataas ang direksyon ng hangin, ang Palawan muna o di kaya somewhere in Visayas, in Mindanao, ano po. Meron din po ba tayong naitala ng mga sabi nga pag dumi po ng hangin o yung epekto po ng haze diyan po sa mga lugar na yan bukod sa Metro Manila, engineer?
8: Yes po, since ito ho ay transboundary, ay pumapasok ho ito sa iba't ibang lugar ho ng ating bansa, depende rin ho sa direksyon ng hangin. So sa Puerto Princesa, kanina umaga ho, may naitala po tayo unhealthy na level po ng PM2.5. Sa Talisay, sa Cebu ho, nagkaroon din tayo ng unhealthy levels po dyan. Sa Central Luzon, sa may bandang may Kawayan, nakatalarin po tayo ng unhealthy PM2.5 levels. At sa Region 4A naman sa bandang Antipolo area, meron din hong na-record na acutely unhealthy sa PM2.5 po. So hindi lang ho Metro Manila. So medyo naapektuhan din ho yung kalagitnaang parte ng ating bansa.
0: Ayan, mabuti ho't na bigyan natin ng babala din, ano? So hindi lang Metro Manila dapat natin balaan, kundi yung mga nabanggit nyo rin mga lugar na yan. Dahil bagamat sabi nga, yung meron pa rin, meron pa rin sabi nga yung maruming hangin na dala ng haze dun sa mga lugar na yan. Kaya maging sila ay dapat maging sakop ng mga pag-iingat.
8: Tama po yan, tama.
0: Engineer, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong oras at panahon na makapagbigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
8: Magandang hapon din o at sa ating mga tagapakinig. Thank you.
0: Salamat po. Engineer Jundi Del Socorro, ang Chief Environmental Quality Management Division ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, Central Office.
1: Mark in! Mark out!
0: Kala nyo nakalipot na kami? Yung mga binaha, lalo na dyan sa San Simon, sa Pampanga, buhay pa ba kayo? Ha? Merong nag-viral na video sa social media. Ha? Nasa gitna ng baha, sumisigaw, ikulong na yan mga kurakot. Akala nyo, ito, mga politiko, tandaan nyo to, pakinggan nyo. Ha? Yang nangyari dyan sa flood control na yan, sabi nga ng Pangulo, talagang dapat yan makastigo kung sino dapat kastiguhin dyan. Walang kamakamag-anak. Ha? Pero yung mga local chief executive na nananahimik dyan, ha? Yung mga lalo na sa mga binahang lugar, nananahimik kayo, oh? Asahan nyo, 2028, maniningil sa inyo ang taong bayan. Ha? Oh, yan ang resibo nyo. Yan ang resibo nyo. Dala ng kapabayaan ninyo, yan ang resibo ninyo. 2028, maniningil ang taong bayan sa inyo.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Ang OCD at DNR, mahigpit pong binabantayan ng sitwasyon ng air quality sa ilang lugar sa bansa dahil po sa haze. Detali mula kay Dayan Lear. Dayan! Oh, Dayan! Babalikan natin. Ayan, ayan, ayan. Okay na si Dayan. Go, Dayan!
9: Yes, J. Mark, mahigpit na binabantayan ng Office of Civil Defense, OCD, at ng Environmental Management Bureau, EMB, na Department of Environment and Natural Resources, ang sitwasyon ng air quality sa ilang lugar sa bansa dahil nga naapektuhan ng haze. Ayon kay OCD Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV, kabilang sa mga apektado mula pakahapon nitong haze ang NCR, Calabarzon at Mimaropa. Batay sa obserbasyon, posibleng kaugnay ang haze ng usok mula sa mga forest fire sa Indonesia na nadala nga dito patungo sa Pilipinas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro.
10: As observed, the haze is possibly associated with smoke and transboundary haze from the ongoing fires in Indonesia, which may have been transported towards the Philippines by prevailing winds. So we are continuously monitoring the air quality, yung ating EMB, through its network of air quality monitoring stations to assess the extent and potential impact of the haze.
9: Pinapayuhan naman ng OCD ang publiko na iwasan ang matagal na pananatili sa labas, lalo na ang mga bata, matatanda at may mga respiratory at cardiovascular conditions. Hanggat maari ay manatili sa loob ng bahay, magsuot ng N95 mask kapag lalabas at gumamit ng headlights o fog lights yung mga magmamaneho sa gabi. Nagbabala rin si Alejandro na maaring magdulot ang haze ng paghirap sa paghinga at pag-ubo, yung pananakit din sa dibdib at iba pang respiratory diseases. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yun daw pong pag-question. Yun daw pong paniningil ng toll fee sa NLEX, North Luzon Expressway, sa kabila po na naranasan patinting pagbaha. Kinwestiyon po ng isang mambabatas. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
11: Kinwestiyon at Bayan Portales, Representative Percy Sendanya ang patuloy na paniningil ng toll sa NLEX sa kabila ng matinding pagbaha at ilang bahaging hindi madaanan ng mga motorista. Ayon kay Sendanya, naging parang North Luzon Express Lake na ang NLEX dahil sa baha, ngunit wala pa rin suspension sa toll collection. Gitnya, hindi maliit ang halagang binabayaran ng mga motorista sa toll fee, kaya dapat suspindihin ang collection sa mga bahaging hindi passable. Anya, hindi dapat singilin ang mga motorista kung hindi naman kayang tiyakin na ligtas at maayos ang kanilang daraan. Sa kasalukuyan, ilang bahagi ng NLEX sa San Simon, Pampanga ang patuloy na nakakaranas ng water buildup at patinding pagsisikip ng daloy na trapiko dahil sa pagtaas ng tubig sa Pampanga River.
12: Naging North Luzon Express Lake na ang NLEX, pero wala pa ring toll suspension. Anong binabayaran ang mga motorista doon? Water rides sa theme park o parking fee? Hindi biro halaga ang binabayaran sa toll fee ng mga kababayan nating motorista. As long as may sections na non-possible, dapat suspended ang collections.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Senador Kiko Pangilinan, pinatutugunan yung anyay tingi-tingi at turuan sa flood control. Ha? Ibig sabihin kailangan maging ano muna, ha? Kailangan, sabi nga, consistent. medyo nakukulangan si Senador Kiko eh. Ah, yung tingi-tingi raw.

0: science based na master plan. Ayon nitong maiwasan ng pagkakuba kung flood control projects na ayon sa senador, nagsasayang lang ng konto ng gobyerno at maaaring magtulak ng baha mula sa isang komunidad patungo sa kalapit na lugar. Dito, Pangilinan, walang kinikilalang political boundary ang tubig kaya hindi dapat nakabatay sa congressional district, lalawigan o bayan ang pagpaplano ng flood control projects. Anya, kailangan ng isang malawak na master plan at malinaw na chain of accountability para sa bawat metropolitan area o major river basin. Sa Metro Manila, minumungkahi ni Pangilinan na manguna ang MMDA sa pagpaplano, koordinasyon at pagmonitor ng mga flood control project. Dapat namang nakaayon sa isang master plan ang mga proyekto ng DPWH, mga lokal na pamahalaan, water concessionaires at iba pang ahensya. Sa labas ng Metro Manila, minumungkahi ng senador na ibatay ang flood control program sa buong river basin gaya ng Pampanga, Agno, Cagayan, Bicol, Agusan at Mindanao River Basins. Halimbawa, sa Central Luzon, dapat anyang saklaw ng pagpaplano para sa Pampanga River Basin ang mga lugar na apektado ng magkakakonektang daluyan ng tubig kabilang ng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Minumungkahi rin ang mababatas ang paglikha ng isang public database na naglalaman ng budget, contractor, specifications, timeline at lugar ng bawat flood control project at kung paano ito nakaugnay sa master plan. Dapat din anyang gamitin sa pagpili ng mga proyekto ang hydrological studies, hazard maps, climate projections at iba pang scientific data. Hiniling din ni Pangilinan ng independent audit ng mga proyekto hindi lang para suriin kung naitayo na ang mga ito ayon sa plano, kundi kung talagang nakabawas ang mga ito sa baha at hindi nagdulot ng pagbaha sa ibang lugar. Anya, hindi dapat ituring na accomplishment ang maraming proyekto kung binabaha pa rin ang mga komunidad. So, ngayon ito, naghahain si Pangilinan ng proposed Senate Resolution 592 na naglalayong magtatag ng integrated at evidence-based national flood management plan at magpakita ng malinaw na accounting sa mga gastusin para sa flood control. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Okay, dun sa ilang mga parte ho, no? Nang apektado nitong pagbaha. Meron pa rin ng mga lubog dyan eh. Meron namang humupa na. Pero level ho ng tubig sa Laguna, di ba? Ha? Ibang pasta sa critical level? Aba, alamin natin yan mula kay AJ Ignacio. AJ!
3: Yes, Tito J. Mark, lumagpas na sa critical high mark ang level ng tubig sa Laguna, Dibay. Dahil nga, Tito J. Mark, sa patuloy na malalakas na pagulan dulot ng southwest monsoon o habagat at low pressure area o LPA. Ayon nga sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, umabot na sa 12.67 meters ang water level ng lawa, mas mataas sa critical level na ito na 12.15 meters. Dahil dito, maigpit na pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa paligid at baybayin ng Laguna, Dibay, na manatiling mapagmatyag at regular na subaybayan ng mga opisyal na abiso. Pinapayuhan din dito, J-Mark, ang publiko na maganda para sa posibleng pagbaha at sundin ang mga itinatakdang evacuation protocol ng kanilang mga lokal na pamahalaan sakaling magpatuloy ang pagulan. Para sa karagdagang impormasyon, Tito J-Mark, makipag-ugnayan sa LLDA sa mga numero ng telepono na makikita sa official Facebook page ng Laguna Lake Development Authority. Dito J. Mark, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Suportado ho ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazan ang adikain po ng Presidential Communications Office na maghatid ng mensahe sa mga Pilipino. Ihatid ang mensahe ng pamahalaan sa mga lalo na yung mga programa nito sa mamamayan. Sa pagdinig po ng Kamara hinggil sa panukalang pondo ng PCO para sa susunod na taon, hiniling po ni Lazal na palawakin pa ng PCO ang saklaw nito mula sa paghahatid ng mas komprehensibong impormasyon bukod doon sa pagiging tinig ng Pangulo. Ayon sa mambabatas, malaki ang pangangailangan para sa maayos na komunikasyon lalo't marami pa rin ho ang hindi nakababatid ng mga programa ng pamahalaan gaya ng Yaman sa Kalusugan Program o Yakap ng PhilHealth. Ito ang pinagandang benepisyo para sa primary care na nagbibigay ng mga libreng konsultasyon sa mga miyembro at kanilang dependents. Meron pong lab test, cancer screening at hanggang 20,000 pisong alaga ng pangunahing gamot bawat taon. Binanggit din po na mababatas ang pondo sa pagbabago at pag-asenso yung P3 program ng Department of Trade and Industry sa ilalim po ng Small Business Corporation na nagbibigay naman ng mandaling

0: sa kapital para sa mga micro, small at medium enterprise. Gayet po ni Nasal, napaka-importante na komunikasyon na may baba ang mga programa ng pamahalaan sa lahat ng Pilipino, kaya suportado niya ang pagpapaunlad nito sa ilalim ho ng kagawaran.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Department of Public Works and Highways, sinimok naman na gawing modelo po ang nabota sa usapin po ng flood control system. Detalye po mula kay DK Sarate. DK!
2: Hinimo ang Department of Public Works and Highway na pag-aralan ang posibilidad na gawing model ang nabota sa usapin ng flood control system. Ito ay matapos na mamerwisyo sa buong Metro Manila noong August 29 ang hagbagat na nagdulot ng malalim na baha, subalit tanging ang nabotas lamang sa Camanabe area ang hindi binaha batay sa datos ng MMDA. Napansin kasi na mabilis na nailalabas ang tubig mula sa mga kalsada sa nabotas habang patuloy na gumagana mga pumping station, flood gates, drainage system at mga dike na nagsisilbing magkakaugnay na depensa sa lungsod laban sa malakas na ulan at high tide patungo sa Manila Bay. Kaugnay niyan ay giniit ni Nabotas Representative Toby Chanco na hindi kailangan ng magarbong proyekto, sa halip ay kailangan lamang ng tamang infrastruktura, engineering, regular na maintenance at mga pasilidad na talagang gumagana kapag kailangan ng tao sa ganyang sitwasyon. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Dicky Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yung pagpapalit naman po ng tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, hindi pa napagpapasyahan. Mukhang itatayo kasing testigo itong tagapagsalita po ng depensa na si Attorney Michael Poa. Si Attorney Poa po kasi naging assistant secretary po at tagapagsalita ng DepEd at isa po sa mga opisyal ng kagawaran ng panahon po ng pangalawang pangulo ang siyang kalihim po ng kagawaran ng edukasyon. Detalye mula naman kay Luisa Iris. Pa Luisa.
3: Pinag-uusapan at kinokonsidera pa rin ang posibilidad na papalitan si Attorney Michael Poa bilang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, deputy spokesperson ng defense team ni Duterte, pinag-uusapan pa ng bise at ng kanilang buong team kung papalitan nga ba si Poa. Pero handa naman anya itong ipagbigay alam sa publiko kung may ipapalit na kay Poa. Matatandaan na noong nakaraang linggo, sinabi ni Poa wala pa siyang naiisip na pwedeng pumalit sa kanya. Pero irerekomenda ito sa vice-presidente dahil nga sa sub judice rule o pagbibigay ng impeachment court ng Rule 18 kung saan hindi pwedeng magsalita ng tungkol sa merits ng kaso ang sinumang miyembro o kabilang sa paglilitis. Samantala, kumpiyansa naman si Gular, gagawin ng vice-presidente ang kanyang best na sumunod sa sub judice rule ng korte na ipaliwanag na rin umano ito ng kanyang mga abogado sa kanya. Sa ngayon naman, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan haharap o dadalo ang vice sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Eto na sila! Nandepros na sila! Ayan na nga po, 115 days to go bago ang
4: Merry
0: Christmas. Dahil nga po pumasok na ang bear months, mga kababayan, ha? Si Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6 may paalala. Mainam daw hong ipagdiwang ng ligtas ang pinakamahabang pagdiriwang ho ng Pasko. Sa ika-32 Crime Prevention Week, sinabi po ni Tuanyo na kanilang pinatatago ang mga mekanismo para labanan ng krimen na inaasang uusbong sa panahong ito sa kanilang nasasakupan. Kasunod po nito, hinikayat po ng general ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa paglaban sa mga kawatan. Ngayong marami ang lalabas ng bahay para mamili ng pamasko. Kaya manon, niling din ng opisyal ang tulong ng lahat at pag-ingatan ng sarili at mga ari-arian upang hindi mapagsamantalahan ng mga masasamang loob. Wag kayo magpo-post sa mga at the moment, ha? Ibig sabihin, alam na mga kawatang, wala kayo sa mga bahay ninyo. Wag na lang kayo magsuot ng mga mamahaling mga alahas. At sabi nga, gawing simple at payak ang pagdiriwang ho ng Pasko. Lalo na yung mga pupunta ho sa mga pasyalan, ha? Ayan, sa Western Visayas, kumikilos na ho ang pulisya dyan para sa isang servisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Ayan. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating palatuntunan. 115 days bago ang Pasko. Handa na ba kayo? Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, Engineer Matel Segovia, dalagang magayon, mas kalmado pa sa mayon. Siyempre kay Engineer Marvin Tolidana at kay Binibining Rosan Erno. Maraming salamat kay Ace, Eyes at Isa. Hindi pa raw nila alam yung ano susunod na programa. Ayan. Ito po yung lingkod, J. Mark Dagala. Adeprosa sila. Bye!
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab, World Service Sports Radio, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with
10: Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
16: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
12: Ang darangyang ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
20: I love it when you call me Senorita.
21: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
19: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
22: Pauso.
19: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo! Publiko.
10: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Tao. At magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
26: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng lutiang bukas ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
0: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: So dahil sa resulta nitong mga laban na ito, Matthew, no, panalo ng next leg at panalo ng Escola ngayon, tabla sa 1-1 records ang apat na upunan. No? So that are next leg, PLDT, Farmfresh, and Escola. 1-1 yan. So ibig sabihin, wala pa tayong medyo nakakalabang heading into the finals. Matthew, no, kasi ang format nitong PBL Invitationals, no, unlike the previous conferences, yung mga guest teams natin, dadaan na sila sa preliminary round. So ito yung nakita natin ngayon at kahapon. So ang mangyayari dyan, the top two teams with the best records after this single round robin elimination will head to the championship match. Yung 3 and 4 ba? Yung 4 bronze and yung 5th and 6th yung sa classification. No? So eto, mamaya at 6:30 p.m. So we have 35 minutes to go before naman yung last game for today between Creamline Coastmasters and Ho Chi Minh City of Vietnam. So ang Creamline 1-0 sila ngayon. Ang Ho Chi Minh naman is 0-1. So ang Creamline mamaya tatangkain nila na makuha yung solo lead with a 3-0. Pero kung mananalo yung Ho Chi Minh mamaya, eh, makikita natin lahat yan. Mag-ano na, mag-nanap na or tabla-tabla sila sa 1-1. Pero Creamline remains the favorite heading to this final game tonight, no? Kasi nga andyan si Jaja Santiago or si Sachi Minowa ngayon bullied the Creamline yesterday. No, 17 points at nakatulong niya dyan, 19 points rather for Jaja Santiago, nakatulong niya dyan siyempre si Jay Magalanza, si Tos Carlos, and si Eliza Valdez. So ang kalagayan naman dito, Matthew, sa loob ng victim, hindi masyadong matao because it's Tuesday yun, umalo sa araw ng weekday, kaya hindi ganun parami nanonood, tsaka nasa elimination round pa lang. Do you feel the intensity pa rin ng mga laban dito, lalo na doon sa mga teams natin from Thailand and Vietnam na gustong-gusto nilang manalo against sa PBL teams dito sa ating match. So this PBL Invitational na Matthew will last next week, September 8, yun po yung magiging finals natin. So bukas, pahinga muna, and then resume tayo sa Thursday. So yan muna ang latest mula dito sa Smart Araneta Coliseum. Ako si Dennis Nagabar sa Sports Radio 918 AM.
1: Live report. Maraming salamat kayo dito sa report na yan. At mga kaibigan, yan po ang kabuha ng ating mga naging kwentuhan ngayong paggabi na, no? Mula alas 5 hanggang alas 6 ako po inyong nakasama dito sa postgame at sa mga kasamaan po natin dyan sa Masters Control at Malolos

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
3: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
7: Integridad sa bayan, kasunod ng kanyang pangunguna sa panunumpa ng mga bagong promote na opisyal. Dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines sumalang bilang testigo sa 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Social Security System, may alok na short-term microloan para sa mga kwalipikadong miyembro ng ahensya. Kung ano yan at paano yan ma-avail, alamin!
8: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mahigpit na pagpapatupad ng climate change at flood control master plans. Ito ang malinaw na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno matapos ang

0: Malawak ang pagbaha sa bansa.
1: Kasunod naman ang mga naranasang pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Luzon, inatasan ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin pa ang pag-iral ng no-build zone.
2: May mensahe naman ang Malacanang sa mga opisyal ng gobyerno na umani ng negatibong reaksyon online dahil sa pagsusuot ng mamahaling damit habang nag-iinspeksyon sa baha. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
3: Ang labis na baha na naranasan at nagpalubog sa maraming lugar sa bansa matapos ang malakas na pag-ulan. Hindi sana mangyayari, sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung naipatupad ang mga climate change at flood control master plan.
4: Hindi nasunod ang mga master plan umpang 1941 para sa Metro Manila at 1936 para sa Cebu. Kung nasunod lamang daw ang mga ito, maaaring ang mga lugar na hindi dapat natayuan ng imprastruktura at ang mga lugar naman na bahain ang dapat na natiling libre at walang imprastruktura para siyang tumanggap ng tubig ulan.
3: Ayon sa Climate Change Commission, binaliwala ng mga ahensya ng gobyerno ang mga plano para maibsan ang epekto ng climate change o yung mas madalas at mas matitinding pag-ulan o tagtuyot. Pero hindi na yan uubra. Inatasan na kasi ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na sundin ang mga inilatag na hakbang laban sa climate change at pinatitingnan kung angkop pa ito sa kasalukuyang panahon.
4: Hindi na po mangyayari yan. Dahil pagtutuunan po ng pansin, ang issue patungkol sa climate change at yan po ang binigyan din mismo ng Pangulo. Nangyayari na ang climate change. So dapat natin itong paghandaan. At lahat ng mga polisiya batas ay dapat ipatupad.
3: Gumagawa na Department of Public Works and Highways ng mabilisang aksyon para maibsan ang labis na pagbaha habang tinututukan ang mga pangmatagalang solusyon.
4: Hindi po sa pagtatapos ng termino ng Pangulo matutupad lahat ito. Pero sisimulan po ito ng Pangulo at makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission.
3: Inutusan din ni Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng no-build zone. Kasunod ito ng pinsalang idinulot ng pagguho ng lupa at rumaragas ang tubig sa mga bahay na nakatira sa mga lugar na hindi dapat tayuan ng istruktura.
4: Huwag nang mamulitika, ipatupad ang batas at dapat ipaliwanag sa lahat na kailangan na mas maging istrikto sa pag-implementa ng batas para sa ating kaligtasan.
3: Hindi lamang daw na ilalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga residenteng nakatira sa mga estero. Nagpapalala rin sa baha ang mga basurang itinatapo nila. Dapat pangunahan ng no-build zone ng mga barangay, engineering department ang mga LGU at mga alkalde ng mga bayan at lungsod. Pagsisiguro naman ng palasyo, may mga abot kayang pabahay na inaalok ang pamahalaan.
0: Nanawagan din ang Malacanang sa mga opisyal ng gobyerno na maging sensitibo. Kasunod yan ang pambabatiko sa ilang opisyal sa Pampanga na nakasuot ng mga designer clothes o mamahaling damit habang nag-iinspeksyon sa mga biktima ng matinding pagbaha.
3: Pinuna ng mga netizen ang mamahaling suotin na Pampanga Governor Lilia Pineda, Vice Governor Delta Pineda at San Fernando Mayor Vilma Caluwag habang nag-ikot sa mga lugar na binaha. Sinabi ng Malacanang na hindi naman refleksyon ng kasuotan ang pagseserbisyo pero giit ng palasyo.
4: Kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma at kalungkutan.
3: Batay sa Republic Act No. 6713, inuutusan ang mga lingkod bayan na mamuhay ng simple at hindi magpakita ng luho o labis na yaman. Clayzel Pardilla, para sa Bayan.
1: Matapos ang iniwang pinsala ng pagbaha dulot ng habagat, idiniklara na ang state of calamity sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ito ay para maging mabilis ang pagtulong sa mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi Pangospian ng PTV Cordillera.
5: Isinailalim na ang lalawigan ng Pangasinan sa state of calamity upang matugunan ng pamahalang panlalawigan ang mga pangangailangan ng mga bayan na naapektuhan ng kalamidad kabilang ang relief, recovery at iba pang kinakailangang interventions. Una rito, naideklara ang state of calamity sa 8 LGU sa Pangasinan na kinabibilangan ng Infanta, Bugalyon, Lingayen, Mga Tarem, Bayambang, Santa Barbara, Mangaldan at Dagupan City dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Aktibo ang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management dahil sa nararanasang matinding epekto ng enhanced habagat. Nagpapatuloy ang kanilang rescue at response operation sa mga binahang lugar sa Mga Tarem, Aguilar, Agno, Bani at Urbistondo matapos umapaw ang tubig sa Agno River. As of 8 a.m., inoobserbahan pa rin ang rumaragasang tubig sa Ambayawan River sa Purok 7 Barangay Ligaspi, Tayog, Pangasinan. Bagamat walang direktang epekto sa mga residente, nananatiling mataas ang banta ng pagbaha kung magpapatuloy pa ang ulan. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residenteng malapit sa ilog na manatiling handa at agad lumikas. Sa datos ng Pangasinan PDRRMO, 3,244 na pamilya o 9,969 na individual ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers at iba pang evacuation sites dahil pa rin sa epekto ng malakas na ulan, baha at iba pang epekto ng bagyo at habagat. Aabot na rin sa 213 na barangay sa probinsya ang apektado ng baha. 17 barangays naman ang apektado ng pagguho ng lupa, river embankment erosion at pagkatumba ng poste at mga kahoy. Wala namang naitalang casualty sa probinsya. Sa Ilocos Norte naman, pinasok ng tubig ang ilang tahanan na nasasakupan ng irigasyon sa Barangay 23 at 28 Lawag City, Ilocos Norte. Ilan pang barangay roads ang binaha ngunit nananatili pa ring passable. Samantala, sinalanta ng ipo-ipo ang Manabok, Burgos, Ilocos Sur. Ayon sa mga residenteng nakakita, may mga nasirang kabahayan at mga kahoy matapos sumalanta ang ipo-ipo kasabay ng tuloy-tuloy na ulan. Tatlong magkakahiwalay na ipo-ipo rin ang naranasan sa Barangay Subic, Paratong at Tamorong, Santa Catalina, Pudok Norte, San Vicente at Quezon, Cabugao, Ilocos Sur kahapon. Samantala, sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture Region 1, aabot na sa 637 million ang nailistang halaga ng mga nasirang pananim sa buong Region 1. Aabot sa 20,000 ang magsasaka ang apektado. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya ang karampatang tulong sa mga apektadong magsasaka.
6: Agad naglaan po ang DA ng mga direktang tulong para sa ating mga apektadong magsasaka. Kabilang dito ang mga sertipikadong binhi ng palay, mais at iba't ibang gulay para sa inyong agarang muling pagtatanim. Nariyan din ang zero interest na pautang hanggang 25,000 sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council na maaari niyong bayaran sa loob ng 3 taon.
5: Bridget Marcasi Pangospian, para sa Bayan.
2: Agad na nagpadala ng flood control barriers ang MMDA sa NLEX matapos ang maranasan ng mabigat na trapiko dahil sa epekto ng baha sa bahagi ng San Simon Exit. Tuloy-tuloy naman ang monitoring ng MMDA at ang pag-aalis ng mga bara sa mga waterway na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng tubig baha. Gayun din ang paglalagay ng mobile pumps para ilabas ang tubig na nakaharang sa kalsada. Hindi rin tumitigil ang MMDA katuwang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH at CUPAD workers sa dredging operation ng mga waterway sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Bukod sa paglilinis ng mga kanal at pagsasaayos ng mga drainage system, inihahanda na rin ang pagpaparami ng mga detention basin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa flood-prone areas.
7: Gusto lang namin ipaalala ulit sa ating mga kababayan, itong mga problem ang ating kinakaharap, ang mga challenges na ating kinakaharap ay palagi dapat pagkatuwangan ng gobyerno at ng tao, ng taong bayan para sa solusyon nito. Ang gobyerno ang nagpo-provide at nag-formulate ng mga sistema, lalo na sa garbage, yung collection, transport at saka disposal ng mga garbage natin. Pero kailangan din ang ating mga kababayan ay mag-cooperate, makisama sa pamamagitan ng pagiging masunurin doon sa mga ipinapanukalang mga regulasyones na ang design is ma-reduce ang garbage, Marihaba Garbage, especially on the segregation part.
1: Tutulong na rin ang Philippine National Police sa pagbabantay sa mga binahang kalsada at expressway. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kinakailangan ng prepositioning at estratehikong pag-deploy ng mga sasakyan ng pulisya bilang paghahanda sa mga emergency at anumang hindi kanais-nais na insidenteng maaaring mangyari dahil sa pagkaantala ng biyahe at matinding pagsisikip ng trapiko. Gaya ng nangyari sa bahagi ng San Simon ng North Luzon Expressway o NLEX. Samantala, inatasan din ng PNP Chief ang mga police commander na paigtingin ang seguridad sa paligid ng mga pumping station at iba pang flood control facility matapos manakaw ang mahalagang kagamitan na nakaapekto sa operasyon para sa pagkontrol ng baha sa Metro Manila.
0: Sa kabila ng pag-ulan, nagdudulot ng malawakang pagbaha, nananatiling hamon para sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon gamit ang agham at tamang urban planning. Para matugunan ito, isinusulong ng mga dalubhasa mula sa UP National Institute of Geological Sciences at UP Resilience Institute ang paggamit ng LIDAR-based hazard maps para mula sa Project NOAA at pagtatayo ng mga rainwater catch basin para sa groundwater recharge at flood mitigation. Ang modernong teknolohiyang ito ay nagbibigay ng topographic accuracy sa elevation ng lupa para makapagdisenyo ang mga LGU ng mas epektibong mga drainage system.
8: We should be aware para handa tayo, no? Kasi kuminsan wala, mahirap talagang we have to be smart about this and to be prepared. And then also to give inputs to our LGUs and both honest, competent, yes, government, public officials. That's the best. Kasi without them, kasi kung meron ka ng honest, competent officials, they will help make use of the funds that are collected from our taxes.
2: Nananatiling operational ang flood control system ng Davao City sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng pag-ulang dala ng habagat. Wala namang naging aberya sa floodgate at pumping station sa lungsod kung saan wala rin sa flood list ng MMDA ang Davao City noong weekend kung kailan naranasan ang matinding pag-ulan. Ayon kay Davao City Representative Dobit Yanko, kailangang regular ang maintenance sa mga infrastruktura kontra baha para masigurong gumagana mga ito. Dati nang ininspeksyon ng DPWH ang Integrated Flood Control System ng lungsod na nagsisilbing depensa tuwing may nararanasang high tide sa Manila Bay. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang turnover ceremony ng isang retarding basin sa Imus, Cavite na isa sa nakatulong para maiwasan ang pagbaha sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
9: Ang 35 ektaryang lupain na ito o katumbas ng halos 50 soccer fields ay may kakayahang mag-imbak ng 1.12 million cubic meter na tubig ulan o katumbas ng lagpas sa 400 Olympic-sized na swimming pool. Ito ang isa sa mga malalaking proyektong nakatulong sa mga residente ng Imus, Cavite matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan.
10: Dati sa Imus, umabot ang gandibdib ang baha nung wala pa ito. Nung itinayo ito, tsaka itinayo yung iba pang mga retarding basin natin, dahil nga yung tubig, galing sa main river dito, yung Imus River, meron ng pinupuntahan at hindi nag-overflow sa mga kalye, sa mga bahay, sa mga komunidad. Dito na i-imbak, halos wala ng baha dun sa areas ng Imus na dati hanggang dibdib.
9: Ayon kay DILG Secretary at dating Cavite Governor John Vic Remulla, simpleng science lang ang kanilang ginawa sa proyekto sa tulong ng Japanese government. Pansamantala kasing maiipon ang tubig ulan sa retarding basin, lalo na kapag umapaw ang Imus River, saka lamang ibabalik ang naipong tubig kung humupa na ang level ng tubig sa ilog.
11: Kung magagawa lang natin sa buong Pilipinas to, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa lahat ng mga grabeng binabaha, mawawala ang baha talaga dun sa Pilipinas. Yeah. Pero kailangan magkaisa tayo, dapat lahat. Mula local hanggang national, dapat magkakaisa sa plano.
9: Halos 5 taon naman anya ang inabot bago matapos ang proyekto dahil sa problema sa politika. Binigyang diin-di ni Public Works Secretary Vince Dizon na ang mga retarding basin ang isa sa mga solusyon para mabawasan ang pagbaha, lalo na sa Luzon. Pero kung hindi nagkakasundo at politika ang pinaiiral, mananatiling nakalubog-an niya sa pag-asa ang ating mga kababayan.
10: Ang nangyayari doon, puro away tsaka puro salita lang. Taga na ng mga plano. Sabi nga ni Pangulo sa amin ni Sec. John Dica gabi, dami-dami ng plano eh. Now it's time to execute. So yun ang marching orders ng Pangulo. Kaya bukas na bukas pupunta si Pangulo sa Central Luzon. At yun ang magiging mensahe din niya sa lahat ng local government officials doon. Tama na yung kwentuhan, tama na yung salita, tama na yung away, sabi nga ni Sec. John Vic.
9: Plano namang gawing People's Park ang lupain para pagkatapos ng tag-ulan, pwede ring magamit ng mga residente ang lugar para sa libangan. Samantala, hindi rin pinalampas ni Secretary Dizon na puntahan ang ongoing rehabilitation at drainage improvement ng Manila Cavite Road sa Noveleta, Cavite. Matatanda ang personal na itong binisita ng kalihim dahil sa mabagal na pagsasaayos ng kalsada na nagdudulot naman ng malalang abala sa mga residente at motorista dahil sa bigat ng trapiko.
10: From 6%, nasa halos 50% na tayo and nag-commit tayo kay Governor na bago matapos ang October, by the end of October or early November, bago mag-unda sana, tapos na tayo. No, tapos na tayo dito. No? So, hopefully, mag-cooperate din yung weather. Kasi alam mo naman, nakaraba natin yung ulan. Hindi tayo masyado makapulbras pag umuulan. Pero kung wala masyado, hopefully bago mag-undas, tapos tayo dito.
9: JM Thompson, para sa Bayan.
2: Nagpalabas ng heavy rainfall outlook ang pag-asa para bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Makararanas po ng maulan at maulap na panahon ang Ilocos Region, Ambra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, Alerto po rin po sa posibleng pagbaha at pagunang lupa. Samantala, asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Sa ngayon, ang bagyong Pilandok ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility habang ang dalawang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin minomonitor. Wala naman itong direktong epekto ang tatlong sama ng panahon sa ating bansa. Pero ang habagat pa rin ang nagpapaulan sa bansa at posibleng lumakas pa yan sa araw ng Huwebes. Samantala, makararanas naman ang bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers bukas sa Visayas dahil yan sa habagat. Sunny weather naman sa malaking bahagi ng Mindanao pero may posibilidad pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag natin localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
12: Iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. Ilan lamang yan sa masamang epekto ng haze na dahil sa malawakang forest fire sa Indonesia. Kaya naman may paalala ang ilang ahensya ng gobyerno para maiwasan ang mga ito. Inaulat ni Gab Villegas.
13: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa masamang epekto ng haze sa kalusugan, dulot ng usok mula sa mga forest fires sa Kalimantan Province sa Indonesia. Ayon sa DOH, ang matinding pagkakalantad sa haze o usok ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan, gayon din ang hirap sa paghinga at pag-ubo. Dahil dito, pinayuhan ng kagawaran ng publiko na limitahan muna ang paglabas ng bahay, lalo na kung hindi kailangan. Pinaalalahanan din ang mga residente na isara ang mga pintuan at bintana upang mabawasan ang pagpasok ng usok at polyutan sa loob ng bahay. Pinayuhan din ang publiko na agad magpatingin kung makaranas ng matinding hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib o iba pang malubhang sintomas. Samantala, sa pinakauling air quality monitoring kaninang alas 2 ngayong hapon ng DNR Environmental Management Bureau sa National Capital Region, ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagtala ng mataas na PM2.5 levels. May mga lugar na umabot sa very unhealthy at acutely unhealthy na antas ng air quality. Nakapagtala rin ng mataas na PM2.5 levels sa ilang lugar tulad sa Puerto Princesa, Palawan, Mekawayan, Bulacan at Antipolo City. Ano ang PM2.5? Ang PM2.5 ay maliliit na particle sa hangin na maaaring malanghap at makapasok ng malalim sa sistema ng paghinga. Paalala ng DOH, dapat maging maingat ang mga bata, matatanda at mga dati nang may sakit sa baga o respiratory system. Ayon sa hepe ng Environmental Quality Management Division ng DNREMB Central Office na si Engineer Jundi Del Socorro, maaaring mabawasan ang haze na nararanasan ngayon dahil sa pag-ulan na pwedeng mangyari sa hapon at mataas na tsansa ng pag-ulan sa mga susunod na araw.
14: Dahil pag umuulan ay nalilinis ho yung mga fine particles po yan at dahil sa kanyang natural scrubbing mechanism.
13: Habang patuloy na binabantayan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila, paalala ng mga otoridad, mas mahalagang unahin ang kalusugan at iwasan ang hindi kailangang pagkakalantad sa haze. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
12: At kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin si Dr. Clarito Cairo mula sa Health Department. Magandang gabi po, Doc. Dayan Kirer po ito ng PTV Ulat Bayan sa PTV.
15: Yes, magandang gabi, Dayan, at sa ating mga tagapanood.
12: Alright, Dr. Cairo, ano po ba ang panganib sa kalusugan na dala ng haze? Tsaka po yung mga sintomas na dapat bantayan kapag nakalanghap nga po nitong usok at maliliit na particles mula po sa haze na ito, Doc.
15: Yes, unang-una, no, yung haze na tinatawag ay yung may tinatawag na particulate matter o yung diameter na 2.5 microns. Yung isang hibla ng buhok, okay, yan po ay nagme-measure ng 50 to 70 microns or micrometers. Yung pinakapinong buhangin, 90 microns. So nakikita po natin. And then yung dust, pollen, yung amag or mold, nasa 10 micrometers po yan, no? Or 10 microns. So nakikita po natin. Samantalang ang 2.5 microns or micrometers, yan po yung halos hindi na natin makita, nalalanghap po natin. Yan po yung tuloy-tuloy na sa airways, daanan ng hangin, pabutang baga, at makakapekto din po sa puso. So yung mga may sakit po sa baga, tuberculosis, COPD, emphysema, pati po sakit sa puso, yung mga na-stroke na dati, yung madami pong maintenance na gamot sa sakit sa puso, kailangan po silang mag-ingat, iwasan po talagang lumagi sa labas at mag-suot po ng N95 na mask.
12: Alright. Ayon nga po dun sa DNR, yung air quality sa ilang lugar ay unhealthy for sensitive groups. So yung po bang mga nabanggit niyo po, Doc, yung siguro may mga pre-existing conditions, yan po ba yung sinasabi natin mga vulnerable groups, Doc?
15: Yes po, isa po yung sa vulnerable population, kabilang po yung mga bata, no? Tsaka yung mga sanggol, lalo po pag umaga, di ba? Usually, pinapainitan po yung mga sanggol, huwag na po natin gagawin sa ngayon yun. Tapos yung mga senior citizens, syempre, mahina po ang resistensya ng mga yan dahil sa mga comorbidities na tinatawag. Yung mga nagbubuntis po, nagdadalang tao, maganda po iwasan po yung paglagi sa labas. At kung nasa loob po ng bahay, magsara po ng pinto at bintana.
12: Yun nga lang po, Doc, yung ilan po sa atin ay kailangan po talagang lumabas ng bahay. Kagaya po ng mga empleyado, ano po yung maaari po ninyong paalala po sa kanila? Hangayon nga po, ito nga po may haze po na hindi maganda po yung air quality po natin, Doc.
15: Kung wala pong makuha ng N95 na mask, kasi po siya po yung nag-block ng ating 2.5 na particulate matter, mag-double mask po tayo, no? Yung regular mask, tas dalawahin po natin. Tapos kung wala naman po yung regular mask, pwede din pong panyo. Kaysa wala po talaga tayo ma-cover sa ating bunganga at ilong.
12: Doc, what's the worst thing possible na pwedeng mangyari kapag nakalanghap nitong sinasabi natin mga particles from this haze? At kailan nga ba dapat magpakonsulta na sa doktor?
15: Yun nga, kung patuloy pa din po yung mga sintomas, like yung mga irritation po sa mata, yan, pumapasok din po sa mata yan, nagluluwa, nagmumula, yung sa ilong, yung sa lalamunan, pag humakate, napapauwi po tayo. And pag nagpatuloy pa din po yan at lumalala, komplikasyon, pwede na po tayo magpatingin sa doktor. At yung mga hinihika, lalo pa kung lumala yung hika nila, hindi na kaya ng mga inhaler nila, kailangan na rin po magpakonsulta sa doktor. Tapos yung mga may sakit sa puso at biglang sumisikip yung dibdib nila, yun, pwede pong magpa-consulta din po sa doktor.
12: Importante din ba, Doc, yung keep ourselves hydrated, yung pag-inom ng tubig?
15: Yes, definitely po. Kailangan po mag-inom po tayo ng tubig para po yung mga particulate matter na nandiyan po sa lalamunan ay maano po natin, no, mailabas.
12: Well, Doc Cairo, nabanggit nyo nga kanina, napakaliit ano, ng mga particles, halos hindi na po ito makikita. Eh, ano po yung mga hakbang na ginagawa po ng DOH? Baka yung iba po kasi, baliwalain po itong ulat na ito. Ano po yung mga hakbang po ng inyong ahensya para paalalahanan po yung ating mga kababayan tungkol po sa epekto po nitong haze, Doc?
15: Kanina lang po, nag-meeting po yung madaming agencies, DOH, DILG, DOLE, DepEd, CHED, PAG-ASA, DOST. Kasi multi-sectoral po dapat ang approach dito. As much as possible po, iiwasan, no, o lilimitahan po natin yung mga kababayan natin na exposed, no, dito sa particulate matter na to or haze na makakasama sa kanilang kalusugan. Although hindi po lahat, no, ay maapektuhan ng haze. Kasi iba naman, malakas ang resistensya, maayos naman po yung kanilang baga, puso. Pero huwag po tayong pakatitiyak, lalo na yung mga hindi po nalalaman yung estado ng kanilang sakit o ng kalusugan nila. Wala po silang annual physical exam, hindi po sila nagpapamiti. Eh di mas magandang mag-suit na lang po ng N95 na mask o magdalawang face mask po tayo.
12: Well, with that interagency meeting yun na rin po, Doc, I wanna ask, gaano ba katagal mo ito, yung haze na ito? Gaano ba katagal na paharing ma-wash out na ito? And also, siguro yung panghuling paalala nyo na lamang din po sa mga po, sa ating po mga kababayan sa publiko, kaugnay po ng sitwasyon na ito.
15: Oo. So, kung matutuloy po yung pag-ulan, no, dahil sa habagat, tsaka yung malakas na hangin, pwedeng yung pagpunta ko dito ng usok o ng haze galing Indonesia, eh malipat na. Kasi ngayon, yung trajectory ng hangin or wind trajectory, papunta ko sa Luzon at Metro Manila. Pero kung magbago po yung ihip ng hangin, baka makaligtas na po yung Pilipinas. And then, pangalawa po, sabi nga ko ng ating kasama sa DNR, Environmental Management Bureau, nakakatulong din po yung malakas na ulan. Gano nangyari sa monsoon rains atin, no, tsaka yung hangin, para ma-dilute yung epekto ng haze. And sana nga ho, no, in a few days lang, matagal na po yung 3 days, eh, mawala na po yung haze atin.
12: Well, maraming salamat po sa inyong pong paalala sa ating pong mga kababayan, Dr. Clarito Cairo, mula po sa Health Department. Thank you po, Doc. At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard.
2: Dalawang opisyal ng AFP humarap sa witness stand para sa 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: At SSS muling inilunsad ang kanilang programang short-term microloan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
16: Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at uso na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
17: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
18: Disaster Watch, alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
19: Is it a yes or a no?
20: Are you anti or pro?
19: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
20: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
19: Pag-usapan natin yan sa
20: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
19: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Ilang bagyo na ang nabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ang habagat ang nagdudulot ng mga pag-ulan noong mga nakalipas na linggo. Bakit nga ba iba-iba ang nararanasan nating epekto ng panahon? At ano ang mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno para ihanda ang mga Pilipino tuwing may nagbabadyang sama ng panahon? Alamin yan sa ulat ni Sheila Natividad.
1: Umaaraw, umuulan. Litong-lito ka na rin ba sa mixed signals ng panahon? Yung tipong aaraw ngayon pero ilang saglit lang, uulan na naman. Pwedeng pagbabago lang ito sa lagay ng panahon, pero ayon sa mga datos, may mas mahalagang bagay na dapat nating maintindihan. Ano nga ba ang mga pagbabagong ito sa panahon at paano ito nangyayari?
2: Well, itong pagkakaroon natin ng mga habagat, pagkakaroon ng mga heavy rainfall events at yung mga tropical cyclone occurrences, ito ay natural cycle ito or yung seasonal cycle natin ng ating climate system. Kasi naandito tayo sa habagat season or yung southwest monsoon na kung saan ito ay nakaka-apekto sa ating bansa. So kung halimbawa mas mainit ang temperatura ng karagatan tuwing El Nino na malayo sa atin, mas lumalayo yung kanyang pag-uulan. Pero usually naman kapag panahon ng habagat na hindi pa masyadong tumatama ang ating mga bagyo sa kalupaan, so ito yung nagpapa-enhance ng ating habagat season. Yung epekto ng El Nino, nag-i-interact siya dun sa mga other weather systems natin gaya ng habagat at ng ating mga bagyo.
3: Nitong mga nagdaang linggo, ilang pag-ulan ang naranasan hindi lang sa Metro Manila pero sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa habagat. Pinaigting pa ito ng mga tropical cyclone. Noong August 17, habang ilang sasakyan at commuter ang na-stranded sa binahang mga kalsada dahil sa walang tigil na pag-ulan, nakapagtala ang Pag-asa Science Garden Station ng 201.7 millimeters ng pag-ulan. Katumbas ito ng humigit kumulang isang linggong normal na buhos ng ulan para sa buong buwan ng Agosto. Kung ihahambing naman sa isa sa matitinding ulang naranasan sa kasaysayan, ang 44% ng ulang ito ay katumbas na ng 24 oras na pag-ulan noong Bagyong Ondoy taong 2009. At ang mas kapansin-pansin, bumuhos ang ganitong dami ng ulan sa loob lamang ng ilang oras.
2: Kung ikukumpara natin yung pag-uulan ng time ni Ondoy, actually nung time ni Ondoy, El Nino din yun. So may El Nino din tayo. Ibig sabihin, meron tayong enhanced na mga southwest monsoon season. Ang nangyari nung kay Ondoy ay napakalami ng ulan in the span of 6 hours including antecedent rainfall, which is comparable dun sa naging ulan na ibinulot ni Karina noong 2025.
1: Kung ang 1 mm ng ulan ay may katumbas na 1 litro ng tubig, ibig sabihin sa buong Metro Manila ay may bumagsak na 186 mm ng ulan. Base yan sa pagtatala ng MMDA at Pag-asa. Kung susumahin, nasa isang container drum sa kada square meter ng NCR ang bumagsak na ulan.
3: Ang mga residenteng sina Salvador at Rodel ng Barangay Tatalon sa Quezon City na isa sa mga catch basin areas, tinitingnan na lang ang bakas ng pader na ito sa tapat ng kanilang bahay bilang tanda kung gaano kataas ang inabot ng pinakahuling baha tulad ng naranasang pag-ulan nitong weekend.
4: Kung nasa kalsada ka, mga nasa hanggang dibdib. Ngayon kung nasa bangketa ka, mga hanggang dito sa tiyan. Hindi natin ano, kalikasan yan eh, ma'am eh. Hindi natin pwede manoy niyan. Kung ano may ano natin.
5: Medyo malalim yan hanggang bewang ngayon. Hindi ka mukha nung una, hanggang dibdib, hanggang liig. Wala naman tayo magkakadaan ng kalikasan yan.
2: Actually, meron tayong maraming historical na enhanced southwest monsoon or activity or habagat. So usually, nakita rin natin yan in 2009, sasabi nga natin, in 2012, 2023, 2024, so marami tayo ng mga enhanced na recent southwest monsoon. Hindi siya unusual. Nangyayari talaga itong mga enhanced southwest monsoon activity natin.
3: Kung ang buong Metro Manila ang pag-uusapan, ang 186 millimeters na naranasang ulan ay katumbas ng 115 million cubic meters ng tubig na kayang pumuno ng swimming pool. Hindi isa, hindi sampu, hindi isandaan. Kaya nitong punuin ang nasa 46,000 Olympic-sized swimming pools at ang dami ng tubig na yan bumuhos lang sa loob ng ilang oras. Sa harap ng matitinding pag-ulan, hindi lang dami ng tubig ang dapat pag-usapan. Mahalaga ring malaman kung gaano kalakas ang magiging pinsala nito, saan ito maaaring tumama at gaano karaming tao ang maaapektuhan. Dito pumapasok ang siyensya, datos at mga sistemang makapagbibigay sa tao ng mas maagang abiso. Naglabas din ng pamahalaan ang 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Layunin itong palakasin ang AI-powered flood forecasting, real-time hazard monitoring at disaster prevention para mas maaga nating matukoy kung saang lugar may posibleng panganib at makapaghanda bago pa tumama ang sakuna. Sabi ni Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay, mahalaga ang siyensya at datos para matukoy kung aling mga lugar ang mas nanganganib sa baha. Kabilang dito ang mga mababang lugar, mga lugar na malapit sa ilog at mga daluyan ng tubig na karaniwang tuyo pero umaapaw tuwing malakas ang ulan. Dagdag pa ni Dr. Lagmay, mahalagang nasusuri at naibabalik sa maayos na kondisyon ang mga pangunahing daluyan ng tubig. Dahil kapag hindi maayos ang daluyan o barado ang daraanan ng tubig, pwedeng mas maipon ito sa isang lugar at magdulot ng pagbaha. May mga programa rin ng gobyerno para sa early warning, flood monitoring at mas maagang paghahanda ng mga komunidad sa tuwing may nagbabadyang sama ng panahon. Kabilang dito ang hazard mapping at weather forecasting ng DOST Pag-asa, gayon din ang disaster preparedness at response ng mga Disaster Risk Reduction and Management Council ng mga local government unit. At habang patuloy na pinag-aaralan ang pagbabago ng ating klima at mga pattern ng pag-ulan, mahalaga ring nakabatay sa datos ang mga hakbang ng pamahalaan. Mula sa paghahanda bago dumating ang malakas na ulan hanggang sa pagtugon kapag narito na ito. Dahil sa huli, wala sa ating mga kamay kung kailan mananalasa ang matinding ulan. Pero sa pamamagitan ng siyensya, datos at mas maagang babala, may pagkakataon ang bawat Pilipinong makapaghanda.
1: Pero sa likod ng bawat weather forecast, rainfall data, hazard mapping at early warning ay may siyensya at mga taong nasa likod ng pagmumonitor ng galaw ng panahon. Kaya kung parang big signals man ang panahon, mahalagang matutuhan natin kung paano basahin ang mga signal na ito. Sheila Natividad, para sa Bayan.
6: Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng mahigit 20 bagong promote ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Narito ang ulat.
7: Magsilbi ng may tapang at integridad. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 21 bagong promote na flag officers ng Philippine Coast Guard, kabilang isang vice admiral, 2 rear admiral at 18 commodores. Hinimok ng Pangulo ang mga bagong opisyal na panatilihin ang pinakamataas na pamantayan ng integridad, hubugin ang susunod na henerasyon ng mga leader at yakapin ang inobasyon at modernisasyon sa hanay ng Coast Guard.
8: Uphold the highest standards of integrity. Prepare the next generation of Coast Guard leaders. Embrace innovation and modernization. Strengthen the partnerships that allow us to address challenges that no institution can tackle alone. Serve in a way that honors the oath that you took today. Lead with courage and integrity. Always remember whom you serve. Ang bawat paglalayag at bawat pagbabantay ay para sa sambayan ng Pilipino.
7: Binigyang diin din ng Pangulo ang kritikal na papel ng PCG sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Kabilang sa ipinunto niya ang mahalagang tungkulin ng Coast Guard sa pagpapatrolya sa WPS, pagsuporta sa mga reprovisioning mission at pagtulong sa mga mangingisdang Pilipino na nangangailangan ng tulong.
8: The Coast Guard has also been keeping our ports and travelers safe. You inspect vessels and look after millions of passengers moving through our ports. You have protected our seas by conducting environmental inspections nationwide. And when it comes to enforcing our laws, such as going after illegal fishing, smuggling, and other threats, the Philippine Coast Guard is always among the first to respond.
7: Binigyang pugay pa ng punong ehekutibo ang mga tauhan ng Coast Guard sa kanilang tuloy-tuloy na search and rescue operations at pagtugon sa mga distress call.
8: We also continue to face natural disasters today. And in these moments, the Coast Guard has always been present, rescuing families, reaching communities that need help. These are difficult, sometimes dangerous tasks. For these, we are all grateful for your sacrifice.
7: Bahagi ang aktibidad ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Coast Guard na palakasin ang hanay ng pamunuan at mapaigting ang kakayahan nito sa maritime safety, maritime security, search and rescue, marine environmental protection, law enforcement at iba pang mandato ng PCG. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
9: Tumestigo sa impeachment court sina AFP Colonel Manaros Boransing II. At AFP Colonel Magtanggol Panopio sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay bahagi pa rin ng paglilitis sa umunay maling paggamit ng confidential funds ng Education Department at ng OVP. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
10: Tinanong si AFP Colonel Manaros Buransing kung kailan niya nalaman na ginamit ng Department of Education ang kanyang sertifikasyon sa Youth Leadership Summit noong 2023 bilang proof of success para sa 15.54 million pesos confidential fund reward na isinumite sa Commission on Audit.
11: If you know, Colonel Buransing, if you know that that document was used or was submitted to COA in relation to an AUM, if you know...
12: Yes, Your Honor. The question was when I knew...
13: Kailan mo unang nalaman?
12: October 17, 2023, during the hearing
13: yun lamang po
12: in the lower house.
13: Yung mismong hearing na yun?
12: Yes, sir.
10: Nilinaw ni Buransing na ang sertifikasyong inilabas niya ay para lamang sa Certificate of Attendance ng mga dumalo sa YLS. Tinanong naman ni Senate President at Senator Judge Sherwin Wingachalian kung may ibinigay ba na confidential information ng DepEd sa kanila kaugnay ng pagsasagawa ng YLS.
14: Narinig ko kanina partner niyo ang DepEd, di ba?
12: Yes, sir.
14: So, and this is in relation to their confidential funds. So, ang gusto kong malaman, sa pagsasagawa nitong dalawang activities, meron bang sinusupply sa inyong surveillance information, confidential information para mabuo itong dalawang activities sa inyo mismo?
12: For the 1st Infantry Tabak Division, sir, no, sir.
14: Wala silang binibigay confidential or surveillance information?
12: No, sir. What they give are open source information about their students. I mean, who are the potential leaders that can undergo the Youth Leadership Summit.
10: Inusisa naman ni Senator Judge Rizon de Veros kung paano ginamit ng DepEd ang confidential at intelligence funds nito para sa YLS.
15: Colonel, sabi niyo po kanina, Philippine Army ang main organizer ng mga Youth Leadership Summits at saka yung mga information, education, communications campaigns. Karaniwan ng mga gawain niya ng Philippine Army sa loob na ng nakaraang mga dekada at budget ng Army at ng LGUs ang gamit po para doon. Tama po ba?
12: Yes, ma'am.
15: Alright. So, at nagagawa niyo po yan, nagagawa po yan ng Army kahit walang confidential funds na ginastos para dyan ang DepEd. Tama rin po ba yon?
12: I cannot comment on that, sir, but, Your Honor, ma'am. I can only say that there were no funds released to the 1st Infantry Tabak Division in 2023 from DepEd.
15: So no funds of whatever source, kahit pa confi or intel funds, at least sa pagkaalam ninyo, ay ginastos ng DepEd para dun sa YLS at IEC campaign ng Philippine Army.
12: For the 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army.
10: Tinanong din ni Senator Judge Joel Villanueva kung bakit kinailangan mag-issue ni Buransing ng sertifikasyon.
16: Colonel, nung hiningan po kayo ng DepEd ng certification, may hiningi po ba sa inyo o meron po kayong hiningi o may alam po kayo na sinabi ano ang purpose nitong certification o bakit kailangan mag-issue ng certification?
12: Your Honor, there was no mention of the purpose of the certification, sir.
16: So when you were asked to give a certification, ano ho yung nasa isip niyong gawin lang?
12: Precisely what we issued, sir. It's a certificate that the activities were conducted and the agencies in the certification did the part to make the those activities successful.
16: So ang eksaktong intention po ninyo sa pag-issue ng certification ay para lamang sabihing may activities?
12: For them, I think we assumed that it would be used for their attendance as we issued with the other agencies involved, sir.
10: Samantala, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung magkanong pondong nagamit para sa pagsasagawa ng YLS.
17: Colonel, magkano po yung event, yung YLS?
12: It depends, sir. there is, like, for instance, per record, sir, yung sa Lanao del Sur na wireless is 60,000. Meron pong 30,000.
17: Pesos?
12: Per activity po, sir.
17: Pesos?
12: Yes, sir. Okay. It depends on the unit. Usually, it's the infantry battalion, our most tactical unit, who does the programming. So he submits a request of the activity and how many.
17: So hindi ho lalampas ng 500,000 pesos yung ginastos no, sa wireless?
12: No, sir. It's more for coordinations. Karamihan po, sir, is representation, ang account code niya, sir.
10: Sumalang din sa witness stand si AFP Colonel Magtanggol Panopio na tinanong kung kailan niya nalaman na ginamit din ng DepEd ang kanyang sertifikasyon sa YLS bilang proof of success para sa confidential fund reward ng kagawaran.
11: Colonel Panopio, the date of the hearing is October 17, 2024. So doon niyo po unang nalaman.
18: Opo, Your Honor.
11: Na ginamit yung inyong certification bilang isa sa mga liquidation documents ng DepEd sa COA AOM.
18: Doon ko lang po formally nalaman yung information na yon, Your Honor.
11: Did you have any reaction, Colonel, upon hearing or knowing that?
18: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit.
10: Hindi na nagsagawa ng cross-examination ang defense panel kaya maagang natapos ang pagtatanong sa dalawang opisyal. Bernard Ferrer para sa Bayan.
6: Bilang bahagi ng anibersaryo ng Social Security System o SSS, inilunsad ng ahensya ang SSS Loan Line, isang microloan program na nag-aalok ng mas mabilis, digital at mas abot-kayang pagpapautang sa mga kwalipikadong miyembro. Kung ano-anong benepisyong niyan at paano makaka-avail, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
19: Bilang pagunita sa ika-69 na anibersaryo ng Social Security System, muling inilunsad ang SSS Microloan Program o SSS Loan Lite bilang alternatibo sa informal at predatory lenders o loan sharks. Sa programa, maaaring direktang mag-file ng short-term microloan ang mga kwalipikadong miyembro gamit ang mobile apps at digital platforms ng partner financial institutions nang hindi na kailangan ng employer certificate.
20: It's meant to be easier where you do not need employer certification, for example, making the process simpler and faster. Loan Lite offers a safer alternative to the high interest and predatory lending.
19: Kabilang sa phase 1 ng implementation ng programang ito, ang apat na participating financial institutions, kabilang ang Land Bank of the Philippines. Maaaring makahiram ang mga miyembro ng halagang mula 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos batay sa average ng kanilang huling 12 monthly salary credit at sa mga alituntunin ng programa.
21: We can actually lend more to SSS members provided that the algorithm suits them. If they have the paying capacity, there is no reason for SSS not to provide higher loan to our members.
19: Okay? Nag-aalok ang SSS Loan Lite ng mas mababang interest na nasa 8% kada taon lamang o humigit kumulang 0.67% bawat buwan. Kaya kung huhugot ng 10,000 pesos ang isang qualified member, 800 pesos lamang ang interest nito sa loob ng isang taon o halos 60 pesos kada buwan. Higit na mas mababa ito at ligtas kumpara sa 10 hanggang 100% na interest na sinisingil ng ilang lenders bawat taon.
21: It's a very secured process because it's just like any other banking product. Mm-hmm. And the banks are very secured and you have the BSP as the, you know, as the regulator for the bank. So in terms of security,
19: bukod dito, may pagpipilian ang borrower na bayaran ang utang sa loob ng 15, 30, 60 o 90 days. Para maging qualified, kailangang mayroong hindi bababa sa 12 months posted contributions ang miyembro. May pagkakataon pa rin mag-apply ang mga may existing salary, calamity o emergency loan basta't hindi past due o unpaid ang mga ito. Ang bayad ay automatic na kakaltasin mula sa account na papasukan ng loan habang may kaukulang interest at penalty kapag lumampas sa takdang bayaran. Sa pagpapatuloy ng inisyatibong ito, plano ng SSS na mas palawakin pa ang listahan ng mga digital financial institutions kaugnay ng SSS Loan Lite para mas maraming manggagawang Pilipino ang mailigtas laban sa mga predatory lenders at mas maisulong ang financial inclusion sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: makasaysayang yugto ang nakatakdang harapin ng Mindanao. Ito ang kauna-unahang Barma parliamentary election sa Setyembre 14 ngayong taon. Pero paano nga ba nabuo ang rehiyon na ito? Narito ang aking special report.
4: Taong 2014, nang lagdaan ang Comprehensive Agreement on Dibang sa Moro sa pagitan ng National Government at ng Moro Islamic Liberation Front. Ito ang naging tulay para maipasa ang Republic Act 11054 o ang Bangsamoro Organic Law na naratipikahan sa pamamagitan ng isang plebisito noong taong 2019. Ang hakbang na ito ang tuluyang nagbuwag sa dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Layunin itong magbigay daan sa mas malawak na autonomy at self-government sa ilalim ng bagong BARM. Ano nga ba ang pagkakaiba ng BARM sa dating ARMM? Kung sa ARMM ay magkahiwalay ang executive at legislative branch, ang BARM ay gumagamit ng parliamentary form of government. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga botante ay maghahalal ng kanilang mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Ang parlamento naman ang boboto para piliin ang chief minister na siyang mamuno sa executive branch ng BARM. Para pangasiwaan ng transisyon, binuo ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. Nagsilbi itong interim government. Ninatas ang magpasa ng mga priority codes at maglatag ng pundasyon para sa bagong pamahalaan. Matapos ang ilang taong paghahanda, nakatakda ng ihalal ng mga mamamayan ang kanilang mga permanenteng leader.
0: Ang nalalapit na halalan sa BARM ay hindi lang tungkol sa usapin ng politika. Ito ay pagpapatibay sa isang kasunduan na naglalayong tuldukan na ang gulo at isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Victor Liantino, IBC News.

0: Unti-unti nang naibsan ang pangamba ng mga residente sa Barangay Talomo sa Davao City. Dahil sa malaki at mabilis na progreso ng paglalagay ng gabion walls bilang proteksyon sa pagtaas ng baha alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
1: Mahigit isang buwan nang lumipas ng personal na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Barangay Talomo proper sa Davao City na matinding naapektuhan ng malakas na pagbaha noong 24 ng Hulyo. Sa kanyang pagbisita, agad niyang inutusan ang DPWH Regional Office 11 na ayusin ang mga flood control structure sa lugar na matagal nang hiling ng mga residente dito na ilang beses nang nakaranas ng pagbaha sa lungsod, lalo na ang mga naninirahan malapit sa ilog. Kaya hindi na rin pinatagal ng ahensya at agad trinabaho ang flood control structure dito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng gabion. Bukod sa San Juan Village sa Barangay Talomo proper, kabilang din sa nilagyan ng gabion ang Teachers Village at Taal Uno sa Bangkal. Noong nakaraang linggo, may mga layers na ng gabion ang nakakabit sa lugar. Ngunit sa kasalukuyan, nasa 5-6 na layers na ng gabion ang nakumpleto sa Taal Uno sa Bangkal at nasa 28 meters na ang kanilang nakumpleto. Samantala, halos 80 meters na rin ang nabigyan ng isang layer ng gabion sa Teachers Village. Ito ay tinapat lamang sa lumang gabion structure sa lugar na itinayo ilang taon nang nakaraan. Sa lugar naman sa San Juan Village, 60 meters na rin ang gabion structure ang kanilang nakumpleto. Ang pinabilis

0: Kaya ang nakikita niyang pagbabago sa flood control structure sa lugar ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na matapos ang 20 taon niyang paninirahan dito, makaranas na rin sila ng ginhawa lalo na kapag nakakaranas ng masamang panahon ng lungsod. Handa na rin anya siyang itayo muli ang kanyang bahay na naanod ng baha.
1: Ay, hindi na kami maano ba? Magugulat kung magbabaha, tataas pa uli ang tubig. Kasi tinatrabaho ng DP. Tinotoo niya yung sinabi niya sa akin noon na bukas na trabuhin ka, tinotoo talaga hindi sa'yo ang papasalamat ko. Hindi sa'yo nasunod na may sinabi niya.
0: Samantala, ang 74 years old na si Nanay Celsa ay nagpaabot din ng pasasalamat sa gobyerno sa pagbibigay ng pagkakataon na marinig ang kanilang matagal ng hinainga na masolusyonan ang epekto ng pagbaha sa lugar. Malapit sa ilog ang kanyang bahay, kaya sa tuwing nakararanas ng pagbaha ang lugar, isa siya sa kinakailangang lumikas. Ngunit ngayon, magiging komportable na rin anila ang kanilang kalagayan kahit pa makaranas muli ng pagbaha ang lugar.
2: Nagpasalamat doon ko sa naghimo diri sa day kay aron madili namin mabahag.
0: Sa kasalukuyan, wala pang mabibigay na timeline ng DPWH kung kailan matatapos ang kanilang trabaho. Ngunit prioridad nila na agad itong makumpleto lalo na't inaasahang magpapatuloy pa ang mga nararanasang pag-ulan sa bansa. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
3: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
4: At yun pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda bang takbo?
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita

0: mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 5 minuto makakalipas ang alas 7 ng gabi.
5: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
6: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
5: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
7: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
5: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam, salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's September 1. Yes, you heard it right. September 1, 2026. Unang araw ng Bear Months. Ito pa muli ang inyong programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Iyatid namin sa inyo mga iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre ba, tatalakayan natin, because it's the first day of peace month, diba? Si Pangulo kanina, kasamang OPA Pro, ay nagpahayag ng kanyang pakikiisa, ng kanyang paggunita sa National Peace Consciousness Month 2026. Kanina yan sa Malacañang kung saan mismo ang ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pumunta. Anyways, samahan nyo ako sa kabuuan ng ating programa. Balita, ihahatid natin sa inyo. At syempre pa, iba't ibang mga talakayan ang pag-uusapan natin. Napaka-importante that we observe this Peace Month, no? Na kung saan, National Consciousness. Yung kanina, it's a ceremonial banging of the gong to heard, ika nga, yung alingaw-ngaw. Parang alingaw-ngaw ng kapayapaan ng the halls of Malacañang. Dito dati meron ginaganap din. Parang na-shift lang ata, no, na iba. Kasi almost every year they do it here. Dito sa may Quezon City Circle. And we always cover din naman minsan. No? They have this gong. Yung musical instrument na katutubo, no? Na kung saan they bang the gong to resonate yung peace call for everyone. Parang yung azan, di ba? Yung azan na naririnig din natin dito sa ating programa. Actually, it's not only a call to prayer for the Muslims to get ready and start to play, go to the masjid, but it's a call to call of peace. Oh. Alam nyo, universal din naman kasi lahat . Yung gaya nung naririnig, if you would if you transliterate yung Arabic meaning o kaya a translation dun sa azan, it's all universal. Same as yung assalamu alaikum. It's universal because it means peace be upon you. Diba? It so happened that it's a language nanggaling, no, originated from the Arabic word. Okay. Ito na ating mga balita na pakabangan natin sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Para sa headlines sa ating mga balita, DSWD binigyan diin ang kapayapaan bilang pundasyon ng kaunlaran. National Peace Consciousness Month 2026 celebration, pangungunahan ng OPAPRU, pambungad na seremonya, pinangunahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Presentasyon ng ebidensya at testigo para sa Article 1 o alleged misuse of confidential funds, posible hanggang susunod na linggo na lamang. BIR at FBI pinalalakas ang koordinasyon sa tax compliance. Humanitarian assistance at disasters response nagpapatuloy sa Ilocos Region sa gitna ng masamang panahon. Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company pinaigting ang ugnayan sa SRPC at Watershed Team. San Roque Dam magbubukas ng Gate 2. Release hindi inaasahang or dalawang gate magbubukas ng dalawang gate release hindi inaasahang magdulot ng baha.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:11 in the evening, habang hinihintay natin ang ating makakapanayam para sa gabing ito, dahil we take into recognition of the peace efforts of what the Philippine government is doing now for almost in Mindanao, to be particular in Mindanao, on the peace process, di ba? The peace process, actually, the other day, we commemorated it, yung 1976 Tripoli Agreement, no? It has been 5 decades now, almost a golden anniversary, na golden anniversary na. But unfortunately, hindi pa rin natatapos. Andun pa rin, no? Kahit na nandiyan yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, naranasan na natin yung ARMM, ay hindi pa rin natatapos yung peace process, no? Hindi pa napipirmahan yung exit agreement, yung normalization, yung iba't ibang mga proseso na dapat pagdaanan on the peace process, no? Kaya nga sinabi at nabanggit, no, kung ang pagbabasehan is yung MNLF, no? MNLF yung una, no, na nagsulong ng peace process or humiling, no, na magkaroon ng peace process, masasabi natin na ang MNLF ay hindi pa rin nila nakukuha, no, yung kanilang kagustuhan. But unfortunately, because BRMM is masasabi natin na naging inclusive lang on almost all identified na stakeholders sa BARMM. Alam mo yon, kasi, di ba, gaya nito, paparating na yung Bangsamoro parliamentary election, which is it will be on September 14. And that's a holiday in BARMM. Hindi po nationwide, that's only in BARMM para bumoto yung ating mga kababayan. It's part of the 11054 na peace agreement na pinirmahan ng ating Pangulo from the framework on the agreement of the Bangsamoro o yung FAB, from the comprehensive agreement on the Bangsamoro, at yung natatamasan natin ngayon on the Republic Act 11054. So isa yan. Eto, mga kasama na natin, recently concluded BCPH Basilan Yakan Tenun Weaving Training Workshop and Importance of Culture and Peace. Ayan. Okay, ang pag-uusapan natin or makakasama natin is our history researcher, si Sir Bar Junaid Kadir. Sir, salamu alaykum. Magandang gabi.
8: Waalaikum salam po. Magandang gabi din po sa inyo at sa lahat ng nakikinig at nanonood po.
4: Yan, maraming maraming salamat sa yung oras na binigay dito sa ating programa. Is this your second time here? Para naalala ko, nakuha ka namin natin. Or this is the first time?
8: I think this is my first time.
4: Ah, okay. Sige. Baka...
8: don't be surprised if my stutter.
4: Hindi kasi BCPCH din eh. Oo. Okay. Anyways, pag-usapan natin itong recently concluded BCPCH Basilan Yacante Noon Weaving Training Workshop. First and foremost, i-introduce muna natin sa ating mga tagapakinig. Ano tong Yacante Noon Weaving? O kaya ano tong is this a fabric, tela ba ito, part ng damit ng that is traditional in the Yakan culture?
8: Yes po. Bago ang lahat, gusto ko pong muling i-greet ang lahat ng ating nanonood at nakikinig sa ating programa sa pinakamagandang greetings na meron tayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And of course, good evening po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Anyway, thank you so much. I think if I'm not mistaken, Sir Nerds. And also thank you sa Salam Radio for this opportunity to have me here to talk about something very close to our heart, yung tenun weaving tradition of our Yakan community. Mm-hmm. Yung tenun Yakan, it's a symbol of the Yakan identity dito sa Basilan. It's a clothing. It's a kind of clothing na meron ang isang Yakan since way back hundreds of years or maybe centuries old na practices ng Basilan, and up to now na pre-preserve po natin. Yan po ang tenun Yakan.
4: Ayan, okay.
8: Sorry, and tenun
4: cloth.
8: Tenun clothing. Yes.
4: Ayan. That's identity na always ko nakikita kay Governor Hataman, ito yung mga kay Mayor Dada, yan sila yung isa sa talagang nagtataguyod din nito, no? But what is important is that the preservation of this clothing and passing it on sa mga kabataan, na aside from or instead of nawiwili sila sa gadget, sa cellphone, and the social media, paano tayo napunta dito sa Yakan Tenun Weaving Training Workshop?
8: Okay. Kasi isa po sa mandato ng BCPCH or ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, headed by our chairperson, no other than Commissioner Roberto M. Alonso.
4: Si Kuya Bobby.
8: Of course, yes po, si Chair Bob. And of course, our commissioner dito po sa Basilan, no other than Honorable Handa M. Akalan. Ang pinaka-mandate po natin is to preserve the culture, preserve and conserve the culture. And isa po sa mga pwede nating gawin is to relive the practices na meron tayo way back then and bring them sa ating youth ngayon. Kasi alam naman natin na ang isa sa mga malapit ng mawala na practices natin ay itong mga centuries old na tulad ng tenun weaving. And marami pang iba. Nagkataon lang na isa sa mga mandato ng aming programa dito sa Basilan under SLP program ang i-preserve ang ganitong klaseng practices through School of Living Traditions. So nagkaroon po tayo ng training, nabigyan po ng magandang training ang community, to be more specific sa Akbar Pagenga, na kung saan nag-invite po tayo ng ating mga participants para matuto po sila not just the practice of weaving but also yung preparation of the loom, yung paano ang design, although it will take some time to you know, to become a practitioner, or should we say one of the experts. But then isa yun sa mga maliliit na hakbang na pwede natin i-introduce sa kanila, especially sa ating mga youth.
4: Ayan. Oh, okay. So how is it similar? I just like would have to make a comparison, kasi sa amin din, being a Maranao, meron din kaming yung landap or malong, no? Or landap, yes. Brother, landap, no? It's weaved also and it's done. And then yung landap kasi namin, kumbaga, it's used every time on important occasions. Ito'y different sa malong, ha? Kasi yung malong, for everyday use namin yun, eh. Yes. But yung landap, it's weaved and it's used for special occasions. How was it naman para dito sa tenun?
8: Yeah. Ang galing talaga ng kultura natin. Kasi tulad po nang na-mention ninyo, every cultural identity, we have this kind of textile na tayo mismo ang may sariling identidad. Meron tayong na-mention po ninyo, yung landap, and of course, yung mga inaul. Mm. Ito naman sa atin ay tenun. The same with the other textile, meron din po tayong mga certain occasions na kung saan ginagamit natin itong mga particular na tenun natin.
4: Uh-huh.
8: May mga tenun, yes, may mga tenun na para lang sa mga kababaihan. Meron naman para lang sa kalalakihan, yes.
4: Oh, okay.
8: Meron namang tenun na ginagamit natin para sa special na occasion, halimbawa sa mga kasal.
4: Mm-hmm.
8: Meron tayong klase ng tenun. Halimbawa sa mga kababaihan, ginagamit nila yung Kusta Bujang. I hope na, I think ang team namin nag-send.
4: Ito, pinapakita natin yung ilang mga pictures.
8: Yes. Yes, meron tayong mga Kusta Bujang para sa kanila.
4: Mm-hmm.
8: Meron tayong seputangan na ginagamit ng lalaki. Meron naman din tayong sa mga pang-araw-araw na aktibidad. Lalong-lalo na kasi pag sinabi nating yakan, isa sa mga identity ng yakan ay being a farmer. So, once a farmer, meron silang sinusuot pag sila'y nagtatanim.
4: Mm,
8: so,
4: okay.
8: Nagsusuot sila, yes. Nagsusuot sila ng sarili nilang piece. Meron naman silang kasuotan kung ano yung kanilang sinusuot at paano nila ito suotin.
4: Okay.
8: Ang ganda ng ating kultura na kung saan, doon mismo sa tela, na kung saan yung ginawa ng ating mga ninuno, especially mga ninuno namin dito sa Basilan, andon sa tela mismo ang history na kung ano yung ginagawa nila pang araw-araw.
4: Okay. And to talk about that, kumbaga, parang engraved on that tenun, yung parang there's a messaging on the designs that you have there. Share it with us kung ano yung mga a rundown, kung ano yung mga kumbaga nababanggit doon, o kaya what are the figures na andon, embedded on the design na nagbibigay ng kahulugan, no? Nagbibigay ng kahulugan doon sa mga writings. Like for example, sa landap, we have the ukir, no? And then the usual mm-hmm. are its floral ornaments that is actually available in Lanao del Sur, no? The Pisyabit also, o in Sulu, meron din silang ganun, di ba? And then the inaul of the Maguindanao. Doon naman sa Basilan, ano yung sa kanila?
8: Let's have one example kasi it will take time.
4: Major example lang.
8: Let's talk about seputangan. Ang seputangan kasi it's a tenun for women only.
4: Mm.
8: Pero doon sa seputangan, hindi lang siya sinasabi na ito ay pangkababaihan lamang. Kasi sa disenyo ng seputangan, meron doon isang parang diamond shape siya.
4: Uh-huh.
8: So sa diamond shape na 'yan, andyan nakalagay ang practice ng mga old yakan before. So before sila magtanim dati, considering that yakan is considered to be a farmer way mm-hmm. back then,
4: mm-hmm.
8: and yun talaga ang identity nila, gumagawa sila ng parang we call this pre-planting rite na ginagawa nila bago magtanim. So gumagawa sila ng diamond shape
4: information.
8: Yes. Yes, a formation. Then from there, we call it Nubang Binhi. So kumbaga sa diamond, sa apat na edge ng diamond na 'yon, tinataniman 'yon ng tigis ang binhi and may isang may isang tanim naman sa sa doon sa gitna talaga ng diamond.
4: You can see that design doon sa tenun. That's one of the many.
8: Yes, merong mga ganun. Okay. Yeah, that's one of the many. Meron tayo.
4: Napakaganda. And what amazes me most is that it's not only about the dresses, pati headdress din. Sa Maranao, wala kami masyadong headdress. No? But in Basilan, yun yung napansin ko, meron kayo. You weave also part of the tenun na may headdress din, no? Kumbaga, ano yung pinakamalaking challenge na ginagawa ninyo o kaya na encounter ninyo sa pananatili nitong traditional practice of weaving at pagyakap ng tradition na and culture of the Yakan?
8: Actually, isa sa mga challenge natin is to transmit those century-old knowledge sa ating panibagong generation, especially sa youth. Kasi bihira lang, we can say siguro 1 in a million ratio na kung sasabihin natin may mga youth na gusto mag-train, very rare ang ganitong klaseng tao na gustong matuto. Considering of course na mas may nakikita silang malaking oportunidad sa ibang bagay. But then tinatry namin ang aming best to give chance doon sa mga gustong matuto. And of course to preserve and transfer those knowledge not lang sa ating youth but also doon sa mga mothers natin. Sometimes nga if you go to the community, even men nowadays are starting their own Yakan weaving. They also do the weaving on their own. Yes. And inshallah ta'ala, paunti-unti nating nire-revive itong ganitong practices. Kasi hindi naman din siya into sexes, kumbaga into one gender only. It's for all.
4: It's
8: nagkataon
4: universal.
8: Lang talaga na yes, nagkataon lang talaga na mostly women are doing this.
4: So how do we connect this on our celebration in the National Peace Month, and how do we connect this program, this project sa usaping pangkapayapaan?
8: Kung titingnan natin ang proyektong ito, malaking tulong ito para sa pag-usapang peace and security dito sa area. Kasi nung kinakausap namin yung community, they said na way back then, isa sa mga kinakatakutan nila kung bakit sabihin na natin na on some point, they join on some other misaligned groups. It's because wala silang pagkukuhanan ng source of living. Wala silang kinabibisihang iba maliban naman doon sa usual na ginagawa nila sa planting. But tracing back doon sa history nila, they found out na kung halimbawa meron lang silang pagkakakitaan dati, na especially sa mga women natin, para tulungan ang kanilang mga kalalakihan not to join on any misaligned group, kumbaga, na yun ang sana ang naibigay nila doon sa mga kalalakihan nila. Unfortunately, yun na nga, sa kasamang palad, merong mga kalalakihan na hindi rin ganun aligned doon sa gusto nilang mag-weave talaga.
4: Mm-hmm.
8: And they chose another path. And isa sa mga path na yun ay napunta sila doon sa isang bagay. But again, nakikita natin ito in a form of promoting peace. Why? Kasi firstly, ang Tenmin kasi ini-invite niya ang lahat to come up with a one solution. Mm-hmm. A one solution wherein kung lahat nagtutulong-tulong kasi considering they are farmer and yung practice ng farming, it's a community. It's a group of community who are doing on some particular activities. So kung lahat nagtutulong-tulong sa isang bagay, they can achieve something. And bigger than kung ano yung nakikita nila na in a form of parang, sa ngayon kasi ang nakikita nila, it's a form of generating income lang for that tenun. Pero the bigger picture out of that is promoting the identity. And yes, that identity itself, it can generate more than the income that they are thinking as of the moment. So, yun ang kinaganda ng weaving natin dito sa Basilan.
4: Gaya nga na nabanggit natin, no? Almost all of the, or if not, yung major ethno-linguistic groups in Mindanao, and not only in Mindanao, sa buong bansa, they have this practice of weaving, no? And if you see to it, parang weaving, we weave our way to peace, no? Kasi yung weave kasi, the practice of weaving it, parang alam mo yun, binuo mo yung mga sinulid in one piece to show unity, to show pagkakaisa, no? And what is great also about it is that we all have the practice. Ako, I've always, ano kaya akong magkaroon, no, na isang peace cloth na kumbaga lahat ng mga designs of the various weaving community of the Philippines would have that, no? Parang kakaya ba lang in a way. And alam mo ba, kaya tayo mostly lalo na dito sa Mindanao, no? Kaya that's the influence also of the Silk Route that has been heavily influenced dito sa atin sa Mindanao, no? Kasi andyan yung silk na binibigay sa atin ng mga Chinese kapalit ng mga ano din natin na meron tayo, no? Because it's trading. Kaya nawili tayo, no? In weaving, no? In weaving this craft na ginagawa natin. Anyways, before I let you go, ano yung mensahe mo on the program of the BCPCH and then so as yung ongoing programs under the Tenun Weaving Tenun Yakan Weaving Tenun program?
8: Yes po. Again, hindi lang po ito para sa Basilan, hindi lang po ito para sa Yakan. Lahat po ng ethno-linguistic group na meron tayo, hindi lang po sa Tenun. Aralin natin, isa pa, pagyamanin natin itong ganitong mga practice. Kasi hindi natin alam na isa sa mga magbibigay ng kaginhawaan sa atin, aside doon sa nakikita nating industriya, ay itong klaseng practice na ito na kung saan nabubuhay natin yung mga century-old na practices natin at naipapakita natin sa lahat, sa kung sino man ang interesado na magsuporta, magpakita ng kanilang interest dito sa ating cultural product. So hindi lang ito Tenun, pati sa lahat ng ating mga practices, buhayin natin ito. Suportahan natin at gamitin natin. Kung pwede nga gawin natin pang-araw-araw na practice para at least mapalaganap natin ang karunungang ito at ma-i-translate natin sa iba pa nating mga generation, especially sa ating mga anak.
4: Oo. Kumbaga, if painting pictures 1,000 words, weaving also pictures 1,000 stories, no? And represents the community of the weaving community of the Philippines. Anyways, maraming salamat from BCPCH, our history researcher, Barjunaid Kadir. Maraming salamat. Assalamualaikum.
8: Maraming salamat po.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ayan, nakasama natin mula sa Basilan ba, if I'm not mistaken, Barjunaid Kadir. 7:33 in the evening, iwan po namin sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alak.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambawa ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
3: Ako po si Bernardina Alamda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
4: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:42 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM para sa ating mga balita.
7: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: National Peace Consciousness Month 2026 celebration, pinangunahan ng OPAPRU, pambungad na seremonya, pinangunahan naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa detalye, alamin natin mula Iligan, Dandy Macarambon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pangungunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, OPAPRU, ang isang buwang pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month 2026 na kaangkla sa temang kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, paigpingin. Sa okasyong ito, gugunitain at sasariwain ang 30th anibersaryo ng opisyal na paglagda ng 1996 Final Peace Agreement para sa Moro National Liberation Front, ang 40th anibersaryo ng 1986 Mount Data Peace Accord, at ang opisyal na paglagda sa kasunduan para sa Mount Data Peace Accord para sa Cordillera Budong Administration, Cordillera People's Liberal Army o CBA-CPLAC, pata siyang nagbigay daan para tapusin ang mga armadong labanan sa Cordillera at iba pang mga programang pangkapayapaan susi sa pagkakaisa tungo sa sustainableng kaunlaran. Pinangunahan mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pambunga ng seremonya kanina sa ceremony Hall, Malacañang Palace, kasama sina Special Assistant to the President's Secretary Antonio Lagdameo at Presidential Peace Advisor OPAPRU Secretary Melson N. Sarmiento. Binigyang diin ang Pangulo sa kanyang mensahe kaugnay sa tema ngayong taon na nagpapahiwatig na ang kapayapaan at kaunlaran na hindi mapaghihiwalay. Kapag may kapayapaan, makapagbubuklod ng bahay, negosyo, na pag-aaral ang mga anak sa eskwelahan at nakapagpaplano para sa kinabukasan. Kapag may tiwala, sumusulong ang komunidad. Dagdag pa ng Pangulo sa araw na ito, binibigyang pugay ang mga naunang peace builder. Dapat nating dalhin ang kanilang mga nagawa bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan para maalaala o matandaan ang ating mga anak. Utang natin ito sa kanila at sa mga darating na henerasyon. Huwag ipasa sa kanila ang kaguluhan, kundi kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa na pinili nating sama-samang buuin. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, DSWD binigyan diin ng kapayapaan bilang pundasyon ng kaunlaran. Para sa detalye, alam natin kay Ray Ferrer.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hey.
10: Isinusulong ng Department of Social Welfare and Development ang kapayapaan bilang pundasyon ng sustainable development kasabay ng pagsisimula ng National Peace Consciousness Month ngayong September 1 sa temang kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, paigtingin. Binigyang din ng ahensya na mahalaga ang social stability at conflict resolution para sa pangmatagalang kaunlaran. Ayon kay DSWD Undersecretary Evelyn Aribon, hindi lamang kawalan ng conflict ang kapayapaan kundi nakabatay rin ito sa respeto, pagkakaisa at pangunawa sa kalagayan ng iba. Bahagi ng peace building efforts ng DSWD ang Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program na nagbibigay ng livelihood assistance at cash for work sa conflict affected families at decommissioned combatants. Noong 2025, may 27,000 dating membro ng non-state armed groups at decommissioned combatants ang naabot ng DSWD sa pamagitan ng Social Case Management Service. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ray Ferrer. Tuloy-tuloy tayo, 7:46 in the evening, Department of Education naghigpit laban sa karasan sa mga paaralan. Mga nambubuli pwedeng tanggalin sa eskwelahan. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dayan.
11: Pinaigting ng Department of Education o DepEd ang kampanya laban sa bullying, pananakit at pananakot sa mga paaralan. Ito ay sa pamamagitan ng mas istriktong parusa gaya ng non-readmission, pagkakatanggal sa paaralan at referral sa mga awtoridad. Nakapaloob ito sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, bibigyan ng pagkakataong magbago ang mga mag-aaral pero hindi ikokompromiso ang kaligtasan ng nakararami. Ipatutupad niya ang pinakamabigat na parusa sa mga gagamit ng dahas, magdadala ng patalim o baril at patuloy na mambubuli. Nakatakda ang parusa batay sa antas ng paglabag, reprimand at counseling sa minor infractions, suspension at referral sa DSWD para sa mga serious offense gaya ng paulit-ulit na bullying at online harassment at non-readmission para naman sa high-risk acts gaya ng matinding pananakit at bomb threat. Habang sa non-readmission, matatapos pa rin ng estudyante ang kasalukuyang taon ng panuruan, ngunit hindi na makakapag-enroll sa susunod na school year. At sa exclusion, agad siyang tatanggalin sa talaan at itutuloy na lamang ang pag-aaral sa alternative education interventions. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, puwersang sa Mindanao naman, puwersang pangsiguridad ng AFP, handa sa nalalapit na BARM Elections Augmentation Force. Augmentation Force, idineploy ng West Mincom sa mga lugar na nasa ilalim ng election areas of concern. Para sa detalye, alamin natin kay Justine Bulanon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Justine.
12: Nakahanda na ang pwersang pansiguridad ng Armed Forces of the Philippines para sa nalalapit na BARM parliamentary elections sa darating na Setyembre 14 ngayong taon. Ito ang inihayag ni General Antonio Navarrete, ang Chief of Staff ng AFP, kung saan kanyang siniguro na nakahanda na ang militar upang tiyakin na magiging maayos at matiwasay ang kauna-unahang eleksyon sa BARM. Magbibigay rin anya ng siguridad ang AFP sa mga kauninang COMELEC sa pagkakataong dalhin ang mga election paraphernalia sa mga Treasurer's Office sa iba't ibang munisipalidad sa BARM region. Ayon naman kay West Mincom Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara, kahit anya mababa ang banta sa seguridad, partikular sa Tawi-Tawi at Masilan, hindi sila magpapakampante at kanilang sinisiguro na mananatiling matatag ang kanilang pwersa sa mga nasabing lugar. Samantala, mas nakatutok anya ang kanilang pwersa sa mga lugar na nasa ilalim ng election areas of concern, partikular sa Central Mindanao at Lanao del Sur. Inatasan na ni Major General Cagara ang mga hepe ng Joint Task Force na mag-deploy ng augmentation force sa mga lugar na tinukoy ng kanilang intelligence units upang maiwasan ang anumang mga banta o karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Maraming salamat, Justine Bulanon. Samantala, presentasyon ng ebidensya at testigo para sa Article 1 o alleged misuse of confidential funds, posibleng hanggang susunod na linggo na lamang. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
8: Lani.
13: Magpupulong ang House Prosecution Panel upang pag-usapan ang pinal na presentasyon ng Article 1 kaugnay sa umunoy maling paggamit o paglustay ng confidential funds. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, tinatayang nasa tatlong testigo na lamang ang ihaharap hanggang sa susunod na linggo bago tuluyang isara ang pagtalakay senaturang usapin. Kabilang sa mga huling sasalang ang isang empleyado mula sa Philippine Statistics Authority, si dating Special Disbursing Officer Edward Fajarda at ang Defense Counsel ni Attorney Michael Poa. Samantala, na pagpasyahan naman ng kampo ng prosekusyon na huwag nang iharap sa paglilitis ang dalawa pang opisyal ng militar. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
14: Well, siguro ang natitira na lamang kung sakasakaling bukas ay maipipresenta yung PSA, ang natitira na lamang si Mr. Edward Fajarda and probably isa or siguro at most dalawa. Mamaya pag-uusapan pa namin kung or if finalize namin tomorrow. In any event, masasabi natin baka by next week matatapos na hopefully ang confidential fund and we will move on to the next article.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Tuloy-tuloy tayo, 7:51 in the evening. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa inyong programang Salam Radio. Humanitarian Assistance at Disaster Response nagpapatuloy sa Ilocos Region sa gitna ng masamang panahon. Para sa detalye mula Tayug, alamin naman natin kay Mildred Coquia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
15: Report. Mahigit 327.26 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa Region 1 ayon sa Office of Civil Defense. Kabilang sa mga nagkaloob ng tulong ang DSWD, OCD, NGOs, national government agencies at local government units kasamang iba pang mga katuwang. Umabot sa 139,000 family food packs, 18,000 non-food items at 1,000 sako ng bigas ang naipamahagi sa mga apektuhan tadong pamilya. Samantala, 69 na paaralan sa Ilocos Region ang ginagamit ngayon bilang evacuation centers. Sa logistics cluster, 145 personnel ang nakadeploy habang 6 na truck ang ginagamit sa relief operations. Meron ding 20 emergency ICT equipment na nakadeploy para sa operasyon. Patuloy rin ang deployment ng land assets, water assets at mga response team para sa humanitarian assistance at disaster response sa mga apektadong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Dredd Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Ay, maraming salamat, Mildred. Sa Pangasinan pa rin, Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company, pinaigting ang ugnayan sa SRPC at Watershed Team. Mula Tayug, alamin natin kay Grace Acquar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Grace. Pinaigting ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company o Pangasinan 2nd PMFC ang koordinasyon at pakikipagtulungan nito sa mga katuwang na ahensya para sa seguridad, kaligtasan at pangalaga ng mga vital installation. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Richard Kiograde, ang First Commander ng Pangasinan 2nd PMFC, kasama mga tauhan nito, ang isang interagency meeting kasama si Tommy Valdez, ang Vice President for External Affairs ng San Roque Power Corporation o SRPC. Tinalakay sa pagpupulong pagpapalakas na ugnayan koordinasyon para sa peace and order, public safety at community development. Kasunod nito, nagsagawa rin ng post-vital installation visitation at water level monitoring sa San Roque Dam, San Roque, San Manuel, Pangasinan, katuwang SRPC. Layo nitong matiyak ang seguridad, kaligtasan ng malagang pasilidad habang patuloy na minomonitor ang level ng tubig ng dam. Samantala, nagsagawa rin si Police Lieutenant Colonel Agrade at mga tauhan ng courtesy call kay Richelle P. Cruzar, ang acting section chief ng SRPC Watershed Area Team. Tinalakay sa pagbisita mga programa sa pamahala at pangalaga ng watershed. Gayun din, ang mga posibleng larangan ng kooperasyon sa pagpapatupad ng mga programa sa San Roque Watershed Reservation. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito, layo na ng Pangasinan 2nd PMFC na higit pang mapalakas ang ugnayan sa mga partner agency para sa seguridad ng mahalagang pasilidad, pangalaga sa kapaligiran at kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
8: Ay, maraming salamat, Grace Acquar. Samantala, balik naman tayo dito sa Metro Manila kung saan panukalang Condominium Redevelopment Act aprobado na sa Senado. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inaprubahan na ng Senado sa ikatlong huling pagbasa ang panukalang batas na magtatatag ng mas malinaw na proseso para sa redevelopment ng mga luma at nalulumang condominium buildings. Sa botong 18 na senador ang pabor, walang kumontra at walang nag-abstain, pasado na sa Senado ang Senate Bill 2420 o ang Proposed Condominium Redevelopment Act. Layon ng panukalan na amyandahan ang Republic Act 4726 o ang Condominium Act at magbigay ng legal na mekanismo para sa redevelopment ng mga luma na sisira o luma na sa pamantayan na condominium projects. Kasama rin sa layunin ng batas ang pagprotekta sa karapatan at interes ng mga unit owner at iba pang stakeholders. Ayon sa senador o kay Senador Chis Escudero na siyang sponsor ng panukala sa kasalukuyan ay kailangan kasi ng unanimous consent o pagpayag ng lahat ng unit owners bago maisagawa ang redevelopment. Isang kondisyong anya ay halos imposibleng matupad. Sa ilalim ng panukala, mananatiling kailangan ng pagpayag ng lahat ng unit owners in good standing para sa mga condominium na wala pang 30 years ang tagal. Para naman sa mga kondo na 30 hanggang 50 years nang nakatayo, kailangan ng pagpayag ng hindi bababa sa 2/3 ng mga unit owners. Samantalang simple majority na lang ang kailangan para sa redevelopment ng mga condominium na higit 50 years na. Ayon kay Escudero, may iwasan sa pamamagitan nito na maharang ng ilang unit owner ang redevelopment ng mga lumang gusali. Bahagi ang panukala sa pagsusulong ng modernisasyon sa legal na balangkas ng pangmamayari at pagpapaunlad ng mga kondominium sa bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Lisa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Mara, Senado, maraming salamat, NIMFA. Samantala, Bureau of Internal Revenue at Federation of Philippine Industries pinalalakas ang koordinasyon sa tax compliance. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ray.
10: Nangkasundo ang Bureau of Internal Revenue at Federation of Philippine Industries na palakasin ang koordinasyon para mapabuti ang tax compliance at maprotektahan ang kita ng pamahalaan mula sa buwis. Pinangunahan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang pulong kasama ang mga opisyal ng FBI sa BIR National Office. Kabilang sa mga tinalakay ang information sharing industry briefings at capacity building activities para suportahan ang tax administration ng ahensya. Tinalakay rin ng dalawang panig ang mga concern ng industriya na may kaugnayan sa tax compliance. Layunin ng koordinasyon na makatulong sa mas epektibong pangasiwa at pangungulekta ng buwis. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, San Roque Dam magbubukas ng dalawang gate. Release hindi inaasahang magdulot ng baha. Para sa detalye, mula Tayug, alamin natin kay Mildred Cucquia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Magbubukas ng dalawang gate ang San Roque Dam sa Pangasinan bukas, September 2, alas 8 ng umaga, dahil sa mataas na level ng tubig sa reservoir. Ayon sa National Power Corporation, bubuksan ang dalawang gate sa kabuuang 2 metro na katumbas ng pagpapakawalan ng 300 cubic meters per second na tubig. Umabot sa 283.68 meters above sea level ang water level ng San Roque Dam alas 12 ng tanghali noong September 1. Mas mataas ito sa 280 meters spilling level ng dam. Ayon kay Maria Teresa Serra, acting manager ng NPC Dams Management Department, ihihinto ang release sa low-level outlet habang binubuksan ang mga gate. Sinabi ni Serra na mataas na ang water level kaya kailangan pamahalaan ng tubig. Aniya, hindi ito kasabay ng pagbaha noong weekend at inaasahang hupa na ang baha sa downstream areas pagsapit ng release. Dagdag niya, kahit may average na 270 cubic meters per second na release mula sa turbine, hindi ito inaasahang magdulot ng pagbaha. Hinimok ng NPC ang mga lokal na pamahalaan na agad ipaalam ito sa mga residente, lalo na sa mga nakatira malapit o sa tabi.

0: Or, nag-coordinate sa atin, no? Mula sa BCPCH. Maraming salamat, Abar Junaid Kadir. At maraming salamat din sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At sa lagi nating kaagapan, Engineer Orly Lopez, Engineer Marvin Toledana. Ayan, at kasama din natin si Rosan Erno. Anyway, maraming salamat din. Ayan, get well soon, Miss Jamie Quinto, ating executive producer sa Salam Radio. At syempre, ang ating producer for tonight, si Isabel Silang. Sa ngalan ni Princess Abiba, sarip paudak. Ako po yung lingkod, Nords Maguindanao, na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8 p.m. Magandang gabi.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay.

0: at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin na mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
5: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Oras natin ay alas 8 sa isna ng gabi.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: At magandang gabi po sa inyo, ha? Mga kabagong Pilipinas. Nandito na naman po tayo sa isang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. Araw ngayon ng Martes, Setyembre 1. Ayan, bare months na. Ang lapit na po ng Kapaskuhan, mga kababayan, di ba? Mga kabagong Pilipinas. Kaya maganda-handa na po kayo, ha? Para sa iririgalo nyo sa inyong mga kaanak, sa inyong mga kaibigan, katrabaho, 'di ba? Sa lahat ng mga taong mahalaga sa inyo. Oh, 'di ba? Kanina umaga pa narinig niyo na si ano, si Father Christmas, si ano, Jose Marichan. Ako kanina umaga ang ating idol, 'di ba? Tuwing Bermans ay alam na alam natin na andyan na ang simoy ng Pasko. At ito yung nagbibigay ng kaligayahan sa ating mga Pilipino. Kasi nga, di ba, may kasabihan na ang pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay matatagpuan sa Pilipinas. Dito lang yan. Ganyan tayo, tayong mga Pilipino ay talagang pagdating sa kasiyahan, di ba? Walang humpay. Hindi man tayo singyaman ng mga ibang bansa. Salat man tayo sa maraming bagay, pero pagdating sa kasiyahan, hinding-hindi nawawala yan sa mga Pilipino. Pero siyempre, andito po kami ngayon para maghatid ng mga balita ngayong gabi ng Martes. At bago po yan, ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa aming collab station na 104.3 The Capital FM. Ang RP1 ay available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at RP1 na mapapanood sa TV Plus, Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. At syempre, huwag niyong kakalimutan na tutukan din kami sa aming Facebook page. Official Facebook page na may 2 million followers na po, mga kabagong Pilipinas. At sa lahat ng aming mga social media platforms. Follow niyo lang po kami at titiyakin po namin sa inyo na maghahatid po kami ng mga balita makatotohanan. At para sa una po nating topic for tonight, kahapon po, siyempre naaalala po natin, 'di ba? Ginugunita natin ang araw ng mga bayani. At ito po ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita ng National Heroes Day kahapon, August 31, sa libingan ng mga bayani sa Taguig City, kung saan binigyang pugay ang mga Pilipinong nagsakripisyo at nagambag para sa bayan. Bilang panauhing pandangal, nagbigay si PBBM ng keynote address at nanguna sa wreath laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier. Dumalo rin ang mga opisyal ng pamahalaan, AFP, uniform personnel, scouts at civil servants. Bahagi ng seremonya ang pagtataas ng watawat, pag-awit ng pambansang awit, himno ng Bagong Pilipinas at panata sa Bagong Pilipinas. Matapos ang programa, nag-alay din ng panalangin ang Pangulo sa puntod ng kanyang ama, si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ang National Heroes Day na ginugunita tuwing huling Lunes ng Agosto ay paalala sa lahat ng bayaning Pilipino, anuman ang kanilang panahon at naging kontribusyon sa bansa. Kaugnay din ito ng mahalagang pangyayari sa himagsikan ng 1896, kabilang ang Cry of Pugadlawin at Battle of Pinaglabanan. Sa kabuuan, binigyang diin ng paggunita ang sakripisyo, kabayanihan, pagmamahal sa bayan at patuloy na paglilingkod para sa Pilipinas. Alam niyo po mga kababayan, taon-taon po natin ipinagdiriwang itong araw ng mga bayani. Pero ang katanungan ko po para sa ating lahat ngayon, yung kanila po ba mga ipinaglaban noon ay nauunawaan pa ba nating mga Pilipino? Lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. O ito'y simpleng panggunita na lang lamang, di ba? Parang iniisip na lang natin, ay, ano yan? Holiday yan. Walang pasok. Di ba? Dapat natin tanungin kung hanggang ngayon ba ang diwa ng ating mga bayani ay ating isinasabuhay pa rin. Ano ba ang kanilang isinakripisyo at para saan? Yun po ang dapat natin pinag-uusapan, mga kabagong Pilipinas. Kasi sa panahon ngayon, napansin ko, maraming mga Pilipino, parang ano eh, parang ayaw na magpakabayani. Pag sinabi naman natin kasi yung pagpapakabayani, hindi naman nangangahulugan na ikaw ay makikipag-away, ibubuwis mo ang iyong buhay. Nagsisimula ang pagiging isang bayani kung ikaw ay isang Pilipino na na merong pagnanais na tulungan ng iyong kapwa, ang mga nangangailangan, ang kapwa mo Pilipino. Yan ang isa sa mga pinakasimpleng paraan upang magpakita ka ng kabayanihan, yung willing kang tumulong sa iyong mga kababayan. Ngayon parang iba na eh, iba na yung ano natin eh, iba na yung ugali ng mga ibang kababayan natin. Although masasabi ko naman na marami pa rin mga kababayan natin yung mga tinaguri ang buhay na bayani. Katulad na lang ng ating mga OFW. Yan, di ba? Kaya sila ay mga bagong bayani dahil tinitiis nila yung mga lungkot, yung hirap ng trabaho sa ibang bansa. Mabigay lang nila yung magandang buhay sa kanilang pamilya. At sa pamamagitan nito, nakakatulong sila sa ating ekonomiya. Sino pa mga bagong bayani para sa atin, no? Ang ano, ang mga ating mga sundalo, ang ating mga kapulisan, ang mga uniform personnel na nagbibigay ng kapayapaan, kaayusan sa ating mga mamamayan. Sila yung mga bayani na tinuturing natin, mga bayaning buhay. Oo, meron mga pagkakataon na ang ilan sa kanila nasasangkot sa mga issue, maaring ang iba nasasangkot sa mga krimen, pero sa kabuuan, marami sa ating mga uniform personnel ay talagang buong puso, buong kaluluwa, buong isipan nila ginagampanan yung kanilang katungkulan. May mga iba sa kanila nagagawa pang magbuwis ng buhay, mapanatili lang ang kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino. Ano pa? Ang daming ano eh, ang daming pwedeng kabayanihan na ipamalas natin, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas. Ano pa yung mga ating mga guro? Yan, matuturing din natin sila mga buhay na bayani. Kasi kung walang guro, walang presidente, walang engineer, walang doktor, walang pulis, walang army, lahat yan, wala yan. Kung wala yung paggabay ng mga guro. Pero ngayon, di ba, sila ay dumadanas ng batikos mula sa social media, iba-ibang mga ano, may mga gumagawa ng fake news na sila daw ay pinagbibintangan, ganito, na pinababayaan daw ang mga estudyante. May mga ano din naman, may mga sahanay nila ang agaran ding naniniwala sa mga ganong uri, no, ng mga maling impormasyon, kaya nagkakagulo-gulo. Pero sa kabuuan, hindi pa rin natin matatawaran ang kabayanihan ng mga guro para sa kanilang mga estudyante. Kasi sila yung humuhubog ng ating kinabukasan. Kung wala ang ating mga guro, hindi natin makakamtan ng ating mga pangarap. Di ba? Ano pa, ang dami pa mga ano, mga bayani sa ating bayan. Lahat ng ano, lahat ng mga Pilipino na sa kabila ng hirap na ating nararamdaman ngayon, dahil ang buong mundo naman ay dumadanas ng krisis, di ba? Dahil pa rin yan sa pagtaas ng langis, dahil sa hindi pa rin umiintong kaguluhan sa Middle East, sa gitnang silangan. Kapag kayo ay kasama dun sa mga Pilipinong lumalaban ng parehas sa kabila ng ating nahihirapan, ating nararanasan na hirap, matuturing din po kayong mga bayani, mga kabagong Pilipinas. Yan po. Kumbaga wala pong ano, limitasyon ang pagiging bayani. Maliit o malaking gawain, kung ito'y ginagawa mo ng bukal sa iyong kalooban, ikaw ay mananatiling isang buhay na bayaning Pilipino. Kumbaga, everyday we can be heroes if we choose to be heroes, di ba? Pwede yun. Sa mga simpleng bagay lang, kung yan ay ginagawa natin araw-araw, tumutulong tayo sa ating kapwa, di ba? Tayo yung mga disiplinado mga Pilipino, kahit pa paano nagpapamalas tayo ng kabayanihan sa ating pamayanan. Kung ganun yung thinking natin mga Pilipino, sa tingin ko, darating yung time na ano eh, mas magiging maunlad ang ating bayan. Kahit na may krisis itong pinagdadaanan. Basta tayong lahat magsasakripisyo at titingnan kung ano yung mga pwede nating gawin para maging maayos ang ating sambayan ng Pilipinas. So, yun po yung sinasabi ko ay lahat pwedeng maging bayani. Hindi lamang yung mga bayani natin noon na nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Bawat Pilipino, nananalaytay sa atin ang dugo ng ating mga bayani. Kaya pwedeng-pwede natin ipamalas ang kabayanihan. Basta pipiliin lang natin maging mga mabuting mga Pilipino, matulungin na Pilipino, Pilipinong sumusunod sa batas. At tiyak yun, tiyak na maipapamalas natin ang kabayanihan. Tsaka, ako naniniwala ako, katulad nito, di ba, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., dinalaw niya si Apolacay, si former President Ferdinand Marcos Sr. Di ba, alam naman natin yung history niya na ang tagal bago na ilibing si Apolacay dyan sa libingan ng mga bayani. Pero, tumagal man ang katotohanan, hindi rin na ipagkait sa kanya ito. Kaya naniniwala ako lahat ng mga, totoo na o yung katotohanan, dumating man yung panahon na parang matagal bago natin makamtan, darating at darating yan. Diba? Katulad nga nito, si FEM nalibing talaga sa libingan ng mga bayani. Kumbaga nararapat na pagkilala sa kanya kasi hindi lamang siya naging pangulo ng ating bansa, dati rin po siyang naging sundalo noong panahon ng gera. Kapag ikaw ay nanilbihan bilang isang sundalo, may karapatan ka talaga na ilibing sa libingan ng mga bayani. Bukod pa sa kung ikaw ay naging presidente. Ako, yung tatay ko nga dapat dyan ililibing. Kaya lang, request nung kanyang asawa, nung aking madrasta, na doon sa probinsya, sa kanilang probinsya, siya malibing. Pero bilang dating PC, Philippine Constabulary, bago siya nag-PNP, may privilege siyang ganun, na pwede siyang mailibing dyan. Pero, yun nga, hindi lang nangyari dahil iba yung gusto ng aking madrasta. Kaya, saludo tayo sa lahat ng mga bayani, may pangalan man o wala, basta lahat ng mga bayani na ibinuwis ang kanilang buhay para sa bayan. At dun sa mga bayaning hindi man sila nawala sa pamamagitan ng digmaan, ay nung sila'y nabubuhay pa ay walang ibang ginawa kundi ang kabayanihan sa pamamagitan ng pagiging isang mabuti, epektibo at epesyenteng Pilipino. Magbabalik po kami mga kabagong Pilipinas.
6: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
2: Radyo Magic 1278.
6: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
6: AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3
6: 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Oras po natin ay alas 8:21 na ng gabi. Ayan, nandito pa rin po tayo sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. At kahapon nga, dahil ginunita natin ang araw ng mga bayani, ay mayroong isang grupo, kabilang ako dito, na sa paggunita natin sa araw ng mga bayani, muling umalingaw-ngaw ang panawagan ng mga kabataan at makabayang grupo. Hindi tayo susuko. Pinangunahan ng Filipinos Do Not Yield o FDNY Movement kasama ang iba't ibang makabayang samahan ang isang lightning rally sa harap ng Chinese Embassy. Sa harap ng Chinese Embassy sa Makati upang kondenahin ang patuloy na pambubuli, panghaharas at pagpasok ng mga barko ng China sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Ang ating paninindigan ay malinaw. Hindi lumilika ng soberanya ang puwersa. Hindi nagbabago ang dami ng barko at international na batas. Hindi dapat matakot ang Pilipinas na ipinaglalaban ang ating karapatan. May UNCLOS, may 2016 Arbitral Award, may karapatan ang Pilipinas. Hindi nating hahayaang maulit ang nangyari sa Mischief Reef. Hindi tayo papayag na unti-unting gawing normal ang paggamit ng puwersa at pananakot sa ating sariling karagatan. Hindi tayo naghahanap ng digmaan. Ang hinihingi natin ay kapayapaan na may dignidad, respeto sa international na batas, at proteksyon para sa ating mga mangingisda. Maaari tayong basain, guluhin, at takutin. Ngunit hindi tayo pasisiil. Sa araw ng mga bayani, ito ang ating pagpupugay. Paninindigan para sa dagat. Panawagan para sa kapayapaan. Filipinos do not yield. At para sa kaugnay na balitang yan ay meron po tayong ipi-play na video. Mga kabagong Pilipinas.
12: Dapat tayo matilag ng tubig? Hindi tayo dapat matilag ng kasinungalingan. Ang 2016 arbitral ruling ay final, legally binding. Kaya dapat respeto nila ito. Isang makahulugang araw ng mga bayani. Mga kababayan, Rose Pilibinci, panglaban sa nabangon! Rose Pilibinci, panglaban! At nandito na naman tayo ngayong araw, nagtipon-tipon, dito sa harap ng Embahada ng China, upang higit pa rin ang ating karapatan sa ating karagatan. Ngayong araw ng mga bayani, dapat lang ginugunita natin ang kanilang pagsasakripisyo. Hindi tayo dapat magpatinag kahit bombayin tayo ng water gano ng China. Kahit bayaran nila ang ilang mga politiko, ilang manunulat, ilang mga vlogger para kampihan ang mga pro-China narrative. Hindi tayo pasisingin dahil ang karapatan ay pinigay sa atin ang kalayaan ng ating mga bayani. Sila ay nagbuwis ng buhay upang nabahanan ito. Kaya hindi tayo dapat patatahig. Hindi dapat pahisiin kahit anong panggigipit ang gagawin nila sa atin. Hindi dapat tayo matilag ng tubig. Hindi tayo dapat matilag ng kasinungalingan. Ang 2016 arbitral ruling ay final, legally binding. Kaya dapat respeto nila ito. Ano man ang kulay nyo sa politika, Walang Pilipino na dapat nagpapasihil sa China. Kailan na ba na natin sila?
13: Laban!
12: Laban!
13: Laban!
12: Laban! Hoy! Ayan, si kasamang Manny Pacquiao! Pinasakot ang bangko ng China! Bilang simbolo ng ating pagkapuno sa ano lang ginagawa sa ating bansa, sa ating kalayaan. Mga kababayan, alam ko maraming issue na paano sa ating bayan ngayon. Nandiyan ang mga flood controls, ang kaliwat kanan na kurangot sa ating bayan. Pero huwag na huwag niyong kakalimutan itong laban natin sa West Philippine Sea. Dahil ito ay hindi lamang laban ng mga nababahaan. Hindi lamang ito laban ng mga nananakawan. Ito ay laban ng lahat ng mga Pilipino.
13: Ama!
12: Magandang umaga mo sa inyong lahat.
13: West Philippine
7: Sea! At ayun nga po, kahapon sa bilang paggunita namin ng Filipinos Do Not Yield Movement sa araw ng ating mga bayani, muli naming isinabuhay ang kanilang pagsasakripisyo para sa ating kalayaan, para sa ating soberanya. Kumbaga, wala na kaming napiling ibang paraan upang gunitain ang kanilang kabayanihan sa pamamagitan ng pagkundina pa rin sa ginagawang pangharas, pambobomba, pagpapatayo ng mga illegal na instalasyon, propaganda ng China sa ating karagatan. Alam niyo po mga kababayan, kaya dun sa bandang dulo sinabi ko, ang usapin sa West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng mga nabahaan, hindi lamang laban ng mga nanakawan, kasi laban ito ng bawat Pilipino. Alam ko po, maraming mga issue ngayon ang bumabalot sa ating bayan. Andyan yung issue ng mga flood control anomalies, ang kaliwat kanan na issue ng korupsyon. Kaya marami sa ating mga kababayan ang nakatutok dito. Pero sana naman habang tumututok tayo dito, habang sinusundan natin ito, dahil hindi naman talaga natin dapat rin pababayaan itong issue na ito. Dapat managot kung sino ba talaga ang mga tunay na may kasalanan. Ang mga tunay na nagnakaw sa pera ng taong bayan. Ang mga tunay na gumawa ng mga proyektong palpak, mga ghost projects na nagiging sanhi ngayon ng paghihirap ng ating mga kababayan na nababahaan. Dapat naman talaga silang managot. Pero wag din sana natin kalimutan na kasabay nito, dapat patuloy pa rin natin ipinaglalaban ang ating karapatan sa ating karagatan. At iba't iba man ang kulay natin sa politika, dapat pagdating sa issue ng West Philippine Sea ay nagkakasundo tayo. Kasi dito, dapat magkakampi tayo dahil iisa lang ang ating dugo, iisa lang ang ating bayan, iisa lang ang ating teritoryo. May ibang dayuhan na nais ito makamkam, kaya dapat magkakaisa tayo, magsasanib puwersa tayo laban sa kanila. Maraming pamamaraan para hindi nila ito basta-basta makuha. Sa munting paraan ninyo, pwede kayong mag-share, pwede kayong manood ng mga pro-Philippines o pro-WPS narratives na mga contents. I-share nyo lang po yan para sa kalaman ng ating mga kababayan, kasi napakalaking tulong na po yan. Hindi po natin kinakailangan na tayo ay maging membro ng mga sundalo, ng mga Philippine Coast Guard. Hindi natin kinakailangan magtungo mismo dun sa Ayungin, dun sa West Philippine Sea mismo, sa ating EEZ. Hindi natin kailangan magtungo dun para tayo ay maaring mabombahan ng tubig. Hindi po ganun. Sapat na po yung tinutulungan po natin ang ating naratibo kung tayo po yung mga ordinaryong Pilipino. Yun na po ang tulong na napakalaki para mapag-usapan itong issue sa West Philippine Sea. Diba? Kailangan lang na tayo ay magpapakabayani sa kani-kaniya nating mga pamamaraan. Diba? Ang pinag-uusapan natin ngayong araw ay kabayanihan. Wala nang ibang pwede natin gawin ngayon kundi sa panahon ngayon ay magkaisa tungo dito sa patuloy nating paninindigan at pakikipaglaban para sa West Philippine Sea. Dahil yan po ay ang isinusulong ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi niya nga, di ba, wala tayong teritoryo, wala tayong nasasakupan na isusuko natin sa dayuhan. Kaya andyan din yung mga progresibong grupo, katulad nga niyang aming grupo na Filipinos Do Not Yield Movement, ang Alab ng Bayan, ang Pader, ang Abakada. Lahat po yan ay hinahawakan po ng aming Chairman Emeritus, si Dr. Jose Antonio Goycha, na isang pribadong personalidad pero isang makabayan. Ginagamit niya po ang kanyang resources upang makatulong sa kamalayan nating mga Pilipino dito sa ating ipinaglalaban para sa West Philippine Sea. Kasi alam niyo po, mga kababayan, tungkulin po ng bawat Pilipino na ipaglaban ang kanyang karapatan. Kasi ito'y binuwis ng buhay ng ating mga bayani. Diba? Upang makamtan ng ating bansa. Kaya sa araw ng ating paggunita sa kanilang kabayanihan, isa sa mga pwede nating gawin ay patuloy na ipaglaban, patuloy na panindigan itong West Philippine Sea. Dito, pwede tayo magkakampi-kampi. Iba-iba man yung mga kulay na sinusuportahan natin. Ikaw, berde ka man, pula ka man, pink ka man, dilaw ka man, asul, puti, itim. Kahit anong kulay mo, pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, iisa lang dapat ang nasa utak natin. Iisa lang dapat ang nasa puso natin. Tayong lahat ay mga Pilipino. Kaya dapat nagtutulungan tayo na isulong ang karapatan natin, ang katotohanan na makapilipino. Diba? Eh, ang hirap sa atin, yung mga iba natin mga kababayan, hindi natin mawari. Diba? May mga kababayan tayo na parang kumakampi pa sa ibang bayan. Hindi natin alam kung anong dahilan nila. May mga iba, parang natatakot daw dahil tayo'y maliit lamang na bansa. Hindi daw natin kakayanin itong China kung sakasakaling sila'y makipagdigmaan sa atin. Pero yan po ay pananakot lamang dahil tayo po ay nanalo na sa 2016 arbitral ruling. Kaya nga hanggang pambobomba lang ng tubig ang kanilang ginagawa ay dahil hindi sila pwedeng gumamit ng mas maras na pamamaraan. Dahil pag ginawa nila yon ay lalo silang magiging kontrabida sa mata ng mga ibang bansa. Kumbaga, huwag tayo magpapadaan sa takot. At meron din dyan yung mga hindi, mukhang hindi naman natatakot pero mukhang nababayaran. May mga political bloggers na kapag inyong sinusundan, yung kanilang mga sinusulat, yung kanilang mga ipinapaliwanag ng video patungkol sa issue na ito, ay mapapaisip kang talaga eh. At sasabi mo, tuta ibang Pilipino itong taong to? Bakit parang kumakampi pa siya sa ibang bayan na naisakupin ang ating karagatan? Diba? Sa kakaunting barya, o kahit malaki pa yan, diba? Walang katumbas ang ating teritoryo. Dahil yan, hindi lang natin mapapakinabangan ngayon. Kung tayo wala na rito sa sanlibutan, ang ating mga susunod na saling lahi, mapapakinabangan nila yan. Habang buhay yan na nasa Pilipinas, basta patuloy lang nating paninindigan at ipaglalaban. Meron din yung mga politiko na ganun. Diba? Alam naman natin yan. Sa social media, inihalal natin sila upang maglingkod sa atin. Pero ano ang kanilang ginagawa, diba? Eh, nanumpa yung mga yan na ipaglalaban nila, paninindigan nila ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ilalaban nila ang karapatan ng ating bayan. Eh, anong ginagawa nila, di ba? Kumakampi sila sa dayuhan. Para saan? Anong meron? Yun ang mahirap, di ba? Napakahirap po nun, mga kababayan, kasi hindi natin alam kung ano yung kanilang pinanggagalingan, kung sila ba ay may valid reason kung bakit ito ang kanilang paniniwala o sadyang ito'y kanilang ginagawa dahil ngayon posibleng may bayad mula sa dayuhan. Hindi po maganda yung ganon. Huwag po natin ipagkakanulo ang ating bayan. Kasi ang ating kayamanan ay yung karapatan natin sa ating karagatan. Priceless yan. Pag sinabing priceless, walang katumbas na halaga. Dahil hindi matutumbasan ng pera. Kumbaga, hindi kayang bilhin. Ganun kamahal. Kaya sana paninindigan po natin. Pag kayo may mga politiko na pro-China, sa susunod na eleksyon, huwag nyo na pong iboto yan. Dahil magiging problema lang po ng ating bayan. Kasi imbis na palakasin ang ating naratibo pagdating sa West Philippine Sea, ay kung ano-ano ang mga lalabas sa kanilang mga panunulat, sa kanilang mga pahayag, lahat yun, pahihinain nila yung ating naratibo. Hindi maganda yun. Kumbaga, sila'y sumusunod sa kung anong gustong gawin ng mga dayuhan na mananakop. Eh, para saan pa na tayo'y pinanganak na may dugo sa, may nananalaytay sa ating dugo, na dugo ng mga bayani. Kung tayo'y magiging ano lang, duwag at yuyukod sa mga dayuhan, di ba? Kaya patuloy natin ipaglaban, panindigan ang ating karapatan. Huwag tayo makikinig dun sa mga leader na ganun. Pag meron kayong ano, pag meron kayong mga nakitang ganun leader, ano nyo kagad? Skip nyo na yun. Tablayin nyo na yun. Huwag nyo nang iboto sa susunod na eleksyon. Yun ang gagawin natin, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas. Kasi hindi maganda na tayo magluluklok na mga magiging traidor sa ating bayan. Iluluklok natin hindi yung sariling interes ng mga Pilipino ang itutulak, kundi interes ng ibang bansa, interes ng mga dayuhan na gustong sakupin, yuyurakan ang ating karapatan sa ating karagatan. Pag ganun ang ginawa natin, eh sino ang may kasalanan kapag dumating yung panahon na yung mga kayamanan natin diyan sa ating karagatan ay hindi na natin mapapakinabangan. Mapapakinabangan na ng mga kumamkam. Diba? Kaya dapat mag-isip-isip po tayo, mga kabagong Pilipinas, mga kababayan. Nalalapit na naman po ang pagpili natin ng susunod na pinuno. I-consider nyo po sana yan. Huwag na huwag po kayong bumoto ng mga politiko na ang pansariling interes lamang nila at mistulang interes ng ibang bayan na maaari silang binayaran ang nais nilang isulong. Bumoto po tayo ng tama. Bumoto tayo para sa ating bansa. Bumoto tayo para sa ating lahat ng mga Pilipino. Kasi pagod na ang marami sa atin pagdating sa mga ibinoboto. Marami tayong mga ibinoboto na hindi naman napaglilingkuran ng gusto ang ating bayan. Piliin na natin ang tama. Matuto na tayo, ilang eleksyon na ang nagdaan na may mga binoboto tayo na hindi nakakatulong. Imbis na katulad ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., siya, binoto natin siya, nakikita natin ang kanyang mga paglilingkod. Pero may mga iba na ibinoto din natin sa hanay ng pamahalaan na hindi naman nakakatulong, bagkus na nagbibigay pa ng kaguluhan sa ating bayan. E iwasan na po natin yung mga ganun, mga kabagong Pilipinas. Bumoto na po tayo ng tama. Paano natin gagawin yun? Alamin natin talaga bawat kandidato na haharap sa atin. Huwag tayong maniniwala sa kanilang sasabihin lamang. Talagang magsuri tayo. Research. Kaya nga may Google na ngayon eh. I-research natin mabuti kung sino ba yung makakabuti sa ating bansa. At pakiusap po sa inyo, isama nyo kung sino yung makikita nyo na ipagpapatuloy ang paninindigan at pakikipaglaban ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea. Kasi kung kaya niyang ipaglaban sa harap ng napakadambuhalang mananakop itong bayan natin, aba, nararapat lang na yung mga ganong uri ang dapat nating iboto para tayo'y makakasiguro na hindi basta-basta ipamimigay ang ating kalayaan, ang ating soberanya, ang ating karapatan sa karagatan. Yan lamang po at magbabalik pa po kami mga kabagong Pilipinas. Magpapaalala lang kami ng konti.
14: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
17: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Oras po natin ay alas 8:43 na ng gabi. Ayun, at buti na banggit ko ng Tagalog. Kasi gusto ko talagang Tagalugin dahil kaka-celebrate lang natin. O ipinagdiwang lang natin ang Araw ng Mga Bayani. Ayan. At usapin pa rin ng mga bayani. Ito po, kasabay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nakiisa ang Philippine National Police sa paggunita ng National Heroes Day. Sinamahan po nila si Pangulo dun sa libingan ng mga bayani. Dumalo sa makabuluhang seremonya si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. bilang pakikiisa sa pagbibigay pugay sa mga bayani ng kasaysayan at mga modernong bayani na patuloy na naglilingkod at nagsasakripisyo para sa bayan. Sa ilalim ng PNP Focused Agenda, patuloy na isinasabuhay ng ating kapulisan ang tunay na diwa ng kabayanihan. Ang tapat, mabilis at malasakit na paglilingkod sa bawat Pilipino. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang bawat Pilipinong naglilingkod para sa bayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Alam niyo po mga kababayan, ang ating kapulisan ay may ituturing po talaga natin mga bayani dahil isinusuong po nila ang kanilang sariling buhay. Mapaglingkuran lang po nila tayo. Tuparin lang nila yung kanilang sinumpaang tungkulin. But sometimes, ang ating mga kapulisan ay nakakatanggap pa ng kaliwat ka ng batikos mula sa atin. Sana po maging ano tayo, patas tayo mga kabagong Pilipinas, mga kababayan. Kasi alam niyo po, hindi po biro ang kanilang sinumpaang tungkulin. Ako po kasi ay anak ng isang pulis. Alam ko po yan. Naranasan po namin na nung buhay pa po yung tatay ko, kumbaga hindi namin alam kung siya ba ay makakauwi pa ng ligtas. Kasi alam naman namin na siya'y lumalaban sa mga iba't ibang uri ng krimen. Ako, mismo ako, muntikan ako maging polis. Kaya lang, hindi talaga yun yung ano ko tinahak kong landas. Kaya alam ko, yun na nga kaya ako hindi rin siguro itinuloy dahil kumbaga alam ko talaga ang bigat ng responsibilidad ng ating mga kapulisan sa kanilang tungkulin na panatiliin ang kapayapaan, ang kaligtasan at ang katahimikan ng bawat Pilipino. Kaya marapat lamang na sa araw ng mga bayani, habang ginugunita natin yung ating mga bayani noon, ay gunitain din natin o alalahanin din natin ang kabayanihan nitong mga ating mga kapulisan na sa araw-araw na buhay natin mga Pilipino ay andyan sila upang matiyak ang ating kaligtasan. Sa daan, andyan sila. Sila ay nagpapatupad din ng mga batas trapiko. Sa mga malls, nandyan sila. Sa mga paaralan, sa iba't ibang uri ng mga pinupuntahan ng mga tao o yung mga matataong lugar, nandyan sila. Kaya pagdating sa kabayanihan, ang ating mga kapulisan ay talagang maituturing natin na mga buhay na bayani na sana ay binibigyan natin ng wastong pagkilala sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga nagagawa. Sa social media, ang bilis kasi natin mga Pilipino Pag may mga nakikita tayo mga krimen, ang bilis nating humusga sa ating kapulisan. Nagiging ugali na natin yon. Pero pag sila naman ay may mga good job na nagawa at napakarami nito, ni hindi man lang natin mapuri, di ba? Sana baguhin na natin yon. Baguhin na natin yon mga kabagong Pilipinas. Baguhin na natin yon kasi minsan kapag yung outlook natin sa buhay puro negative, talagang magiging negative na lang yung mga dumarating sa ating buhay. Katulad niyan ang Philippine National Police, marami yan na pagtutagumpayan sa araw-araw. Mga most wanted, kanilang nahuhuli. Mga kaliwat kanan ng mga bypass operations, mga smuggled goods, mga illegal na sigarilyo, mga illegal na droga, iba't ibang mga illegal na mga produkto na kapag yan ay napabayaan at kumalat, nabili ng mga kababayan natin ay maari magdulot ng panganib. Sila po ay ginagawa nila ang kanilang katungkulan upang mahuli po yan. Yung mga kriminal na mga most wanted, marami po silang nahuhuli sa araw-araw. Follow nyo lang po yung Philippine National Police page at makikita nyo marami, higit na marami ang nagagawa ng ating mga kapulisan kaysa sa mga kumakalat sa social media na minsan iisang kaso lang pero dahil nga marami magsishares, marami magkukomento kahit di nila alam ang tunay na kwento, ayun, kakalat na. Sisiraan ng ating kapulisan. Sasabihin, di na sila epektibo. Pero mali po yun kasi ang ating kapulisan, kaya po sila nandyan, ay para tiyakin na magiging ligtas po ang bawat Pilipino. At kung gusto nyo po silang tulungan, na malaman ng ating mga kababayan na sila po ay naglilingkod ng tapat, mabilis, nararamdaman, ay tulungan nyo po sa pamamagitan ng pag-shares. Pag nakita nyo po yung mga good job naman yung mga police natin, ay mag-comment din kayo ng maganda sa kanila sa mga pages na yun. I-share nyo rin. Huwag lang yung puro mga negative. Kaya minsan nasasabihan ng mga Pilipino ay mga puro negative na lang yung gusto. Kasi kapag mga bagay na magaganda, hindi naman pinagtutuunan ng pansin. Laging dun sa hindi maganda ang tutok. Diba? Hindi po maganda yun. Dapat tingnan din po natin kung ano yung mga ibang magagandang bagay at dapat yun din na si-share natin. Hindi ko naman kayo sinasabihan na wag na i-share kung may mga halimbawa krimen kayong mga nakikita sa Facebook, maganda rin na na-share yon. Sabi nga ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., maganda rin daw na dahil ngayon sa panahon ng social media, minsan yung pag nagba-viral yung isang krimen, mas madali nila itong ma-solve. Kasi andun na lahat, kumbaga yung mga impormasyon na kailangan nila, nakukuha nila. Provided na tayo rin, maging responsable din tayo dapat. Kapag tayo ay nakakita ng mga ganung balita, si-share natin, titingnan natin yung source, huwag yung mag-fake news pa tayo. Kumbaga gagamitin pa natin yung mga balita na yun para lang gusto lang natin na, halimbawa, may mag-like lang dun sa mga contents natin, may mag-like lang sa mga posts natin. Minsan kasi ganun yung mga Pilipino eh. Basta gusto lang nila ma-like, gusto lang nila mag-viral, wala na silang pakialam. Kahit ano yung ilalagay nila, kahit ba hindi ito maganda, kahit walang natututunan ng mga Pilipino rito, lalo na yung mga kabataan, basta ilalagay lang nila dahil lang gusto nilang kilalanin sila bilang mga nag-post. Iwasan na po natin yung ganun, hindi po maganda. Hindi po maganda na ganyan yung ano, yung magiging ugali natin. Yung kahit nakakahiyang post, kahit hindi maganda yung post, walang matututunan, popost natin para lang ano, makakuha tayo ng likes, makakuha tayo ng shares, makakuha tayo ng komento. Ano po yan? Hindi po tama yun. Kumbaga, parang nagiging iba na po yung pag-iisip natin pag ganun. Hindi na po tama yun. Dapat po, pag tayo ay gumagamit ng social media, dapat iisipin din natin na maging responsable tayo mga users ng mga social media platforms. Dapat ano tayo, titiyakin natin na itong paggamit natin ito ay wasto o may regulasyon. Kasi isipin natin, hindi lang tayo ang ano diyan, hindi lang tayo yung nakakapanood niyan, hindi lang yung mga kaibigan natin. Kumbaga, pwedeng mapanood ng buong bansa. Pwede may mga nanonood ng mga bata, kaya dapat maging responsable po tayo. Sabi nga, think before you click. Ganun din. Huwag basta-basta mag-post ng kung ano-ano sa social media. Pag-aralan muna kung karapat-dapat ba itong i-post. Hindi yung dahil meron ka lang internet, dahil meron ka lang Facebook, hala, sige, kung ano-ano na ipopost mo. Maaring ito ay nakakasakit pa sa ibang tao. Kumbaga sa social media, nagiging ano ka na, internet chismoso chismosa. Iwasan po natin yun. Lalong-lalo na po yung pagpapakalat ng mga fake news and disinformation. Paalala ko lang po sa inyo ha, meron po yung mga parusa. Kaya sana wag nyo pong tatangkilikin yung ganyang gawain. Kasi mamaya machempoan kayo, o di malas, di ba? Mamalasing kayo. Maging responsable pagdating sa paggamit ng social media. Ikalat yung mga mabubuting balita. Kung meron mga negatibong balita, alamin muna kung ito ba ay ikakalat natin dahil ito ba ay makakatulong. Kapag kinalat natin, makakatulong ba ito sa awareness? Katulad nga ng sinabi noon ni PNP Chief Nartatis, nakakatulong din daw minsan pag nagba-viral yung isang krimen dahil mas natututukan nila ito dahil mas marami mga pumapasok na impormasyon sa kanila. Pero yun na nga, sinabi ko, kagaya ng sinabi ko kanina, maging responsable rin tayo para maging smooth sailing yung paggamit natin ng mga social media platforms. Yung hindi tayo makakapanakit, hindi tayo makakaperwisyo sa ating kapwa, bagkos bari tayo maghatid ng kasiyahan, ng kaalaman, at iba pang uri ng mga magagandang contents na maaaring mapakinabangan ng ating mga kababayan. Maging responsable po tayo, yun lang po tatandaan natin mga kabagong Pilipinas. Kumbaga, ang social media ay parte yan ng ating karapatan, ng ating demokrasya na yan ay magagamit natin sa iba't ibang uri ng gusto natin paggamitan. Pero lagi lang natin tatandaan, with every responsibility, there's a with every right, there's a corresponding responsibility. Diba? Hindi pwede yung karapatan ko to, gagamitin ko na to. Dapat iisipin mo rin kung ano yung responsibilidad mo habang ginagamit mo yun. Kasi pag ganun yung mindset mo, ay kumbaga yung user's experience mo talaga ay mapupunta sa level na napakaganda. At bago tayo magtapos, mga kabagong Pilipinas, syempre batiin ko lang po no, ang aking pamilya na nanonood. Ayan, ang aking asawa, ang aking anak. At syempre batiin ko rin po ang aming technical team dito na walang sawang tumutulong sa amin upang makapaghatid ng balitang makatotohanan, mga balitang tunay na nangyayari sa ating bayan. Patiin ko lang din po ang aking mga kaibigang vloggers na wala po ngayon, mga busy po sila ngayon. Si Takero Miyamoto, si Tams Quiñolo, si vlogger ng bayan, yung mga iba ko pang mga kapwa vloggers, Models of Manila. Hindi ko na kayo isa-isahin, marami kayo. At syempre, babatiin ko rin po yung lodge number 54 40s ng Independent Order of Odd Fellows, kung saan po ay isa po ako sa mga membro ng aming brotherhood. At bago po tayo magtapos, ipapaalala ko lang po sa inyo mga kababayan, bawat isa sa atin ay mayroong dugo ng bayani. Kumbaga, nasa sa atin na lang yan kung kailan natin ito ilalabas. At kung ilalabas ba natin ito upang mapatunayan na ang bawat Pilipino ay may nananalaytay na dugo ng mga bayani. Patuloy po natin ipagdasal ang ating bayan na sana po ay hindi na po tayo makaranas ng masyadong maraming kalamidad. Na sana po ay malaman na po talaga natin kung sino ang mga tunay na nagnanakaw sa ating bayan. Na sana po ay tayo'y makapagboto ng mga mas matitinong politiko sa susunod na eleksyon, hindi na natin maboboto yung mga nagpapahirap sa ating bayan. At ipanalangin po natin ang bawat isa na sana ay dumating yung panahon na ang bawat Pilipino ay lubos na magkakaunawaan, ititigil na yung pagkakabatak-batak. Dahil sa palagay ko, pag dumating ang panahon na lahat tayo nagkakaisa, mas uunlad ang ating bayan. Maraming maraming salamat po at magandang gabi. Magbabalik pa po kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Good night po.
20: Ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
19: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Idalangin natin sila. Magandang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Ingrid. Sister Rose Agtarapo ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay na tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 4, Talata 38 hanggang 44.
2: Pag-alis ni Jesus sa sinagoga, nagpunta siya sa bahay ni Simon. Inaapoy ng lagnat ang biyanang babae ni Simon, kaya't pinakiusapan nila siya tungkol sa kanya. Pagkayuko ni Jesus sa kanya, inutusan niya ang lagnat at nilisan siya nito. Kaagad siyang tumindig para maglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, dinala naman sa kanya ng lahat ng tao ang kasama nilang mga may sakit ng iba't ibang karamdaman. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Lumabas ang mga demonyo mula sa maraming tao at pasigaw na sinabi ng mga ito,
3: "Ikaw ang anak ng Diyos!"
2: Ngunit pinatahimik niya sila at di pinahihintulutang magsalita dahil alam ng mga ito na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, lumabas si Jesus at pumunta sa isang ilang na lugar. Ngunit pinaghahanap siya ng maraming tao at nang matagpuan siya'y sinikap nilang hadlangan na makaalis pa siya sa kanila. Pero sinabi niya sa kanila,
4: "Dapat ko ring ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa iba pang mga payag. Ito ang dahilan kung bakit ako isinugop."
2: At nagpatuloy siyang mangaral sa mga sinagoga ng Hudea.
1: Isinulat ni Sister Pinky Barrientos ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Nakikita ni Jesus ang higit pa sa ating panlabas na kalagayan. Alam niya ang laman ng ating puso at pinakikinggan niya ang bawat panalangin iniaalay ng may pananampalataya. Ang kanyang pagpapagaling sa mga taong lumalapit sa kanya ay hindi lamang para sa karamdaman ng katawan, kundi pati sa mga sugat ng ating kalooban, takot, sama ng loob, kalungkutan, panghihina ng loob at espiritual na pagkauhaw. Ayon nga sa aming founder na si Blessed James Alberione, si Jesus na guro ang siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kapag inilalapit natin sa kanya ang ating sarili at ang ating kapwa, binabago at pinalalakas niya tayo upang muling makatayo at maglingkod ng may bagong sigla. Tulad ng biyena ni Simon Pedro matapos siyang pagalingin ni Jesus. Kapatid, hinahamon tayo ng mabuting balita na maging mga taong laging nananalangin para sa kapwa at nagdadala ng kanilang mga pasanin sa Panginoon. Tulad ng sinabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia, magtulungan kayo sa pagbubuhat ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Magtiwala tayo na naririnig ni Jesus ang bawat taimtim na panalangin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang mga may sakit, ang mga pagod na, at ang lahat ng nangangailangan ng healing, sapagkat ang Kanyang mahabaging puso na puno ng pag-ibig ay patuloy na nagbibigay ng bagong buhay at pag-asa. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda bang takbo?
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
11: Radyo Publiko Serbisyo.
12: Bayang Mahal News Nationwide.
13: Balitang pambansa.
14: Sa ulo ng ating
13: pinakamalawak na pagbabalita.
15: Ang Radyo ng Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
17: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
18: Ang Radyo ng Publiko.
19: Radyo Publiko.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan
21: sa sambayanan.
22: Ay inyo ring mapapakinggan
23: sa 104.3 FM band.
24: Magkaisa.
25: Magtulungan.
24: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Sa 104.3
29: The Capital.
30: Ang ating mga programa at serbisyo
31: para sa mamamayang Pilipino.
32: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
33: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
34: Monday to Friday.
35: Sa 104.3 FM band.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
38: And The Capital.
39: Ang boses ng Pangulo.
40: Sabay na maghahatid ng serbisyo
41: sa mamamayang Pilipino.
42: In the new era of collaboration.
43: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publiko.
46: Sa 104.3
47: The Capital.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo,

0: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, of course! Mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming rumonda sa mga isyu't balita ang napapanahon. Ngayon pong araw mga brad ng Wednesday, September 2, 2026 mga brad. Siyempre Wednesday today, ikalawang araw po sa buwan ng Setyembre mga brad. Siyempre bear months na nga po. At for sure, kayo po ay nag-iisip na kung ano ang inyong mga ihahanda para po sa Noche Buena. Ngayon pala pinaghahandaan. Mas maganda, as usual, discarte po natin. Ngayon pala ang bumili na tayo ng mga ingredients, mga brad. Dahil in-expect po natin na by the time ng mga mas closer pa sa 25th ng December ay mas tataas pa ang presyuhan ng mga bilihin. O at least siguro sa mga piso man lang, magkakaroon po ng diferensya yan. Iba pa rin kung maitatabi nyo, for example, yung mga pang-salad po ninyo. Di ho ba, nakatabi na, nakaredy na. Yung mga fruit cocktails, kung tawagin, ayan, ready na, nakatabi na ho. Yung mga hindi basta-basta madaling ma-expire o masira, yan po yung ating dapat itabi na, isubi na mga brada. Kung kaya naman magbili ng padala-dalawa, pa isa-isang piraso, pang Christmas, aba, meron na po tayong maisusubi mga brada. Dahil 115 days na lang, aba, Pasko na! Ronda, 4:13 in the morning! Kamusta po ang inyong naging Tuesday mga brada? Yung mga nandyan po sa San Simon, nakauwi na po ba kayo? Naka-aba-abante na po ba kayo? Morning good po sa inyo, ha? Kung hindi pa, edi magkarinigan muna tayo. Habang kayo po ay nandyan, abay, samahan niyo po kaming alamin ng mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas. Una mga brad sa panangyari sa ating bayan ngayon. Bagyong Pinandok, napanatili ang lakas habang kumikilos silangan ng Philippine Sea. Headline. Klase naman silang lugar sa bansa na natiling suspendido bunsod ng epekto po ng Bagyong Pilandok. Headline. No build zone policy is mahigpit naman pinatutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kontrabaha. Headlines. Department of Health o DOH nag-iingat ang publiko bunsod ng haze na dinadala ng hangin sa Kalakhang, Maynila mula po sa naganap na forest at land fire dyan po sa Kalimantan, Indonesia. Headlines. Mas maraming Pilipino makikinabang naman sa zero balance billing ng pamahalaan. Headlines. At Senator George Tito Soto nilinaw ang issue ng paggamit ng mga alias batay po sa nakasaad sa batas.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ronda, Ronda Pilipinas. Alas 4:15 umaga mga brad. Ronda, Ronda Pilipinas. Nananatili po ang lakas ng Bagyong Pilandok habang kumikilos patungong silangang bahagi po ng Philippine Sea. Ayon sa pagkataya po, inaasahang kumikilos ang bagyo pahilagan silangan sa susunod na 12 oras bago ito tumulak pahilagang kanluran sa nalalabing bahagi ng forecast period ng pag-asa. Inaasahang lalabas ang ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang nasabing bagyo pagsapit po ng madaling araw ng Huwebes, Setyembre 3. Bukas po yan. Sa kasalukuyang pagtataya, maliit ang posibilidad na mag-landfall sa bang bagyo sa ating bansa at manatili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas. Inaasahan namang manatili ang lakas ng tropical storm na Pilandok habang patungo ito sa timog na bahagi ng Japan. Batay po sa pinakahuling datos, ang sentro ng Bagyong Pilandok ay tinatayang nasa 1,105 kilometers east of extreme northern Luzon. Kumikilos ito pa silangan sa bilis po na 15 kilometro kada oras. Kabagal nito ah. Sa ngayon, wala pang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Antabayan naman ang susunod na update ng pag-asa mamayang alas 5 ng umaga. Alas 4:17 na po ng umaga mga brada. Wala mo nang pasok? Congratulations sa mga walang pasok ngayong araw. Ay, mga batang nakangisi po ngayon at alam po nilang wala silang pasok, eh para po sa inyo to. Para lang sa inyo. All levels sa Pampanga Bacolor, Pampanga Guagua, Pampanga Apalit hanggang September 4 po yan, ha. Gayun din sa City of San Fernando hanggang September 4 Friday. Sa Minalin, sa Masantol. Ah, hindi kasali ang Masantol. San Simon. Ayan. Ang Masantol ngayong araw lang ang suspension mga brad, ha. Ang Pangasinan, Aguilar. All levels, public and private din. Pangasinan, Aguilar, Bugalyon, Lingayena, Bautista, Bayambang, Binmale, Mangaldan, Mangatarem, at San Carlos City, mga brada. Sa Ilocos Sur, yung Magsingal. Public and private, ha? Kansilado po. Ito naman, preschool, senior, preschool to senior high school lamang. Diyan po sa Atok, Benguet. Sa daycare naman to senior high school, sa Basista, Pangasinan, at Kibungan, Benguet, mga brada. Alas 4:18 na po ng umaga. Hinikayat naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga lokal na pamahalaan sa buong bansa na mahigpit na ipatupad ang no-build zone policies at iba pang hakbang na layong pababain ang insidente ng pagbaha at protektahan ng mga komunidad mula po sa epekto ng climate change. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na ayon po sa Pangulo, dapat ipatupad ang batas pati na rin ang no-build zone policy. Huwag na aniyang mamulitika, dapat ipaliwanag sa lahat ng kailangan mas maging istrikto sa pag-implementa ng batas para po sa kaligtasan nating lahat. Ayon pa kay Castro mga brad, dapat siguruhin ang mga lokal na opisyal na maayos ang kanilang nasasakupan. Dapat din na makipagtulungan para mawala ang mga bara sa daluyan ng tubig at siguruhing nakukolekta ang basura at nilalagay sa tamang tambakan. Hinikayat niya ng Pangulo na huwag magpakakampante ang sinuman, lalo't ang climate change ay hindi lamang paksa sa parlan bagkus ay realidad na ng buhay. Yan ang medyo masakit na katotohanan mga brad, ha? Yung climate change po, eh baka kala po natin eh ito ay kumbaga parang ano, parang yung parang ano lang, pinag-u science effect lang. Ay baka noon pwede, pero ngayon mga brad, ito na po yung ating tama siya sabi ni Undersecretary Claire Castro. Ito na po ngayon yung realidad ng buhay. Nagbabago na po yung ating kalikasan mga brad. And unfortunately, it's for the worse. So yung mga dati-rating hindi nangyayari, eh ngayon po eh ating nararanasan. Ano ho? Yan po eh, hindi lang ho sa kapabayan, hindi mo na masabing sa corruption lang yan. Ito po eh, may kinalaman na rin sa ating pagiging irresponsable bilang isang tao, bilang isang mamamayan, hindi lang basta bilang isang Pilipino. Ano ho? Ito po eh, kumbaga, world problem ho ito, itong climate change na ito mga brad, ha? And hopefully, eh meron pang madat ng kalikasan yung ating mga kaapu-apuhan. Ano ho? Ronda, Pilipinas. Binigyan din mga brad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangailangang paghandaan. Ang mas matinding epekto nito kabilang na ang walang humpay ng malakas na pag-ulan, bigla ang buhos ng tubig at pagbaha at pagguho ng mga lupa. Sa bawat barangay niya ay dapat ipaabot ang bawat residente ay may pwedeng may maiambag para mabawasan ang malalang epekto ng climate change. Ayon kay Castro, malaking bagay na ang pagtulong sa maayos na pagtatapon ng basura, paglinis ng kapaligiran at pagtatanggal ng bara sa daluyan ng tubig mga brad, ha. Ito eh, ano lang to, yung pagtagdito, yung tinatawag po nating pagiging responsable sa ating basura, eh, napakasimpleng bagay. Pero iyan pong simpleng bagay na yan, eh, hirap na hirap po tayong ipatupad. Ano ho, hindi lang siguro sa personal, may mga iilan po na kaya natin gawin yan. Pero bilang isang bayan, isang bansa, Diyos mio, parang para tayong kindergarten na hindi masaway sa pagtapon ng basura. Maka simpleng bagay pero hirap na hirap po tayong top din. Alas 4:21 po ng umaga mga brad. na isinusulong naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III na maimbisigan sa Senado ang mga sanhi ng matinding epekto ng sunod-sunod na bagyo at habagat na tumama sa bansa nitong Agosto. Sa proposed Senate Resolution No. 631, hiniling ni Soto na suriin ang kahandaan at disaster mitigation measures ng gobyerno kasama ang katatagan at pagiging epektibo ng mga infrastructure lalo na ng mga flood control projects. Ayon sa Senador, halos linggo-linggo ng ang bagyo at habagat na nararanasan ng Pilipinas nitong Agosto at nadulot ng malawakang pagbaha, suspensyon ng klase at trabaho, pagkaka-stranded ng mga commuter, pagkasara ng mga negosyo at pagpasok ng baha sa ating mga bahay. Tinatayang umabot sa 5.1 billion pesang pinsala sa public at private infrastructure, kabilang pagkasira o pagguho ng mga kalsada, tulay at flood control structures. Bukod dito, ikinababahala rin ni Soto ang epekto ng baha sa kalusugan. Iginit ang Senate President Pro Tempore na dapat suriin kung sapat at matibay ang mga public infrastructure sa harap ng mas matinding bagyo at habagat. Kailangan rin anyang matiyak na isasaalang-alang ang epekto ng large-scale development projects sa pagbaha at likas na yaman ng bansa.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:23 ng umaga. Siguridad naman mga brad ng motorista sa binahang kalsada gaya po ng NLEX tiniyak ng PNP. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police sa mga lugar na apektado ng pagbaha dulot ang masamang panahon dala ng habagat. Kasunod dito, inatasan ni PNP Chief Police General Luzon Medencio Nartates Jr. ang mga hepe ng pulisya na paigtingin pa ang pagmamanman sa mga binahang kalsada at expressway upang maadalayan ang mga motorista. Ayon kay Nartates, kinakailangan ng repositioning ng mga strategikong pagde-deploy ng mga sasakyan ng pulisya bilang paghahanda sa emergency. Gayun din, ang mga anumang hindi ka nais-nais na insidente maaaring mangyari dahil sa pagkaantala ng biyahe at matinding pagsisikip ng trapiko gaya na nangyari sa San Simon na exit ng North Luzon Expressway. Magunit ang daan-daan motorista ang ilang oras na nais-stranded sa bahagi ng San Simon sa NLEX matapos bahain ang lugar noong Biyernes at lumalapa ang sitwasyon nitong weekend. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda

0: 4:24 in the morning, mga brada. RDRMC Region 1 na tiri namang red alert sa San Roque Dam. Magbubukas naman ng dalawang gates. Ramonda sa balitang yan, Mildred Kokia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nananatiling naka-red alert ang RDRRMC Region 1 Emergency Operations Center. Ayon kay OCD Region 1 spokesperson Adrian Pagsulingan, ito'y upang mapanatili ang pinakamataas na antas ng monitoring, communication at interagency coordination bilang paghahanda sa posibleng augmentation at kakailanganin ng mga lokal na pamahalaan. Nakapwesto ang search and rescue assets habang naipamahagi na ang food at non-food items, particular sa Pangasinan. Ayon kay Pagsulingan, dahil sa masamang panahon, dalawang individual na ang nasawi, isa sa La Union at isa sa Pangasinan, habang isang individual naman ang nasugatan sa Ilocos Sur. Samantala, mahigit 503,000 pamilya o higit 1.8 milyong individual ang naapektuhan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Nasa 1,400 pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation centers, habang 106 pamilya naman ang pansamantalang nakituloy sa mas ligtas na lugar. May 29 na lugar ding minomonitor dahil sa rain in induced landslide, habang 249 na lugar naman ang binaha sa Pangasinan at Ilocos Sur. Apektado ang 29 na lokal at national roads at isang tulay na kasalukuyang hindi madaana. Samantala, kaugnay sa San Roque Dam sa Pangasinan, dalawang gates ang bubuksan mamayang alas 8 ng umaga upang magpakawala ng tubig na may taas na 2 metro, katumbas ng 300 cubic meters per second na daloy ng tubig. Ito'y bilang precautionary measure upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng water level ng San Roque Dam. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Dred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas. Pilipinas.
3: Just gonna stand there.
0: 4:26 in the morning, mga brada.
1: Ronda, Pilipinas.
0: Pinag-iingat naman ng Department of Health at DOH ang publiko bunsod ng haze na dinadala ng hangin sa Kalakang, Maynila mula po sa naganap na forest at land fire dyan po sa Kalimantan, Indonesia. Sa panayam po ng Mark In, Mark Out, inihayag ni DOH Disease Prevention and Control Bureau Environment Health Program Manager Dr. Clarito Cairo na may dalang 2.5 microns ng mga particle ang tinatawag na haze na delikadong malanghap ng tao. Ginit din rin ni Dr. Cairo, very unhealthy at acutely unhealthy ang kasalukuyang kalidad ng hangin sa Metro Manila at mga karatig na lugar sa Luzon dahil po sa nasabing kadahilanan. Kaugnay nito, binigyan din ni Dr. Cairo na kinakailangan ng publiko na magsuot ng N95 mask. Paliwanag ito, epektibo kasi nitong napoprotektahan ng mga taong gumagamit mula sa mga particle matters o yung PM 2.5 microns sa dala ng haze. Gayun man, pwede anyang doblehin ang regular na mask para magsilbing proteksyon kung talagang walang N95 mask na magagamit. Kung wala naman talagang anyang available na mask na magagamit, pwede rin munang gumamit ng panyo. At hanggat maaari ay doblehin din ito, mga brada. 4:28 in the morning, mahigpit naman binabantayan ng Office of Civil Defense o OCD at ng Environmental Management Bureau EMB ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang sitwasyon ng air quality sa ilang lugar sa bansa na naapektuhan ng haze. Ayon kay OCD Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV, kabilang sa mga apektado mula pa kahapon ng NCR, Calabar Zone at Mimaropa. Batay po sa obserbasyon, posibleng kaugnay ang haze ng usok mula sa mga forest fire ng Indonesia na nagdadala ng patungo sa Pilipinas. Pinapayuhan ng OCD ang publiko na iwasan ang matagal ng pananatili sa labas, lalo na mga bata, matatanda at may mga respiratory at cardiovascular conditions. Hanggat maaarian niya ay manatili sa loob ng bahay, magsuot ng N95 mask kapag lalabas at gumamit ng headlights o fog lights kapag nagmamaneho naman sa gabi. Nagbabala rin si Alejandro na maaaring magdulot ng haze ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pananakit ng dibdib at iba pang respiratory diseases. Alas 4:29 ng umaga, mga brother. Inaprubahan naman ng Department of Budget and Management o DBM ang 10.3 billion pesos para suportahan ang pagpatupad ng Zero Balance Billing o yung ZBB program ng Department of Health. Layunin nito ang mabawasan ang gastusin ng mga pasyente at pamilya sa pagpapaospital bilang bahagi ng pagsusulong ng universal healthcare sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kabuang pondo, 9.3 billion pesos ang inilaan para sa mga DOH hospital sa buong bansa. Kabilang dito ang 3.3 billion pesos para sa mga DOH hospital sa Metro Manila, habang 6.035 billion pesos naman para sa mga DOH regional hospital at iba pang government health facilities sa labas naman ng Metro Manila.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Samantala, 1 billion pesos naman mga brad ang inilaan para sa ZBB sa 6 na pilot LGU hospital sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, dapat maramdaman ng mamamayan ang budget ng bayan, lalo na sa panahon ng higit nilang kailangan ng tulong ng gobyerno. Layunin ng zero balance billing na matulungan ang mga kwalipikadong pasyenteng naka-admit sa mga kasaling government hospitals na magkaroon ng kaunti o walang natitirang bayarin, alinsulod sa umiiral na alituntunin at requirements. Kukunin ng 10.3 billion pesos funds mula po sa fiscal year 2026 General Appropriations Act. Matatandang noong unang bahagi ng Agosto, nagpalabas din ang DBM ng 1.8 billion pesos para naman sa Philippine General Hospital kung saan 800 million ang partikular na inilaan para sa zero balance billing. Alas 4:30 na po ng umaga mga brad, wala mo nang bibitiw. Ronda Pilipinas, we'll be right back.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag Panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko yung gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pabigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kay siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.

0: 4:35 in the morning, mga brada. Nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan. Kinasuhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group, mga brada. Itong PNPHPG ang dalawang natauhan ng Bureau of Customs, Customs Intelligence and Investigation Service Intelligence Group o yung BOC CIISIG kaugnay ng raid sa isang warehouse sa Bulacan na may mga nasamsam na hinihinalang smuggled na sigarilyo. Sa reklamong inihain ni PNPHPG Police Corporal Melvin Habiling sa Bulacan Prosecutor Office, kinilala ang mga respondent na sina BOC Special Agent 1 Lucky Joy Solmayor at Administrative Aid 1 Alexander Arroyo Jr. Hiniling din ng PNPHPG sa ilalim ng preliminary investigation sina Solmayor at Arroyo at Jocelyn Miano Bangkaren para matukoy kung may probable cause sa reklamo. Batay po sa sinumpang salaysay ni Jesus Froilan Carpizo, nakita umano sina Solmayor at Arroyo sa warehouse at sila rin ang tinukoy na tumanggap umano ng kabayaran kapalit ng 225 boxes ng smuggled Red Carnival cigarettes sa entrapment operation noong Agosto 19. Si Carpizo, mga brad, umano ang nagsilbing middleman sa bentahan at kasama ni Solmayor na makipagkita kay Arroyo sa warehouse. Nauna nang sinabi ni Customs Commissioner Raylene Pomoceno na hindi niya kilala ang mga alias na Joy at Alex na inuugnay sa raid. Gayunman, sa BOC memorandum na may petsang Agosto 20, nakatala sina Solmayor at Arroyo bilang mga tauhan ng CIISIG at kabilang sa naghanda ng incident report kaugnay sa operasyon na dyan po sa Bulacan, mga brad. Ha? Alas 4:37 ng umaga. Hindi mo talaga malaan yun dyan sa Bulacan kung ano yung nangyari, no? Sabi, nagkamali daw yung raid ng PNPHPG sa smuggling. Sabi naman ng BOC, ay legal naman yung kanila. Tapos ngayon, may kasuhan na pong nangyayari. Katakataka lang. Di ho ba? Bakit HPG yung nag-raid doon sa smuggling? Eh, Highway Patrol Group nga. Yan yung dapat nating malaan. And of course, alam hindi natin kung ano nga ba. Kung, sabi naman, meron naman papeles itong BOC pagdating po doon sa pagsira. Eh. Sinisira daw po sila yung mga illegal at smuggled na sigarilyo, mga brad. Ha? Ronda. Alas 4:38 ng umaga, mga brad. Dago naman tayo dyan sa bloodbath.
1: Tama! Ayos! Relax lang!
0: Ronda Pilipinas. Alas 4:38 ng umaga, mga brad. Nagbalik po ang impeachment trial kahapon. Matapos po ang ilang araw na suspension at kawalan ng trial. Siyempre may holiday din. Ano ho? Pinalilinaw naman ni Senator Judge Vicente Soto III ang nakasaad sa journal ng impeachment court tungkol po sa naging pagtatanong kay Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia noong nakaraang linggo. Ginawa ni Soto ang manifestation bago aprubahan ng impeachment court ang journal ng pagdinig. Naalarmaan niya ang Senator Judge sa isang news report na nagsasabing hindi pinayagang sumagot si Divina Gracia at ilang beses itong pinutol habang nagpapaliwanag, partikular sa tanong tungkol sa paggamit ng aliases. Matatandaan nang galing kay Senator Judge Robin Padilla ang tanong na ito sa trial noong Miyerkules, August 26. Sa isang manifestation bago simulan ng Day 29 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinahayag ni Soto na matapos niyang suriin ang journal ay nakita nitong nakasagot naman si Divina Gracia sa karamihan ng mga tanong. May isa o dalawang pagkakataon lang anyang naputol ang pagsagot ni Divina Gracia. Pinuto rin ni Soto na sa ilalim ng Republic Act number 6085 ang paggamit ng pseudonym o alias sa Pilipinas ay pinapayagan lamang para sa literary, cinema, television at iba pang entertainment purposes. Anya, kung may taong nakatago sa likod ng isang alias, ituring ito bilang alias. Pero kung walang totoong tao sa likod ng alias, ito ay matituring na fictitious o fake name. Ginit ni Soto na ginawa niya ang paglinaw para maging klaro sa publiko at sa mga miyembro ng korte kung ano talagang nakasaad sa journal ng impeachment court. Ronda, Pilipinas. Alas 4:40 ng umaga, mga brad, nilinaw naman impeachment court presiding officer Chief Escudero na peke at AI generated ang litratong kumalat online, nagpapakitang may suot na earpiece si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio habang nagpapatotoo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa halip, ayon kay Escudero, ang nakita sa kanyang tainga isang front fold Felix sa helix ear piercing at hindi isang communication device. Kaugnay nito, naglabas ang impeachment court ng mahigpit na direktiba para sa lahat na susunod na testigo. Ipinagbabawal ng korte ang mga testigo ang paggamit o pagkakaroon ng access sa earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses at iba pang device na maaaring gamitin sa pagtanggap na o pagpapadala ng impormasyon habang nakasalang sa witness stand. Bawal din ang pagtanggap at pagtangkang tumanggap ng anumang mensahe, senyales, sagot, suggestion o prompt mula po sa sino mang tao nasa loob man o labas ng korte. Mananatilian niyang ipagbabawal hanggang sa formal na i-discharge ng korte ang testigo, kabilang na tuwing nakareses ang trial. Ipinag-utos din Escudero sa clerk of court na ipagbigay alam sa bawat testigo ang mga alituntunin bago ito manumpa at kunin ang mga bawal na communication device bago ang pagharap sa trial. Ang anumang paglabag ay maaarian niyang patawan ng kaukulang disciplinary action. Sinabi naman ni Escudero na layunin ng direktiba na matiyak na ang bawat testigo ay magpapatotoo batay lamang sa sarili nitong kaalaman at walang mangyaring coaching o pakikialam mula naman sa mga abogado ng sino man.
2: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:42 in the morning, mga brada. Pinaigting ng Department of Education o DepEd ang kampanya laban sa bullying, pananakit at pananakot sa mga paaralan. Ito ay sa pamamagitan po ng mas istriktong parusa gaya ng non-readmission, pagkakatanggal sa paaralan at referral sa mga otoridad. Nakapaloob ito sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o yung Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mga brada, bibigyan ng pagkakataong magbago ang mga mag-aral pero hindi ikokompromiso ang kaligtasan ng nakararami. Ipatutupadaan niya ang pinakamabigat na parusa sa mga gagamit ng dahas, magdadala ng patalim o baril o patuloy na pambubuli. Nakatakda ang parusa batay sa antas ng paglabag, reprimand at counseling sa minor infractions, suspension at referral naman sa DSWD para sa mga serious offenses gaya ng paulit-ulit na bullying at online harassment, at non-readmission para sa mga high-risk acts gaya ng matinding pananakit at bomb threat. Habang ang non-readmission naman, matatapos pa rin ng estudyante ang kasalukuyang taong panuruan, ngunit hindi na makakapag-enroll sa susunod na school year. At sa exclusion, agad siyang tatanggalin sa talaan at tutuloy na lamang ang pag-aaral sa alternative educational interventions. Dapat talaga yan masimulan habang maaga, mga brada. Dahil sabi ko nga dati, di ba, a small infraction lang yan could lead to mas malala na klase ng bullying o di kaya ng alitan. Kundi man bullying, alitan, mga brad. Kasi pagpalagay natin, papalag yung binubuli o yung inaasar o yung binibuisit. Diba? So, definitely, yung simple infraction lang. Kung mga pakiramdaman lang naman yan eh. Kung nagtatawa na, nakikita nyo na yung isang estudyante ay pumapalag naman. Nag-aasaran sila. Dalawa. Kasi pareho sila nagbibisitan. O, edi, pwede naman siguro. Sawayin lang. Tamang saway lang. Pero pag nakita nyo na yung isa naaapi na, ibang usapan na rin ho yun. Kasi meron ho talaga namang katuwaan sa classroom eh. Di ho ba? For example, yung mga asaran pagdating sa mga love life na yun. Di ba? Mga ganyan eh. Dapat ang teacher marunong rin sila, discerning din sila when it comes to this type of activities or movement sa loob ng classroom. Alam nila pag offensive na, alam nila kung dapat masaway na o dapat katuwaan pala ang. Di ho ba? Hindi rin naman sila dapat masyadong killjoy. Kasi iba nang usapan din naman yung pag masyado ka ng boring, di ba? As teacher, kaya ka nga tao nilagay dyan, kaya hindi AI eh. Kasi alam mo, papakiramdaman mo, tama pa to. O hindi na tama to. Hindi na to pwede. Masyado nang malala ito. O di kaya ito, pwede na tong mag-lead sa ganyan. Oh, pas kung nga nagkakatuwaan, pwede mo namang after class Try mong kausapin yung isa sa mga biktima o sa inaasar. Okay ka lang ba? O anong masasabi mo sa asar sa'yo? Gusto ba patigilin ko lang sila? Diba? I mean, yung intervention dapat, malasakit dapat ang meron doon sa ating mga guro. Pagdating po sa mga gantong bagay, kumbaga intentional. Hindi yung parang masabi lang na sinaway ko naman yung mga yan. Daming ganyan eh. Sabihin sa'yo, pag nakausap mo yung mga teacher, sinasaway ko po yan, sir, daddy, mami, sinasaway ko po yan. Kaya lang talaga ang hirap po nilang makinig. Okay. Ayan ang gagawin natin pag hindi nakikinig. Diba? Huwag ang game paraan, syempre. Alas 4.45 ng umaga mga brad, nationwide simultaneous active shooter drill sa Benguet. Nakatakda ngayong araw at itutuloy pa rin pala ito. Diba? Parang alam ko, diba pinigil na yan? Alamin natin ang kabuang report mula naman kay Jong Monar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatakda ng isasagawa ngayong araw ang nationwide simultaneous active shooter drill sa lalawigan ng Benguet. Ayon kay 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company Commander, Police Lieutenant Colonel Marby Amilaw, nakaanda na ang buong pwersa ng Benguet Police Provincial Office sa pagresponde sa anumang insidente, partikular na sa mga paaralan. Anya, isa sa ipinagpapatuloy na pagkilos ng mga ito ay ang malawakang lectures sa mga paaralan, lalo na sa paksa ng mga shooting incidents kasunod ang safety protocols. Nilinaw ni Police Lieutenant Colonel Amilaw na ang aktibidad ay kabahagi ng pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan at iba pa mga lugar upang mapagtibay ang kamulatan at kalinangan sa katungkulan ng bawat isa, kalinsabay ng pagbibigay prioridad sa parenting system. Una nang nagsagawa ng seminar ang 2nd Benguet Police Mobile Force Company sa mga paaralan na nasentro sa paksa patungkol sa prevensyon ng mga hindi naayon na mga sitwasyon kung saan katuwang nila rito ang United States Naval Criminal Investigative Service. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Pilipinas. 4:47 in the morning mga brad. Ang DSWD Bicol naman nagkaloob ng tulong sa pamilyang apektado ng sunog. Cyril Luzon ng RP Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bilang suporta sa advokasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na mabilis na nakararating ang tulong sa mga pamilyang nangangailangan at tiyaking ramdam ng bawat pamilya ang tulong at malasakit ng pamahalaan, agad na naghatid ng food and non-food items ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Pamilya Galicia matapos masunog ang kanilang tahanan noong Agosto 25. Ayon sa DSWD Bicol, kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang family food packs, family kit, hygiene kit, kitchen kit, sleeping kit, tarpaulin at mineral water na nagkakahalaga ng 9,101 pesos and 80 centavos. Sinabi pa ng ahensya na nagsagawa rin ito ng technical assistance upang matulungan ang pamilya na makakuha ng karagdagang tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o IX program. Nagpasalamat naman ang Pamilya Galicia sa agarang tulong na kanilang natanggap habang nagsisimula silang makabangon mula sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda.
0: Alas 4:48 PNP Maritime Group sa Corimao, Ilocos Norte. Pinalakas ang maritime safety awareness ng mga coastal residents. Ramanda sa baltang yan, Rani Dorila.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ngayong ramdam pa rin ang epekto ng mas malagas na habagat dahil sa paghila ng Bagyong Pilandok. Pinalakas ng Philippine National Police Maritime Group ang safety awareness sa territorial waters, lawa, ilog at coastal areas para sa mga mangingisda. Ayon kay Station Executive Senior Police Officer, Police Senior Master Sergeant Jeffrey Sipnyo ng PNP Maritime Group, mahalaga na tingnan ng mga mangingisda ang kalagayan ng panahon, kondisyon ng mga bangga at makina nito. Dapat ting isaalang-alang aniya na kumpleto ang mga safety equipment kagaya ng life jacket, first aid kit, pagdadala ng cellphone at kasama upang mabilis na makatawag ng tulong kung may emerhensya sa gitna ng dagat. Nais kasi ng PNP Maritime Group na makaiwas sa panganib ang mga mangingisda lalo ngayong may masamang panahon. Dagdag ng opisyal na patuloy ang kanilang pakikipagdialogo sa mga boat operators at coastal residents sa Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.

0: Pilipinas.
1: Alas 4:50 na po ng umaga, mga brada. 350 jobs sa Croatia sa ilalim po ng government-to-government o G2G program. Bukas na para sa mga manggagawang Pinoy. Ramonda sa balitang yan, Daisy Amor, Laloza Belezar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inihayag ng Department of Migrant Workers Region 8 ang 350 na hiring slots sa hospitality industry sa bansang Croatia sa ilalim ng government-to-government program sa pagitan ng Pilipinas at Croatia, kabilang sa mga bakanting posisyon ay para sa mga cook, waiter, bartender, mga housekeeper, masseurs, dishwasher at iba pang hotel at resort personnel. Dahil ito ay direktang recruitment ng pamahalaan, garantisadong walang ipapataw na placement fee at lehitimo ang mga employer. Para sa mga interesadong aplikante sa Eastern Visayas, mag-set lamang ng schedule online sa official website ng DMW o bumisita sa DMW 8 office sa Senator Inahi Street, Tacloban City. Magtatapos ang booking appointment slots ngayong September 2 habang ang opisyal na interview ay gaganapin sa darating na Oktobre. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Laloza Belezar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Ronda, Ronda, Pilipinas!
1: Alas 4:51 ng umaga, mga brad, mahigit 120 delegado namang dadalo sa 2026 East Asia Interregional Tourism Forum na gaganapin po sa Cebu simula ngayong araw. Ramonda sa balitang yan, Sheila Gravine.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatakdang buksan ngayong araw sa TM Redos ang 19th na East Asia Interregional Tourism Forum or ETOF General Assembly sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Mahigit 120 mga delegado ang lalahok sa 2026 ETOF hanggang Biyernes, Setyembre 4, na pangungunahan ng probinsya ng Cebu na may temang New ETOF Go Global. Sila ay mula sa member provinces ng Gangwon sa South Korea, Tutuli Prefecture sa Japan, Jilin Province sa China, Sarawak State sa Malaysia, Yogyakarta Special Region sa Indonesia, Luang Prabang Province sa Laos, Siem Reap Province sa Cambodia, at Quang Ninh Province sa Vietnam. Inaasahang tatalakayin sa 3 na international na pagtitipon ng mga gobernador at opisyal ng turismo mula sa 12 lalawigang miyembro ng forum ang mga estratehiya upang palakasin ang paglago ng turismo at pagtutulungan sa buong silangang Asya na may layuning lumikha ng mas maraming oportunidad at benepisyo para sa kani-kanilang mga komunidad. Binibigyang diin din ng pagtitipon ang papel ng Cebu sa pagsusulong ng mga regional na pakikipagtulungan sa turismo at pagtatampok sa lalawigan bilang isang pangunahing destinasyon sa silangan. Bago ang General Assembly, mainit na sinalubong ng Cebu Provincial Tourism Office ang mga delegado sa kanilang pagdating sa Mactan Cebu International Airport. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Ronda, Ronda, Pilipinas.
1: Alas 4:53 na po ng umaga, mga brad. 8 bayan naman ng Sulu sa unang distrito. Nakamit na ang stable peace and security status. Promoda sa balitang yan, Norida Hulkiram.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakamit ng unang distrito ng Sulu ang isang makasaysayang tagumpay matapos itong ideklarang State of Stable Internal Peace and Security o SIPS na sumasalamin sa patuloy na pag-unlad ng kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Sakop ng deklarasyon ang 8 bayan ng Hulo, Patikuli, Indanan, Maimbong, Parang, Talipao, Pangutaran at Hadjipang, Lima, Tahila. Naging bahagi ng paggamit nito ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaang lokal, security forces, national government agencies, traditional at religious leaders at mga komunidad sa pagpapanatili ng seguridad, pagresolba sa mga lokal na alitan at pagsusulong ng pagkakasundo. Katuwang din sa mga hakbangin ng 1103rd Infantry Calis Brigade ng 11th Infantry Division, Philippine Army, kasama ang 35th Infantry Makamandag Battalion, 41st Partner for Peace Battalion, at 100 Infantry Kalasag Battalion. Itinuturing ang deklarasyon bilang mahalagang hakbang para sa Sulu mula sa dating mga lugar na matagal nang naapektuhan ng armadong tunggalian tungo sa mas matatag na kapayapaan, seguridad at mga oportunidad para sa kaunlaran. Patuloy namang inaasahang mapagtitibay ang mga nakamit na peace and security gains sa pamamagitan ng koordinasyon at sama-samang pagkilos ng pamahalaan, security sector at mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Nurida Salibchulkiram, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Jolo.
0: Ronda, Pilipinas!
5: Ah! Ay, parang lang ang Lord na mahal mo ako! Patawad po!
1: Alas 4:55 na po ng umaga mga brada. Paramdam ni Lord na mahal niya tayo dahil time to say goodbye na. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco mga brad, magkaringan po tayo bukas. Adios!
0: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
15: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
16: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na pero magagawa ko lang yun. Kung kasama ko kayo mga barangay captain.
18: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
19: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Socio Civic Projects Fund.
20: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga sama.

0: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikalawa ng Setyembre taong 2026. Napakikinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan na Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman nyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain at matutunghayan nyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong po makakasama, Christopher Terambulo. At ito ang
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa ulo ng ating mga balitang pang-agrikultural, DA inalatag ang mga maliliit na panukalang 2027 budget sa gitna ng pangangailangan para sa seguridad sa pagkain. DA at DOE naghahanap ng mas murang feedstock para mas mapalawak ang bioethanol production sa bansa. At DA pinalalawak ang cold storage network nito para maiwasan ang pagkasayang ng mga sobrang ani.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Papasok ang Department of Agriculture sa taong 2017. Nataglay ang mas maliit na budget at pamilyar ang mga pamilyar na mga hamon. Humingi ang DA ng 168.45 bilyong piso sa Kongreso upang mapanatili ang tamang landas ng produksyon ng pagkain, kita sa saksakahan at seguridad sa pagkain. Mas mababa ang proposed allocation ng 17.25 billion pesos o 8% kumpara sa 215.69 na bilyong pisong budget para sa 2026. Pangunahing dahilan ng pagbaba ng pagbabalik sa normal ng pondo para sa farm to market roads na muling itinakda sa 16 billion pesos matapos itong doblehin na umabot sa 33 billion pesos nitong nakaraang taon. Sa kabila nito ay nanatili ang 10 billion pesos allocation para sa Rice for All program na pangunahing sumusuporta sa 20 bigas kada kilo program ng gobyerno. Papasukin natin ang mga balita na nakalap ng buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin muna natin dito sa Kalakang, Maynila. Mga fly-by-height na mga gasolinahan sa Zambales, sinalakay ng CIDG. 5 arestado habang mahigit 4 milyong pisong halaga ng ebidensya na sabat. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
2: Sinalakay ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 3, ang 2 gasolinahan sa Zambales dahil sa illegal na pagbebenta ng langis. Kasunod nito na ikinasang operasyon katuwang ang iba pang unit ng pulisya sa barangay Inhobol sa bayan ng Masinlo, gayon sa bayan ng Patrocinio sa bayan naman ng San Narciso. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 5 individual na pawang nagpapatakbo ng illegal na gasolinahan habang nakumpiska rin ang abot sa mayigit 4 milyong pisong halaga ng mga binibentang krudo. Giit ng PNP Chief Police General Jose Penencio Natates Jr., mahalaga ang mga verifikadong impormasyon pinaparating sa kanila ng publiko upang masawata ang mga illegal na gawain. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kalidad ng hangin sa lungsod ng Quezon, bahagyang bumuti. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, Mary Ann Bastasa.

0: ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bahagyang bumuti na ang kalidad ng hangin sa Quezon City batay sa monitoring ng air quality sensors ng lokal na pamahalaan. Dahil dito ay hindi na nagpatupad pa ng class suspension ng LGU. Gayunman bilang pag-iingat, pinapayuhan pa rin ang mga mag-aaral at mga manggagawa na magsuot ng face mask sa pagpasok sa paaralan at trabaho ngayong Miyerkules at iwasan ang matagal o mabibigat na physical activities sa labas. Para naman sa mga kabilang sa vulnerable group gaya ng mga senior citizens, buntis at may mga asthma, hinihikayat na manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari at iwasan ang kinakailangang paglabas. Una nang sinabi ng DNR-EMB na posibleng magpatuloy hanggang September 3 ang haze sa ilang bahagi ng Pilipinas dahil sa patuloy na yahatid na habagat ang usok mula sa forest fire sa Indonesia. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samot sari mga prutas sa Davao, tampok sa Kadiwa on wheels, fruit display sa lungsod ng Quezon. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas Davao, dang sa Manny Jumala, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tampok ngayon sa Metro Manila ang mga sari-saring dekalidad na prutas mula Davao sa pamamagitan ng Kadiwa on Wheels fruit display na unang huminto sa Department of Agriculture compound sa Quezon City. Layunin ng programa na maipakita at masuportahan ang mga ani ng mga fruit producer mula sa Davao kabilang ang durian, mangosteen, pomelo at iba pang mga prutas. Ayon kay Regional Director Macario Gonzaga ng Department of Agriculture Davao Region, bahagi ito ng pagsisikap na mabigyan ng mas malawak na merkado ang mga lokal na fruit producer mula sa rehiyon habang inilalapit ang kanilang mga produkto sa mga mamimili sa Metro Manila. Maaring puntahan ng mga mamimili ang mga sumusunod na venue sa Quezon City. Department of Agriculture Compound, Elliptical Road, Diliman, Quezon City mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa DSWD Lobby, IBP Road, Batasan Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City, alas 7 ng umaga naman hanggang alas 4 ng hapon. Sa Kawa Gazebo, Commission on Audit, Batasan Hills, Quezon City, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 naman ng hapon. Tampok sa fruit display ang mga prutas mula mismo sa Davao na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamimili sa Metro Manila na makabili ng sariwa at dekalidad na produkto mula sa mga lokal na magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Karagdagang kaso ng African Swine Fever na itala sa Camarines Sur. Habang pagmomonitor at surveillance kontra sa ASF, mas pinaigting ng DA Bicol. Mula sa DWBR, Radyo Pilipinas, Naga, Vanessa Nieva Paz, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naitala ng Department of Agriculture Bicol ang karagdagang kaso ng African Swine Fever sa Camarines Sur. Batay sa pinakahuling ulat ng DA Bicol, nakapagtala na ng positibong kaso ng nasabing sakit sa 8 barangay sa lungsod ng Iriga, 2 barangay sa Nabwa, 1 barangay sa Pili, Camarines Sur, at ang pinakabagong na idagdag ay ang 1 barangay sa Pamplona at 1 barangay din sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. Ang lungsod ng Naga na nakapagtala ng positibong kaso ng ASF noong August 5 ay nakapagsumite na ng kanilang requirement sa DA Bureau of Animal Industry upang makabalik sa pagiging pink zone o ASF free zone. Tiniyak ng DA Bicol na patuloy ang isinasagawang surveillance at monitoring sa nasabing mga lugar sa Camarines Sur at kasabay nito ang paghikayat sa mga nag-aalaga ng baboy na magpatupad ng istriktong biosecurity measures, paglilinis at pag-disinfect ng mga kulungan ng baboy. Sa iwalay na panayam kay Luvelia Guarien, Chief Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DA Bicol, hinikayat nito ang mga local government units na magpatupad ng pinaigting na border control measures katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng ASF. Kaugnay din ang pinaigting na surveillance at monitoring sa mga baboy at upang maiwasan ang muling pagkalat ng ASF sa Camarines Sur, gagamit na umano ang DA Bicol ng mga ASF rapid test kits sa mga municipal slaughterhouses. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Mga pasilidad ng BEPCO sa San Jose, Batangas, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena. Mara Grizula, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pasilidad ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose, Batangas, kabilang ang spray drying facility na ginagamit sa pagpoproseso ng itlog upang maging powdered egg. Sa pamamagitan ng spray drying, ang liquid egg ay pinoproseso at pinatutuyo gamit ang mainit na hangin upang maging pinong pulbos. Sa ganitong paraan, napahahaba ang shelf life ng produkto at nagkakaroon ng dagdag na gamit at halaga ang mga itlog na maaaring hindi agad maibenta o mapakinabangan. Ang BEPCO ay binubuo ng 58 members na pawang egg farmers. Umaabot sa 100,000 itlog kada araw ang napoproseso sa kanilang processing plant mula sa harvest ng mga miyembro nito. Ang San Jose, Batangas na kilala bilang Egg Basket of the Philippines ay isa sa mga pangunahing sentro ng produksyon ng itlog sa bansa. Dahil sa malaking supply, isa sa mga hamon ng industriya ang egg wastage, kabilang ang mga nababasag, nasisira o hindi agad na ibebentang itlog. Upang matugunan ito, nakikipagtulungan ang BEPCO sa DOST, DA at UP Diliman. Bukod sa powdered egg, nakagagawa rin ang BEPCO ng iba pang technology-based products gaya ng sanitized eggs, dried whole eggs, ready-to-eat boiled egg at pasteurized liquid eggs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Pagbubutas ng bukal ng tubig sa pagtatayuan ng planta ng goma sa Tungataw, Zamboanga, Sibugay, sinaksihan ng mga opisyal ng DAPRDP. Mula sa DXMR, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Lesti Cobol, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimula na ang pagbabarena sa bukal ng tubig sa lugar na pagtatayuan ng Rubber Consolidation Processing and Marketing Enterprise na iminungkahi ng Pamalaang Palalawigan ng Zamboanga, Sibugay sa Department of Agriculture, Follow-up and Rural Development Project o DAPRDP. Ang mapagkukunan ng tubig sa pagkumatakbo ng planta ay kinakailangan ng social and environmental safeguards ng PRDP scale-up upang matiyak ang mabuting kalidad ng goma, maayos na proseso, wastong pagpatakbo ng mga makina at mabuting pamahala ng wastewater at kalikasan. Nasaksihan na mga tauhan ng DAPRDP scale-up mula sa Mindanao Cluster Project Support Office at Regional Project Coordination Office 9 kasama ang Provincial Project Management and Implementation Unit ng PLGU sa Buanga, Sibugay. Ang aktibidad sa pagbubutas sa bukal sa Barangay Tibabawan sa Bayan ng Tungawan. Matapos ang drilling, sinimula na agad ang Joint Technical Review kung saan ang mga tauhan ng National Project Coordination Office ay nagbigay ng kanilang mga natuklasan at rekomendasyon. Ang goma ay isa sa mga unang industrial crop sa Zamboanga, Sibugay at isa ito sa mga prioridad na commodity para sa value adding tulad ng production ng semi-process crump rubber. Ang PLGU Zamboanga, Sibugay ang magsisilbing implementing proponent at magbibigay ng 55 billion pesos bilang counterpart sa kabuang 273 billion pesos na rubber enterprise. Ang Tibabawan Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative ang mamahala sa konsolidasyon at pagmamerkado dahil sa 20 taong karanasan ito sa pagbibili ng goma. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cobol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: DARS Nueva Ecija at isang kooperatiba naglunsad ng microfinance partnership para sa mga benepisyaryo pang-agraryo. Mula sa DWSR, Radyo Pilipinas, Tayog, Mildred Kokya, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinaiintindi ng DARS Nueva Ecija at kasama ng All Agriculture Cooperative ang akses sa serbisyong pinansyal ng agrarian reform beneficiaries sa pamamagitan ng isang bagong partnership. Nilagdaan na 2 panig ang MOA para sa paglulunsad at operationalization ng kasama ng All Agriculture Cooperative bilang agrarian reform beneficiary organization na may microfinance service provider. Ginawa ang seremonya sa DAR Nueva Ecija Conference Room. Kinatawan ng DAR Nueva Ecija sina OIC Parpo 2 Attorney Alvin Soriano, OIC Parpo 1 Engineer Ana Marie Guillermo at OIC Carpo for PBDD Engineer Ryan Bulanhagi. Kinatawan naman ang kooperatiba sina Chairman Sarni Esteban at Vice Chairman Marcelo Daga. Layunin ng partnership na mapalawak ang access ng ARB sa credit kredit o pautang na maaaring gamitin para sa agricultural production, livelihood activities at iba pang income generating ventures. Sa pamamagitan ng pagiging microfinance service provider, inaasahang mapapalakas ang papel ng kooperatiba bilang community-based financial partner habang isinusulong ang responsableng credit access at financial inclusion para sa mga miyembro. Ayon sa Darnueva Ecija, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng ARBOs bilang sustainable institutions na nagbibigay ng serbisyo at lumilikha ng economic opportunities para sa kanilang mga miyembro. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: DARN nagkaloob ng suporta sa kabuhayan ng mga benepisyaryong pang-agraryo sa Davao de Oro mula sa DXRP Radyo Pilipinas Davao. Kate Lau, ibalita mo!
8: Radyo Pilipinas Report. Nagkaloob ang Department of Agrarian Reform o DAR ng livelihood support sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Mauab, Davao de Oro sa pamamagitan ng Egg Layer Project para sa Nueva Visayas Agrarian Reform Cooperative o Noviarco. Kabuuang 288 ready-to-lay chickens kasama mga kulungan ang ipinagkaloob sa kooperatiba. Nahahati ito sa 6 na production units na may tig 48 na manok. Bahagi ang assistance ng Sustainable Livelihood Support sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program o CRFPSP-SLS na naglalayong suportahan ang livelihood at income-generating activities ng mga ARB. Sa pamamagitan ng proyekto, magkakaroon ng Noviarco ng 6 na production units para sa egg layer activity na pamamahalaan ng kooperatiba bilang bahagi ng kanilang livelihood program. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Mga magbabawoy sa Zamboanga nakatanggap ng mga biik mula sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng Inspired Program mula sa DXMR Radyo Pilipinas Zamboanga. Justin Bulanon, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga na mga biik sa mga miyembro ng Zamboanga City Hog and Poultry Raisers Association upang muling palaguin ang dusya ng baboy sa lungsod. Pinamunuan ni na City Veterinarian Dr. Arcadio Cavan Jr. at ZCHPRA President Eric Harina ang isinagawang dispersal activity bilang suporta sa mga magbababoy sa lungsod. Ang nasabing aktibidad ang kauna-unahang distribusyon ng mga biik mula sa multiplier farm ng Sanso Benito na nasa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program ng Department of Agriculture. Pinaalalahanan naman ang mga benepisyaryo na alagaan ng mabuti ang mga natanggap na biik at yaking ipatupad ang mga biosecurity measure. Nagpasalamat naman ang mga miyembro ng asosasyon dahil malaking tulong ito bilang suporta sa kanilang kabuhayan at nangakong kanilang iingatan ng maayos sa mga biik na kanilang natanggap. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: 68 mga tobacco farmers sa Burgos, Ilocos Norte nakatanggap ng libreng abono mula sa DWFB Radyo Pilipinas. Lawag, Rani Durilag, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Nakatanggap ng libreng abono ang mga magsasaga ng tabako sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte sa tulong ng lokal na pamahalaan. Ang distribusyon ng abono ay suporta at para maibsahan ang mataas na gastusin sa pagsasaga ng tabako at mapataas ang kita ng mga benepisyaryo. Ayon kay agriculturist Cheryl Rugian, naibigay ang mga sagu-sagong abono ngunit depende ito sa lawak ng sakahan ng bawat magsasaga ng tabako. Ang mga naibigay na abono ay kinabibilangan ng NPK fertilizer 1080 1824 urea, ammonium sulfate, muriate of potash at 17817 water soluble na tigi 1 kilo. Malaki ang pasasalamat ng mga magsasaka ng tabako sa kanilang natanggap na libreng abono habang nangako silang magbibigay ng magandang ani o pagkolekta ng dahon ng tabako sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Mga guys sa women farmers sa Zamboanga City tumanggap ng 600,000 piso na livelihood assistance mula sa gobyerno. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas Zamboanga, Bless Iboyan, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Tumanggap ng 600,000 pesos na livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Sustainable Livelihood Program ang Gisaw Women Farmers Rural Improvement Club sa Barangay Gisaw, Zamboanga City. Formal na ipinagkaloob ang ayuda na gagamitin sa pagtatayo at pagpapatakbo ng vegetable chips production enterprise ng grupo. Layunin itong mabigyan ng karagdagang kita ang mga kababaihang magsasaka sa pamamagitan ng pagproseso at pagdaragdag ng halaga sa mga lokal na gulay. Inaasahang makakatulong ang proyekto hindi lamang sa pagtaas ng kita ng mga kababaihang magsasaka, kundi maging sa paglikha ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan at pagsusulong ng mga produktong lokal sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Mga makinarya na pinagkaloob ng mga ahensya ng gobyerno, pinalalakas ang mekanisadong pagsasaka ng Tuwi Pawa IA sa Malinaw, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Cyril Ann Luzon, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinalalakas ang mekanisadong pagsasaka ng Tuliw Pawa Irrigators Association Incorporated sa Barangay Tuliw, Malinaw, Albay sa pamamagitan ng mga makinarya at kagamitang pang-agrikultura na natanggap nito mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA Bicol, formal na ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform o DAR sa asosasyon ang isang four-wheel drive tractor na may trailer sa ilalim ng Major Crop Rice-Based Block Farming Project. Ayon sa ahensya, kinilala ang Tuliw Pawa IA bilang nangungunang kwalipikado mula sa 70 aplikanteng Irrigators Association sa Albay, dahilan upang maging malaking dagdag suporta ang naturang intervensyon sa mga miyembro nitong magsasaka, partikular sa mga agrarian reform beneficiaries. Sinabi ng ahensya na dagdag ang bagong tractor sa mga suportang mekanisasyon na natanggap ng asosasyon. Noong 2021, kabilang ang Tuliw Pawa IA sa mga nakatanggap ng four-wheel tractor na may trailer at rice combine harvester sa ilalim ng mechanization component ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, habang nakahanay rin ang walk-behind transplanter bilang bahagi ng suporta. Sinabi pa ng ahensya na nakatanggap din ng asosasyon ng composting machine mula sa Bureau of Soils and Water Management noong December 2024 na nagsisilbing karagdagang kagamitan para sa pamamahala ng farm waste at pagpapabuti ng soil health. Dagdag pa ng NIA Bicol na mula sa mekanisadong paghahanda ng lupa at pag-aani hanggang sa pagsusulong ng napapanatiling mga gawain sa bukid, ipinakikita ng karanasan ng Tuliw Pawa IA ang ambag ng patuloy na suporta ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapalakas ng mga magsasaka, pagpapatibay ng kausayan at paglikha ng mas malaking oportunidad para sa produktibidad at kita. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: 125 mga magsasaka ng mais sa La Union sinanay sa Adaptive Balanced Fertilization Strategy mula sa DZAG Radyo Pilipinas. Agoo Albert Kawile, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Isinailalim sa technical briefing at capacity building activity ang 125 magsasaka ng mais sa La Union para sa Adaptive Balanced Fertilization Strategy o ABFS. Isinagawa ang pagsasanay sa San Simon West Taringay sa pakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng La Union at ang Bureau of Soils and Water Management o BSWM. Ipinaliwanag sa mga magsasaka na ang ABFS ay isang science-based approach sa paggamit ng organic at inorganic fertilizers na layong mapataas ang ani, mabawasan ang gastos sa produksyon at mapanatili ang kalusugan ng lupa. Tinalakay rin ng ABFS Corn Project, Farm Productivity Assessment at Integrated Pest Management o IPM Strategies. Nagkaroon naman ng hands-on demonstration sa tamang soil sampling, paggamit ng soil test kit at FertRight app upang matukoy ang angkop na nutrient application para sa lupa at pananim. Saklaw ng programa ang humigit kumulang 89 na hektarya ng maisan at bahagi rin nito ang mga kasunduan sa pagitan ng BSWM at mga organisasyon na magsasaka sa Aringay. Layunin ng programa na mapalakas ang soil health management at produktibidad ng corn farmers sa lalawigan ng La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Memorandum of Understanding para sa ACA Side Working Group nilagdaan na. mula sa DWRB Radyo Pilipinas, Naga Vanessa Nieva Paz, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Alagdaan na ang isang Memorandum of Understanding o MOU para sa Agro-Enterprise Clustering Approach o ICA Site Working Group. Magsisilbi itong konkretong hakbang sa pagbuo ng mas koordinadong mekanismo sa pagitan ng iba't ibang stakeholders at partners para sa implementasyon ng ICA. Ang MOU signing ay naging bahagi ng naidaos na Second Regional Cluster Summit sa Naga City at nagkaroon ng talakayan patungkol sa ICA kung saan naibahagi ni Roy Nelson Ramon, ang chairperson ng Lagunoy Calamansi Farmers Agriculture Cooperative, ang naranasang pagbabago ng kanilang kooperatiba sa pagpapatupad ng ICA. Kasabay ng ginawang talakayan, naibida rin dito ang pagpapalakas ng mga estratehiya sa paghubog ng mga farmer clusters tungo sa mas organisado, market-oriented at sustainable na mga negosyong pang-agrikultura. Kasabay din dito ang pagbibigay diin sa konsepto at implementasyon ng ICA, kabilang ang pagbabahagi ng karanasan mula sa Partido State University, Lagunoy Calamansi Farmers Agriculture Cooperative at Lourdes Multipurpose Cooperative ng Occidental Mindoro na akwal na nagpapatupad ng nasabing approach. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Higit labing siyam na libong mga magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas tumanggap ng 44 na milyong pisong cash aid mula sa DYES Radyo Pilipinas. Borongan Penelope Pomida, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mahigit 19,000 magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas ang nakatanggap ng kabuang mahigit 44 na milyong piso na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 piso sa payout na isinagawa sa Samar, Northern Samar, Leyte at Southern Leyte. Pinangunahan ng Department of Agriculture Eastern Visayas ang pamamahagi bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na nagpapataas ng gasto sa produksyon, pangingisda, transportasyon. Ayon sa DA, makatutulong ang ayuda sa gasolina, farm inputs, pangingisda at iba pang pangkabuhayang pangangailangan. Sinabi ni DA Eastern Visayas Regional Executive Director Rudel Macapanias na bahagi ito ng patuloy na suporta ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga food producer, mapanatili ang produksyon at mapalakas ang food security. Sa Eastern Visayas, inaasahang magsisilbi dagdag na suporta ang cash aid upang ipagpatuloy ng mga magsasaka at mangingisda ang kanilang kabuhayan sa kabila ng tumataas na gastos sa produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Hydroponics gardening, patuloy na tinututukan ng Hinoog City Agriculture Office sa Misamis Oriental. Mula sa DXRG Radyo Pilipinas, Hinoog, Noel Calonia, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Patuloy na tinutukan ng Hinoog City Agriculture Office ang hydroponics gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang kailang kalaman para sa sustainable food production at agripreneurship, na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napaunlad ng mga kabataan ang kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
0: 69 na milyong pisong irrigation project si pinagkaloob ng NIA Cebu sa mga magsasaka sa Bantayan Island sa Cebu. Mula sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu, Sheila Gravines, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inilunsad at formal na isinalin ng National Irrigation Administration, Bohol Cebu Siquijor Irrigation Management Office or BCSIMO Cebu, ang kauna-unahang mga proyekto ng irigasyon sa isla ng Bantayan. Kabilang nito ang Madridejo Solar Pump Irrigation Project or SPIP na nagkakalaga ng 60 milyong piso at ang Kangwayan Small Irrigation Project or SIP na nagkakalaga naman ng 9 milyong piso. Ang mga proyektong ito ay pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act upang matiyak ang sapat na supply ng tubig, mapataas ang produksyon ng pananim at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ang seremonya ng pag-handover sa nasabing mga proyekto ay ginanap sa Barangay Kodya sa bayan ng Madridejos. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng NEA Cebu sa pangunguna ni Engineer Marites Soria, Division Manager ng NEA BCSIMO, kasama si Engineer Rene Ugay, OIC Deputy Administrator for Engineering and Operations ng NEA Central Office. Ang Madridejos SPIP ay binubuo ng apat na sites, ang Kodya, Pili 1, Pili 2 at Malbago. Sasaklaw ang proyektong ito sa 60 ektaryang sakahan at magbibigay benepisyo sa 20 mga magsasaka. Samantala, ang Kangwayan SIP ay magsisilbi sa 25 ektaryang sakahan kung saan 42 mga magsasaka ang makakabenepisyo. Sa kanyang mensahe, ipinaalala ni Engineer Ugay sa mga magsasaka na bagaman sinusuportahan sila ng NEA, kailangan din nilang i-maximize ang mga programa at serbisyong inaalok ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mapanatili at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Para naman kay Engineer Soria, ang mga proyektong ito ay sumisimbolo sa dedikasyon ng NEA na gawing moderno ang mga serbisyo sa irigasyon at palawakin ang mga ito patungo sa mga liblib na komunidad ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
17: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
18: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Limang estudyante ng Central Luzon State University wagi sa Young Farmers Challenge Provincial sa Nueva Ecija mula sa DWSR Radyo Pilipinas Tayug. Leslie Jimeno, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Kinilalang 5 kabataang mag-aral ng College of Agriculture mula sa Central Luzon State University bilang mga Young Farmers Challenge sa Provincial Winners at Outstanding Agricultural Achievers sa Nueva Ecija. Ang pagkilala ginawa ng Office of the Provincial Agriculture sa Nueva Ecija Convention Center sa Palayan City bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-131 sigaw ng Nueva Ecija. Ang mga pinarangalang estudyante sina Arbel Abilyar, Alien Cyrus De Jesus at Julian Mark Ignacio sa ECOR Enterprise, Malik Calixto at James Daniel Gojo Cruz sa Golden Casa Enterprise na kumatawan lahat sa Science City of Puños. Sa ECOR Enterprise ay ginamit ang coconut husk upang lumikha ng mga sustainable at biodegradable na souvenir bags para sa eco-friendly practices at zero waste management. Habang sa Golden Casa Enterprise ay ginawang produktong pagkain ng kasaba sa pamamagitan ng Kasaba Shanghai upang magbigay ng alternatibong merienda at makalikha ng karagdagang pamilihan para sa mga lokal na magsasaka. Ipinapakita ng tagumpay nito na ang bagong henerasyon ay nakatuon sa paggamit ng teknolohiya, sustainability at entrepreneurship upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa gitna ng kalamidad at pagbago-bagong panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Naghahanap ang Department of Agriculture at Department of Energy ng mas murang feedstock na maaaring gamitin sa paggawa ng bioethanol upang gawing competitive ang lokal na bioethanol kumpara sa imported fuel habang pinoprotektahan ang mga magsasaka at industriyang umaasa sa naturang pananim. Tinalakay din ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Energy Secretary Sharon Garin ang mga paraan upang mapababa ang gastos sa feedstock at mapalawak ang lokal na produksyon ng ethanol habang sinisikap ng pamahalaan na bawasan ang pagkadepende sa import fossil fuels. Tinalakay din ang posibilidad na itaas ang ng ethanol blend ng bansa sa 15% mula sa kasalukuyang 10%. Sinusuri ng dalawang ahensya ang iba't ibang opsyon para sa feedstock na maaaring suportahan ang mas mataas na produksyon ng ethanol, kabilang ang molasses at katas ng tubo, gayon din ang lokal na mais. Ayon sa DA at DOE, sa bawat pagtaas ng presyo ng feedstock ay maaaring tumaas ng piso ang presyo ng ethanol. Inihahanda na ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng mga food storage at processing facilities para maisalba ang mga ani ng mga magsasakang napipilitang itapon o iiwan ang kanilang produkto dahil sa mababang presyo na at kakulangan ng storage. Sa budget hearing sa Kamara, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laure Jr. na sa kabila ng hakbang ng mga ahensya ang pagtatayo ng 5 mga cold storage at processing center sa Benguet State University na magsisilbi hanggang 15 araw na buffer stock para sa high value crops at extend production. Ayon pa sa kalihim, bahagi rin ng network ang food hub sa Pampanga na nagtakda ng ibibid ngayong Setyembre na may pondong 2 bilyong piso, gayon din ng kalahating bilyong piso para sa mega cold storage facility sa Food Terminal Incorporated o FTI sa lungsod ng Taguig. Ilayunin ng mga pasilidad na magsilbing stock absorber ng sektor ng agrikultura upang matugunan ang bilang ng pagtaas o pagbaba ng produksyon pati na rin ang epekto ng sama ng panahon sa supply at presyo ng mga produkto. Mga kasama ngayon po, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng irrigation. Meron kasing bagong imbensyon na irrigation ang na-develop po ng Central Luzon State University. Ito po yung tinatawag na Mobile Solar Pump Irrigation System. Marami tayong naririnig na irrigation na pinapamahagi ng gobyerno o sinusuportahan ng gobyerno. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng Mobile Solar Pump Irrigation System kumpara sa mga ibang irrigation system na ginagawad ng gobyerno? Makakausap po natin live via Zoom si Dr. Marvin Sinense, ang director ng Center for Hybrid Rice Research Innovation and Mechanization at Professor 4 ng Department of Agricultural and Biosystems Engineering mula sa Central Luzon State University. Magandang umaga, Dr. Marvin C. Christopher Terambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
3: Magandang umaga, Sir Chris.
0: Una-una sa lahat, Dr. Marvin, maraming salamat po sa pagtanggap po sa aming imbitasyon. Ha? Doc, ano po ba ang pinagkaiba ng Mobile Solar Pump Irrigation System kumpara sa mga irrigation system sa bansa?
3: So, unang-una, no, Chris, ipapaliwanag ko muna kung ano muna yung ating tinatawag na Mobile Solar Pump Irrigation System, no? Ito ay isang alternatibong paraan, no, ng pagpapatubig. So, gumagamit ito ng solar energy sa halip na tayo ay gumamit ng diesel or gasolina. So, itong tinatawag nating MSPIS, ito ay pwede natin siyang ilipat-lipat kasi ang kaibahan nito doon sa ating mga fix, kasi yung mga solar system natin ngayon or yung mga pump irrigation system natin ngayon na pinamimigay ng ating gobyerno ay naka-fix, no? So etong ating mobile, pwede mo siyang ilipat mula sa isang sakahan papunta doon sa isang sakahan. So ang advantage nito ay mas napaparami natin yung mga sakahan na pwede niyang patubigan, no? So ito ay pwede mong hilahin or ihilahin ng traktor or ng hand tractor para mailipat mo doon sa isang bukid papunta sa kabilang bukid. So ito, yung idea na ito ay lumabas, no? Kasi karamihan pa rin dito sa atin ay rain-fed or yung mga ibang lugar naman ay na nasa dulo ng ating mga irrigation system na siniservisyo ng NIA ay usually ito yung mga lupa na or yung mga bukid na hindi na kinakapos ng patubig, no, lalong-lalo na kung kasagsagan ng sakahan. So nagiging limited yung kanilang mga supply ng tubig. First, pwede rin natin gamitin ito doon sa mga lupa na kasi dito sa atin may mga scattered o yung hiwa-hiwalay na sakahan. So pwede niyang na hindi pa rin naaabot ng patubig. So pwede itong serbisyuhan itong ating tinatawag na mobile solar pump irrigation system.
0: Engineer, paano po yung ano ililipat po yung irrigation system? Kasi yung machine lang, 'di ba? So yung makina. So paano po yung paligid po ng ano ng reservoir? Ibig sabihin po, engineer, kailangan ayusin muna natin ito o kailangan parang halimbawa sa water retention pan, halimbawa kung doon ilalagay yung naipon na tubig ulan, tapos sooner or later i-release, itatapon yung tubig. Pero imbis na itapon yung tubig, dadali na lang ito sa mga sakahan. Tama po ba yung konseptong ito?
3: Tama po yun, Sir Chris. Pero ang kon nito, no, kung mapapansin nyo, ay karamihan pa rin ng ating magsasaka, gaya nga ng mga lugar na nabanggit ko kanina, ay gumagamit pa rin ng diesel engine. Ngayon, dinadala nila kasi yung kanilang mga diesel engine doon sa bukid, no? Hinihila yan ng hand tractor or hinihila yan ng mga kalabaw or traktora, pupunta doon sa bukid. So merong source ng tubig doon na yung mga tinatawag nating shallow tube well, then yung mga sinabi mo kanina, Sir Chris, na mga pond na iniipon mo yung mga tubig. Ang tawag kasi natin doon ay small farm reservoir, no? And doon sa mga sweep. Kasi ngayon, itong design natin ay para lamang doon sa mga open water, no? Kumbaga yung pump ay para lamang sa shallow tube well. So ibig sabihin, pag sinabi natin kasi yung shallow tube well para sa kaalaman ng ating mga nakikinig ngayon, ito ay yung mababaw lang na tubig. Nasa, ang lalim lang niya ay a maximum of 20 meters na tubig mula sa ibabaw, no? So yun yung tinatawag natin na shallow tube well. Yun yung limitation ngayon ng ating pump. Kasi merong ibang teknolohiya naman na kung mas malalim na itubig ay kailangan mong gumamit na ng submersible pump, no? So ibig sabihin, kailangan meron ka pa rin water source. So dito kasi sa Nueva Ecija, ang water source natin dito ay yung sa mga yung dumaan sa mga irrigation canal, kung minsan yung nasa tabi ng mga main canal ay hindi rin nakakakuha ng tubig mula doon sa main canal. Kaya gumagamit pa rin yung ating mga magsasaka ng diesel engine. So mula doon sa kanila, dinadala nila doon sa tabi ng kanal yung ating mga diesel engine pump. Then doon sila magpapump ng tubig. Then yung iba naman ay merong mga tinatawag na shallow tube well. So mula doon, dinadala pa rin nila doon yung mga kanilang patubig, yung diesel engine pump, gasoline engine pump, dinadala o nila sa bukid. So ito ay itong mobile solar natin ay isang alternatibo. Sabi ko nga kanina, alternatibo na pwede mong pamalit sa paggamit mo ng diesel kasi ngayon napakamahal na ng diesel. Parang dito sa atin ngayon ay nasa 80 pesos per liter na, no? So napaka on the long run makakatipid ka doon sa paggamit ng solar kasi ngayon dito sa atin ay yung mga gumagamit ng solar sa bahay, no, sa mga yung mga solar farms nagtatayuan na ngayon dito sa atin. So napaka ideal kasi ng Pilipinas na gumamit ng solar dahil napaka-abundant ng ating solar energy.
0: Engineer, ano po o gaano po kalaki yung kapasidad po ng mobile solar pump irrigation?
3: Sa ngayon ay meron tayong dalawang model, yung 2 horsepower na mobile solar at yung 3 horsepower, no? So, yung 3 horsepower na solar pump, ang capacity niya ngayon ay nasa 28 to 30 cubic meters per hour. So mga kumbaga yung mga siservisyohan nito ay mga nasa 3 hanggang 5 hektarya ng sa palayan, no? So depende naman kasi yung capacity na sinabi ko, yung 30 cubic meters per hour, ay depende yan kung gaano kalalim yung tubig na panggagalingan at yung elevation ng pagdadalhan mo ng tubig. So nagbabari siya. And you can operate yung ating mobile solar as early as 8 o'clock. Kapag meron ng araw ay pwede na siyang magpatubig, no? Kaya lang mas mababa yung kanyang mga madidischarge kasi mas mahina, habang mas mahina yung sikat ng araw, mas mababa yung energy na napoproduce, mas mababa yung discharge ng pump. So that's why yung range niya ay yung on the average ay nasa 30 cubic meters per hour sa buong maghapon. So magagamit mo siya ng mga around 6 to 7 hours per day.
0: Engineer, dito po, 'di ba kung halimbawa may lilipat-lipat naman siya, hindi po ba possible na masira agad yung ano, yung mga gamit kasi syempre natatagtag eh.
3: Tama Sir Chris, no? Kasi nakalagay siya sa trailer, nakasakay, meron tayong pump, meron yung solar panel ay nakasakay doon sa trailer. And we make sure na yung trailer ay hindi siya masyadong makaldag, no? Kasi kung minsan kapag makaldag yung trailer mo, yan yung magkakos ng masisira yung solar panel, makakukon siya mababasag, may posibilidad na mabasag.
0: Pero Sorry. Engineer, magkano po yung ano, yung ganitong gamit?
3: Sa ngayon kasi Sir Chris ay meron kaming ang CLSU ay merong licensing agreement with the ACT Machineries, no? So sila yung nagmamanufacture nitong ating mobile solar and ang costing nila ay nasa 400 to 450,000, no? Yung isang unit. So kasama yung trailer, meron siyang pump, meron siyang hose. Kasi yung pump, no, meron siyang kasamang wire na around 50 meters. So kahit na malayo yung source ng iyong tubig, pwede mong dalhin doon yung pump, then yung wire ay nakakonekta doon sa iyong solar panel. And aside from that, meron din siyang kasamang hose na pwedeng halimbawa medyo malayo sa source yung iyong patutubigan, pwede mong gamitan ng hose, no? So yun yung kunya yung costing niya ngayon na no? Dinidistribute ng ACT Machineries.
0: Okay. Tapos yung pag-alimbawa sir, yung pag-transport, gamit po yung traktora na lang or kahit pickup truck, no? Kaya po.
3: Yes, Sir Chris, pwede mong palitan yung kasi yung hitch niya ay pwede mong palitan, pwede sa traktora, pwede sa hand tractor, no? Kasi karamihan ng ating mga magsasaka ngayon ay mayroong mga hand tractor. Kaya pwede mo siyang i-hit sa hand tractor.
0: Okay, sir, ano pa bang masahan niyo po para sa ating mga magsasaka?
3: Yan, sa ngayon po ay dito naman sa CLSU ay patuloy pa rin po kaming gumagawa ng mga teknolohiya na makatutulong sa ating mga magsasaka, no? And isa na nga po itong ating mobile solar pump irrigation system. And sa ngayon ay medyo maulan pero ayon sa prediction or sa babala ng pag-asa ay magkakaroon po tayo ng strong El Nino. This mag-start po siya nitong fourth quarter of this year and magtatagal siya hanggang next year, no? So napaka-importante na magkaroon tayo ng mga alternatibo na pamamaraan para makapag-produce po tayo ng ating mga makakain. So dahil din po sa pagtaas ng ating mga farm inputs, lalong-lalo na po yung ating mga diesel and gasoline, no? And kasabay niyan yung pagtaas din po ng ating mga pataba na ginagamit sa bukid. So kailangan nating gumawa ng paraan para kung paano natin ma-reduce yung cost ng ating pagsasaka kasi napakamahal na pong magsaka ngayon, so dapat ay maging sustainable po yung ating pagsasaka, no? So asahan po ninyo na kami po dito sa Central Luzon State University ay patuloy pa rin nagagawa ng mga paraan para po makatulong sa ating mga magsasaka.
0: Maraming salamat, Dr. Marvin Sinense, ang Director, Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization at Professor 4 ng Department of Agricultural and Biosystems Engineering mula yan sa Central Luzon State University. At sa ngayon po, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood po sa programang ito. Hanggang bukas po, kasama po sa mga nakasama ko sa produksyon mula na sina Roger Cruz, Jo Marie Referial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Arnel Villamor at Marian Milios mula sa Radyo Pilipinas Sports, mula kay Nida Soriano, Suzette Barameda, Jemart Macamora sa Radyo Pilipinas Magazines, mula kay Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza, at ang aking executive producer na si Julius Gonzales. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong nakasama sa programang Usapang Agrikultura, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
23: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
25: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
26: Maganda man takbo.
25: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
23: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
27: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
23: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
28: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Equality sa Metro Manila may tuturing na hindi mabuti sa kalusugan. Batay sa huling monitoring ng Environmental Management Bureau, posibleng dulot ito ng haze mula sa wildfire ng Indonesia.
4: Headlines.
3: Tatlong lalawigan sa Central Luzon, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw upang inspeksyonin ang naging pinsala ng malawakang pagbaha dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Office of Civil Defense patuloy ang paalala sa publiko na mag-ingat at maging handa sa inaasahang malakas na pagulan dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Senator JVR Sito tiniyak na walang aprobahang bagong flood control project sa 2027 national budget. Hindi patapos na mga proyekto dapat kumpletuhin.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture at Department of Energy nagtutulungan upang maprotektahan ang mahalagang lupang sakahan kasabay ng pagpapalawak ng mga solar power projects sa bansa.
4: Headlines.
3: Mga gawang lokal na parol at iba pang dekorasyong pang Pasko nagsimula ng ibenta ngayong bare months.
6: Mga balitang makinig at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 2, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. May tuturing na hindi maganda sa kalusugan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila dulot ng haze o usok mula sa wildfire sa Indonesia. Batay sa huling monitoring ng Environmental Management Bureau o EMB National Capital Region, tinuturing na acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa Quezon City, Las Piñas at Paranaque. Umabot sa 229 ng Air Quality Index o AQI sa Paranaque, 215 sa Las Piñas at 202 sa Quezon City, Ateneo. Ang AQI na 201 hanggang 300 ay tinuturing na acutely unhealthy. Pinapayuhan ng publiko na o sa mga lugar na ito na bawasan ang matagal na pananatili at pag-ehersisyo sa labas. Iniikayat ding manatili sa loob ng bahay ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions at ipagpaliban ang mga hindi kinakailangang biyahe.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, very unhealthy naman ang hangin sa Makati, Marabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina.

0: Capital Management Bureau, patuloy na minomonitor ang haze in National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Posibleng nanggaling ang haze sa transboundary pollution mula sa mga wildfires sa Kalimantan, Indonesia na nagdadala sa bansa daon, nadadala sa bansa dahil sa mga kondisyon ng panahon. Partikular na pinaalalahanan ng DOH ang mga drivers, delivery riders, street vendors at field workers na madalas nasa labas at nakababad sa maruming hangin na sundin ang mga health guidelines. Paalala ng mga otoridad, partikular sa mga may asthma at iba pang respiratory disease, limitahan ang outdoor activities. Inikayat din ang kagawaran ng publiko na unahin ang kalusugan at patuloy na sumabaybay sa mga biso ng DOH at iba pang otoridad tungkol sa kalidad ng hangin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tatlong lalawigan sa Central Luzon iikutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para makapag-inspeksyon sa naging pinsala ng malawakang pagbaha dulot ng habagat. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Tatlong probinsya sa Region 3 ang sasadyain ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para personal na makapag-inspeksyon sa iniwan damages ng malawakang pagbaha dulot nitong nagdaang habagat. Unang pupuntahan ng Presidente ang Aquino at ang Agana Bridge sa Barangay San Isidro sa Tarlac City, kung saan ay makakasama ng Pangulo sina DPWH Secretary Vince Dison at Tarlac Governor Christian Teliap. Mula Tarlac ay dediretso ang Pangulo sa flood-affected area sa San Marcelino, Zambales. At dito ay makakasama naman ang Chief Executive si DSWD Secretary Rex Gatchalian at Zambales Governor Hermione Sabdani, ganoon din si San Marcelino Mayor Elvis Soria. Pagkagaling ng Tarlac ay pupunta naman ang punong ekutibo sa Lubao, lalawigan ng Pampanga, kung saan isasadyaan nito ang Barangay Santa Rita at Barangay Santa Catalina. Titingnan ng Pangulo sa Santa Rita ang nasirang Santo Cristo Dam, habang kakamustihin naman ang Pangulo sa Barangay Santa Catalina ang mga evacuees na naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang paalala ng Office of Civil Defense sa OCD sa publiko na mag-ingat at maging handa sa inaasahang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Nakataas ang yellow rainfall warning ngayong araw sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Zambales. Maring makaranas ang nasabing mga lugar ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Mamayang gabi naman hanggang Huwebes ng gabi, Setyembre 3. Inaasahan ang 50 hanggang 100 mm na ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nakataas ang orange rainfall warning sa Occidental Mindoro mula Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi, Setyembre 3 hanggang 4, dahil sa inaasahang 100 hanggang 200 mm ng pag-ulan. Kasabay nito, nakataas din ang yellow warning sa Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Hinihikayat ng OCD ang publiko na patuloy na tumutok sa lagay ng panahon at sa mga biso ng mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: No build zone policies, mahigpit na pinatututukan ni Pangulong Marcos kontra sa baha. Darito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa na mahigpit na ipatupad ang no-build zone policies at iba pang hakbang na layong pababain ng insidente ng pagbaha at protektahan ang mga komunidad mula sa epekto ng climate change. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat siguruhin ng local officials na maayos ang kanilang nasasakupan. Dapat na makipagtulungan para mawala ang mga bara sa daluyan ng tubig at siguruhin na kukolekta ang basura at na ilalagay sa tamang tambakan. Hinihikayat anya ni Pangulo Marcos na huwag magpakakampante ang sinuman, lalo't ang climate change, hindi na lamang basta paksa sa paaralan, bagkus ay realidad na ng buhay. Ayon kay Castro, ang Malacañang makikipag-ugnayan sa Climate Change Commission para sa pagpapalawak ng awareness ng mga Pilipino sa patuloy na pagbabago ng panahon at kung paano ito matutugunan. Binigyan din niya ni Pangulong Marcos ang pangailangang paghanda

0: daan ang mas matinding epekto ng climate change, kabilang ang walang humpay na malakas na pag-ulan, bigla ang buhos ng tubig ulan at pagbaha at paguho ng lupa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Suspendidong klase ngayong Biyerkules, September 2 sa ilang lugar dahil sa masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Benguet, nasuspindi ang klase sa preschool hanggang senior high school sa Atok. Sinuspindi naman ang lahat ng antas ng pampublikot at pribadong paralan sa Itogon. Sa Bulacan, nakansilang klase sa lahat ng antas pampublikot at pribado sa Kalumpit. Sa Pampanga naman, pinatupad ang suspension ng lahat ng antas sa San Simon, Apalit, Guagua, Masantol, Bacolor at San Fernando. Alternative delivery modes naman ang ipatutupad sa Candaba at Minalin, Pampanga. Sa Pangasinan, suspendidong klase sa lahat ng antas sa Lingayen, Aguilar, Bayambang at Binmali. Sa Basista, nakansilang klase ng daycare hanggang senior high school, habang sa Bautista naman, suspendidong lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpapatuloy na relief operation sa Pampanga at Zambales. Tinututukan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Personal na bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation centers sa Pampanga para kamustahin ang lagay ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng ilang araw na malakas na pag-ulan. Kabilang sa binisita ng kalihim, mga pamilyang Aita na pansamantalang nananatili sa Porac Municipal Gym. Gayun din ang bayan ng Santa Fe, Zambales, na karamihan din ng mga residente ay Aita communities. Bukod sa pamahagi ng food assistance, tiniyak ni Secretary Gatchalian na nakahanda ang karagdagang suporta para matulungan ng mga apektadong pamilya na makabangon. Halos isang buwan na rin nagsasagawa ng relief operations ang DSWD sa Central Luzon na nakatanggap na rin ng pinakamalaking bilang ng family food packs. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinabilis ng Department of Social Welfare and Development of DSWD ang paghatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Ito ay sa kabila ng matinding trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa tulong ng pamunuan ng NLEX, pinayagang gamitin ang mga convoy trucks ng DSWD ang zipper lane upang mas mabilis na maihatid ang libo-libong kahon ng family food packs para sa mga nangangailangang komunidad. Nakatanggap din ng suporta ang operasyon mula sa Department of Transportation and Communications sa pangumuna ni Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez. Ayon sa DSWD, mahalaga ang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya upang maiwasan ang pagkaantala sa pagdadala ng mga pangunahing pangangailangan sa mga lugar na sinalanta ng masamang panahon. Patuloy namang pinaigting ng kagawaran ang paghatid ng tulong upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng habagat sa Central Luzon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga S-70i Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force ginamit sa paghatid tulong sa mga apektado ng kalamidad. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tuloy-tuloy ang pag-aralay ng Philippine Air Force sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster relief operation sa mga apektado ng pagbaha dulot ang masamang panahon dala ng habagat. Partikular na rito paghatid ng relief supplies buhat sa Clark Air Base sa Pampanga patungo sa mga apektado komunidad sa Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino sa lalawigan ng Zambales sa abot sa 1,000 family food packs buhat sa Department of Social Welfare and Development ang bitbit ng Air Force sa pamamagitan ng airlift upang mahihatid sa mga apektadong komunidad. Pinangunahan ng Air Force Tactical Operations Wing Northern Luzon at ng Air Logistics Support Command ang naturang operasyon sa pakikipag-ugnayan naman sa Philippine Army. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senator JBL Sito tiniyak na walang aaprubang bagong flood control project sa 2027 national budget. Unfinished flood control projects dapat ituloy kung may kumpletong Master Plan. Darito ang report ni Dimfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Giniit ni Senate Committee on Finance Chairman Senator J.V. Hercito na walang naaprubahang mga bagong flood control projects sa ilalim ng babalangkasin nilang 2027 national budget. Ayon kay Ehersito, kailangang higpitan ang requirements sa flood control projects kabilang ang pang-approval mula sa Regional Development Council o RDC o Provincial Council, pagkakaroon ng Program of Works at Feasibility Study. Paliwanag ng Senate Finance Chief, layunin itong maiwasang maulit ang mga proyektong hindi alam ng mga lokal na pamahalaan at posibleng napagawa lang para pagkakitaan. Pinunto ng senador na bagamat walang inilaan na flood control projects sa ilalim ng 2026 national budget, ay nakita naman ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa Central Luzon at Metro Manila kung saan maraming lugar ang binaha. Kaya naman binigyang diin ni Ehersito na kailangan ring ipagpatuloy at tapusin ang mga nabiting flood control projects at isara ang gap sa mga flood control system. Pero sinabi ng senador na bago ituloy ang isang proyekto ay dapat matiyak na ito ay naaayon sa master plan, may feasibility study at kabilang sa mga pangunahing pangangailangan ng mga flood prone area. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator JB.
6: That's why we are very strict now requiring RDC approval, requiring program of works, kailangan meron feasibility study, kompleto na ho. Hindi na ho pwede yung lump sum na nandun yung project, nandun yung listahan na walang details, no? We will not allow that anymore. Sa akin, ang tingin ko, we have to resume, but only the uncompleted. Yung mga hindi natapos na flood control projects, we complete. Yung mga gaps, we close the gaps. Yun lang, no new projects. Complete all the uncompleted projects and close the gaps, no?
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Dimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya ang patuloy na paniningil ng toll fees ang North Luzon Expressway o NLEX sa gitna ng matinding pagbaha sa ilang bahagi nito. Ayon kay Sendanya, mistulang naging North Luzon Express Lake ang ilang bahagi ng NLEX dahil sa taas ng tubig, ngunit nagpapatuloy pa rin anya ang koleksyon ng toll mula sa mga motorista. Gait ng bambabatas, hindi maliit ang binabayad ng mga motorista para sa toll fee. Kaya dapat itong pansamantalang suspindihin sa mga bahaging hindi naligtas o hindi madaanan. Binigyan din pa ni Sendanya na hindi dapat pagbayari ng mga motorista kung hindi naman matitiyak naligtas at maayos ang kanilang paglalakbay sa expressway.
7: Naging North Luzon Express Lake na ang NLEX, pero wala pa ring toll suspension. Anong binabayaran ang mga motorista doon? Water rides sa theme park o parking fee? Hindi biro halaga ang binabayaran sa toll fee ng mga kababayan nating motorista. As long as may sections na non-possible, dapat suspended ang collections.
2: Si Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagtutulungan ang Department of Agriculture, DA at Department of Energy upang maprotektahan ang mahalagang lupang sangkahan kasabay ng pagpapalawak ng mga solar power project sa bansa. Layunin ng hakbang na magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga lupang maaring gamitin para sa renewable energy at mga lugar na kailangang manatiling nakadaan sa produksyon ng pagkain. Iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. ang paggamit ng geofencing sa tinatayang 3 milyong ektarya ng patag na lupang agrikultural. Partikular na binibigyang proteksyon ang mga lugar na pangunahing ginagamit sa pagtatanim ng palay. Ito upang hindi maapektuhan ang supply ng pagkain habang patuloy na lumalawak ang renewable energy sector. Bahagi naman ang hakbang sa paghanda ng bansa para sa susunod na green energy auction. Kasabay na sinusulong ng pamahalaan ang paggamit ng malinis na enerhiya nang hindi sinasakripisyo ang mahalagang lupang kailangan para sa agrikultura.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Environment and Natural Resources nanawagan sa mga kabataan sa pagsagip ng ilog Pasig. Narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Kasabay ng mga isinasagawang rehabilitasyon sa ilog Pasig, pinaigting din ng DENR National Capital Region ang pagbibigay kaalaman sa publiko sa kasalukuyang kalagayan at kahalagahan ng naturang daruyan ng tubig. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DENR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, ipinunto niya ang malaking papel ng kabataan sa pagsagip at pangangalaga ng Pasig River.
10: Sa pamamagitan ng mga aktibidad ito, unti-unting mamumulat at sa pagkamulat, ang kasunod po nun ay ang pagbabago ng gawi o yung behavioral change. Yung behavioral change naman po ang magtutulak naman sa kanila para makialam, para makisangkot, para maging katuwang sa rehabilitasyon.
9: Layo ng DENR na sa pamamagitan ng mga dalaw turo at pagsama sa river tours at heritage walk ay mamulat ang publiko na kailangan ng whole of society approach upang mapanumbalik ang sigla ng Ilog Pasig. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 2026 National Peace Consciousness Month sa Palasyo ng Malacanang. Layunin itong muling pagtibayin ang commitment ng administrasyon sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo sa bansa. Tampok sa isang buwang paggunita ang 30th anibersaryo ng paglagda sa 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng pamahalaan at Moro National Liberation Front o MNLF. Kasabay nito, ginugunita rin ang 40th anibersaryo ng 1986 Mount Data Peace Accord. Gayun din, ang kasunduan para sa katuparan nito kasama ang Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA. Ayon sa pamahalaan, naging mahalagang bahagi ang mga kasunduan ito sa pagtatapos ng armadong labanan at pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao at Cordillera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, sa pagsasalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi niyang pananagutan ng bawat Pilipino ang piliin, pangalagaan at palakasin ang kapayapaan. Ito upang maiwasang maipasa sa susunod na henerasyon ang mga alitan ng nakaraan. Sinabi pa ng Pangulo na ang ipapambana sana sa mga susunod na salinlahi ay kapayapaan at pagkakaisa.
11: Mga kababayan, lahat tayo ay may tungkulin upang mas mapatibay ang kapayapaan sa ating bansa. Kapayapaan ang binhi ng kaunlaran. Naway alagaan natin ito upang sama-sama natin aanihin ang bunga ng isang mas maunlad na Pilipinas. Let us always choose to be at peace with our fellow Filipinos. Just like any family, we may have different and disagreeing views. However, we remain bound by something much stronger.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poprotektahan ng pamahalaan ang karapatan ng bawat botanteng bangsa Moro na makaboto ng malaya at walang pangamba. Aniya, sisiguruhin ang ligtas, mapayapa at kapanipaniwalang halalan sa bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sinabi rin ng Pangulo na sinusuporta ng pamahalaan ang nais ng Rehiyong Cordillera na maging isang autonomous region.
11: We are prepared for the first parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao on September 14th. Be assured that this administration will do everything within our mandate to ensure that the elections are safe, peaceful,
12: and credible. We will protect the right of every Bangsamoro voter to cast a ballot freely and without fear. Earlier, we witnessed the signing of the agreement on the fulfillment of our 1986 Mount Data Peace Accord with the CBA-CPLA. This marks the first peace agreement in our country's history to be meaningfully fulfilled. We will continue to support the Cordillera's aspirations for autonomy.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ng prosecution na baguhin ang criminal information upang tuluyang alisin si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Monoan bilang co-accused sa mga kasong plunder at graft na kinakarap ni Senator Jinggoy Estrada. Maikaugnay nito ang mga kaso sa katiwalian at kickback scheme sa ilang proyekto para sa flood control. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ang kanyang tanggapan ng motion para i-drop ang mga kaso laban kay Bonoan. Layunin itong gawing state witness ang dating kalihim at makatulong sa kaso ng pamahalaan. Gayunpaman, sinalubong ng pagtutol mula sa ilang grupo ang naturang hakbang. Ayon sa youth group na Spark, dapat managot ang lahat ng individual na mapapatunay ang sangkot sa anomalya, lalo na't pera ng taong bayan ng umano'y nasayang dahil sa katiwalian ng mga opisyal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagsimula na ang pagbebenta ng mga gawang lokal na parol at iba pang dekorasyong pangpasko sa pagpasok ng Vermont sa Pampanga, Tarlac. Makikita na ang mga nakadisplay na mga tindahan na makukulay at iba't ibang disenyong parol. Naglabasa na rin ang mga panindang Christmas decor mula sa San Fernando, Pampanga na kinilala bilang Lantern Capital of the Philippines dahil sa tradisyon dito sa paggawa ng mga parol. Makikita na rin sa mga Facebook posts ang ilang mga netizens na may mga gawang lanterns mula sa Tarlac at Pampanga na binibenta na sa Davao City. May mabibili na rin namang mga magagandang parol na may mga ilaw sa Lipa, Batangas. Nagsimula na rin ang pagbebenta ng mga dekorasyon sa iba't ibang lungsod sa Maynila. Kabilang ang Christmas trees, Christmas balls, Christmas lights at iba pang palamuti para sa pagsalubong sa Pasko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Civil Service Commission, suportado ang aumento sa Personnel Economic Relief Allowance o pera ng mga manggagawa sa pamahalaan. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Suportado ng Civil Service Commission o CSC ang panukalang pagtataas ng Personnel Economic Relief Allowance o pera para sa mga manggagawa sa pamahalaan. Sa naganap na budget hearing sa 2027 budget ng CSC, tinanong ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula si CSC Chairperson Marilyn Baruayap kung ano ang posibleng hakbang o aksyon ng komisyon hinggil dito. Tugon ni Chair Yap, magre-rekomenda sila sa Department of Budget and Management o DBM na baguhin ang sistema ng kompensasyon upang maipagkaloob na ang matagalang hinihiling na aumento sa pera ng mga government employees. Umaasa naman si Ismula na agad itong isusulong ng CSC upang maiparating at matugunan ang matagal ng panawagan ng mga kawali ng gobyerno. Matatanda ang may nakabinbing panukalang batas ang Akbayan Party List sa pamamagitan ng House Bill No. 3874 o ang panukalang dagdag pera bill na layong itaas ang buwanang allowance ng mga empleyado ng gobyerno sa 8,000 pesos mula sa 2,000 pesos. Narito ang pahayag ni CSC Chairperson Marilyn Baruayap.
14: Who does not want the pera to be increased? I think everybody wants that to be increased. Ang hirap lang po kasi hindi namin hawak ang kaban or anything that decides on the allocation of resources for certain benefits of people in government. Mas mabilis po kami kung hindi non-financial benefits for government personnel. But if you ask us, even us and the whole manpower of the Civil Service Commission, would we support that kind of legislation? Then we would.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pagpapaigding ng pagtutulungan sa pagitan ng mga government institutions para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa sinusulong ng Philippine Institute for Developmental Studies. Naritong report ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Mahalaga ang mahusay at matatag na mga institusyon sa pagpapaunlad ng buhay ng mga Pilipino. Ito ang binigyang diin sa paglulunsad ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS ng 24th na Development Policy Research Month na ginanap sa Novotel sa Quezon City. Tinalaki ng mga miyembro ng PIDS Scientific Committee na sina Dr. John Paulo Rivera, Dr. Valerie Ulep at Dr. Michael Abrigo ang kahalagahan na pagkakaroon ng mga institusyong matatag at nagtutulungan upang maisulong ang paglikha ng mas maraming mga oportunidad sa bansa. Anila, bagamat may mga reforma sa pamahalaan na pinatupad sa mga nakalipas na taon, ay nananatili pa rin hamon ang pagkakaroon ng pangmatagalang pagbabago dahil umano sa kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng mga institusyon na nakakaapekto sa productivity ng bansa, kung kaya dapat umanong tiyakin ang pagiging epektibo ng mga ipinapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Narito ang pahayag ni Dr. Abrigo.
16: This does not mean projects, budgets, or compliance are unimportant. They are very important. They are necessary, but they are means, not the final outcome. The goal is not simply to do more things, it is to make the system work better together.
15: Samantala, pinarangalan din ng PIDS ang ilang media institutions, kabilang sa mga ito ang Philippine Information Agency na ginawaran ng Lingkod Dunong Outstanding Government Media Partner Award. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita sa Ibayong Dagat, China nagbabala ng consequences mula sa partisipasyon ng Taiwan sa Pacific Islands Forum. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Nagpayag ng seryosong pagkabahala ang China mula sa partisipasyon ng Taiwan sa Pacific Islands Forum sa Palau. Ayon kay Chinese Special Envoy for Pacific Island Affairs, Qian Bo, inappropriate o hindi nararapat ang presensya ng Taiwan sa pulong at nagbabalang may consequences o kahihinatnan ang pagpapasali sa Taipei sa pagtitipon. Kagad na ang tinabla ng Australia at New Zealand ng pahayag ng China at sinabing may karapatan ng forum na magpasya ng sarili nitong ugnayan. Bagaman hindi dialogue partner, may mahalagang ugnayan ng Taiwan sa Pacific Islands Forum bilang isa sa development partners nito. Matatanda ang matagang nang minamasama ng China ang pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa ibang partido, lalo't itinuturing nitong kabahagi ng kanilang bansa ang isla. Mariin naman itong tinututulan ng Taiwan at iginigit na sila ay may sariling soberanya at kalayaan bilang isang bansa. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Leo Messi inanunsyo ang kanyang pagretiro sa international football. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Formal nang magre-retiro ang Argentine football player na si Lionel Messi. Sa kanyang pahayag nitong linggo, sinabi ni Messi na saling mula sa wikang Espanyol na he has nothing left to give. Naglaro ng 207 games si Messi para sa Argentina men's football team at pinangunahan ng Argentina na makuha ang 2022 World Cup Championship. Umiskor ng 135 goals si Messi para sa La Albiceleste. Gayunpaman, tuloy ang kanyang professional career sa Major League Soccer sa Estados Unidos para sa kupon ng Inter Miami. Last Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
22: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. LGU ng Tuguegarao, Cagayan, puspusan ang paghahanda para sa bar examination matapos mapili ang lungsod bilang testing site sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Dina.
25: Puspusan na ang ginagawang paghahanda ngayon ng Tuguegarao City Government para sa nalalapit na bar examination kung saan ang lungsod ang isa sa mga napiling testing sites sa bansa. At para masigurong mailayo sa sakit makukuha ng pagsusulit, nagsagawa ng disinfection mga tauhan ng City Health Office sa loob at labas sa mga gusaning gagamitin ng mga barista sa Cagayan State University City Cari Campus upang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng testing centers sa September 6, 13 at 19. Naikabit na rin ang bagong CCTV units at connectivity equipment kabilang ang free Wi-Fi mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Naglalagay rin ng mga tent ang mga tauhan ng General Services Office sa loob ng CSU. Sinuri naman ang matauhan ng kagalkuan mga linya ng kuryente upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga araw ng pagsusulit. Isinagawa na rin ng City Engineering Office ng regraveling ng daan sa likod ng CSU Carig na magsisilbing entrance sa mga araw ng bar examinations. Ito na, ikatlong pagkakataon magsisilbing local testing center ang CSU Carig Campus. Para sa 2026 bar examinations, tinatayang 400 bar examinees ang inaasang tutungo sa sabing testing center. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudor Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Upscaling ng La Trinidad Strawberry Farm, hangad ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Monar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jong,
0: hinahangad ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na ipaisailalim na sa upscaling ang pamosong strawberry farm sa La Trinidad, Benguet sa pamagitan ng pagtatayo ng isang state-of-the-art agri-tourism information center. Sa pagtungo ni Tiesa Chief Operating Officer Mark Lapid sa munisipalidad, sinabi nito na sa pamagitan ng pasilidad ay mapapalago pa ang lokal na turismo dahil naging top favorite destination sa Ilagang Luzon ang strawberry farm. Sinabi ni Lapid ay ito ang kanyang commitment mula sa Tiesa nang dumalaw ito sa La Trinidad Municipal Gym at ikinatawa ng kanyang amang si Senator Lito Lapid sa pamahagi ng mga food packs sa mga porters at mga vegetable traders at packers sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Idinagdag pa ni Lapid ng Tiesa ay handang-handa at bukas na makapamahagi ng kaukulang pondo para makompleto ang Municipal Government Community Business Center malapit sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Kanyang hiniling sa lokal na gobyerno na magsumitin ng technical at engineering plans patungkol sa naturang gusali na isusumitin sa Tiesa Board para sa kanilang pag-aproba. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 1,000,000 pisong livelihood assistance pinamahagi ng Dole Bicol sa mga manggagawa sa Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Darito ang balitang atid ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Diana.
3: Umabot sa 1,176,281 pesos ang halaga ng livelihood assistance na ipinamahagi ng Department of Labor and Employment o Dole Bicol sa 86 na manggagawa mula sa iba't ibang bahagi ng Albay sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program. Sa ilalim ng programa, tumanggap ang mga beneficiaryo ng iba't ibang tulat equipment na kinakailangan sa kanilang trabaho at pagkakakitaan. Layunin ang tulong na mapalakas ang kanilang kabuhayan at mabigyan sila ng karagdagang oportunidad na makapaghanap buhay o mapalago ang kanilang kasalukuyang livelihood activities. Ayon sa Dole Bicol, kabilang sa mga beneficiaryo ang 5 manggagawa sa car wash service, 7 nasa auto at motor repair, 4 sa vulcanizing, 11 sa masonry, 25 sa carpentry, 7 sa electrical repair, at 27 sa welding. Pinangunahan ng Dole Albay Provincial Office ang proyekto na may titulong Sustainable Livelihood, Bridging Gaps and Creating Opportunities. Nakatoon ang proyekto sa pagbibigay ng kinakailangang kagamitan sa mga manggagawa upang makatulong sa pagpapatatag ng kanilang pinagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Brooks Point LGU narawagan sa national government na isaalang-alang ang agrikultura at turismo ng Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jillian.
4: Nanawagan si Brooks Point Palawan Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na timbangin ang epekto sa mga lokal na komunidad at kalikasan sa pagpapatupad ng Executive Order No. 122 na nagtatatag ng pambansang balangkas para sa critical minerals industry. Hiniling ni Feliciano na huwag isantabi ang mga umiiral na lokal na pulisiya sa Palawan, kabilang na ang 50-year mining moratorium, habang inaatasan ng EO 122 ang DNR na tukuyin at suriin ang mga deposito ng critical minerals. Binigyan din ng BC Alcalde na dapat manatili sa proseso ang public information, social acceptability at general welfare ng mga residente ang direktang maaapektuhan ng pagmimina, lalo na sa mga lugar na nakasalalay ang kabuhayan sa agrikultura at likas yaman. Ipinunto niya na bagamat layunin ng pambansang pulisiya na palakasin ang pamumuhunan, lokal na processing at downstream industries para makasabay ang Pilipinas sa pandaigdigang demand sa critical minerals, hindi dapat maging kapalit nito ang pagkasira ng watershed, sakahan, ilog at iba pang pinagkukunan ng kabuhayan. Inimok ni Feliciano ang Pangulo na pakinggan ang mga lokal na pamahalaan at komunidad na may aktual na karanasan sa pagmimina bago payagan ang pagbubukas o pagsusuri ng panibagong mineral deposit sa kanilang mga lugar. Kaugnay nito, nanawagan din siya sa pambansang pamahalaan na pag-aralan ng mga komunidad na dating nakaranas ng pagmimina, ngunit ngayon ay tumututol sa panibagong operasyon dahil anya, dapat magsilbing batayan ng kanilang karanasan sa pagbuo ng mga pulisiya. Ipinakiusap niya kay Pangulong Marcos na unahin ang food security at pangangalaga sa kalikasan habang binibigyan ng mas malaking suporta ang agrikultura at turismo bilang pangmatagalang pinagkukunan ng trabaho at kita sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 100,000 bata na bakunahan kontra tigdas at rubella sa Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Marian.
29: Umabot na sa mahigit 111,000 na batang edad 6 to 59 months sa lalawigan ng Iloilo ang nabakunahan sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA. Sa target na 172,360 na bata, nasa 111,320 na ang nabigyan ng bakuna. Ayon kay Dr. Maria Socorro Quinon, Provincial Health Officer ng Iloilo, bagamat mahigit 111,000 na ang nabakunahan, malayo pa rin ito sa 100% na target coverage. Batay sa datos, higit sa 61,000 na bata pa ang hindi nabakunahan. Ito ang target na maaabot sa loob ng isang linggong extension ng SIA. Patuloy na hinihikayat ng Iloilo PHO ang mga magulang at guardian na pabakunahan ang kanilang mga anak na 6 to 59 months. Patuloy ang pag-iikot ng mga vaccination team sa mga barangay sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 150 senior citizens sa Anahawan, Southern Leyte nakatanggap na ng kanilang pensyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Ria Mikate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ria.
9: Sinimula na ang pamamahagi ng pinansyal na tulong para sa mga senior citizens sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuwang ang lokal na pamalaan para sa taong 2026. Nasa 160 senior citizen mula sa iba't ibang barangay ng bayan ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Social Pension Program na isa sa mga protective programs ng DSWD. Nagkakalaga ng 3,000 piso ang inilaan para sa bawat benepisyaryo para sa una at ikalawang quarter ng taong ito. Nauna nang ibinahagi ni Municipal Social Welfare and Development Officer Grace Uriel Cabalin sa Radyo Pilipinas na mahigit 500 senior citizens sa Anahawan ang benepisyaryo ng naturang protective program ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Provincial Veterinary Office ng Lanao del Sur, inilahad ang 2026 first semester accomplishments at ang kanilang panukalang budget para sa 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Malik.
10: Inilahad ng Provincial Veterinary Office o PVET ng Lanao del Sur ang mga naging accomplishment nito sa unang semester ng calendar year 2026 bilang bahagi ng mid-year performance review ng Provincial Government ng Lanao del Sur. Sa isinagawang presentasyon, tinalakay ni Dr. Al Hussein Dumont, Provincial Veterinarian at Head of Office sa mga programa, proyekto, aktividad, output at iba pang naging tagumpay ng PVET mula Enero hanggang Hunyo 2026. Inilahad din ni Dr. Dumont ang panukalang budget ng PVET Lanao del Sur para sa fiscal year 2027 na sumasailalim sa budget deliberation. Dumalo sa aktividad si Vice Governor Muhammad Khalid Mujemadjung, Provincial Administrator Khairan Alonto at iba pang membro ng review panel. Ayon sa PVET, ang performance review at budget deliberation ay nagpapakita ng patuloy na pagsusulong ng lalagyan sa mahusay, malawak at responsible ng servisyong veterinaryo para sa mga mamamayan ng Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 8,000 benepisyaryo sa Iligan City nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sharif.
11: Nakatanggap ng 2,000 piso na tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Program ang mahigit 8,000 benepisyaryo mula sa 44 na mga barangay sa Iligan City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 10 Information Officer Rochelle Galia, kabilang ang mga benepisyaryo sa Group 2 o mga pamilyang kapos sa buhay at malapit sa poverty line na hindi miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PISA at walang gutong program. Dagdag ni Galia, makatatanggap ang mga ito ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre o kabuang 12,000 piso. Personal na ipinamahagi ang unang payout habang digital na ipapadala ang mga susunod na ayuda upang maiwasan ang mahabang pila. Ayon sa isang benepisyaryo mula Barangay Rogongon na si Feljon Anesio, malaking tulong para sa kanya ang ayuda para sa pambili ng pagkain, bigas, gatas, nagagamit sa pagsasaka at iba pa. Para naman kay Josephine Dradaza mula Barangay Suarez, malaking tulong ito para sa kanyang 6 na mga anak dahil magagamit ito sa pambili ng pagkain
12: at iba pang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang patuloy na pamamahagi ng uplift assistance ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Damatiyak ang agarang paghatid ng tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan, lalo na sa harap ng epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kamalek Tawi-Tawi, pinangunahan ng final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference sa Bongao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi, narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Laila.
13: Pamelek Tawi-Tawi, sa pamunuan ni Provincial Election Supervisor Attorney Alni Burahim, pinangunahan ang final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference sa Ratios Place, Bungao, Tawi-Tawi. Ito'y dinaluhan ng mga pinuno ng iba't ibang PNP unit, AFP, PCG, MBHTE, MILG, PPCRV at treasurers mula sa iba't ibang bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi. Bawat election officer ay iprinisinta ang mga updates sa kani-kanilang area of assignments, maging ang issues and concern na is maaksyonan. Samantala, naging tampok din ang patungkol sa mga updates sa seguridad ng mga maglilingkod sa nalalapit na BARM parliamentary election. Kaugnay nito, nasa code green ang buong lalawigang Tawi-Tawi at walang naitalang anumang di kanais-nais na pangyayari sa bawat bayan. Inaasahan mapanatili ito hanggang sa umabot ang araw ng botohan. Binigyang diin ni Tawi-Tawi Police Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog ang kahandaan ng hanay ng pulis sa pagpapaigting ng seguridad mula sa voting centers para sa maayos at payapang halalang BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
15: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
17: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry
0: So ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda bang takbo?
0: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
15: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
15: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: a burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Uy, Miyerkules na, midweek. Miyerkules, September 2, 2026. Magandang umaga po. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. At siyempre, ang programang Boses sa bayan po ng papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood din sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Ihatid po sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning.
6: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po na ating traffic sa Morseta, sa may EDSA Southbound. Asahan na po natin pagbagal ang daling sakyan sa Mayor Ermin Garcia hanggang makarating na po tayo ng Connecticut. Muli pong babagal sa Mayor Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakyan. Masusunod na itong pagbabagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Bendia. Muli pong babagal po sa may Arnais Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakyan. Masusunod na itong pagbabagal sa may Tramo hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA Northbound po dito po sa may FB Harrison hanggang makarating na po tayo ng Park Avenue. At saan natin pagbagal daling sakyan. Masusundan ulit ang pagbabagal po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Bendia. Moderate to heavy traffic po sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Paglagpas ng po tuloy-tuloy bilis ang daling sakyan. Masusundan ulit ang pagbabagal po sa may Annapolis hanggang makarating na po tayo ng Cubao. At yung Cubao po light traffic sa po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound dito po sa may Ateneo maging mabagal po ang daling sakyan. Ganito din po sa may Sabreville Avenue. Muli pong babagal sa may Libis Flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After Green Meadows po, muli pong babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. At yung Bagong Ilog po, magiging mabagal po dahil sa Kendi po sa may Mackinley. Ang ating C5 Northbound po sa may Pinagsama Village hanggang makarating na po ng Upper Mackinley. Asahan na po natin pagbagal dahil sa Kendi. Paglagpas naman po yung moderate traffic po sa may Kani Road. After Kani Road, tuloy-tuloy po ulit dahil sa Kendi. Masusundan na lang muli po na pagbagal po sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gateway. Paalala po sa ating mga motorista sa pagbiyahe ngayong araw ng Wednesday na maplaka po nagtatapos sa 5 at 6. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa pangkatanungan at emergency assistance, maaari po kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan palagay na ating traffic sa Morseto. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you so much. Si Ann Gozon, yan po ay direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya may update tayo dito naman sa DNR, Environmental Management Bureau. Ito ha, kalidad ng hangin sa Metro Manila, bumubuti na.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary?
2: Alan, bumaba ang Air Quality Index o AQI sa mga lungsod sa Metro Manila, kaya wala nang naitalang lugar na nasa kategorya ng very unhealthy at acutely unhealthy. Bati sa monitoring ng DNR-EMB ngayong umaga, 6 na lungsod na lamang ang may air quality na hindi rin ligtas sa kalusugan, lalo sa mga sensitibo sa polusyon, kabilang dito ang Las Piñas, Makati, Malabon, Parañaque, Quezon City at Taguig. Samantala, ang 9 na iba pang lungsod sa Metro Manila ay nasa category fair na ang kalidad ng hangin. Una nang sinabi ng EMB na makatutulong ang pag-ulan, dulot ng habagat para bumaba ang antas ng polusyon o usok at fine particulate matter. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary?
2: Yes, Alan.
1: Meron kang tatlong areas na ang kategorya ay mas mataas pa ng bahagya. Ano yon? Paano yon?
2: Well, sa ngayong umaga, Alan, ang healthy sensitive groups na lang yung sa 6 na lungsod dahil yung kanilang AQI ay nasa 101 to 139 yung pinakamataas. Pero yung mga lungsod ng Maynila, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Pateros, San Juan at Valenzuela ay nasa fair na yung kalidad ng hangin. Ibig sabihin, hindi na kailangan magsuot ng face mask dahil maayos na yung kalidad ng hangin dyan. Pero nakamonitor pa rin ang DNR-EMB dahil nagpapatuloy pa rin yung wildfire dyan sa bahagi ng Indonesia. So depende pa rin daw sa yung usok. Depende pa rin sa galaw ng hangin kung meron pa rin yung haze na aabot dito sa ilang bahagi ng bansa. So ngayon, patuloy pa rin silang nakamonitor at ngayong umaga, yun lang ang detalye na kahit papaano ay bumaba na yung air quality index at wala na yung mga nasa kategorya ng very unhealthy at acutely unhealthy.
1: Okay, Mary, salamat na marami for the updates mula sa Environmental Management Bureau ng DNR. Thank you.
2: Alising Alan, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po ang update mula sa Environmental Management Bureau ng DNR. So, air quality sa Metro Manila, bumubuti na.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 14 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan po tayo sa Philippine Red Cross. Ang Philippine Red Cross kasama po sa mga tumulong din sa mga areas na naapektuhan ng nagdaang mga kalamidad at ng epekto ng habagat. Yan. At later on sa program, tayo po ay makikipag-ugnayan din sa Department of Agriculture. And of course, mamaya sa National Electrification Administration. Yan po mga kaibigan, sa pagpapatuloy maya-maya ng ating programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ilan mo ng mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
0: Radyo Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita naman tayo mula sa Philippine Red Cross, mga kaibigan. Ang makakausap natin this morning, ang manager ng Philippine Red Cross Disaster Management Service, si Ma'am Criselda Longa. Ma'am, good morning po.
8: Ay, good morning po, Sir Alan, and sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Pilipinas ngayong umaga. Good morning po.
1: Opo, makiki-update lamang po kami sa mga sinasagawang response at pagtulong ng ating Philippine Red Cross. Ano ha? Katuwang ng pamahalaan dito po sa mga areas na naapektuhan ng nagdaang mga weather disturbances at maging nitong ulan na dulot ng habagat, ma'am.
8: Apo, no. So, ang Philippine Red Cross po, no, patuloy talagang nag-responde at nagbibigay ng assistance sa mga evacuation centers, community, hospital, sa iba't ibang parte ng Luzon, especially, no. Nung nakaraan, nakafocus tayo Metro Manila tsaka Region 3. Pero ngayon, dahil okay-okay na yung sitwasyon sa Metro Manila, umuwi na yung ating mga tao sa evacuation center. Sa Region 3 na tayo nakafocus, kasama ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, at Zambales. Talagang, at Ilongga pa na rin, no? Doon tayo nakafocus ngayon dahil sa baha, kasama nung paghupa ng baha, isa mga putik na nililinis natin, no? Kasama na rin yung mga kaso ng leptospirosis dito sa Manila, nag-increase, no? Mm-hmm. So yung mga doctors and nurses natin ay naka-duty rin sa San Lazaro.
1: Okay. Nabanggit mo, Ma'am Criselda, yung leptospirosis, ano? Kasi yun nga, pag hindi may iwasan na talagang lumusong sa baha o kaya talagang binaha yung area, eh ang payo nga ay kaya may sintomas o wala, kailangan magpa-check up na kagad sa mga health center o kaya gaya nung binabanggit nyo, dapat alerto gaya nung binabanggit nyo sa Philippine Red Cross, ma'am.
8: Yes po, no. Actually po, yung mga leptospirosis cases na nai-report sa mga nagdaang araw, yung mga area pa na nabaha nung first week of August, kasi lumalabas ang symptoms 2 weeks after nilang talagang sumulong sa baha, and then lalabas yung symptoms, yung mga sakit. So ngayon, binabantayan namin na for the next 2 weeks, titignan natin uli, no? Kasi may mga sumulong uli sa baha, no?
1: Opo, opo.
8: So tataasan din namin yung alerto namin para mag-monitor ng mga additional leptospirosis cases. Pero yung advisor, no, dapat po talaga, pag kayo po ay sumulong sa baha, meron po tayong mga prophylaxis na iniinom, no? Pumunta lang po kayo sa health center para makakuha ng gamot, yung doxycycline na iniinom, at mabigyan po kayo ng abiso ng health center ninyo paano po inumin yung gamot.
1: Yun.
8: Especially kahit ano po, no, kahit wala po kayong sugat o kaya may sugat, kailangan po uminom ng doxycycline or prophylaxis. Again po, no, sa health center po, magpa-advise po kayo, humingi po kayo ng gamot para maabisuhan po kayo kung ano po yung mga dapat gawin.
1: Ayun. Pero binabanggit mo, Miss Griselda, of course, kinakailangan pumunta muna dun sa mga health center at magpa-check up. Hindi yung porke nabigyan sila ng ilang piraso ng doxycycline ay iinumin na nila kagad. Paano po yon?
8: Yes po, tama po, no? Kasi yung ating health center po, nandun po yung mga nurses and doctors natin, kasi meron po yung ano, parang dosage kung kailan po iinumin, ilan, yan, at ilang araw. So, depende po yan kung ano po yung talagang exposure natin sa baha. So, mahalaga po na magpakonsulta at mag-advise, no? At kung meron po kayong mga barangay health workers, nakasama naman po ng mga nurses and doctors health center na umiikot, nagbibigay din po yun ng advice, kailan po iinumin, etc. Yan, no?
1: Okay. Opo. Ma'am Griselda, nabanggit yung kanina na sa kasalukuyan, ang concentration ng pagtulong ng Philippine Red Cross ay nandito sa Central Luzon. Ano, marami pa rin mga flooded areas. Kumusta po? Sa ibig sabihin, nakakarating ang inyong mga volunteers, ang inyong mga tauhan sa mga evacuation center sa Central Luzon, ma'am?
8: Opo, no. So currently po, no, more than 2,000 staff and volunteers po yung na-mobilize po natin for the past disabagat operation, no. At tuloy-tuloy pa rin po yan together with our volunteers. So nagpapasalamat po kami sa mga volunteers. So sa evacuation center po, nakafocus po kami. Nagbibigay po kayo ng pagkain, mga hygiene items, psychosocial support. Meron po din mga health station, no, tsaka first aid station. So kung may mga katanungan po kayo patungkol sa health, sa first aid, kung may sugat po kayo, pwede po kayong kumonsulta po doon. So yun po yung mga katulong na binibigay po namin, no. And then napansin nyo rin po, as mentioned, no, nung mga talagang araw ng pagtataas ng tubig, talagang nag-deploy kami ng mga rescue team, no, kasi hindi naman sa pag-ano, no, pero mabilis yung pag-angat ng tubig at the same time, tuloy-tuloy ang ulan, so wala nang halos time para mag-evacuate. Pero as of the moment, meron pa rin po talagang mga area, no, na tumataas ang tubig kahit wala nang pag-uulan. Bakit po, no? Kasi yung tubig galing bundok, galing mga tributaries ng mga river, dahil nag-open ng mga gate, ng dam, etc. Tumataas po yung tubig para makalabas po yung tubig hanggang Manila Bay o dagat. So, inaasuhan po namin uli yung mga tao sa mga areas na malapit sa ilog, na kung kayo po ay napapansin nyo po talaga or may abiso na galing barangay na mataas na ang tubig, kahit wala pong ulan, no, lumikas po tayo para sa ikabubuti rin po ng ating pamilya at magstay po muna tayo sa evacuation center. Okay. O kaya sa mga pamilya po natin.
1: Okay. At syempre, naka-deploy din along with your personnel and volunteers yung mga assets, halimbawa ng Philippine Red Cross, like yung mga inflatable boats ninyo. Mga, meron pa kayo mga amphibious vehicles, eh, di ba?
8: Yes po, no. Ang total po na dineploy po namin, no, anim na rescue boat, anim na food truck, may amphibian din po kami, yung amphibious boat, no. Then yung mga 6x6 truck namin po, no, na medyo matataas para makasulong sa baha, no, para hindi masira. And then kasama na rin po yung mga ambulansya namin na naka-standby, nagtatransport ng individual pag emergency.
1: Mm-hmm.
8: So yun po yung mga usual asset na dinideploy po natin pag ganitong bahan, no. Pero of course, patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng Red Cross, no, kung saan man. Nung nakaraan po, nagbigay po kami ng food pack sa Bulacan, no, talagang hinaus sa host namin. Kasi yung mga tao, mas prefer nila magstay sa bahay nila kasi matataas naman po yung bahay nila, no. Tsaka yung baha sa Bulacan is pang matagalan. So, hinatid po namin yung mga pagkain via boat, no. Hindi lang po pang rescue ang boat. Ginagamit din po siya pang support para sa relief distribution, no.
1: Opo. Ma'am, isa pa, of course, sa mahalagang tulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga napilitang mag-evacuate na maaaring naapektuhan ang kanilang damdamin o kaya ang kanilang disposisyon na nagkakalob din ng Red Cross ng mga psychosocial services kung kinakailangan?
8: Yes po, no. Tama ka dyan, Sir Alan. No. Ang PRC po ay may mga volunteers and staff na train, no, for psychosocial support. Kung kayo po ay may katanungan o kaya may mga problema na kailangan gusto nyo ng kausap, so meron po kaming team na nakadeploy sa iba't iba evacuation center. At the same time, nagkakontak din po kami ng mga child-friendly activities.
1: Mm-hmm.
8: Kung saan yung ating mga kabataan, dahil ilang araw ng baha, ilang linggo na, binibigyan natin sila ng chance, no, na maging normal ulit yung araw nila kahit sa evacuation center, may mga play therapy, coloring activities, kasama ng iba't ibang kabataan sa evacuation center para naman maiwasan yung pag-iisip nila na baha ang aming lugar, matroma sila and others. So binibigyan natin sila ng chance na makapaglaro ulit, pakisalam mo sa kasama nilang kabataan sa evacuation center.
1: Okay. Nako, Ma'am Criselda, ma'am, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa Philippine Red Cross, ma'am.
8: Salamat, Sir Alan, and salamat po sa nakikinig ng Radyo Pilipinas. So, ingat po kayong lahat, sir.
1: Thank you. Good morning. Si Ma'am Criselda Longa, ang manager ng Disaster Management Service ng Philippine Red Cross.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, ito mga paaralan na ginamit sa bilang mga evacuation center sa Marikina City, nalinis na. Ayan, at kung sakali, ready na uling magamit sa pag-aaral ng mga estudyante.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark. J-Mark.
9: Masalang magalamagan na ready na nga sa pagbabalik ng mga eskwela ng mga estudyante. Itong mga eskwela ang ginamit na evacuation center sa lungsod ng Marikina. Ito yung makaraang malinis na nga na Marikina LGU ang mga naturang paaralan matapos ng gamitin evacuation center sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Alinsunod dito sa direktiba ni Marikina City Mayor Ma'am Chitoro na agad na nagsagawa ng clearing, flushing, sanitation at disinfection sa mga paaralan na nalinis na rin at sa ayos ang mga silid-aralan na hallway, hagdan at iba pang bahagi ng paaralan upang matiyaka ang ligtas na pagbabalik ng mga mag-aaral at guro. Bukod dito ay nagsagawa rin na malawakang cleaning operations sa iba't ibang lugar sa lungsod na apektado rin ng pagbaha. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Si J. Mark Dagala nagatid po ng update mula diyan sa Marikina City. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin ang DA Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sandali lang!
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon. Sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli. Sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Sports Radio. 918. Radyo Magazine. 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na. Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 3.
11: Radyo Pilipinas World Service
0: Sports Radio
4: Radyo Magazine
0: Serbisyo Publiko The AM and FM Collab Sa Capital 104.3 FM
7: Radyo Pilipinas
0: Radyo Pilipinas And Capital 104.3 Collab
4: Collab
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon
7: Radyo Pilipinas
0: Radyo Publiko Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa puntong ito tayo makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin Assistant Secretary Arnel De Mesa ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Si Arnel, sir, magandang umaga po.
12: Sir Alan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
1: Opo, so far makikibalita lang kami kung gaano kalawak ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura nitong nagdaang mga bagyo at matinding pagulan, si Arnel, sir.
12: Yes, Sir Alan, yung combined effect nitong mga bagyong si Luis, si Maymay at saka si Neneng at yung tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa abagat, umabot na po sa 2.8 billion yung kabuang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura. So karamihan po nito ay nandito po sa ating palay at 1.4 billion kalahati po ay dito sa palay. Sumusunod po yung ating mga gulayan at saka po mga ibang high value crops at 761 million. Sinusundan po ito ng ating sektor sa pangisdaan at 412 million pesos. At yung po mga nasira na mga makinarya, equipment at mga facilities ay almost 100 million. In terms sa area, Sir Alan, ang malaking damage po ay naitala dito sa Central Luzon at 1.5 billion at sinusundan po nito sa Ilocos region, in particular dito po sa Pangasinan at 623 million. At apektado po ang Cordillera, Ilocos region, region 2, hanggang Calabarzon, Mimaropa, Bicol region hanggang dito po sa Western Visayas.
1: Opo. And of course, nariyan at nakatutok ang DA at nagkakaloob ng mga intervention para doon sa mga farmers natin at fisher folks na naapektuhan po nitong mga nagdaang kalamidad. Ika nga, ASEC, sir.
12: Yes po. Nag-alat po tayo ng pondo para po doon sa tinatawag natin na indemnification para po sa ating mga apektado magsasaka at mangingisda under po ito ng Philippine Crop Insurance Corporation. And of course, yung provision po ng ating financial assistance, galing po ito dun sa ating presidential assistance for affected farmers and fisher folk. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa DSWD para mabigyan din po sila ng AX. And then, pag ready na po ulit magtanim yung ating mga apektadong magsasaka, ay meron po tayong mga available na mga binhi, pataba, at ito po ay kagad na ipinamamahagi. Meron din po tayong tinatawag na agri-recover loan. Pinalaki na po natin yung dating survival and recovery loan. Ngayon po up to 35,000 para po meron silang additional na puhunan na pwede po nilang hiramin galing po sa ACPC. Okay. So 35,000 po yun. And then of course yung para po sa quick recovery and rehabilitation ng mga affected areas, meron po tayong 1 billion pesos na quick response fund.
1: Yun. So yung quick response fund, ika nga ang dahil dyan, nagiging mabilis ang pagtugon at intervention ng DA para sa ating farmers and fisher folks.
12: Tama po yan, Sir Alan.
1: Okay, balikan ko ng konti yung nabanggit mo, yung coverage ng insurance sa mga pananim ng mga bagsasaka natin na nakarehistro o nakatala sa Philippine Crop Insurance Corporation, sir.
12: Yes po, yung ating mga kababayang magsasaka, basta po sila rehistrado, lalo na po yung hindi po tataas sa 3 hektarya yung kanilang sinasaka.
1: Opo.
12: Automatic po yun na covered At pag ganito po may mga sakuna, sila po ay automatiko na bibigyan ng indemnification. So napaka-importante, Sir Alan, na yung ating mga kababayan magsasaka mga isda at nagtatanim po ng iba pang commodity, nag-aalaga ng hayop, ay nakarehistro po sa ating registry system for basic sector in agriculture or RSBSA.
1: Ayun. Okay. Nabanggit niyo yung pagpaparehistro, ano? Sa kasalukuyan, base po sa tala na hawak halimbawa ng DA at ng Philippine Crop Insurance Corporation, gaano kalaking porsyento na ng ating magsasaka ang dapat ay covered? At ilang porsyento na nito, ika nga, ang nakatala? Kumbaga, lahat ba sila automatic o merong maliit na percentage na hindi pa rin registered under the PCIC, sir?
12: Sa tansya namin, of course, marami na yung nakatala o nakarehistro dito sa RSBSA. Bagamat meron pa po talaga siguro po na konti na lang ng mga hindi pa nagre-rehistro. Or kasi ano po to, it's a very dynamic registry system.
1: Yes, sir.
12: Of course, meron pong mga namamatay, meron pong nagpapalit, nag-abroad, o nagpapalit ng kanilang gawain. So yan po ay automatiko na palagi po nating ina-update yung ating system. So talaga pong kinakailangan natin, kasi yung ating pong interventions as per the General Appropriations Act.
1: Opo.
12: At ang iba pang mga batas, lagi pong naka-anchor po yung interventions ng DA sa mga rehistrado lamang na miyembro ng ating sektor.
1: Mm-hmm. Okay. At syempre, ang sabi na rin ng PAGASA ay dahil nandyan ang El Nino na nagpapalakas o nagpapadami sa volume ng rainfall, madalang man ang bagyo ay posibleng mas malalakas pa rin ang hangin. Of course, sa intervention ng ating Department of Agriculture, anong projection na mabilis na mambang makakapagsimula muli, ika nga, ang ating mga farmers, at ano ang mga paghahanda naman sa posibleng ganitong uri pa rin ng panahon sa darating na mga linggo o buwan, Ase Carnel, sir?
12: Pagdating sa mga bagyo, normally talagang nakaka-experience tayo ng mga 500 to 600,000 metric tons na losses, at least sa palayan natin, dahil Opo. Sa mga pag-ulan. Pag El Nino, Sir Alan, mas malaki yung naitatalang damage, depende sa severity or kung gaano ka-prolong o gaano katagal nararanasan yung El Nino. At pag natapos yan, meron pa yung La Nina. So, ayon sa pagtala ng PAGASA, yung El Nino na pwedeng maranasan natin
1: Opo.
12: Itong huling bahagi ng taon at pwedeng lumampas hanggang sa unang bahagi ng 2027, isa ito sa mga, sabihin natin, na matitinding El Nino. Kaya naghahanda sobra ang DA. At kahapon, during the budget deliberation namin, nagpapasalamat po tayo sa Kongreso dahil nagbibigay po sila ng oportunidad para magkaroon tayo ng allocation ng ating budget, lalong-lalo na po sa 2027 dahil yun yung kasagsagan ng El Nino, na magkakaroon tayo ng additional budget para makatugon dito po sa magiging epekto ng El Nino, both doon sa interventions, sa mga irrigation, at saka po doon sa response, kagaya po doon sa presidential assistance for affected farmers and fisher folk
1: Opo.
12: At sa ating pong quick response.
1: Ayun. Okay. At nabanggit nyo na ang sektor na pinakamalawak na napinsala nitong nagdaang mga weather conditions, so mga kalamidad, ika nga, ay ang palay o bigas. Ano? Ano ang magiging impact nito, ika nga, sa supply sa kasalukuyan ng bigas dito sa atin sa Pilipinas, sir?
12: Yes po, bagamat pinakamalaki in terms of value yung naapektuhan sa ating sektor ng palay, 1.4 billion, pero yung volumes na naapektuhan, about 41,000 metric tons, yung area affected po nito, almost 58,000 hectares, bagamat karamihan po rito ay partially damaged with chance of recovery. Yung volume na posibleng mawala ay napakaliit lang po na bahagi. Okay. Nung kabuang inaani natin kada taon of 20 million metric tons. So we're again at nakapaloob ito doon sa 500 to 600,000 metric tons na expected losses natin dahil sa mga bagyo. So it will not pose any risk doon po sa presyuhan natin At wala po tayong inaasahang paggalaw sa presyo ng bigas. Considering plus pa po na maganda yung ating inventaryo for both local production at import natin.
1: Okay. Sa aspeto naman po, limbawa ng poultry at sa pangislaan, hindi naman maapektuhan ang supply natin, sir?
12: Sa livestock and poultry, wala po. Pero sa ating gulay at saka sa ating isda, posible pong may mga paggalaw ng konti dahil malaki po yung naapektuhan sa ating gulay, lalo na po rito sa Central at Southern Central Luzon at Southern Tagalog na directly nagpapadala ng gulay, lalo na po yung ating lowland vegetables, so pinakbet. So, tsaka yung sa Cordillera, naapektuhan din po yan. Sa pangisdaan po, medyo malaki rin. So, may mga ilang paggalaw po, konting paggalaw sa presyohan ng gulay at saka po ng isda.
1: Ayun. So, given the situation, nakatutok naman ang DA kung sakali sa aspeto ng supply at aspeto ng presyohan ng mga produktong ito, sir.
12: Yes po, patuloy po yung pag-ikot ng DA and of course po yung ating mga kadiwa at paghahanap po natin at pagpapadala ng mga trucks natin sa mga apektadong areas po, Sir Alan.
1: So, ibig sabihin, kung magkaroon man ng kakulangan, let's say sa isda, dito sa mga severely affected areas, meron naman tayong ibang pagkukunan dito sa loob ng bansa at itatransport lamang doon sa mga areas na yon na apektado, sir. Ganun po yon.
12: Yes po, at ito naman po, again, kahit medyo malaki yung damage, but in terms of volume, again, kaya pong supplyan ng iba po rin natin na klase ng isda sa alat.
1: Ayun, okay. Well, in closing, Ase Carnel, please, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan na kikinig, your message of assurance din sa ating pong mga tagasubaybay this morning, please.
12: Yes po, maraming salamat po ulit sa pagkakataon, Sir Alan. At makakaasa po, una po yung ating mga magsasaka at mga isda na naapektuhan po nito mga sunod-sunod na bagyo at ang habagat na patuloy po na makipag-ugnayan po sa kanilang mga lokal na pamahalaan para po sa kagyat ng mga interventions at ayuda galing po sa ating national na pamahalaan, lalo na po sa Department of Agriculture. At tayo po ay patuloy na magsiservisyo sa gabay po ng ating Pangulo at sa kasipagan po ng ating kalihim, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Muli po, magandang umaga at maraming salamat.
1: Yes, sir. Thank you so much po. Good morning, ASEC, sir.
12: Thank you po.
1: Good morning. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa NEA, National Electrification Administration. Ang ating makakausap ang Acting Division Manager ng NEA DRRMD, si Engineer Charlene Faustino. Engineer Faustino, magandang umaga po.
19: Hello, Sir Alan. Good morning po at sa lahat po ng mga listeners po natin. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Yes, ma'am. Engineer Charlene, makikibalita lang kami doon po sa mga areas na inulan, binaha at maaring may mga naapektuhan na linya ng kuryente, lalo tigit yung mga sakop po ng National Electrification Administration. Kumusta po? Makikibalita lang kami sa aspetong yan. Engineer, please.
19: So sa pinakahuling report po natin sa National Electrification Administration, meron na lang po tayong tatlong electric cooperative na closely namin monitor. So ito po ay dahil sa epekto po no Tropical Cyclone Obet, tsaka po yung Pilandok, at isama nyo na rin po yung epekto po ng habagat. So dito po ay yung Central Pangasinan Electric Cooperative or yung Centelco. Kasama na rin po dyan yung Benguet Electric Cooperative or Beneco, at yung Pampanga 3 Electric Cooperative. So as of our latest report, meron po tayong humigit kumulang na 52,000 consumer connections po na apektado po ng ating sitwasyon. Patuloy po yung ating assessment and yung pagre-restore dito sa mga electric cooperatives na po na ito, lalo na po dun sa mga lugar na lubhang na apektuhan po ng baha at pagkasira po ng mga linya nila.
1: Okay, ito pong binabanggit niyo ma'am na tatlong electric cooperative, yung mga service areas nila. Ika nga, sa ngayon, ano, unti-unting na ibabalik ang supply ng kuryente o yung servisyo nila. Ganun po yun. Ongoing pa rin.
19: Yes sir, so sa totoo po sa Pelco 3 po or sa Pampanga,
1: opo,
19: nasa 9,000 consumers po ito dahil po ito sa pag-shutdown po natin ng Santo Tomas substation po, dahil po dun sa lugar po na iyon ay mataas po ang tubig baha na naapektuhan. So meron po tayo dun sa Santo Tomas, Minalin at San Simon po yung particular areas po na ito. Pero as we speak, energized na po itong substation na to at unti-unti pong binabalik po yung mga connections po na ligtas na. Doon naman po sa Central Pangasinan, ang mainly affected areas po is sa San Carlos City, Bugalyon, Mangatarem, Lingayen, Bayambang, Aguilar at Urbistondo, dahil din po ito sa pagbaha at meron po tayong 21,000 consumer connections po dyan. And doon naman po sa Beneco, meron po tayong 22,000 consumers naman po. Dahil ang apektado po dito ay yung mainly po is Baguio City, Bakun, Kibungan at Tuba. Ito naman pong sa area po na ito, ang reason po dito is meron po tayong mga areas na inaccessible.
1: Opo.
19: And meron din po tayong mga collapsed poles po.
1: Okay. At base sa pakikipag-ugnayan sa inyo nitong mga electric cooperatives na ito, Engineer Charlene, mama, no? Meron ba silang more or less itinakdang oras at araw kung kailan fully mare-restore na ang kanilang serbisyo sa mga affected areas, ma'am?
19: Yes, Sir Alan. So, para po naman sa mga areas na ito, so na-mention po natin na meron po tayong mga lugar na matataas pa po yung baha.
1: Mm.
19: So, dito po sa mga lugar po na ito, kailangan po muna talaga nating hintayin na
1: humupa,
19: pumaba po yung tubig. Kasi, opo, hindi po delikado po,
1: yes,
19: na mag-energize,
1: yes,
19: tayo ng linya kapag may water hazard pa po. And safety po ang ating priority, hindi lang po dun sa mga line worker po natin,
1: gaya din
19: po
1: course
19: sa mga consumer connections. And makakaasa naman po na ang ating mga line workers po, once na humupa or maging safe na po, ay talagang sila po ay tuloy-tuloy na pong nag-restore.
1: Ayun. At syempre, ang pagtutulungan ng NEA at ng mga electric cooperatives na ito ay tuloy-tuloy at ang inyong coordination din, ma'am.
19: Yes, sir. Actually po, meron din po tayong coordination po sa Department of Energy Task
1: Opo,
19: Force,
1: yes,
19: kapatid,
1: yes,
19: or yung TIFR, Task Force on Emergency Resiliency din po, or sa TIFR po. So ito po ay para mabilis po na ma-response natin yung mga maaari pong maging pangangailangan po nating mga electric cooperative. And meron din po tayong nakalaan na pondo or yung e-serve po. Yung ayon po sa Republic Act 11039, ito po yung nakalaang pondo para po sa mga ganitong kalamidad para sa ating mga electric cooperatives.
1: Okay. In closing, Engineer Charlene, mensahe po ninyo doon sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood, lalo na doon sa mga nabanggit nyo po na areas na unti-unting nire-restore pa rin ng nabanggit ng mga electric cooperative ang kanilang power supply. Please go ahead po, Engineer Charlene.
19: Yun po, sa ating mga kababayan po na naapektuhan ng lubhang pagbaha, Hanggang ngayon ay wala pa rin pong supply ng kuryente. Naiintindihan po namin yung hirap and yung abala po na dulot. Pero makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang ating koordinasyon sa ating mga electric cooperatives and tuloy-tuloy din po ang kanilang restoration efforts. Katuwang po ang ibang ahensya ng gobyerno. Humihingi lang po kami ng inyong mga pangunawa at pasensya lalo na po sa mga may baha pa po. So, hinaantay din po natin na maging ligtas po yung mga lugar po ninyo bago po natin ibalik ang kuryente. And kung meron man po kayong mga areas na meron pong mga nakalaylay na po, nakalaylay na kable or may mga sirang poste, huwag po natin itong lalapitan. Agad po yung i-report ito sa mga electric cooperatives. And yun po, habang ginagawa po natin ang restoration, inaasahan po natin yung kaligtasan para mabalik po yung servisyo sa inyo. Sa lalong okay.
1: Opo. Ma'am, salamat po na marami sa mga update ha, mula sa inyo dyan sa National Electrification Administration, ma'am. Thank you.
19: Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Thank you. Good morning, Engineer Charlene. Teka, ayun. Si Engineer Charlene Faustino, ang Acting Division Manager ng National Electrification Administration, DRRMD.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 52 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At subukan ho nating may habol ang latest naman mula sa Pagasa Forecasting Center. Bago tayo tuluyang mag-bye-bye ngayon pong umagang ito ng Wednesday. O, ito na. Direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center, weather update muna, ihahatid sa atin ni Grace Castañeda.
18: Rancho Pilipinas, weather!
1: Grace, good morning!
20: Yes po, good morning din sa ating lahat. Update po dito sa minimonitor natin na si Dagyong Pilandok. Huli po itong namataan sa layo 1,205 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Binabaybay pa rin ito yung karagatan. Malayo pa rin po ito sa ating landmass and walang direct effect. Generally, northwestward yung kanyang pagkilos at lalabas ng ating area of responsibility by tomorrow early morning. Yung isa naman pong bagyo na minimonitor natin, yung dating si Bagyong Obet, sa layong 560 kilometers west of Itbayat, Batanes. So generally ngayon po northeastward yung kanyang pagkilos, but nakikita natin magre-recurve ito patungo dito sa may eastern coast ng China. Sa ngayon po bumababa na yung chance na pumasok itong muli sa loob ng ating area of responsibility, pero ito pong si dating bagyong Obet and also si Pilandok pa din yung bahagyang nag-i-influence pa din ang habagat natin. For today, less na yung mga pag-ulan dala ng habagat, but possible pa rin po yung occasional rain sa Batanes, while scattered rains naman for Ilocos Region, Cordillera, Steve Region, Zambales at Bataan. But dito naman po sa Metro Manila, tinalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan, possible pa din yung mga isolated ng mga pag-ulan, dala pa rin po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. So ngayon po medyo toned down na yung mga pag-ulan natin, pero sa mga susunod na araw nakikita po natin na medyo madadagdagan po ulit itong mga pag-ulan nito and dala pa rin po ng habagat. Ayan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Thank you, Grace Castañeda, direct mula sa Pag-asa Forecasting Center. Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, September 2, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paola Antolin. Si Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot po sa technical side, Mary Ann Milios, si Arnel Villamor, si Rolly Bumatayo, thank you. Si Joe Marie Referial, thank you. Papaalam ho pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
18: 738 AM.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
23: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
25: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
26: Maganda bang takbo?
25: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
23: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
27: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
23: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
28: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.